0: trial and hearing for clarificatory hearing. Ang iya justification kapon when Attorney Vinluan of the defense team questioned and cross-examined Attorney Matibag, the director of the NBI, pertaining to aware ka ba na mayroong mini trial na ginanap sa House of Representatives. Ginobjectan ang terminolohiya ng mini trial ni Congresswoman Luestro, the lead prosecutor. Now, may nag-surface ng statement niya way back sang March 17, 2026. Kag ipabati tana sa inyo karon, the contradicting statement sang Congresswoman, now the lead prosecutor and chairman of the Committee on Justice sang House of Representatives. Ano na ipikto yas ini? May bearing bala ini? Ha? Kag ang presentation, these are the things ganin tiyandihan ta. Sa presentation as to ginatawag sining context of the statement. Magambali ka nga context of the statement. You do not interpret lang sang kon ano ang malain niya nga ginhambal. But understand nga ana hambal niya ina kag ano ang iya buot hambalon. Buta malo siya ni, know the cause of it all. And that is to understand the context. Because it was also discussed kahapon, ang inatawag nga konteksto sang ginhambal ni Attorney Matibag ang mga bad words sa iya kumpari, friend nga si Attorney Sabiobla sa nagalapta karon online nga tawag dato sa ni voice clip nga ginako ni Attorney Matibag nga siya nga siya TI mo, PI mo, diba? And so on and so forth. Ni ko na pag isa-isahon. So, ginpamangkot sa pertaining to that. Saling niya ti sa konteksto, on the context sang iya nga paghambal, siya dapat intindihon. Now, nga importante ini. Importante ini because we want also to understand if that will become the rule, gusto na itong maintindihan ang konteksto sang ginhambal sang mga tao kagsang naghambal gid pertaining to the threat against the president, the first lady, and the former speaker. Dari karon sa ato sininga pagparagad. But to rate, ladies and gentlemen, to rate, graduhan ta ang performance, we have really high regard to the way Attorney Vinluan handled the case, no? He's so relaxed, pero mayo sa saywar. Mayo sa saywar. Again, anong importansya sini? Kay mahambal ang iban niya humana ng desisyon sa mga senator judges, not all maybe. Pero ti konsubong pabuto-butuhan, laban-laban may desisyon na na sila. Diba? So ano mga abyan ang importansya sini mahambal nga these are technicalities, legalities, and mahambal na to niya, these are based on constitution. Pero ang pinakimportante sini, ang appeal sa publiko. Why? Because maybe, and most likely dako ining factor, nga ang desisyon sang iban nga mga senador ang magasandig sa perception sang tao. Kundiin ang huyog sang tao, laban-laban masway sila. Why? Labi na gid ang mga re-electionist. Katropang Alex, ladies and gentlemen. Kaya nga, if you go against the perception, if you go against the popular sentiments of the people, base kon mapatay political career mo sa 2028, base kon daw parihos ikaw sang baboy nga napatay bangod sang ASF, nga hindi pwede na maihaw kag mapanginpuslan kundi dapat na lang sunugon kag ilubong. Buta mo rin sila, basi masunugan kag malubong ang ila sila ng mga political careers because they go against the sentiments of the people. Remember nga ti, I have the courage, I can stand on my own, I do really believe nga mo na yung akon sila ng pag-inchen ni kag-paghangop. But do you think they don't care about their political careers? We don't think so. Buta mo rin sila, they are after sila to protect their political careers also. So hindi, you know, kahibalo ka mo nga most of the cases, ang huwes may duha ka desisyon. Labi na gid kon pareho sini sa Supreme Court, sa ginatawag dato sa ninyo mga division offices, just like sa Sandigan Bayan, comprised of so many justices, may duha na ka mga ponente, magamal ka ponente, nagasulat sang desisyon. Ang isa for acquittal, ang isa for conviction. Pagkatapos, ginabasa na sa mga huwes, kagila ni Ugyunan kundiin ang may mabaskog sini nga argumento. Pagkatapos, dira sila nag-discuss, kag dira sila nag-apili, kundiin sini ang mabaskog para sa ila nga mapanindugan nila and hindi ma-question ang ginatawag sini nga impartiality nila. That's always the case. Most of the cases, amuna ang nagakainabo. Ti right now, ladies and gentlemen, sa sitwasyon subong, ti sentimientos ang tao pinakimportante sa nidaritanan. Ang tao, yaway nagalaom, yung ma-convince mo pa to ang mga hardcore, both sa prosecution kag sa depensa nga, mabuto, baylo, abi, sa ilang previous nga mga alignments, gamiton tang tinaga ni Senator Rafi Tulfo, ang mga ara sa mayoriya, do you think mabuto ina for acquittal? Ang ara sa minorya, do you think may mahangyo panada kag mabuto iya for conviction? That's it, ladies and gentlemen. That's how important nga maka-intindi kita. Kag that's how important nga, ladies and gentlemen, mahibaluan nila ang sentimiento sa tao. May mga nagagilinuwa karon nga mga informations. For example, the latest survey as to the trust ratings of the president versus the vice president. The vice president pilato ganing ka porsyento, 57% trust rating versus 34% of the president. With that, ladies and gentlemen, kon intindihon ta, anom sa pulo katao gasalig, kag nagasalig pa ya sa vice presidente. Sa vice president, mga tatlo hasta apat sa napulo katao lang ang nagasalig. Buta mo doon sa kung sandigan tang survey, pero ang survey na is only good at that time of the survey mo. In short, sini, mas damo ang nagasalig sa vice presidente kaysa presidente. So that's it. So ang pamangkot karon, anong importansya ya sini sa impeachment right now against the vice president? Tikon ma-maintain ini sa vice presidente, do you think, ladies and gentlemen, that they will go against the wishes of the people? Okay, may impeach ang vice presidente kung desisyon na nila. Pero ila political career, di goodbye, my love man, Amo na ang aton botambalon sang sentimiento sang tao, perception sang tao sa sitwasyon subong, sa impeachment trial against the vice president. So, ti may nagwa man gani party iya sa preference kung sinong ila sa preferred nga mangin presidente comes 2028. Latest survey ka tropang Alex, sinong number one is still the vice president. It's 49% of respondents, 2,400 respondents, 49% almost tunga. Ang nagsiling, sila niya kay Sara Duterte kami. For vice president, surprisingly, Bongo top it all. Sa pagka-senador, surprise, mambal ka mo, wak mo, believe kay Rubin Padilla. Rubin Padilla right now is leading sa survey and he might retain sa iya sininga pagka-number one if the election happens to be ginhimo sang tiyempo sa survey. Kaya mo niyang survey results ay Rubin Padilla for senatorial preferences comes 2028. Rubin Padilla, 48.4%. Vico Soto, 47.9%. Rafi Tulfo, 43.9%. Alan Peter Cayetano, 43.2%. Lauren Legarda, 40.3%. Manny Pacquiao, 35.6%. Nancy Binay, 32.4%. Sunny Angara, 27.2%. Mark Villar, tahimik lang si Mark, pero may 26.1% siya. Si Ben Tulfo, may 20.7%. Jinggoy Estrada, 19.5%. Willie Revillami, 19%. Cheese Escudero, 17.2%. Mike Defensor, 17.1%. Mar Rojas, 17.1%. Ben Hur Abalus, 17%. Kag Mark Lapid, 16.9%. Amo ini ang mga top senatorial candidates based on survey conducted by the Pulse Asia Research sang nagligad lang nga June. Ha? So, ini mga bian with a respondent of around 2,400 adults. May plus minus 2 nga margin of error. Maghambal ka plus minus 2. Maghambal ka margin of error. Ang iya sining rating, minusan mo 2 or plusan mo 2. That could be ranging dira ang iya sining percentage nga makuha. So kay Ruben Padilliabi, 48.4%. Either minusan mo na sang 2%, mahimo siya 46.4, or plusan mo i 2%, mahimo nga 50.4%. Same with others. Ha? May ara sang margin of error. Maghambal ikaw, and that is for error of computation and possibilities. Ha? So with that, ladies and gentlemen, sentimiento niya sa Pumulyo Subong. Ha? Sa maging survey ng mga individuals representing 2,400 or represented by 2,400 adults. It's already 8:12, alas 8:12 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, hambalan tani karon kag himay-himayon, ladies and gentlemen, nagtakop na ang presentation of witnesses ang prosecution para iya sa first article of impeachment. Amo ini ang betrayal of public trust. Nagugat ini sa ginatawag grave threats and incitement to sedition nga kaso nga ginpasaka sa kay Vice President Sara Duterte nga ginimbestigaran sa National Bureau of Investigation kag Department of Justice. Now, ang pamangkot naman lang Subong, ti na nakapresentar sang convincing argument, testimonies and pieces of evidence, ang prosecution to say and convince all and majority of the judges, senators, nga dapat ay convict si Sara Duterte? That questions can be answered by our senator judges. Ha? Ti right now, ang pamangkot, nga ti pilang kinanglanon niya buto for conviction is still 16. Ha? Pila karon kon minoriya kag mayoriya sa Senado, ang ato sa ring pagabasihan. Pila ang ara sa mayoriya? 13. Pila ang ara sa minoriya? 11. So 13 is short of 3 senators to convict. Kon amo na ang basihan ta. Kay Tsimpati sa impeachment court, ginadala nila nga may minority kag majority. Ladies and gentlemen, it was uttered by one of the senators kahapon. Pabati tana karon sa inyo. So with that, ladies and gentlemen, short pa sila sa tatlo para ma-convict si Sara Duterte kon basihan ta ang ila groupings, political groupings. Unsis pihak mo, kinanglan ti ang pihak sini katropang Alex, makakuha sila 16 gidya kabuto eh. Ha? Tang pamangkot sila niya, ti makuha nila na kay hindi kabuto si De La Rosa, sila niya, hindi kabuto si Jinggo, hindi kabuto si Marcoleta. No! The non-representation and non-participation to voting sang tatlo ka isa nowhere to be found, ang duha preso. Ha? Ang ila sininga non-participation, kung hindi ka participar, ang nagakahulugan sang acquittal. Buta malo sininga, hindi mo na maisip, conviction. Diba? So, ti may tatlo na ganaan nga pundo, katropang Alex. Ti may unsi, unsi sila tanan, unsi minus 3 equals 8. May walo pa sila. May tumabuli, may nga duha karon, kinsi lang gihapon to, magsailos pihakbi, kinsi lang man gihapon ang mayuriya. They cannot have, and they don't have the number to convict the Vice President. So amo na kinanglan makapresenta sila sang convincing nga mga argumento sa masunod nga mga articles of impeachment. Nagakinahanglan ng isa ka article of impeachment nga butuhan sang kag mag suportahan sang 16 ka masenador to convict the vice president. Isa lang sa apat ka articles of impeachment, ha. Isa lang. Ha? So hindi tanan mahambal nga daog ko diri perdi ko dira, daog ko diri perdi ko dira, mahambal nga ti equal kay to ang acquittal ang duha ka articles acquitted ako, duha convicted ako, patas. No. Once you are convicted sa isa ka article of impeachment, you deemed to be impeached. So with that, ladies and gentlemen, dugay pa ni, matagal-tagal na usapan to, isa ka, no, gani, isa ka bakit, gani, matagal-tagal na usapan eh. So dari karon nato ni nga pagadiskusyonan sa ato sila nga pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Kag ang report ni Katropang Jansen, dugay-dugay, may problema dari, pinalabot ini sa aton sa mga estudyante dari sa Central Philippine University. Kagama nag-aagi dari mga estudyante sa sambag pagkadtugid niya sa Lopisain. Ano Lopisain na da katropa Alex na no, Lopisain na haro. Ngang inubra dira sang MPIW Metro Pacific Iloilo Water naglehub-lehub kag delikado para sa mga nagamotor. Why? Ti may mga crossings na da kag may mga nagalaktod niya mga tao. Katipaslong kada karon sa naga, ha? Kiwo-kiwo na kag nagahiwod na karon niya karsada. Katropang Alex, tumba ka kung nagamotor ka. Ti what if kung may nagatabok na sa unhan mo? Amo ng concern karon kagdamo na sang mga ginpangharog ang taga MPIW nga hasta subong, ginbutangan lang nila sang balagbag kay may ginaubra sila nga ti sa gabal katama sa traffic flow. Rason niya, amo ning reklamo kahapon sang transport groups nga damo sa mga sa gabal sa karsada nga dapat matapos na ini. Kay daway katapusan ini, maubra subong ang isa ka grupo, sa sunod maubra naman, pagkatapos ang isa may maubra naman, yun di kakak daway katapusan yung ubrahan na ining aton niya. Aton na karon niya pagadiskusyonan sa ato sa nga pagparagad. Hasta san o ini ang permit sang MPIW sa pagtrabaho, dira, naintindihan ta this is for the improvement sa ila sa nga serbisyo. But hindi pwede nga silang maghari diri. Dapat may timetable, a reasonable nga kalabaon, kadugayon sang pagtrabaho. There must be a program nga dapat sa amon nga pitsa namon umpisahan, sa amon nga pitsa namon tapuson, so that mahibaluan sa banwa kon asta sano ina dira matapos ang pag-ubra. Kay nga sa normal sininga mga trabaho, kung ginakontrata, may transparency board. Ang kalilintian niya sa ubra sang MPIW, kay wala sang transparency board like nga announcement sila, nga tanan ka mo mga bilangguan niya. Ha? Mga bilangguan. Amo ni umpisa, amon ka ubra, amo ni kami matapos. Wala. For the consumption sa motorists and riding public. Mahambalang ito, saan una matapos man? Ha? Tiwai takbalo, kay tiaralan na sa MPIW. Because, it seem, nga daway na kita may mihimo, mahambalang, hindi nyo pagpasugtan sila niya, problema, tagihapon sila niya, supply sa tubig. Hindi, ang aton man lang is, hindi pwede nga unlimited kag forever. Kay bati gani sa relasyon, there's no such thing as forever. Ha? Until death do as part lang gani sinumpaan nyo sa pari kung kaslon ka mo. Oh, mag-asawa na na. Till death do as part. Buta mo na astas kamatayon nyo. Ha? Ti pagpatay na ka mo, adyos, mabalos. Ha? Ang pagpati, ito sinigin doktrina sa aton, we can no longer know each other. It's as if we are reborn. Sa pihak ka kinabuhin, di ba katropang Alex? Hindi ka kilala, ang asawa mo galit na siya. Temo man na, hindi pwede nga forever. Hindi pwede nga unlimited. Ang tiyempo, dapat idukahon ta, bisan sa board lang na kag-announcement, time start or started. Tiyempo, kupong-kupong. time ended. Ha? Or work ends. Schedule dira. January forever. Hindi man pwede forever, katropang Alex, kay there's no such forever thing. Diba? Sa layi. Kag sa libro lang na niya sa mga romance novel lang na niya may hambal nga until forever. Ti ato ni karon diri nga paghahambalan because nakasalalay ang inatawag nga comfort sa mga riding public kagsang mga jeepney and mga operators sang salakyan pribado man ukon pampasahero. Why? Nga we are paying road users tax. Sa tanan niya may salakyan, magparinyo ka mo sa salakyan niyo, you are paying road users tax. So kung nagabayad ka mo, ha, road users tax, you are supposed to be, ha, to be enjoying a comfortable ride. Kaya nga, ha, dapat ang road users tax makadto na sa karsada sa pagkaayo sang mga palpak sa karsada para maging smooth ang pag-agi sa mga salakyan, ang rider, ang operator could enjoy sang comfortable ride. That's it. Gabayad ka mo. Ha? Buta man siya ni, may bulig ka da kung tag-iya ka salakyan. So you can demand sang inatawag siya nga optimal condition sang karsada. Because you are paying road users tax, tisino karon ang nagakamal-kamal kobra niya. It's not the government. But it's a private entity with the aim sang ganan siya. Ha? Pagkatapos, unlimited and forever obra nila, yun di kakak. Dari karon sa ato, sering nga pagparaga, it's already 8:22. Dari sa XFM sa Palatuntunan Bullseye. Good morning, Anay Saton. Sering mga taxi patrollers. Kagi man kamo da sa grupo. Bla ni Mr. Kagkatropang Rodolfo Dilapos and company. Bla. Kagi man kamo da. Hindi bla magagid ang taxi ninyo. Ga ayod-ayod ang salakyan. Daw ayod-ayod sa puga. Ganing apis-pis. Sa kay Apple Tabanda, good morning. Sa Leon. Kamusta na da sa Leon, Paul? Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Roy Scorpiso, siya good morning, gid katropan Joseph. Thank you. Happy watching live from Kubay, Haro. Way pa duty, Roy. Sa kay Ma'am Edna Puray, nga nagapangapi upod sa kay Mr. Chigo Puray. Kag good morning lang. Sa kay Ma'am Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. And also sa kay Alan Ilangos, good morning. Ha? Thank you for listening. Sa kay Ma'am Hermite, dirigid na makadto sa Hong Kong sa Domingo ang bagyo. Ha? Bati preparar ka muna sa Hong Kong. Kay base kon laslasa naman ka muna ka mabasko ga bagyo. Blaga baha mandara Ma'am Hermi. Sa kay Ariel Lalata, good morning. Kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso daras Taiwan. Ha? Good morning. Kay DJ Macking. Ha? Good morning. Megs, kamusta na? Kamusta na ka mo ni Dave Johnson? Sa di naman ang masunod, sila nga gigs. Good morning sa katropan Jose. Monitoring live from Pototan. Good morning, Gid. Sa kay katropa Rodolfo Dilapos Jr. Yeah, good morning, katropa. Good morning, Gid. Tinakagi na ka mo to sa Ayod-Ayod Road, ta? Sa kay Ma'am Aloha Boy ko, good morning, Gid. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, thank you. And good morning kay Ma'am Aluha siya kag Miga Kizona Ramen from Ma'am Eunice Gumban. Hambal ni DJ Macking. Good morning, sir. Monitoring live from Pototan. Thank you, gida, sa kay DJ Macking. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Kay katropang vibes ka na yunan. Te, nakabuka ka na da. Dara sa may bukuhan na. Good morning, gid. Kamusta na da? Damo ka pabuka da sa kay katropang vibes. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Thank you for listening to Rizex FM. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparag at mga piko anay Santon Gold Coffee Mix ba na? Nalipat ko kayo na mga piko katropang Alex eh. Para nga magnami-nami manining ato sining skin bisan gamay lang katropang Alex mabuligan sang collagen nga mapa-firm ang ato sining skin, younger looking skin, ma-detox ang ato sining lawas para nga ma-absorb sa lawas ta mga ginakaon ta nga mga nutrients. Amo na pinakaimportante mapagwa ta mga toxins bala. Inom ka mo Santon Gold Coffee Mix so talaga pa nga pinagin man ka mo, make sure to get the real value of your money. Hindi lang nga para lang makapainit-init sa sulok-sulok. Santon Gold Coffee Mix mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic dari sa siyudad sa Iligo, clinic sang Yes to Health. Ang Yes to Health Wellness Center arada sa Yulu Street atubang ina sa Midtown Hotel. Oras alas 8:25.
1: XFM. Yes to Health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy, at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit magdalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to help.
6: XFM.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustine. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Wednesday!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Shantung Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Shantung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:38. Bullseye! Padayon kita sa pagpakalagad sa palatuntunan na Bullseye. Hambal ni katrupang vibe sa kanayunan siya, gamay pa lang sir. Pero sa gusto magpabuka, nakaredy gid si Buddy Tangloy dari. Ha? Magbuka sa inyo. Buko. Mabuka sa inyo, ha? Bullseye! Good morning, ida sa tanan niya nagapabuka. Buko dara sa may bukuhan sa C1 Road, Buhang Haro. Bullseye! Hambal ni Ma'am Hermites niya gabaha, mandari sa Hong Kong, kunubo ang area. Abtik dari mga polis mag-aksyon kag ang city engineer. Dasig sila dito. Iyati, high-tech ila yung mga equipment mo. Makon mo na katropang Alex, tabuan ta dito. Nila. May na-aksidente nga motorsiklo na tumba sa crossing. In just within 5 minutes na cordon nila, kag may nare-route nila dayon, ha? Within 5 minutes, yun, di kakakya ko na muna kadasig dari sa ato. Siguro, amo nang hambal nga adlaw-adlaw. Bisan madayaw pa kita si ila mo. Sa kay Mr. Paterno Sitar Paklibar the 3rd, good morning gid sila katropan Josil. Kag good morning man kay katropa Romel. Shout out lang kay barangay captain. Ay hindi kagawad ni subong City Councilor Arnel Astorias daw gina pangunahan haw. Sa kay Councilor Arnel Astorias ani punong barangay sang punong Lapos. God bless you always katropan Josil and sa kay katropa Romel. Kag kay Randy Ran Santisas, good morning and thank you for listening there is XFM. Well, Cinematidian will be checking katropang Janzen Crisostomo. Ibaluan ta ang problema dito sa may CPU area. Halingi dara sa may Lupis High na tubang sa CPU. Pagkantugi dito sa Sambag, nagalupyak-lupyak ang mga dalanda. Nga inagyan ubra balasang

0: isyon sang karsadahon tadra kay damo da lupyak-lupyak mo may ara gidya sa tunga gani ka tropang Johnson dara sa may sambag na gid nga area atubang bala sang St. Joseph Church pakadto kag didto sa may monasteryo bla ha may ano day crossing masulod kag didto sa may subdivision sa sambag na bala sa dadji da sang una bla nan daw grabe na dang lupyak-lupyak. Ang problema, ladies and gentlemen, kay daw pareho sang make-up nga ginpalagpatan. Kita niyong babae ngang make-up yag amuringat. Ha? Mambal ka ba, guwapa man tani ang make-up yag galing lawai? Di daw mo ng guwaya subong that could further delay and congest traffic nga. Mahinay-hinay ka mo. Ha? Kaya nga, gadi na guldol ang salakyan mo mag-agida but you have no choice. That's why nga gusto tani mahibaluan for the information and guidance sang aton sa nga mga commuters and ang mga drivers sang mga salakyan di pasahero or public utility vehicles or private vehicles san o matapos ina dira. Abi abi abi pa survey ta kay Katropang Johnson kung kamustang sitwasyon dito right now sa lugar. Katropang Johnson sa report, please proceed Katropang Johnson.
1: Katropang Jusil, bago lang gawa, diri nag-tultawhay ang flow sang traffic diri sa may full stretch sang Lopez Haina, pakadto dito sa may barangay Sambag Haro. Katropang Jusil, bangod ba ini sa halos sa whole stretch na sini, no, ang naapektuhan sang ongoing construction kag development sang MPIW diri sa area na doon subong Katropang Jusil. Gin-check na gid ni halos sa kagina dito sa may barangay Sambag Haro dito na gid, no, sa may dog crossing makadto kabe pa dito sa Pabia or Ungka nga area Katropang Jusil. Makita naton nga kalabanan or siguro mga kung sa whole sa 100% siguro mga 70% sini ang natapos na abi, no, nga na-develop sang MPIW. O galing Katropang Jusil, ang mga ongoing na mga projects, amo ni ang may mga di, ano pa, may mga buo pagidya Katropang Jusil. Nakita man nato sa video kagina. Kaya muna may mga ano pa, no, may mga ginbutang pa, big ginplastar pa sila nga mga signages or sure barikada para hindi man maapektuhan sang mga sa ano, na maapektuhan ang mga motorista. Pero ang mga natapos na nga ni Katropang Jusil, makita natin diri sa buong, especially diri sa may front base, oh, sa Central Philippine University, natapos na ni siya. Ugali, ang problema naman sa buong is ang mga naga, ano nga ni, mga doon naga karakakas nga simento nga naga tuga sang mga buho-buho Katropang Jusil. May mga ano sini, may mga dumambamba ton do mga hole abi, no, o buho dirigid ayon sa may espilahan or sa University Katropang Jusil. Isa na gid lang diri ang ariyo diri lang isa ton ginalikawan ini sa mga motorista. Pero kung alang-alang gid Katropang Jusil kay ti bangod man nga ti two way ni siya, hindi gawa makalikaw man ang mga salakyan halimbawa or mga motorista, ano kagid ka itong Jusil, malusot, malamso. Kumbaga, ano, kung magyan mo gitni ang mga buko-buko.
0: Kung kapasakit kasi na gabusong bi Katropang Johnson, kapasakit na siya. Pag ugsad sa nobla, pag agi mo doon sa buho-buho, basi kung gulpi lang puslot bata mo magamuna.
1: Among gita Katropang Jusil.
0: Oh.
1: Okay lang kung nakasalakyan ka ni. Kay ti man balaton no digit di awa. Although mabatsagan mo ang impact sini pero kung mga nakamotor gani Katropang Jusil, tama na ni kadalom kag sigurado kung medyo alang-alang lang yang
0: ginalikawan sa mga motor da Katropang Jansen ng mga buho-buho da. Problema sini kung mag-ulan kag matubian bala, kaya hindi mo makitaan nga may buho gali. Laban-laban, masimplang kasi na Katropang Johnson.
1: Yes. Kag isa na ito yung area man sa Philippine University nga ginabaha man, especially kung may mga abasog nga pagbubuhos ng pag-ulan. Ginabaha, ginati diri nga area pa ka pang Jusil.
0: Apa

0: ang coach ni Katropan Jansen sa pag-survey mo da sa area, may ara da bisan trapalang abi. Nga ginsulatan nila nga sorry for the inconvenience sa MPIW works is ongoing pagkatapos this will end on amon nga petsabla. Bisan pahibalo lang sa publiko ay gid.
1: Kung sa NHS, Katropan Jansen, wala kita may nakitaan.
0: Oh.
1: Pero kung wala to yung mga like mga traffic cones o mga traffic signages or warnings, abi Katropan Jansen.
0: Ang traffic cones ngayon ni sometimes ginagamit ini to segregate vehicles labi na gid kun two-way. Buta malo siya ni, nga asta ka lang dira in the absence of road markings, parehas ni isang pinta nga puti or yellow, kon may ginaubra. So nagaserbi ini kon kaisa ang kalabanan dapat kon tani nga magsegregate sang ginatawag nga way. It's either hindi kada maglapaw kay ang pihak sina is opposite way na Katropan Jansen. Pero ang inahimo subong ang mga cones nga ini ginaplastar agud to magserbi nga the warning device nga may ongoing road works dira sa lugar or may ginatrabaho sa lugar, Katropan Jansen?
1: Yes, Katropan Jansen. Especially, kung may mga parkid dyan sa dalan, subong, nga daw padelikado, wala, Katropan Jansen, especially sa mga motorista. Example na lang sini ang aring traffic cones, ang duwalang ni traffic cones, dirigid sa may front gate, gate number one sa Central Philippine University, ginbutang ni siya Katropang or ginplasta ni siya Katropang Rosil bagod man nga makitang gid yang dalom na daw nagalamsot nagalusot na gid yang Katropang Rosil ang ano kada daw nagausmot daw amat-amat siguro may gausmot ang ininga part sang dalan Katropang Rosil or
0: wa ay sang may nagatrabaho do subong Katropang Jansen kay we do understand kun gabi may gaubradera halin gid dara sa may sambag halin dito sa Dadji area. Tubang bala sang ano na monasteryo sa mga madre pagkadto gidira Carmelites pagkadto gidira sa may crossing Kabangbang Katropang Jansen or ulunhan dira sa crossing Kabangbang.
1: Gin check na to kag Katropang Jusil wala sang ongoing construction or yung mga nag-oobra sibong ang mga personnel abi sa MPIW. Ano lang git puro lang git mga signages at subong kay ti kaginagid man is more on ano abi no gabi gid man ang topic kag ginakatupang Jusil that's why nga daw wala pagit man may naka ano diri may naka adinder sa mga personnel abi sang MPIW or kumbaga nga construct sang ilang ongoing construction kay dito gid na ayon da nakalabot nagit man dito sila sa may Carmelite sa monastery Katropang Jusil dito na sila yon pero diri sa may area sa Central Philippine University mga ano na ning kalabanan sini is mga nakaiuna kaya mo ning mga isa sa mga ginuna git no nga gin develop sang MPIW in construct diri Katropang Jusil kag natapos na gid man sila diri o galing kay ang epekto naman subong is ang ano naman kumbaga ang naga ano na bala may mga area o mga dalan o mga parts ng dalan nga ano nagit do kumbaga daw na
0: pero naisip po Katropang Jansen kung mga pila kahugnat iningin kurong nila may ginkurong sila nga parte sang karsada Katropang Jansen that occupied sang mga isagawa ka lane halin diri sa may crossing Kabangbang. May arad dara sa uluunan sa CPU. May ato dito dampi sa may St. Joseph. May ato pagi dito sa ubos Katropan Jansen. Kag inang dalan nga gintapal-tapalan nila, daw make up nga kambang, iya ka MPIW, daw astagin na dito sa ginkamunuan sa ubra nila sa Sambag eh.
1: Yes. Dito kay Katropan Jusil. Mm-hmm. Halos ano na gitman, halos the whole stretch na ni sang Lopez Hines Street going to Sambag Haro. May ano na, doon baga na ina-develop na subong sang MPIW Katropan Jusil.
0: Right now, matulotawhay na kini na ni rush hour. It's already 8:50 in the morning. Kina pa nagsululod ang mga estudyante. Matulotawhay subong ang traffic flow dira sa area. Pero pag abot mo kagay na mga past 7 o'clock Katropang Jansen, gutok kinada sa lugar?
1: Oh, yes, gutok kin Katropang Jusil. Especially ang mga going to, pakadto bala sa city nga area.
0: Oo.
1: Kag pabalik man, pagkadto man sa may ungka area katulong Lucille.
0: Teryo, ang mga salakyan, no, kung makita mo, ginalikawan nilang ano, mga lubak-lubak na sa area. Di pagkatapos, ining duha ka mga cones na nga natubangan mo katropang Johnson. Nga ginbutangan nila sa duha ka mga cones na dahaw? Orange cones?
1: Oo. Kay tama ka dalong katropang Lucille.
0: Oo. Naglupyak?
1: Naglupyak na gin siya.
0: Di delikado na. Kay karon ko na mag-ulanda katropang Johnson, laban-laban ini mga cones ngayon na maanod na sang tubig. Di karon agyan sa motor na da katropang Johnson. Di mo makita karon ko maglanab-lanab ng tubig. Ti laban-laban yes. Sini, goodbye my love kay dito ko sa hospital diretso.
1: Yes, amugid katropon Jusil. Aligin check na tong dire. Lupyak na gidya katropon Jusil. Hindi na siya mabal nawala na siya nakatupong sa level sang karsada or ang original nga karsada. Lupyak na gid siya katropon Jusil.
0: In kung short, this threatens public safety. At stake din ang public safety. Sang tanan nga nagaagi along that area katropang Johnson.
1: Yes.
0: Ti would him to have a comfortable road condition kun tani. Kiti bayad da road users tax ni man nagabiyahe pribado man. Mga nagaagi da pribado man kun di pasero man salakyan. They're paying road users tax pagkatapos ti amo ni karon ang sitwasyon, amo ni karon ang kondisyon. And we are approaching and we are right now sa rainy season. Amo nang ginakabalak-an tada katropang Johnson. Ti hulaton ta pang madamo da ang masungi. Damo dara ang magpirma tuhod jas karsada katropang Johnson. Magkala disgrasya kag trabahoon ni Watt ini. Kay ti why gid announcement dara may why ka kap nakaagi ko dara why kut may nakitaan da di bisan sako lang ginbutangan pareho sa NPA sa unab lang nga mahambal nga ibagsak ang rehiming Marcos bala tuta sa Estados Unidos may aras ang una sako lang nga ginapintahan pula subong why gid no sako man o kontrapal nga nagapahibalo nga road works is ongoing or MPIW project is ongoing this will last until amo nga pitsa why gid no
1: wala katropang Jose kung no. Ang daw ano na daw pred to board
0: kung sa mga projects yang hagin pabiding transparency board tawag siya na
1: transparency board katapon Josel wala pero makitaan mo diri ang nagkalain-lain yung mga signages nga sorry for the inconvenience under construction amo na yung mga nakabutang sa ano sa do mga signages nga ginplastar along sa mga ongoing nga mga developments ng KW.
0: Okay, mention dihan tana katropang Johnson kung magdugay-dugay but they should provide at least a comfortable road condition kay ginguba nila dapat mahambal nga ti balikon pa namon ina ang lugar nga ina pero hindi nyo pagpabayi nga delikado mabutang sa alang-alang ang public safety ang seguridad sa mga nagaagi dira nga mga motorist and passengers of public utility vehicles sa Tropang Johnson. Delikado eh. Amo na nga ito sa nga concern. Mahambal nga tiginaubra pa naman. Okay gani. Pero tanawan nyo balaho. Delikado. Buta malun sa nga ubrahon Manila bala ka Tropang Johnson in such a way nga hindi tama ka-inconvenient sa mga nagaalagi dira. Amo na nga ton sining concern with MPIW. Galing kay daw is bungog nila no. Ano ni sila man na hindi kinchende?
1: Yes, sa katapon Lucil.
0: Or why huya? Budlay ko no kon why huya kay budlay patubuon ng huya pero kon patay huya may chance pa ro mabanhaw.
1: Oo. Amo na katapon Lucil. Kay kay ang na ano lang natin dinatalo pang tinang naton. Kung halimbawa kung may mga buho-buho ng anis nga sa area or sa madalag ka naman Lucil. Bungod man sa na damage na gitman, no? Bungod man sa, ano, sa mga motorista, pinabutan lang nila sang naman ito, bakal.
0: Tawag siya na metal plate, ah. Metal plate ang ginabutang nila. May buho na sa dalom, galing pag-on ng metal plate. Okay na, kung may metal plate, hindi lang nila pagpatamaan gika ulbo, it's because laban-laban lupok guma mo na da kung makatapak ka sa kilid ya, makadasils kilid ya, bala gulpe katropang Johnson now?
1: Especially sa mga nagamotor katropang Dusil.
0: Oo.
1: Kapit pa, especially kung gabi, halimbawa, o kung madulong din nga area. Muna, as na-mention nga gina, kung mag-alang-alang ka lang din, or first time mo din mag-agi, tapos medyo dasig-dasig gawa yung mga kalaban. So, may possibility nga nagid, no, nga ma tuba.
0: Oh, okay.
1: I mean, matumba ka katropang nga Josiel Dresilla. Oh.
0: Siguro ti Sir Vihon tagorong kilid na katropang Johnson kon if there's an announcement, if there is tawag dato sa ni billboard stating among others kon mga astasan o nadra ang pagtrabaho para sa consumption sa publiko, because we have the right to know, because apektado ang ginatawag na convenience, apektado ang traffic flow along that area sa may CPU, Lupisayna, pagkado dito sa Sambag, lapos na dito sa may Diversion Road, Binigno Aquino Junior Avenue, Katropang Johnson.
1: Yes, Katropang Johnson. Pero actually, gin-check na itong kanila kung may transparency billboard kita abi katropang Josiel. Halin diri sa may diri kita nag start gid sa may ano ni pala banana crackers nila nga tigila tawag asa pagadto dito sa may barangay Sambag Harod. So far wala gid kita may nakita no transparency board. O galing kay tay mo lang na may mga signages lang gid man kag may mga warning signs kay mga traffic traffic signages in Tastar na para lang buligan man ang traffic katopang Jose. Kaya kung pabayaan lang din man diri, especially kung rush hour kagina, example mga 7:30 kagina sa 8 o'clock sa 8:30 nagakos gid sa traffic man ang ini nga mga signages kag mga buho-buhong ani katopang Jose kay kalabanan abi sa mga salakyan, kalabanan sa mga motorsiklo, ginalikawan ang mga buho-buho. That's why nga kung kaisa like na may ano may mga ano abi no sudden nga mga naga likaw abi no or naga lapaw sa ilang lane mo pagid na ang naga postman or naga hatag man sang daw ano abi no inconvenience man pagid sa mga motorista diri katropang Josiel.
0: Okay.
1: So muna yung sitwasyon dito pang Josiel, dito sa may Lupisayna Street, pakadto dito sa may barangay sa Bagharo, about sa ining ongoing construction sang MPIW dito sa lugar. Ang ining balita ang ilatulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are, a report with Katropang Jansen Crisostomo. Gincheck na ton ang area. Kay mismo sa feedback sa ato, sering mga katropa patrollers, mga taxi patrollers ta, grupo nanday Mr. Or Katropang Rodolfo de Lapus. Tama ka delikado. Ha? Worried sila kay nga, nali gulpi umusdang ang taxi, gariklamo ang drive ang pasahero kung may pasahero. Ga ang driver ya ginakigan mo. Ginambalan pa nga yanong nano nga pang drive. Nay naya lang bi, maharasan man ta. Mambal kabla maharasan mahulugan bata bla. Kung lalaki sana kun kaisa gani langolangom na na mambal nga pre, nay naya lang basi ipit itlog ta. 'Di ba? Bangod kay nagalupyak-lupyak ang ginbalik nga asfalto sang MPIW. Okay pa ni kay makitan mong karsada kay wala tubig. Ang area, ang lugar nga nada, balahaon. Kung magulan, madasig magtaas ang tubig along that area. What if magkapan-kapan ng tubig kag indi kakaprikatar? Kagulpi ka nga bumula, hugda sa lehub-lehub. Labi na gid kon motor dala mo. Who will pay for your bandage? Who will pay for your merculate? Ha? Who will pay for your hospitalization? Ha? On a worst case scenario, MPIW. That's why, ladies and gentlemen, siguro aton malangin ini, no? Napanumdumayan ini sa aton mga legislators. Ang mga katulad sining mga road constructions, katropang Alex, or ang mga constructions made by private entities nga naga-destroy sang surface sang karsada that could put in danger sa delikado sang kabuhi sang mga motorista. Kada disgrasya, they should be penalized. Katropang Alex. Why? Tiway na madisgrasya kung why nila gin-disturb ang kung anong may ara da sa karsada. Diba? That's why kinanglan nun ta ini ang mga katulad sila ng legislation locally or nationally. Sa local kag sa national, inang kasuguan ba lang naghahambal nga kung may ara gani sang ha, nagaubra sa karsada, either ginakontrata o kung anuman nga entity nga kinanglan niya i-destroy ang present status sang karsada, if in case nga may madisgrasya bangod, kulang sa signages. Number two, kulang iya sa pag-compact resulta yan naglub-lub, kag may nadisgrasya, they could be held liable and responsible. Di sila bayad ka merchulit na kag sila bayad bandage day. Diba? Sila bayad ka pa dressing sa tao na pagkatapos kung hindi pasabi maka-opisina kay nadisgrasya katropang Alex. Ha? Sino pa kaon sa pamilya niya? Hmm? So dapat may amuna nga mga protection. Labi na gid ang mga nagalagid ang mga nagasalakyan motor, particularly motor. They are also paying road users tax. And it is just right and proper para sa motorista kag sa mga commuters to demand sa ginatawag sini nga comfortable road condition. Kay gabayad gani taxes sa may mga salakyan, mga car owners gabayad gani road users tax. Ha? Ti pagkatapos na intindi marason ma BMPIW na hantan lang. Ya ti para manes kayuhan sa serbisyo tubig, okay man akong tani. Ha? Okay gid na, pero hindi nyo pag-ibutang sa ital-ital ang safety sang publiko. Kay why nyo gin plaster it mayad? Ha? Why? Ti why man nagsilinga gabayad ikaw taxes pagkatapos pigado ang dalan. You are supposed to enjoy a comfortable road condition. Ano? Kay may ginaubra dira. Mahambal ikaw kung nagagi ka sa muna nga ruta. Ang ginabayaran mo nga road users tas butang tabi 700. Mahambal nga ti for this year selling niya 300 lang. Ha? Kaya nga, guba karsada daw. Not because kay ginaimprobar ang karsada, but because ginaimprobar sa MPIW ang ilalinya. Diba? Okay gid na niya ang pag-improve. Okay gid na niya ang pagpayo sa serbisyo sa MPIW. Pero ibutang ninyo sa punto nga naplastar nga hindi mabutang sa ital-ital ang public safety. And that's our case, ladies and gentlemen. So do we have the right to demand? Yes. Sa gobyerno, number one. Number two, sa MPIW. Kaya nga, MPIW is a consortium of Metro Pacific Investment Corporation and MIWD, which is a government-owned and controlled corporation, yung MIWD. You see, ladies and gentlemen, nambalti hindi kagid kahulat katrupang Josel. Kahulat kita, pero kayuhan ninyo kag hindi pag-ibutang sa ital-ital ang mga motorista. Kaya kung madisgrasa gani, sino mabayad? Sino mapakaon sa pamilya ya kung breadwinner na? Pakanon sa taga-MPIW? Amo inigasagsag lang ang batasan attitude sang mga may proyekto that involves mga abyan sang ha, pagtabas, pagkot-kot sa karsada, bangod kay we have no enough protection ng mga motorista kag pasahero. Why kita enough protection? Kung madisgrasa, hambalo na nga, ay, siya may haras-haras mo. Ha? Naglain pang motorista. Pero kung hambalon ta naman abi, ibalik ta sa MPIW, may kalampingasan sa inyo mo. Ha? Pwede na. Ang sistema ninyo mo, pabaya ka mo. Debla? Kay kung waay ina, why ba si man madisgrasya? And that's ladies and gentlemen. Amo na, ang plastada. Di sino maprotect sa ito? Sino ang mahatag protection para sa interest niya sa mga commuters kaga mga riding public da? Di katangla kita sa gobyerno eh. Di can we be protected by government? Can government demand nga kayuhon na da ang lugar karon nga nagalupyak-lupyak sa MPIW? Ha? amo na kun nga gusto na ton may baluan, sana matapos na, because they supposed to be have a permit. May permit na sila. We don't know kung ma-check na ito ini atropang Alex o the City Traffic Management Unit. Kung nasa saan o na daang pagtrabaho, ang permit nila balagi na kuha sa city, kung nasa saan o. Ha? Kiti, ang Traffic Management Unit na ito under na sa POSMO mo, Public Order and Safety Management Office, POSMO. Tidala dira ang public safety. Tinakataya daring public safety ho. Ha? Iyan ni isa primarily responsibilidad man sa POSMO office. Ha? Ang opisina ni retired Colonel Oldarico Garbanzos. Kiti kon hindi kita maproteksyonan sa ato sininga gobyerno, ti ano na lang ko nga aara sila bay? Selective ine eh. Ang pagpatuman tas ang ginatawag sininga regulasyon dari sa aton. Amo na ko nga may ha? May question yan isubong sa impeachment, di ba? E kuno selective in bihan, so on so forth. Na kung issue na, ti dari sa aton. Ti dapat ya dalon ini kay nga ti kabuhi sa tao dara nakataya sa mga motorista. Kabuhi sa mga pasayro nakataya dara. Kay karon na driver makibot da karon mawaslig ya wala ka tuo kag madisgrasya karon sa lakyan na makalabukla na mga pasayro da, because kay lubak-lubak ang karsada daway makaayo kag daw ginampulampula na sa MPIW. Sino magasto sa hospitalization nila? Nag-absent karon ng estudyante and he or she missed an exam. Who will be held responsible? MPIW mapadala sa excuse letter to si Skulahan Mambal nga, we are very sorry because of our negligence, because of our whatever. Ha? May nadisgrasa nga sa lakyan. So we are very sorry in behalf of the student concerned that she or he was not able to take the exam. Ha? I'm asking for your consideration, kind consideration and understanding. Ti hindi pwede. That's why, sana siling na naton, dapat nga obraho na da sang MPIW nga hindi mabutang sa ital-ital ang kabuhi sang mga nagaagi dira. Both sa mga pasahero, kag sang driver sa mga salakyan, pribado man o kundi pasahero. Alas 9:08 sa ato siling pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Roy Scorpeso, again, good morning. Good morning, everyone. And happy watching live from Cubay Haro. Thank you, Gid, ha? Sa pagpamati dari sa XFM. Mabalik kita sa ato sininga pagparagad. Hambalan tang dugang sininga mga balita dari sa pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Di may harap pagiging focus sa tumbaga ni sa ato ka ginkurong-kurong nila da. There's no early warning devices installed. And that is a violation sa standard to be observed sa mga road, not construction, ha, but this could be classified as a construction, ha, or whatever improvement. There should be a warning device or early warning devices. Ang regulasyon sina sa pag-usisa ta sa DPWH, basta gani may ginatrabaho sa karsada, at least 50 meters away from the actual work site, may ara sang early warning device. It should be reflectorized, warning the passengers and warning the drivers sa tanan yung mga vehicles that there is an ongoing road works. Nga nagkakainabot, there's a construction, reconstruction, or ano mga syon. There should be at least 15 meters or 100 meters away nga patimaan, butangan sang pahibalo that there is an ongoing works ahead. Kay parehas na, for example, sa Amerika to, damo sang karsada, dito nga may cliff mo. Butamlon pilas nga nagkakulog lang bato. Tiyano mabutang kay mo sang warning, ara niya sa tadlong sang pilas nga nagkakulog ang bato, mambal, beware of falling debris. Ti karon naligiran na siya, katropang Alex. Mambal nga ti, unpassable ang area bago may magkahulog ang debris. Ti hindi kayo mo magpabutang sang pahibalo dito sa punta. So that aware ikaw. Diba? Ang iban ganit inabutang na nyiris bangga. Parang if in case, kunway ka man gadali, you can and you will find sang alternative route nga hindi kadara magagi because perceived to be may pagpugok sa flow sa traffic along that area kay may road work sa ginahimo. Hindi man kita ininyero, practical lang kita. Taniya mo man ang utok sa nag-obrada sa karsada pareho sang taga MPIW. They should supervise, mga kontraktor na mong obrada, you should supervise. Debla? Because hindi man na mag-obrang kontraktor da kung wain nyo ginsugo. It's already 9:11 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sinema balita kag informasyon ha, kaya mainom kita na isang Vision X Plus. You know, to maintain good eyesight, kinahanglan naton lutein, beta-carotene, vitamin E, kisiyasantin. Hindi naton na makuha halos ha, sa adlaw-adlaw naton nga maginakaon. Labi na ginagawa na kaon naton, mga highly processed foods bala. Gadugang lang na palala sa iba naton sa nga mga balatian. So kinahanglan nga masuplementuhan tapating matata, mga 1 to 2 capsules daily sang Vision X Plus. Ini may lutein, beta-carotene, vitamin E, kisiyasantin. Sa mga suki ng mga butika, pwede ka muna kabakal. Available ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building sa Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel. May libre dira consultation. It's already 9:12. Bukas na nara na da si Dr. Rem Pinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Ezen. Oras alas 9:12.
2: XFM.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Wednesday!

0: 1-800-998-6868 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: College na ko!
7: XFM.
15: Patropa mo!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobleng ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawon. Duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zenton Coffee Mix. May mangustin na may xanthones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zenton Coffee Mix.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
8: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Sa Senado right now, we have 13 majority senators who supported Sherwin Gatzalian became Senate President, electing Chief Escudero as the impeachment court presiding officer. They belong to the majority. Inaya sa Senado. They themselves as senators, hindi as senator judges and judges. Sino ini? Si Erwin Gatzalian, Panfilo Ping Lacson, Vicente Soto III, Chis Escudero, Joel Villanueva, diba? Sila Ba Makino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Datolfo Brothers, ha? Ini sila, they belong to the majority, 13 of them, because they were able to secure sang mas dako nga numero kaysa pihak ka grupo, because there's such thing as minority and majority. Ang sa minority, unsi sila? Isang at large, duhang preso, tatlo. Amy Marcos, Cayetano Pia, Cayetano Alan Peter, si Mark kag si Camille Villar, the Villars, si Robin Padilla, si Bongo, diba? So, ini sila, comprising the minority, unsi lang sila eh. Ina mga biyan sa settings, sa Senado, nga aton mga senador, they are functioning as legislators. In this case, they convene as an impeachment court, the Senate, as an impeachment court, and senators as senator judges. They're no longer just senator and senators. Mangin huwes sila. So, hindi bala nga dapat kung mangin huwes ikaw, hambal sa isa ta ka amigong abogado, so there such no such thing as minority and majority in an impeachment court. They should show sang ginatawag dato sa nga impartiality. Maghambal ikaw nga impartial sa ila sa nga mga ways. Buta malon pang ginawi. Ina includes sang ila sa nga mga pagpamangkot, not just to impeach sang isa ka witness, but to clarify matters for clarity purposes, para maintindihan sang mga nagapamati, kag maintindihan nila, kag maintindihan sa mga upod nila nga mga senator judges. Duha na ha ang titulo nila, senator judges. So ang ila sininga minority majority groupings should be set aside, and pangibabaw nilang pagka-impartial, because they are already senator judges. Duha na ang functions nila. Senador pa, huwes na. So timay, huwes bala mahambal nga, ay ari kuya sa mayoriya. Ari kuya sa ginaakusar. Ari kuya sa tag-akusar. May huwes bala nga hambal siya na, okay, the court is right now in session, and your judge selling niya is belongs to the group of the accused, or if not of the tawag dato sa riga ni tagakusar. Wala ang huwes nagapakita sang utmost impartiality sa iya nga mga hulag, sa iya nga mga utterances sa korte, because that is given kung ikaw huwes. Dapat impartial, wala ikaw sa may ginaapinan, but ang ginaapinan mo lang is kamatuuran. Para mapagwa ang kamatuuran. Kung ang akusasyon, matuod o kung hindi, ina mga biyan, nakadepende kung kaisa sa pagtimon, kagpagiya sa mga huwes, sa mga tag-akusar, kag sa mga ginaakusar, upod ang ila ng mga witnesses. Ano ang nagpa-worry sa aton? The statement made by Senator Rafi Tulfo. Dire kita nakabatsyag sang pagka-worry. Buta man lang gikabalaka. Why? Because during the early part of the proceedings kahapon sa trial, may mga nagkainabo abi si Senator Padilla, nag-avail siya sa may manifestation.

0: each senator judge given lang sang 2 minutes. Questions lang naway labot sa bata. Questions lang na, buta mo lang sini, question mo, be lasted for 15 seconds. Buta mo lang sini, ang imo 2 minutes minus 15 seconds. Tikon 15 seconds na imo sini nga pala magutanon. You'll have at least 8 questions ang imo sini nga 2 minutes para sa pag clarificatory questions. Now, si Senator Robin Padilla, nalabutan mga 5 minutos. Ha? So, ginreklamo ni Senator Raffy Tulfo. Ang masakit sini kay no less than Senator Raffy Tulfo and from his very mouth naghalin. Siya bakit kung kami sa majority, eh 2 minutos lang. Eh bakit kung sa minority, eh more than 2 minutes. Therefore, ladies and gentlemen, bisan palastikuhan mo itlog nila sini, gapang ibabaw gyapon ang ila pagkapolitiko and political groupings. Kon intindihon ta, kag amoy nang magpangibabaw, why, it's just a matter of formality, it's just a matter of compliance of the process sang impeachment, ang subong a trial against the Vice President, human ang ila decision according to their grouping sa mayoriya kag minoriya. Kag kun sundon tang grouping sila sa minoriya kag mayoriya, kulang sila sa numero to impeach the Vice President. Ha? RAI, for clarity, para maklaruhan kita, here's the statement, utterances of Senator Raffy Tulfo yesterday sa iya sini nga manifestation nga sa baba niya mismo naghalin nga nagapangibabaw paghapon ang groupings to as far as minority and majority is concerned nga kuntani ini mga byan bisan sa utterances lang wala nila inigin hambal because ina naga-define nang sa ila nga may naga-exist nga may minoriya kag mayoriya. Kag ang leaning sang ila sini nga palamang ko tanon, pwede naton sila mahambal nga ang mayoriya is for the conviction kag ang minorities for the acquittal because sang ila sini nga mga huyog. Ha? Sa previous sini nga mga nagkainabo sa Senado before they constituted themselves as senator judges and nag-convene ang Senado as an impeachment court. Diba? Ari mga byan si Senator Raffy Tulfo.
1: Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes! Pag sa amin, sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why?
0: So, dira lang. So, ini mga byan nagapakita, what really naga-influence sa utok kag balatyagon sa iba naton sa mga senador? Why tapagi na ako saran ng iban nga mga senador sini is still their political groupings as to minority and majority. Kiti right now, konsundon ta mga akusasyon sang minoriya sa mayoriya kag sa mayoriya sa minoriya. Anong akusasyon sang mayoriya sa minorities, sa minority group? Ang minority group, mga DDS, die hard Duterte supporters, ang mayoriya, ha? BBM senators, botambalon, sila ang mga tuta sa Malacanang. Amo nang akusasyon ni Cayetano. Debla? So ano ini? Ha? Away sang Duterte kag Bongbong Marcos? Away sang minoriya kag mayoriya? O kon ini trial sang impeachment case against the Vice President? Because a senator judges, may nakaangot abi nga dash senator judges. May dash abi. But tamalos yan eh, they are not only functioning as senators, they are just being called senators because they were elected as senators but they have other function as judges of impeachment court. Kag bilang huwes, they should display Huwag kita naghambal nga pating balatsyagon nila. Hindi kita kabasak balatsyagon kagutok nila. But sa ila acto and utterances, they should display sa ginatawag naton utmost impartiality nang wala sang may makitan ikaw tani nga biases except bias towards truth. Ha? In this case, may division karon niya mga judges gali. May minority kag majority. And that is political, tawag daton sa ni, segregation of two factions. So politika gihapon nga pangibabaw and amo ina ang aton ginakabalak-an. Why? Because very, very blatant na ya ang inatawag daton sa ni nga political segregation among our senators nga bisan hindi na pagpadayunon ang hearing or trial sa kaso ni Duterte, ni VP Duterte, mabal-an ta na kun pila most likely ang buto sang maacquit kag para sa conviction. Sinong mabuto sa convictado? Sinong mabuto sa ginatawag daton sa ninyo? Ano ganin ang isa katropang Alex? Ha? Convictado kag tawag naton sa ni acquitted. Ha? That's it, ladies and gentlemen. Amo na ang aton sa ninyo nakitaan. We have never heard sang amo na ng mga statements during the corona impeachment trial presided by Enrile and napunan sa mga lagting nga mga abogado. We have Joker Arroyo. We have Angara at the time, Ed Angara. We have Drilon. Tara pa man gani si Pangilinan. We have Miriam Defensor Santiago. We have Serafin Cuevas at the time representing the defense sa kay Corona. We have so many lagting nga mga abogado coming from the prosecution headed at the time by Congressman, former Congressman and 5th District Representative Neil Junjun Tupas, Sanday Attorney Moreno, Congressman Moreno, and so on and so forth. Damo. Why kita kabati sang amo ina nga segregation among our senator judges? Not this time. Nga makit-anta ang ila sini nga segregation. Makit-ana naton ang inatawag nga partiality by virtue of political segregation. Kay dapat wala sang minority kag majority among judges. Ang kinalain lang niya sa mga ordinary courts, isa lang yang huwes. Unlike in an impeachment, 24 huwesta. Kay ti mga senador nga constituting themselves as senator judges and convening as an impeachment court. So, ina, isa sa mga worry ta, we will be discussing that. I-discuss that on ini with a lawyer. Kung anong ipikto ya sini as far as ang proceedings is concerned, ina ya sa first article of impeachment pa lang, ladies and gentlemen. Now, ang isa pagidari, kung anong ipikto sang ginatawag sining pag-contextualize sa mga utterances. Kay ini nakit-an ta sa statement ni Attorney Matibag sa ginpamangkot siya ni Attorney Vin Luan, parte siya man sini mga utterances with Attorney Sabio nga nag-viral subong. Sali niya, let us put this in proper context. Maghambal kay ta context kung ano bala ang ginhalinan kung nga anahambal niya ini. Now, pertaining to the case sa Article of Impeachment on grave threats tantamount to what we call as betrayal of public trust, which is an impeachable offense nga ginahaboy sa first Article of Impeachment nga gintalakay, ang pamangkot sini is kon amo ina ang findings kag amo ina ang explanation ni Director Matibag, shall we put also and interpret in the proper context the statement of the Vice President nga ana atter niya to? Amo ina ang gusto naton mahibalon from a lawyer. Ha? Kay ari bala, pamatian ta, ang interpellation, and not interpellation, cross-examination made by Attorney Vin Luan of the defense to Director Melvin Matibag of NBI.
2: Judges, You may proceed to a similar question or move on to another topic.
3: Yeah, I'll proceed with a similar question. Director, I am showing you a news article. This is Exhibit D-4-66 entitled, and I quote, Palace dismisses Distab rumors versus Marcos admin. So it was published quite recently, May 12, 2026. And for the sake of time, I will just read the first line thereof.
2: Assisting counsel for the parties may approach.
3: It says here, and I quote, Malacanang on Tuesday said it has not received any information about supposed destabilization efforts against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My question to you is this. Claire Castro speaks on behalf of PBBM, correct?
4: Being the spokesperson, tama po, sir.
3: And based on her statement in this news article, there has been no destabilization efforts against PBBM, at least as of this date. Correct.
4: Well, baka po dapat tingnan natin yung buong konteksto because under a security cluster, may pinag-uusapan po dyan. Maaring ang tinitingnan niya na walang destabilization, there is no destabilization from the rank of men in uniforms.
0: So that's it. Tingnan natin ang buong konteksto. So you need to contextualize. Ano bala ang ginhalinan kag basis? Maghamal ka i-contextualize ano bala ang basis nga nakalabot naka-arrive sa amo ina nga statement si Jose Claire Castro way back sang May 12, 2026 sa headline sang publication. Sa headline saying Palace dismisses Distab rumors versus Marcos admin. Wala kuno sang destabilization plot against the Marcos administration. So, ang mga director matibag, dapat i-conceptualize. Dapat ibutang sa insakto nga konteksto kung anong ginhalinan sini. Now, these are just questions sa ginahang naton subong. Ang statement niya gin-utter sa Vice Presidente, dapat man bala naton i-contextualize kung nga nakalabot sa amo tong mga utterances nga may pagpamahog allegedly against the President, the First Lady, and the former Speaker. Dapat man bala naton nga hibaloon nga ang nahambala to ka Vice Presidente how? I-contextualize mo, basis. Buta man lang diskubrihon mo, kaghibaloon mo, anong basis niya nga aamuto ang iya nga nahambal how? Ha? In saying about dapat nga intindihon ta sa konteksto kun nga anahambal ina ni Jose Claire Castro nga there's no and Palace dismisses Distab rumors versus Marcos admin. You see? So mga bagay-bagay ini nga gusto naton maintindihan. Mga bagay-bagay nga naintindihan ko ginapamangkot nyo man pero gusto naton masabat from an expert. An expert who are saying is ang abogado nga makapathag sinitanan sa konteksto nga may ara karon impeachment case against the Vice President and being tried before the Senate as an impeachment court. So that's it, ladies and gentlemen. Maybe by tomorrow malabutan ta sa ato sininga pag discuss ini. Ha? Again, ginapathag ta lang ang kon anong may ara sa mga bagay-bagay nga nanotisahan naton. But again, this is our statement. As far as the alleged threat is concerned, wala inigin panginwala sang depensa. Buta malon ginako nila nga nahambal ini sang Vice Presidente. Ha? Wala sang may naghambal sini nga wala mahambal sang Vice Presidente. The defense, wala nila inigin deny. Buta malon admitted. Question na lang subong is, kon ibutang nato sa konteksto, inibala naga-constitute sang impeachable offense sang Vice Presidente. No questions about utterances. Nahambal sang Vice Presidente. We have a lengthy talk with the lawyer. Hopefully, basi maka-guest kita sa iya. Siling niyang pamatudan lang kung tani ni Rais, kung nahambal sang Vice Presidente, ina kung wala. Nahambal sang Vice Presidente, does it amula ng purpose sang appearances sa mga testigo? Tinga siling niya ginsalang mo padang kadamu-damo siya sang testigo nga nabutang pa siya salang-alang sa iban niya palamang kutanon, somehow is irrelevant to the question as to the authenticity of that recordings. Tinga ganing hambal niya, tani, why na lang ginsalang ang iban nga mga witnesses because gusto mo lang ipamatud-an nga na-authenticate ina nga recordings and really na nga recordings ang faithful transcription. Ha? Sangkon anong pinang faithful recordings and transcription gin-transcribe mo gin into words, ha? Written nga faithful reproduction and transcription ina. And that's it. Ha? Pero sa pagsalang sa madamo nga mga witnesses, tamo na butang sa alang-alang at the time ang NBI agent, si Kalilong, na butang sa alang-alang si Matibag. Of these questions nga somehow ka-irrelevant na ang pag-intsinde na istorya na ito ni Abogado, ka-irrelevant na siya sa authentication sang existence ang recordings sa mga tiransi sa Vice Presidente. Amo lang ang gusto nila pamatudan. Kag dapat kung tani sila niya, nagpurso sila sa punto nga kon bala ini impeachable offense based on citations, ara da ang mga previous and basis sa mga nauna sila niya mga impeachment cases. Ara da sila niya ang mga promulgated cases similar to that. Ara da sila niya mga iskra or the Supreme Court reports annotated. Ara da mga kaso with GR numbers nga ara malanda online, ara malanda sa libro nga pwede mabasa. Sila niya ti mga irrelevant ini nga mga pamangkot that destroys the credibility of the testimony of the witnesses. Again, this is not about the witnesses. Ha? This is about their testimonies. And that's the point discussed. And we're able to solicit. Pero para sa kasayuran ninyo, we'll take that from lawyers mismo or lawyer para ma-discuss na ito nini. Anong epekto yas ini? Remember, may chimpo pa ang depensa sa pag-present sa ila sa mga witnesses because anong gina-drive subong? Ito ni na-discuss na ito with the attorney Tirol kahapon. Ha? Anong gusto nga kag-direksyon niya gina-drive sa subong sang ano, depensa, gusto nila i-drive number one nga paghingabot ini kay VP Sara. Ha? Number one with Director Matibag statement. Of all the allegations, may allegation ng Vice President sa mga corruptions nga nagkinabo. Threat sa iya man sila nga kaugalingon kag pamilya. Nga ang threat lang, utterances niya nga threat against the President, the First Lady, and the former speaker lang ang giniimbestigaran. See? So in short, nag-handpick lang, nagpili lang ang NBI. And it seemed, nga ang ginpili lang against iya sa Vice Presidente even though ginhambal niya may threat sa iya, di ba? Kag siya pamilya, tapos ang utterances about corruption sa flood control, waya giniimbestigaran sa NBI. So therefore, masulod sa pinsarta, kumon niya pag-intsendeta, a circumstance malang matuod, pero tuod, no? Ha? So these are the things nga ginaduso nila. Number two, katropang Alex. Ining trial kag mini trial. Nga statement ni Congresswoman Jinky Luestro. Ini mga abyan, sa pag-intindi naton kapag sum up, this could be used by the defense to question before the Supreme Court. Ha? Ang ining statement, kag ang conflicting statement mismo sang lead prosecutor nga si Congresswoman Jinky Luestro. So, mas maayo gid nga malawig chimpota para mag-discuss ini para masanagan gid kita. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, good morning gid and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iliro. Good morning gid ma'am ha. Kag sa kay Franz Bracamonte pa rin yo, good morning sa katropan Josil. Greet ko lang si Marlene Idhan pa rin yo. Kag Bracamonte, Bernaldez, Idhan, kag Bacayo families listening live. There is a Navaes Mandoriao. Why nagaling ta tiyempo sa ato sa ring pagparaga this Turbo Time Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving mag Turbo Dietary Supplement for Men. Ano ganing pizza subong 23 no? Sa ano ganing fiesta sa Molo District katropang Ira katropang Alex July 26 25 Those 26 no? Fiesta sa distrito sa Molo. Sino ka ni ABC President? Si Kappa Pato Kim Singli. Kapbos si Saton Barangay na may binaili man tada. Pusa! Dari sa barangay Katrupa, Kapian sa Molo Plaza. Good morning, ida sa managapangapi. Ha? So ay natatsyempo sa ato sa ringa pagparagad. Again, Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa suki nyo, mabuti ka kag pharmacy. Malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. Ada sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre nga konsultasyon. Before we end, happy birthday sa kay Cap Jonas Biliosilio, the Chief of Staff of Mayor Raisa Trenas. Birthday, Galisubong. Sir! Happy birthday. Hindi ko na paggamiton ang tinaganing katrupang miyante. Lagi kita daw. Bullseye! It's just our expression, dari Cap. Sa Nobla, dari sa XFM. Oh. Sa kay Cap Jonas Biliosilio, happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Sa technical side, upod ta si Katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Josil Banyas. XFM News.
5: XFM. Mga katropa,

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: X FM.
7: Mga katupa, exciting!

0: masakit sa namung kung naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, naging buhat mo. Putigan ka. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi batyag ko dayon. Wala nagsakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: miss ko? Dream on. Yes, I miss you.
1: Okay. Since nga feeling ko na miss mo, ulatong taka mag-out ha, kay Dolong Trapoli. Pwede man siguro nga ma-count as form as pangaluyan?
0: But say mo do ay, hindi ko yung mag-upod say mo, Pauli, iyo.
1: As you wish. Te, balakad na kami. It will, my dear Tina.
2: Relax! Pero tinagid yung amigo ko ya. Wala nagid yung pugong-pugong ah.

0: Tito, good evening.
1: Good evening, man, Kurt. Nakatawag ka man.
0: Mamangkot lang ko tani, Simo.
1: Ano, balay na?
0: Ato lang si tita sa inyo, balay. Kay may ipadala tani si mama sa iya. Idulong ko na tani ito. Galing hindi ko makatultol, dira. Ari ko subong sa butika kay Tony. Nahuya ko magsiling sa iya nga upo na lang kami nga duha katuda sa inyo.
1: Ah, maho! Ato lang to si tita mo sa balay. Kanto lang dito. Karon pa abi ako mapauli. May boys night out pa kami ni papa mo. Tawagan ko lang si Tina, Kurt.
0: Ah, sige to. Ah, halong ka mo. Thank you.
2: Ay, wala gin ko mahimo kay Kurt, ah. Kabalugid siya mag-into sa akon, amay.
0: Te, wala mang gilis ang problema kay papa mo. Okay lang siya. Kung mag-upod ako sa imo pa uli sa inyo. Sa banta ko, dugay-dugay, papa na lang itawag ko kay papa mo.
2: Asa?

0: aminin. Kamu na ni Kurt?
1: Di mo naman nasagap ng balita, iya?
0: Hindi ka pa bala mag-amin nga nakita ko na gid. Pila na ka beses nga ginasugat kang dulong ka ni Kurt sa iya sa lakyan. Wow, manawag ka pa sa bangga, ha?
1: Natimingan lang to yung sa dalan ko. Ti, nagupodo lang kuya eh. Aram mo si mama niya sa salakyan. Nauya ako yung mag-indi kay tita ya.
0: Tita lang guro.
2: Tita gani.
3: Ay, Tina, good morning.
1: Oh, hala. Ang mama ni Kurt?
2: Good morning, tita.
3: Kamusta? Mabakal ako dres ang bulong ni Kurt. Doutrang kasuhon siya kuno eh. Naulanan kuno siya last week. Kag nabili niyang iapayong sa salakyan.
1: Ay ahay. Duging konsensya man ko ba? Maging kuha ko pa yung payong niya nagliga dyan man. Bulong sa trangkasong imo baklon. Wala ka na sang idugang patita. By the way, kamusta ang iya pamatsyag subong?
3: Okay naman siya ah. Apang dumabugat ko ng lawas niya. Kaluyan, makainom siya karon sang bulong. Maayo na sinang pamatsyag niya.
1: Ay, ate sige ah. Ay, anong bulong sa trangkaso ang baklon mo tita?

0: kita. Ari ng bulong, oh. Tagari man ang change mo.
1: Ah, thank you, Tina. Ah, sige ha. Mauna na ako.
0: Ah, sige ta. Bye. Halong.
2: Sa nadumduman ko, ha? Sa nagligad nga nagbunok ang ulan of the night ka mo ni Kurt. Don't tell me. Nagsulay sa sang ulan for you.
0: Dugi na konsensya man ganya ako, sir. May payog man ko ugaling. Nagapamilit siya mo. Ngayon na lang payong ang gamiton ko. Tigin ko ako na lang eh.
2: Ote, ano pa ginaulat mo? Kamusta ha siya?
0: Ay, sige sir ah. Karon lang, basibala ko nang nagapahuway siya.

0: Bah, nag-ring yung cellphone ko. Sino yan ang napanawag sa akin man? Bah? Si Tina? Sabton ko. Hello, Tin?
1: Craig? Kamusta pa matiyag mo? Gintang kasok ako, no? Sili ni mama mo. May bakal siya bulong kaina sa butika.
0: Oo, Tin. Trangkaso gamay, ah. Maulian lang ko ni. Hindi ta ka masugat, anay, karon, ah. Kabugatabis ang lawas ko, eh.
1: Ay, wala kaso, ah. Ikaw man ang termin nag-insist na sugwarton mo ako.
0: Sige lang bala. Parti pa na yas ang akon pagpangaluyag sa imo. Kag nalipay ako. Nga malagaran ka permitina.

0: Ay, Tony. Ano na mag-go ako sa imo, ha?
1: Ya, apa?
0: Sang una daw, wala ka lang pakialam sa imong itsura kung mag-wa ka sa balay. Pang subong, bisan patyanggi ka lang. Ang imo porma daw makadto sa mall.
1: Si Papa, bala mo. Pasugti lang ko bala. Kisto alam ko nung kapagwapa. Hindi mo gusto kakita na kung nubyo, haw?
0: Wala. Anong nakaon mo, Tony?
1: Wala pa, ah. Pero, what if lang di pa? What if may migon ako? Maakigayan ka mo ni Mama?
0: Ginatulod ka na gani namon nga mamana? Magnubyo pang hindi? Tigulang na gani kami ni Mama mo? Luyag na namon nga magbantay sa nga amon mga apo pa?
1: Araw-araw, mga apo gidya? Pwede, unaon ko ano nga makamigo. Dayon, mamana, agatagan ka mo sang apo?
0: Ay, ambot sa imo nga bata ka. Abi ko gani anay kung malaon ka na mo.
1: Hindi lang ko sure.

0: Kasing ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Tamalay!
1: Tone, kailan tawabi sa gate? May nagapanawag.
2: Okay pa. Ay, dali lang. Lilion ko abi sa bintana. Alin ako sa bintana? Hala! Si Chris!

0: Mabisita ko tani sa ilan ni Mama kag Papa mo ton. Pwede ba ako magsulod?
1: Dali lang ha. Kiabrihan ko ang gate. Wala kagid ang pabalo nga makadto ka subong. Kundi, wala kami nagkapreparar. Ara, bukas na. Magsulod ka.
0: Salamat.
1: Ano inang tala mo?
0: Snacks ha. Nga pwede nato nga saluhan.
1: Bao ha. Nagpagamo ka pa.
0: No worries ha.
1: Adali, masulod kita. Ato si Papa sa

0: kayo kay nakapamasyar ka man diri sa amon, Chris.
1: Ah, kuan abi dito. May ihambal kong tani ako sa imo. Apang nahuya ako sa imo eh.
0: Ano pala ina? Do kaseryoso sa imo ah.
1: Tito, luya ko tani nga pangaluyagan si Tony. If okay lang sa imo.
0: Ha? Sigurado ka pala sa ginahambal mo? Kabalob lang ginikanan mo nga hari ka diri subong sa amon balay? Ako, bilang ama isang akong nagaisahan nun nga anak nga babae. Siyempre, bago ako magpasugot sa imo nga mga loyag ka kay Tony, pamangkuton ko anay ikaw. Kung bala, seryoso ka gid kay Tony? Or, basi isa lang siya sa mga koleksyon mo?
1: Tito, honestly, si Tony lang ang pinakauna. Kagulihin nga babae nga akong pagkapalangkaon. Ang akong niyong pamilya, nakaibalo naman sa akong intensyon kay Tony. Abang ako lang ilang ginahulat na magpahisog, na magkatudari para nga magpangaluyag.
0: Dali ka. Dito kita sa garden masugilanon niya doon. Tony, dali ka lang ha. Nagpalihog. Pagduwae kami dito sa amon sarang mainom. Kay ma one on one kami ni Chris dito.

0: paborito na. Ito, nasobrana ko sa nginom eh.
1: King Abla yung sabayan mo man si Papa sa iya pagpahubog. Ang nadina siya yan?
0: I'll do anything for you. My dear Tony.
1: Chris, stop it. Ari kita sa balay.
0: I know. Don't worry, Tony. I will not do anything to you. Hindi ko luyang madulang pagsalig ni Papa mo sa akin. Well, you see, masado na ako kay Papa mo. Believe ka man sa akin ay, no?
1: Ang botse mo da.
0: May panugot na kuyaling kay Tito. Nag-uunin siya sa akin. Apag ikaw, wala pa akong nakabatis ang imong matamis nga oo.
1: Wala ko kabatis ang imong ginhambal, no?
0: Hari naman ta sa pabungol-bungol mo. Please naman, oh. Ano na? Is it a yes or a no?
1: Yes!
0: Ano? Kainin pa sa imutingog?
1: Yes na gani!
0: Yes! Yes! Yes!
1: Hoy! Ala! Kinalukan mo naman ako! Mahilig ka gid pala yung mangipot!
0: Sorry! Sorry ha! Nadala na ako sa kalipay ko! Oh, thank you, Ton! Thank you! And trust me, hindi ko ikaw pagtuntun. I love you, Ton.

0: sir. Ginbaton ko na si Chris. Kanagaplano no kami nga magpakasal.
1: Agad-agad?
0: Siyempre. Daman gihapon kami mapadulong. Nga padugayon pa.
1: Ote, anong role ko sa kasal mo?
0: Siyempre, best man. Alang-alang man nga ma-bridesmaid ka.
1: Bro, ha? Ay. Sa una nyo nga anak, mamaninay ko, ha? Kag, may nadumduman akong ingalan sa anak mo. Pananglit, baby boy siya.
0: Ano?
1: Siyempre, isunod sa tatay. Kurt Christopher.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Salzon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Salzon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Salzon Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Pugalisilis. And I'm proud Sister Pinus. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
4: College na ko!
1: XFM!
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Exciting time, last 10:46 na sa aga, kagini nga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agad nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kagatridium. Nagabulig man nga mapabilin ang masanag naton nga pananawan. Inibangod ang Vision X Plus sa mayarasan lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Mga vitamina, kagminerales na kinanglano naton, agad nga malikawan naton ang mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kagatridium. Gani proteksyonan ang aton nga mata, magtumar kita alaw adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, dako ang mabulig agod nga malikawan nato ng ining mga klase sang balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, de kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo.

sentro nga rason. Ang tagsak ka reklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro, diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Webes ng edisyon. Betsa 23 sa bulan sang Hulyo, ika-apat kaga ika-salimatanan ka mga Webes Market Day sa Haro Big Market. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club, sa aton siling mga XFM Taxi Patrollers. Kamusta nga ton siling Money Market? Kamusta nga ton nga biyahe? Kabay pa nga makadawa-dawa kag makabulo-builo. Bisan pa nga terrible kamahal sang presyo sang gatong. Importante nga nagapaninguha kita iya nga makapangita sang kinawala. Magutok ang aton nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang panahon diri sa aton kung kaisa nagapakita si Haring Adlaw, kung kaisa ginalikupan sang galom kag may dalang pagtupa sang pagpulo panaliti diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. In fact, kagabi nagatupa ang ulan, may mga lugar kita diri sa syudad sang Iloilo nga tinagbulo-balanaw. No, bangod man sa pagtupa sang ulan. Bati importante dira sa aton sila nga magidikana ng inyong mga kabataan, ginpadalaan nyo payong, ginpadalaan nyo sang kapote para nga in case magtupa ang ulan, may proteksyon ang aton sila nga mga kabataan. Sa mga kauturan naton nga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Sa mga nag-celebrar naman sa anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nag-celebrar sa kafiestahan, dali na lang galing fiesta sa Mulo. Kay July 26 na dang ila sila nga fiesta. So sa Domingo na, bao dispera sa suna sa presidente, katropang Alex ba? They advance sa happy fiesta lang sa mga taga Molo District. Munang rason kung nga ang magutok ang public plaza dira sa Molo damo sang mga baligya because nga nagahilapit na lang mga katropa ang ilasring kafiestahan. Magapangalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon yung nasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton mga katropa. Mabatian kita sa frequency nga 100.7 na megahertz sa radio. Mabatian kita on air sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sining mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow ang aton sining live programs and postings para updated kamo sa mga balita, impormasyon na lokal, nasyonal kag international sa XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radyo Patrol Iloilo. Samtang mabatian man kita sa bilog ng kalibutan pinagi sa aton nga YouTube channel, i-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network nga application, welcome sa Webes nga edisyon sang Sentro. Sarang man kamo nga maka react sa aton sa mga topiko nga gitatalakay diri sa XFM Iloilo, pinagi sa pag comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Sige, diri kita, una kita sa maayo nga balita katropang Alex. Bangod sa pagsaka naman sa presyo sang gatong, ang maayo nga balita kay ang Iloilo City Government ginaproseso ang mga papeles para sa ika-second tranche ng fuel subsidy. mahatag for the second time ang aton sa ning Iloilo City Government sang fuel subsidy sa mga jeepney drivers adirya sa Iloilo City. And madumduman sa aton sa ning mga kauturan sang nagligad nag hatag sang fuel subsidy ang aton sa ning City Government sa mga tricycle drivers atong taga 500 pesos bala, no? And then sa mga taxi drivers 1,000 pesos nga fuel subsidy. Ini pang pian-pian mga katropa sa aton sa ding mga drivers may tibisan pa paano kung may 500 pesos ka katropang Alex sa mga tricycle, tinatural full tank na na. Di ba? No? At least, may ara sila sang 500 nga tugong nga sarang nila mabiyahe ang ila sila nga mga tricycle kagang kita nila tinatural may ginansya may ulo algo sa aton sila nga mga tagpanamatikon madumduman sa nagligad nga nga Marso or nagligad lang paghatag sa fuel subsidy ang First Trans kung di kita magsala Marso, no? And mga masobra 1,700 ka mga tricycle drivers to ang nagkabaton sang fuel subsidy. While ang mga taxi drivers 880 plus, no? Mga 883 something kung di kita magsala na nakabaton sang 1,000 fuel subsidy sa nagligad nga Mayo. So bangon sa siling pagsaka naman sa presyo sang gatong, in fact, amuni ang ginachabaw man subong sa mga operators and sa mga kooperatiba, transport cooperative. Nga ti daw wala na ya untat ang pagsaka sa presyo sang gatong. Kahit isang Martes lang may pagsaka sa presyo sang gatong dira sa 11 pesos. While sa gasolina, mga dira sa 4 pesos, katropang Alex. Di, balaan ta naman ang domino effects ni kung once nga magsaka ang presyo sang gatong. Di natural, number one, apektado ang income sang driver. Kahit kung sang una, nagatugong sila 1,000 pesos, halos daw puno na, 1,500, puno-puno na. Subong nagadugang ang ila sa ding pagtugong sa presyo sang gatong bangod nga ti taas ang presyo katropang Alex. Ti I don't know sa Martes kon mayara naman sang nagapamintana nga magtaas ang presyo sang gatong. Am nagani kon sinong Fred Bilbao pa. Si Paring Boy Mortel, sila nga pre, ang pagsaka ay asang gatong, daw wala na naya katapusan. Isa na lang yung way nagasaka, asta na lang yung tunga mo. Brief na lang iya kagpante. Kung sa bagay, aton nga sabat na may punto man, no? Kahit ang pante kag-brief, asta lang yung tunga mo. Pero ang presyo sa gatong niya, halos kada simana. Te, ano ang agwanta sa mga drivers man? Diba, si ko ng iban bala nga mga drivers, bala ma sila nga ti mauntat ko anay sa pagabiyahe, kaya daw ay nagidman ko, daw kapoy na lang ni. Ang iban, short pa. Ang iban gani, kung may cellphone sila, ang ilang cellphone, ginaprinda nila para lang maitabon. Te, why ka choice mo? Te, ang ginapatay yan na ton, amo ang mga drivers nga nagapangarkila, no? And at the same time, the commuters man eh. Oh, teka pareho subong, nagapanawagan, gani subong ang grupo sang transport, ang Western Visayas Transport Cooperative sa ilalom sang ila sa presidente nga si Mr. Boyet Parcon. Nga ti, hatagan sila sang sang increase ang ang plitihan, bisan na pisos lang or piso lang katropang Alex. Dito sa Anobla. Te, ang epekto sila kung halimbawa, madugang ang plete kay sa mga modernized kag traditional jeepney. Butang mo, igrantabi ang piso nga ginapanawagan sang transport, no? nga idugang sa plitihante kundi ma ang domino effect sina apektado naman ang mga commuters, estudyante, ah, mga ginikanan, di ba la? So ang city government magahatag sang fuel subsidy sa mga jeepney drivers, PUJ, public utility jeepney operators and drivers nga taga Iloilo City, ah. At tago na ton taga Iloilo City lang niya. Kay ti lain man iya kon taga probinsya ka, kay ang audit sina katropang Alex dapat intended lang for Iloilo City resident. So ti amo ning mayo nga balita, ah, kon kasano panghatag ang second tranche ang fuel subsidy sa mga public utility jeepney drivers and operators, bantayan ina sa aton sining mga tagpalamati. Sa pihak nga bahin mga katropa, dumdumanyo kahapon pa ni supposed to be na ton schedule nga interview ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station. Ugaling kahapon daw to si Police Lieutenant Philip Hiraw ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station sa Campo Delgado. So why naton malabot? So subong aga na ipabati naton ang interview sa hepe sang Bingawan Municipal Police Station. Kay kung madumduman ninyo atong insidente involving sa isa ka sports car nga hungod, hindi ito yung aksidente, hungod ito yung katropang Alex nga ginbungguan ang mag-asawa sa Barangay Pandak way back June 1, 2024. Patay ito ang isa katropang Alex. So bangod sa itong insidente, ginpasakaan sang kaso, na-identify ni actually ang driver because sa CCTV. Ang sports car nga ginamaneho sang driver nga na-capture sa CCTV katropang Alex dira sa Barangay Pandak. So ang ginpasakaan sad to sang kaso way back June 1 nga incident, amo si Rodolph Bubot Chavez de la Rosa. May propiedad ini siya dito sa Banwasang Bingawan, Iloilo. So bangod nga na-monitor ang iya sa nga presensya sa Banwasang Bingawan, may ara sang duha ka warrant of arrest, katropang Alex ang warrant of arrest sa kaso nga murder, kagang isa attempted murder. So nakita to siya sang Petsa 19, ang Petsa 19 ni sang Domingo. Nakita siya sa Barangay Poblasyon sa Banwa sang Bingawan, Iloilo. So bangod nga nakita to siya, may nakahatag sang information sa aton sining makatapos sang pulis. Ginserbihan ini siya sang warrant of arrest. Ang warrant of arrest na ginauyatan sa Bingawan Police is attempted murder. Ang iya sa Mandurriao Police Station o kon Mandurriao Police Station number 5, amo ang warrant of arrest nga murder. So ginserbihan siya. So ara na siya sa kustodiya sa ato nung makatapos ang police. Lawig man panago ya katropang Alex. Makon mo 2024 na tabo tong insidente mo. June 1, 2024. Kagahon to mga between dira sa last three siguro ay. Kung di kita magsala. Patay to, may patay. No? Ang lain sa to kay nakita sa CCTV nga linasak ya gidya mo. Diya sila yung aksidente ah. Linasak niya, hungod niya, katropang Alex. So, ipabati tanang kiron ang interview sa kay Police Lieutenant Philip Hiraw, ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin, sa aton sila nga pagpangalagad, talupang doon taniyo, Talupang donta ang concern sa mga motorista. Ilabi na sa area dira sa San Isidro going to Sambag. Way pa nalabot ka tropang Alex. Way pa nilabot ang samay sagwa tadi. Ining ubra bala sang kontraktor sang MPIW. Last time, kung di kita magsala, nagligad nga May, no? Gintalakay taman ini nga issue ang parte sa pagbalod-balod sang dalan nga gin guba sang kontraktor sang MPIW bangod sa ilang nga proyekto nga pipe laying. Kaya aton way makita sina problema tani ka tropang Alexa. Kahit ang tinutuyo nila nga ma-improve ang serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Water sa ilang customer. Way gina problema ka tropang Alex. Pero ang isa lang ka concern naton diri kay kundi gin bungkal nila ng dalan, gintihab nila ang maayo nga dalan. Alin kada, actually hindi lang nasa area, da sang Central Philippine University. Alin ka ginadi sa may Haro Plaza? Kita nyo, Lupisay na na going dito sa may atubang sang Ungka Terminal. Sa Barangay Ungka Haro. No? Gintihab na nila. Sa pagtihab nila, kundi malubong sila sa ilang tubo. So, bangod nga ginbungkal nila, ang ibabaw nga porsyon, ang gimbutang balikan nila, pero asfalto. Ang iban gani gimbutangan na gilang yan nila, katropang Alex, ang sang steel plate. Ang iban, wahi pa, hasta subong. So, gintalakay tani way back sang Mayo 5, no? Before pagida, gintalakay tani. In fact, isa sila sa mga nakatalupangod. Amo si City Councilor Nini Dilaliana. Gin-privilege speech ni Councilor Nini Dilaliana. Sa sesyon kag mismo, si Councilor Nini Dilaliana, personal nga nagpadulong sa opisina sang Metro Pacific Iloilo Water. Pero antes nagpadulong si Councilor Nini Dilaliana kag nag-deliver sang iya sa ring privilege speech sa sangguniang panglungsod, na-interview tanan de ang ilang engineer. Lipat lang ko kung anong pangalan sa engineer kaya gina-retrieve ko kung tani bala ang interview sa aton nga file dire, pero daw sa kalawig na abig katropang Alex hindi ko na makita, pero dumduman ko gini hindi pa niya madula sa memorya ko ya katropang Alex. Nga ang tikal sa nga taga MPIW sila nga ginako Manila ni nga muna may problema ang mga gin-tihab nila nga porsyon sa dalan. Pero siling nila, siling sa mga taga MPIW, siling nila, hindi ka mo magkabalaka. Kay by June 2026, siling niya after sang hydro testing, ibalik sa normal. Ang bot silingon nga ibalik sa normal, nga kung ano ang ginguba nila nga portion sang dalan, kung semento ang ila sila gintihab, ginguba, balikan nila sang semento para nga mangin planado, mangin maayo ang dalan. Kay di ka namin isang dalan mo. Amuning problema sa aton, kay ka namin isang dalan, sang chimpong guba pa, way nila nga daan gintihab. Away nila nga daan ginlubngan sa ila sila nga mga pipes. Tinainsindihan na ito nga gusto Manila nga mag-improve ang serbisyo sang MPIW sa ila sila nga mga customer. Pero tandaan tani, tandang-tanda ko pa Kuya Ede. Katropang Alex, tandaan ko gini ya. Hindi ko sila malipat sa ginhambal sa mga taga-MPIW. Oh, lipat lang ko kung sino tong engineering na interview ko last time. Kaya gina-retrieve ko ang akong sining notes. Katropang Alex, siling sang engineering in charge sa mga katulad siling mga klase sa proyekto. Siling niya, after sang hydro testing, ibalik nila sa normal kung ano ang gintihab nila, kung semento, kaya ang hambal nila gintapal ng asfalto, katropang Alex, temporary lang nimo. Temporaryo lang. Te, ano na subong bulan? Hulyo na. Burubay, matapos doon dyan, Hulyo. Matapos ng Hulyo, katropang Alex, maagusto na kita. Te, ano ang natabo? Still, reklamo gyapon. Ang pagkakupalon sang taga, kwaneo? Sang taga MPIW? Ano man, ginainto nyo ang mga Ilunggo. Kag sa taga DPWH, dapat palpagon nyo ni ang taga MPIW. Naton, ano na? Ang pagpinsar nga ni Anay naton, katropang Alex, nga mayaray ni sila sa specific, gidyang number of days. Tibutang tabi, nag-hydro testing na sila kay ang ilang dapat kuno ang ginlubong nila sining tubo i-test anay nila kay base kon na i-sementohon na nila kag pagkatapos pag hydro test nila may maribintad ang parte sang tubo ang ginlubong nila kundi another back job. Pero te, abi naton gani anay ang tikal nyo, pasalig nyo sa publiko nga by end of June matapos na ibalik matapos ng hydro testing kag ibalik nyo na sa normal. Ti, lantawa nyo biho? Lantawa banwa kon ano ang nagkakatabo? Nabalik nila sa normal? Hulyo na? Hulyo na subong, Hulyo 23. Pasugiro nyo sila last week, June 2026, ibalik na nila. Tiyas na subong may yapon. Sige pa man yapon ilatihab. Are, isa pagid. Magluwas da sa may Central Philippine University nga area. Going to Sambag Haro, katropang Alex. Going to Ungka. Ato na intindihan gid nato ni ang kontraktor kag ang MPIW. Ngabalaan naton nga ang tinutuyo sang MPIW nga mapaimprobar ang serbisyo sa mga konsumidor sang MPIW pinagi sa pagpakayo sang ila sila nga mga linya. Pero ang aton man lang kuntani, ang aton man lang ginareklamo, kag ang ginareklamo hindi man lang aton reklamo ha. Reklamo sa publiko nga kuntani kung ginhambal ninyo nga June ibalik na ninyo sa normal kay manantapos ng inyo siling hydro testing dali na balik na niti. Ano naman ang irason sa taga MPIW kadya? Ano naman ang alibay? Ano naman nga sahi sang balibad ang himuon sang taga MPIW sa katropang Alex man? Aripaged, magluwas dira sa San Isidro sa Central Philippine Area University area going to Ungka. May another pagid katropang Alex. Kita mo da sa may tabok talango. Magwa ka dibla sa Villa Consolacion. Magwa ka sa Villa Consolacion sa tubang da sang Medicoso. Sang nagligad nga adlaw, may gintihab naman sila da araw. Makita nyo na Kon aga kaghapon during rush hour, terrible ang traffic diri sa MacArthur Drive. No? Pagkwa ko gani isang video na katropang Alex. So, mga 10 o'clock na, tinu medyo nag-hagan-hagan na. Pero kung aga kaghapon, mga between 7 to 8, o hasta 8:30 katropang Alex, kag kung hapon, kung inog-buhi na sa estudyante, kag inog-pauli na sa mga nagatrabaho sa gobyerno, ay terrible ang traffic da. Te, lang tawa nyo balao? ang dalan, ang ways na from Haro Plaza pakadto na sa direksyon sang LTO. Tikon hapon inogpuli, terrible traffic na. Kay nga ang isa ka lane gintihab. Tapos binutangalan nila nagkalatumba pag ganing ilang signage. So, lang tawa nyo bala. Di, why kita kabalo kung ano ang plano o sinadira. Butang tabi may nag may nag patakod sang linya da sang MPIW. Te. Halin pa na sa isa kadlaw kung nag tihab sila dira kag parang may nagtakod abi sang linya da katropang Alex. Te, hindi pwede nga pagkatapos balikan nila kag simentuhan. Na kinanglanon ganila nga padugayon haw. Ah, katropang Alex, di what if abi kiron ko may makabunggo naman sinadira. Kadalom pa sang buho da katropang Alex, agay angay sigurong itampok da taga MPIWI. Centro. Nao lang tawa nyo blao? Oh. Te, mayo na subong ko ay hindi pa traffic, pero kung hapon, terrible traffic da. Terrible ang traffic di sa MacArthur Drive, di daw bisan diin ang pinagusto na lang niya. Ha, katropang Alex, sa aton sila nga mga tagpalamate, sa mga taga-DPWH, sa mga taga-City Engineer's Office, kapareyo sa niyo, ambot ko na nung ano nga sahi sang tinaga ang pwede komentar sa taga MPIW ni para madotlanis sila. Daw pinagusto na lang Blaslaya. Ha? Te, kaparyos na gani. Ang pasalig nila tong kun mga babae, kita katropang Alex, kung nagsalig kita, nagbusong na kita sa pasalig sang MPIW mo nga siling nila ibalik sa normal nga ibalik sa normal nga sitwasyon ang dalan. Kung siminto ang ginbungkal nila at that time, dapat siminto man ang ibalik. Pero te, ang ginbalik nila to asfalto. Tapos ang asfalto, gabalod-balod pa. Ang delikado pa, kay base kung hindi pablalibilado sa dalan. Bla. Te, kung nagadali ka, makatipaslong ka, base kung mabali yati il mo katropang Alex. Eh, okay lang niya mga taga MPIW kay masiling ah. Huwag man ko niya gagi sa sinang lugar niya. Pero how about ang mga estudyante? Ah, nagalabay dira sa lugar kay Kalawig. Dinugangan pag inilaw. Sos Maria kagosip Santisima. Ano nga sahi sang tinaga ni nga makabatsyag ni ang mga taga MPIW man? Ang bagay, sinisiguro nga itampok na taga MPIW para madasig katropang Alex, no? With all due respect sa ila, no? Tani, ginalantaw Manila bala ang safety. Ang ginaistoryahan ta diri safety kag ang pag-contribute sa traffic congestion mo. Ang safety sa mga nagalabay sa lugar at the same time, ang pag-contribute sa traffic congestion. Kailan tawaan nyo na ba sa CPO? Ha? Tiko na po, nagagilinutok na nakatropang Alex. Hasta kita dito sa may sa Sambag. Hindi bala? Te, taga MPIW, anong plano nyo? No, te masiling ka mong ano naman nga klase sang alibay naman ng inyo? Siling ipasalig sa publiko man. Intindihan nato nga gusto ninyo ipa-improbar ang inyo sining serbisyo sa inyong mga konsumidor, pero por Diyos por Santo, maluoy man kamo sa mga motorista, maluoy man kamo sa mga nagalabay da. Ha? Di mayo ba na yung pasaligon yung by June? At hagi tong ilang pasalig mo? Katropang Alex, tandang-tanda ko pa kuya ide kon sa ambahanon pa. Masiling ang taga MPIW, wag kayong mag-alala. Ibabalik namin yan sa original pag after ng hydro testing sa June. Ano nagakatabo, subong? Daw laban sa pasalig? Hay, gaduga ang iaring calls ko sa akon nga agtang magamo kadya, kadalita kaya tigulang kadya katropang Alex. No? Diin ang kaluoy sini sa mga taga MPIW man. Gahulat naman ni sila siguro nga i-privilege speech sa sanggunyang panglungsod ni Councilor Nini Dilaliana. Kag sa part man ni Councilor Nini Dilaliana, eh, o Councilor, pinasalig ka lang sa taga MPIW? Pati ikaw ginpasalig sa MPIW? Nga by June, ibalik na nila sa normal after sang hydro testing nila sa ginlubong tubo. Di ano na subong, manog tapos ng Hulyo. Dugay-dugay, Agosto na, sa sunod nga simana, Agosto na. Di ano ang aton nga ginapaabot de? November? O kon base, kon ginapaabot, tapos sa masunod pang Enero. Base kon ginapaabot, tapa ang Kwarisma. Ha, katropang Alex. Kag sa mga taga DPWH man, dapat sa mga taga DPWH, monitoron nyo man ang ang trabaho sang kontraktor sang MPIW. Okay nga National Road ni katropang Alex mo. Abi naton gani anay kon sa pag-issue sang permit sang DPWH ni mayara sang certain period of time nga dapat ibalik sa normal ang sitwasyon sa dalan. Kung simento ang ginbungkal, dapat simentohon. Hindi nga tapalan lang sa asfalto, tapos ang asfalto ga 5-6 pa. Mayo kong tani kung 5-6 nga iyakabumbay ni. Di ba? Ang lain siya kay 5-6-7-8 ang gwa niya. Ga kun sa mga ano pa ga linggi-linggi bla ka tropang Alex aw. Ga taas ang isa, kabos ang isa. Kada mo nang gwa ya. Doy di man tamag do madula man pagsalig ta sini sa pasalig sang taga MPIW ba. Konse ka tropang Rodolfo Dilapos pa sa Sambag ang ila obra daw sungkaan ila pabalik ang karsada. Sobra pa sa sungkaan ka tropang Rodolfo. Kay ko na lang alangon ka lang. Mabalda ka mo't kung ano nga klase sang tinaga ni nga makadulot sa taga MPIW kung sa taga sa kontraktor siya. Kag sa mga taga DPWH man eh. Dito taga DPWH kung pormi lang kamo inyo ya nga gubaon ang dalan tapos why ginabalik sa normal tapos pasaligo ng publiko nga by John ibalik na natin yan kung kisa tamaan man kita ka nagligad to galalag sa kanya laway nila nga hindi ka mo magkabalakay balik ta na Centro. Te manog tapos ng Hulyo Borbay ay por Diyos por Santo ng mga tao ni Last 11:21, gataas blood pressure kyo katropang Alex. Pero hindi ah, hindi kaya magpataas siya blood pressure ya. Kaya nga ah, nakasanton na plus gold herbal capsule, santon vitamin C, kaga naka-premium D3 ko ya. Katropang Alex, amo na yung gina-maintain ko. Parang hindi magataas siya blood pressure kyo kay kung nasapakon mo niyo. Gaugtas ka lang ni sa mga taga MPIW, dugangan man sa taga DPWH. Last 11:22, ang aton oras, sinigabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kaga Premium D3. Mga suplementong kinanglano naton para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pa nga mga klase sang balatian. Ang Santown Plus Gold Herbal Capsule ang mayaras ang 5 ka mga ingredients kapareho sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kaga spirulina. Ini ang ginakabig nga certified halal sa aton sila nga mga katropa, mayara masang mga health benefits kita, mayara sang powerful antioxidants and anti-inflammatory properties nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas para malikawan naton ang mga pamalatian. Gani, magtumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, danta sang Santo na Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic nga Vitamin C, nga nagabulig sa pagbabaskog sang aton nga immune system, kalakip na sang Premium D3. Mayara sang Vitamin D3, ginpabaskog pa sang Virgin Coconut Oil, kag Malunggay Oil Extract, mayara sang All-Antibiotic Effect, may kapasidad nga patyon niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton sila nga lawas. The Ultimate Trio, Santone na Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Di kalidad nga produkto, sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa mga butika nationwide, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown na Hotel. Available man online sa Shopee, pangita alang ang official store sa Yes to Health 2011. Sa aton sa rin nga mga katropa, gani, magtumar kita sa Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santo na Vitamin C kag Premium D3. Prevention is better than cure. Sa aton sa rin nga mga katropa. Mabalik kita sa aton nga pag-pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo pagkatapos ng aton siling mga commercials. Sa please stand by.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka-sporting ko siya. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanong nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kagbruta tayo pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang hanap ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
2: Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: X FM.
16: Yes, to health.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
19: The Secret of Health.
18: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
20: Santon Gold Live Testimony.
21: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
22: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suking butika.
18: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
24: Vision Next! Marami na ang natulungan!
25: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
24: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
26: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Pag mata na ang nagka-problema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
15: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:34 ang atong oras, pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Pod sa giapon sa inyo siling katropa ini si katropang Mario Hilong. Good morning anay sa kay dira sa taga Just Doing It diri sa mga nagapanyagada no, kay Ma'am JJ Doronila, sa ila siling mga staff da, kay Mister niya. Good morning, happy listening, and nagasigabong subongda ang XFM 100.7 Iloilo. So bumandira sa Maymay sa Bukuhan. Kay Babin ka na Yunanda, kay Sir Jimmy Berdin Charisma, kay Mrs. niya, and sa tanan nga mga nagapabuka da. Good morning, happy listening diri sa aton nga pagpangalan. Antes naton ipabati ang interview sa kay Police Lieutenant Philip Hirao sa aton sa nga pagpangalagad. Direkta na sa iban nga mga balita sa aton sa nga pagpangalagad. Ginalauman nga matapos sa bulan sang Agosto, subong atuig ang rehabilitasyon sang Burnham Lake sa Baguio City. Ini ang ginpasiguro ni CHESA General Manager kag Chief Operating Officer Mark Lapid matapos ang ginhimong inspeksyon sa ongoing rehabilitasyon. Kaupod sa ginhimong inspeksyon ni Lapid si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sono kay Lapid, yara na sa 80% sa kabilugan nga proyekto ang natapos kag ginatala na nga makompleto ang proyekto sa masunod nga bulan. Dugang pa ni Lapid, ini ang kabahin sang first phase sang proyekto sa diin na masunod nga i-rehabilitate ang Children's Park, Rose Garden, kag skating rink sang Burnham Park mga katropa. Kabahin ang proyekto sang mas ginpasangkad nga Burnham Park Master Development Plan sang CHESA kag lokal nga gobyerno sang Baguio City nga may tinutuyo nga mapabilin ang makasaysayan kag kaimportansya sang lawa samtang ginapaidalom sa modernisasyon agod nga mapuslan sang mga residente kag mga turista. Suno naman sa pamunuan sang Baguio City, liwat nga buksan sa publiko ang Burnham Lake nga mayara sang bag-o nga bangka kag mangin maayo ang kondisyon ang kagapanugutan ang magabiyahe sa lawa. Magapatuman man sang istrikto nga pagsulundan sa operasyon agod nga mapasiguro ang kaluwasan kag di kalidad nga serbisyo para sa tanan nga mga magabisita sa lugar. Sentro. Nakakadto kani ka tropang Alex sa Baguio no. Actually nami ang Baguio o kapin pa subong medyo kapin pa ko December ang tugnaw. Nakakadto kami dito sa Burnham Park nila. Lasa 11:37 ang aton oras sa aton siling pag pangalagad. Ipabati ta ka tropang Alex ang interview ta sa kay Police Lieutenant Philip Hirao, ang hepe sa Bingawan na Municipal Police Station. May kang tanan sa pagkadakop pag-serbe sa warrant of arrest. In fact, ang warrant of arrest nga murder against sa kay Rodolph alias Bibot Chavez de la Rosa ang nag-auyat sini amo ang Mandurriao Police Station. But yari ang confirmation ni Police Lieutenant Philip Hirao nga nadakpan pinagi sa pag-serbe sa warrant of arrest sa kaso nga or attempted murder sa kay alias Bubot Chavez de la Rosa nga amuni ang suspect nga nagmaniho sang sports car nga hungod nga nagbunggo sa mag-asawa dira sa Barangay Pandak sa Banwasang Pabia.
1: Mayong aga din no kag sa inyong tagpalamati. So ini na tigayo no dire sa Bingawan Municipal Police Station sang July 19, 2026 mga alas 12:42 sang hapon. Kag natigayo namon ini siya madakpan si alias Bubot o kon si Sir Ken Rodolfo Chavez de la Rosa, 63 years old. So may warrant kami na kaptan ng amon nga intel operative with the attempted murder.
2: Diin siya sir in particular nga barangay diri na serbihan sang wakan to baras.
1: So inisya no na serbihan namon diri sa may barangay Poblacion kag nagapasalamat dito ni sa Intel community diri sa Bingkawan kag nagfeedback gid sa amon nga nakit-anan ba si alias Bubot nga naglabay sa highway kag nagfeedback sa amon dayon.
2: Dira siya sir naga-star sa Bingkawan.
1: Wala siya din rin mag-externo, pero sunod sa pag-imbestigar namon nga may-ari gali siya din rin nga duta. Dani, namasyal guro siya si Iada nga duta, nag-napigayang ganyan namon siya wala.
2: Pag-service ang warang to ba, resta siya, sir, why naman sa resistance?
1: Why naman siya sa resistance, nag-upo na naman siya dahil sa amon.
2: I-clarify ko lang, sir, ang iya warang to ba, resta, kasan o napitsahan, sir, and to be specific, ano ang kaso, kay ang gin-file sa iya before is murder and frustrated murder. So anong nakabutang sa warrant of arrest gid?
1: Ang sa amon nga nahawidan no ang attempted murder ang amon nga gin kuan siya gin serving a warrant. But then na-coordinate ni sa amon previous ang Iloilo City ang ilaman nga taga intelligence unit. Nga aray ko no sa area namon si certain na Bubot. But then in-verify namon sa area, negative man. Then that time, inumpisa na namon manini siya ka monitor kung aray din man sa area namon. Then sa sulod siyang almost 1 year, natigayo natin ini siya nga madaktan din man dari sa amon nga area.
2: Oo. Ang wakan to bakit ka sir, sino ang nag-perma? Nag-issue sa warang?
1: I-check ko ano niwat sa ako nga researcher mo ang nag-issue dito sa Iloilo City kay ang iyan ni nga warang automatic na yun naman sa nag-coordinate kami sa Iloilo City. So, ang station 5 gali sir mo nag-cantugid ayon dito sa area namon. Then, bin-shared na dadayon sir ang warang with the crime of murder.
2: Okay. Ang iyang attempted murder sir nga case available.
1: So ang iyang attempted murder ni siya available no, but yun ang inside ang question 5 niya with a crime of murder. So hindi siya available. Hindi siya available sir ang murder yung atako nga inside sa question 5.
2: Pila ang bail sir sa attempted murder?
1: So ang sabi niya no, i-check ko rin sa amon din na record sa pag-search ng aton na investigator. Kung pinagid ba na iyan yung concern na amount.
2: Din siya subong sir, na turnover siya sa police station number 5 sa Mandurriao?
1: Din dala niya siya sa police station number 5 natin sa Iloilo City dahil sa July 19 sa hapon.
0: Centro! Centro! Nabatian mga katropa ang confirmation ni Police Lieutenant Philip Hiraw. 2004 katropang Alex, natabo ang

kasuguan, nabisa na numo ka panago, no? Kaya instead nga nag-surrender siya kung tani, ha? Ang lain si ni sa iya katro pang Alex, kaya ni siya nag-surrender na. Centro. No? Nagpalagyo ni siya na identify ni siya, pinaagi sa CCTV. Ang sa CCTV ang naka-capture sang iya sa ring salakyan and sa pag-check sa LTO Bullseye katro pang Alex. Ah. So, ara na sa kustodiya sa aton sa rin makatapos ang polis. Duwan ng kaso niya, murder kag attempted murder. So, ang murder ya, tiwa yun siya iya sa bail katropang Alex. Ang attempted ya, ti maka-bail siya. Pero ang murder niya, why sa chance nga maka-bail. Las 11:44 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro kay kagawad Alan Ilanggos. Good morning dira sa Barangay Kalaparan Arevalo, also sa kay kagawad Tony Iturriaga, kay kagawad Rodrigo Montaño ang aton nga class district coordinator dira sa Arevalo, no? Good morning, happy listening kay Ronel Daroca, kay Sir Busayong, ang presidente sang mga senior citizen dira sa Kalaparan. Good morning. Also good morning man sa kay Randy Santisas. Saling happy listening to Bruno Bravo mula po kay Randy Santisas. Kay Sherwin Marcoe, good morning. Also good morning man sa kay Ma'am Aloha Bueco, kay Katropa Rodolfo Dilapos, ang aton sining coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Ay, by the way, kita ko ang dumayo nga balita to sa ano, sa mga drivers ya sa Hydra Taxi, no? Kay daw may mga incentive sila ya, no? At least sa mga ano ni, sa mga drivers ang Hydra Taxi, may incentive sila, no? Nga ginahatag ang kompanya, no? Sa taxi nga ila sini nga ginamaneho. Kita ko gito ang mga picture, kita ko gito ang picture sa aton sini nga mga members, no? Si ano ni, si Katropang Rodolfo Dilapos, si Katropang Lorito Istember, si do kompleto gito sila, si Fernando, Katropang Rodolfo Fernando, Kistadio, no? Grabe, daw na daw paldo sila to, no? Si Katropang Hel Alvarez. Paldo sila to, paldo. Kita akong picture nila. Ah, sa aton sa nga mga tagpalamatibi bala. Kay isend ko na katropang Alex sa imo. Ito, mayong, mayong, at least katropang Alex, no? Bibala, kay isend ko na, isend ko na kay, doon hindi ko makita diyaw. Isend ko na bala katropang Alex kay at least, katropang Alex, ma ano mo, ma ma encourage ari katropang Alex, oh, bibla i-send ko da sa imo. Kedo na mi bla katropang Alex kay makita mo nga ma encourage ang mga drivers nga magpisa niya sa pagbiyahe, kaya nga ti may incentives mo, no, sa aton sining mga tag palamati. Ano ko da ipakita sa imo, no? kita mo da, oh, grabe. Kita mo daw, Centro. Mayo ang pusing sa aton sining mga XFM taxi patrollers da katropang Alex. Oh, ara da. Hindi na yan. atong isa, kita mo da, si Juan, si na, si katropang Hel Alvarez, na kita mo. Grabe. Arada si katropang Lorito Istember, si katropang Fernando Cristadio, si katropang Dominic Pinapin. Centro. Kompleto sila, no? Do mayo, ah.
ikong

0: congratulations gid no sa management man sang Hydra Taxi. Mga ano ni sila, mga XFM Taxi Patrollers naton, and nagabiyahe, nagadala sila sang Hydra Taxi. Oh. Sige, oh, si katropang Dominic Pilapil, oh. Kita mo? Duma yung ano na yun, si katropang Cesar Gimilian. Oh, kumplitos lang. Na, ba? Grabe na. Oh, kita mo? incentives niya katropang Alex. At least ma-encourage mo katropang Alex, no? Ang mga drivers. Okay. Thank you. Good katropang Alex. Sige. Lasa 11:48 na ang aton oras sa diri sa aton silingapag pangalagad. Good morning kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Apple Tabanda, kay Palermo Sithara Paklibar the 3rd. Good morning and happy listening, no? Salamat gid sa pag monitor diri sa aton sining pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. By the way, katropang Alex, iban nga mga balita sa balita nasyonal, arestado sang PNP ang duwa ka mga suspect sa pagpatay sa isa ka political vlogger nga si Alicia Lipata, or mas kilala nga si Mima Alicia. Dumduman mo ni katropang Alex. Atong gintiro siya bla, no? Gin-identify ang suspechado nga si alias MS, samtang isa si alias GA, initial GA, ang driver sa motorsiklo na pareho na aresto sa Mabalacat, Pampanga, subo nga aga sang Hulyo, or subo nga aga sang Huwebes sa aton siling mga taga Palamati. So, sila ni ang ginatudlo nga suspect nga nagtiro patay sa political vlogger nga si Alicia Lipata, or mas kilala bilang si Mima Alicia sa aton sining mga taga Palamati. Sentro. Las 11:50 ang aton oras sa aton sining paga pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa Lunes, petsa 27, suna na katropang Alex. State of the Nation Address. Ika lima nga suna sang presidente ni President Bongbong Marcos sa aton siring mga tagpalamati, be, sa aton siring mga katropa, sa inyo siring as always te, ang suna masami katropang Alex ang mabatian tada lunsay accomplishment na ang gina-expectar ta, diba? Gina-expectar ta sa masami ang mga nahimuan sa presidente, ang paghimuon niya, mga plano niya, sa nabili niya nga tinuig sa iya sa nga termino bilang presidente sa Pilipinas. Te sa aton sa nga mga kauturan, te sa Lunes mamati naman kita sang sang sona kag maisip naman kita katropang Alex kon kapila magpamalakpak ang nagatambong. Sentro. Pero by the way, si Governor Toto Defensor daw hindi magtambong sa State of the Nation Address. So, sa Lunes ne, no? Sa pagbukas sang Senado kag Kongreso mag-deliver sang iyang ikalimang State of the Nation Address ang presidente. Si sa aton siling mga tagpalamati, sa aton siling mga kauturan, ano ang ginalauman nyo nga bida naman sa presidente ta? Ano ang pamatsyag nyo nga igabida sa aton siling presidente para sa iya siling ikalima nga suna? Siling ni katropa vibes ka na yun, ni Babin, siling niya suna sang anak sang kambang nga buaya naman, sir. grabe ba? Suna... So nasang anak nga kambang nga buaya. Sentro. Kung si Babin pa, kay RV Chris kasi, Chris, good morning. Mayong udto landa, pa shout out sa Maymay sa Bukuhan. Mapabuka ka. Sige lang, Bab, kay mapabuka. Gid kay Medea, Bab, ya. Kay sila yung nagkatropang Alex, sila niya, buka ako, balapang. Nabuka na gani. So, sa aton, sila yung mga tagpalamati, no? Ano ang ginapaabot nyo nga ibida naman sa aton, sila yung presidente? Para sa Lunes. Kagati, direkta na yung maobserbahan katropang Alex, kag sa aton sila nga matagpalamati, kung ang ibida sa aton nga presidente na batyagan bala sang ordinaryo nga Juan de la Cruz. Centro. No? Katropang Alex, no? So, sa mga tagpalamati ta, sa mga katropa ta, ano ang inyo ginalauman nga ibida o anong inyo gina-expect nga ibida sang presidente para sa Lunes nga Sona. Centro. Kung si gina shout out da si Jolie. Sir, or ma'am, ga pamati sa aton. Thank you. Grabe gining ambal ni Babi niya. Sige nga, Sona sang anak sang kambang nga buaya. Preparar lang kamo da sang kape. Samtang nagapamati kamo sang Sona sa Lunes, preparar na kamo da sang kape. Pero dapat ang inyong ay preparar nga kape da ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Para nga kung may mabatian kamo gani nga daw hindi nami sa palamatinan nyo, at least ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, hindi kamo maglaway. Next na? Kami ni katropang Alex, sabi nyo kung magpangape kami, ang iba niya ka isa lang, amon niya ginahimo namon ka tatlo. Kaya nga, para man nga magagwapo man kami eh. Kaya ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ining kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa. May mangosteen, may garlic, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans, and may malunggay gindugangan sang glutathione and collagen and sweetened by stevia. Ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Araman available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang may mangosteen ang palaya or mangosteen, moringa o kon malunggay kag soya extract. May isoflavon ini nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton siling lawas. Ilabi na sa mga kababainhan nga mayaras ang hormonal imbalances, kag sa mga lalaki na naman nga mayaras ang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Santon Plus sa Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton siling kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang mayaras ang mangosteen o kon santon, vitamin D3, real coffee beans and sweetener, ang naging gamit mo ang stevia. Gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang inyo siling sugar level. Piliin nyo lang ang tatlo ka mga variant sa aton siling kape, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Or hindi gani, pwede man, gusto ninyo nga mag-chalang or tiya, ara ang Santon Herbal Tea, no? Sa aton siling mga taga-palaman. Mabakal ninyo ina sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center dira sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada. Pakita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magasunod na ang XFM News sa nationwide. It's Turbo Time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makaglabuas ka gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos antes ang labing-labing kay misis magtumaras ng isa ka kapsula, kay sigurado mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Upod sa atong technical partner, katropang Alex sa Saspa, para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News. Centro! Centro!
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
2: XFM.
4: Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong manibela o marangkada na ilang pasahero na hirapan pa rin bumiyahe.
6: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa Zona 2026 igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang.
5: Department of Education umaasa na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget sa 2027.
6: No fireworks sa Cayetano Matibag Face-Off.
5: Senador Ping Lacson, ibinunyag na umabot sa may 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig at may pinaginalang ghost project pa.
6: DILG gumamita ng asymmetric tactics sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Bagyong Quiapo, mga katropa, bahagyang bumilis. Salob po ito ng PAR. Signal number 1, nakataas pa rin silang lugar sa Luzon.
6: Sa balitang regional, Transport Cooperative sa Western Visayas nananawagan sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis.
5: Balitang international naman, bansang Mauritius sa East Africa ginawang krimen ang marital rape.
6: Sa balitang showbiz, seat plan at ticket details para sa fan meeting ni Byun Woo Suk inilabas na.
5: At sa sports, katropa, US Golden Tigresses pasok sa Final Four bilang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakers Collegiate National Invitationals.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Webes, 23 ng Hulyo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay Bagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan sa Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakaantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
4: XFM News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Transport Group na Manibela sa Philcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe at iba pang hakbang na makatutulong sa sektor ng pampublikong transportasyon. Ayon sa LTFRB, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation o DOTR na isulong ang bukas na dialogo upang makabuo ng patas at balansing solusyon para sa kapakanan ng mga commuter, driver at operator.
4: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, yung seguridad po sa zona ni PBBM ay planchado na. Nasa 20,000 plus na mga pulis na kahanda rin. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Handa ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Rimulya na may nakahandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa full alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasang Pambansa, People Powered Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahang mga kilos protesta. Layunin ng mas pinaitingin na seguridad na mapatili ang kapayapaan at kayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Nanawagan ang Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
4: XFM News Nationwide.
5: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
8: Report. Ng palasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa zona venue at ang maayos na paggalaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Bagamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabata sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
4: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
5: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Sabi na ng dati nilang bangayan, gaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen. Pero ikinit po na malinaw ang masaklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kaayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang banggitin ang umano'y investigasyon ng NBI sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig na sakop na distrito ni Cayetano.
4: XFM News Nationwide.
6: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang Ghost Project pa. Narito ang report.
4: Live report.
6: Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang umano'y insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slope protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 million pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nakakahalaga ng 100 milyong piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang imbestigasyon hanggang sa garap na mabusisi ang lahat ng umano'y irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Center Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kapunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabila po ito, ipinuri pa rin ni Kapunan si Padilla dahil sana ay nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
4: XFM News Nationwide.
6: Nilinaw naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiti Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa. Mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent, habang tungkuli naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
4: XFM News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang manoy liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa miiral na government procurement law. Lalo na at hinihiling ding gamitin ang accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyong natanggap niya, hindi naman ang Senado ang nagsusupply ng pagkain sa defense team.
4: XFM News Nationwide.
6: Inamin ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilya rumano ito sa karaniwang operasyon ng polisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si de la Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay De La Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Igirit ang kalihim na magpapatuloy ang pagtugis sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide, iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
4: Balitang balitang regional. Regional.
5: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Live report.
2: Muling na
9: nananawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Paglaro ni Parcon na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprobahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
6: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala nang nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
10: Hinumpirma ni Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga otoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos silang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos makatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang knot-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga ng mahigit 200,000 pesos. Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadumia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kahit walang pananagutan, may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyante gumawa ng prank at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
5: Dalawa ang patay, tatlo ang sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Gayun din sa barikada dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
11: Itinakbo pa sa ospital bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuwang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, isang babae at 17 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang bawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ang isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay. Ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Samadala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
6: Lineman nasawi matapos makoryente at mahulog sa bucket truck sa Tuguegarao City habang nasa trabaho. katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
12: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagel 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon sa Paniham. Sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Cagel 1, tinilalang big man si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim Compound sa Tuguegarao City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Cagelco 1, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago sila mag-lunch break, bandang alas 12 ng tanghali, nagpa siya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutos siyang maglagay ng cluster upang putulin ng kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service drop line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ng Cagelco 1 na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator. Dito na nakuryente si Fernandez habang nasa itaas ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital, ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Cagelco 1 sa pamilya ng nasawi at nanawagan sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator. Layo nito na maiwasan ang mga insidente nga maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
5: Ito naman katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang anim na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
13: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sityo, Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. Idiniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bunkhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malo, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santo ng vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
5: Katropang Brian, bagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At tuling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso abot sa 55 habang kilos o bilis ay nasa 25.
6: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora.
5: Nagbabala po ang pag-asa, katropa. Posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan habang pinapayuhan ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
6: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
4: Balitang International.
5: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape. Isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
4: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz, ahit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop, The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktor. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports!
5: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng USD Golden Tigers ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitational. Matapos talunin ang Southern Storm Melbourne, straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng USD ang kanilang pang-apat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po ng mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa bilang ng height, advantages nila. Inaunahan ni Ange Poyos na may 14 points at Regina Jurado na merong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po Webes, July 23, 2026.
6: Katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
5: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
5: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
2: XFM.
14: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Happy sa mabuti ka.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa magbabutika.
24: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
17: Santan Plus Herbal Soap. Kaya
18: Ida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang
17: akin itong-itong sumapan. Santan Plus Herbal Soap.
25: Nanamigin!
17: Santan Plus Herbal Soap.
26: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
30: XFM.
31: Patropa mo!
32: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kamusta ka mo mga sukigin naton sa ring mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health? Pari naman kita, ululupod naman kita sa isa kedisyon sa ato sa ring pagparagad. Inayagod to nga magtalakay sa mga mapuslanon nga mga health tips and information. Sa ato sa ring paghatag sa inyo sa kasayuran. Mga mapuslanon sa ring mga information sa mga ginakaunta. Sa mga bagay-bagay nga kun kaisa bininyo hindi pwede makaon gali mo kay puro sa sustansya. Monique, ang purpose ko nga ari di nagapangalaga dini nga programa para nga maamliganta itlubos ang ato sa nga ikayong lawas. Abi update nyo kami. Kun may ara ka mga concern, hindi ka modra maghuya-huya, just text us. Text nyo lang ina sa text hotline nga 0950975-6970 or hindi gani, pwede nyo man mag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming. Labi na gid sa Facebook page kon sa Dinarita di Subong sa XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook page or hindi gani sa Facebook page sang XFM station nga inyo ginapamatian. Kay sila na lang na bahala magpasa dari sa aton agud to nga mapamangkot sa ato sa ring consultant. Ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sining Negros Island region. Kag sa pag-umpisa sa ato sa ring pagparagad, nakaready na ato sa ring topiko. Pero kamustahon tanay ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Joss Hill. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Upod man ano, sa kinaandan na aton sa ring mga suki, nga mga tagparamati, mga live Facebook viewers na aton. At ang pagpakumusta na ito sa ila permanente, Sir Jocil, ang ila sini kondisyon sa lawas, ang ila sini pamatyag, ang ila sini estado sang panghuna-huna, anxious bala ka mo, naging nervyos bala ka mo, hindi mapahamtang, o kung relax bala ka mo, manayanaya ang inyo sini nga pamati or ang inyo sini nga pamatyag, kanami lang sa inyo sini nga painuino, kamagaan sa inyo sini nga lawas, tungod nga karga.

0: Bawas padulong sa pagpabakod sini kag paglikaw sa balatian.
1: Kaya nga aton nga mga ginakaon may ara ini sa mga nutrients nga mga nutrients nga makuha ta dara makabulig para sa ato sini nga lawas makapakig-away sa mga nagatake sini nga mga infections. Ti ang infections nga nagatake sa ato, number 1 dara virus, number 2 bacteria, ang sunod sini is fungi. So kon ini sila gani magdamo na sa sulod sa ato sini nga lawas nga hindi na masarangan sa ato sini nga immune system. Amo na nagaumpisa ang malala ta sini nga mga balatian, Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, araya sa isa pa lang ka side Sir Josil ha. Pag-abot sini sa mainly pag-abot sini sa mga kagaw. Tungod nga mahina ang aton sini nga immunity, ang defense naton na dira mahina kag masiling kita Sir Josil nga kulang sa pagpaalam. Naghina tungod nga kakulang sa pagpaalam kag training sini sa ila, way palabot Sir Josil sa ginatawag poor nutrition nga may mga kulang kita nga mga vitamins, minerals, mga bioactive compounds kag nanon kontani sa lawas naton nga makapabakod sa aton nga makalikaw naman kita iya sa lifestyle diseases, magluwas sa infection.
1: Kay ang iba nato sini nga ginakaon abi abita kon makapapagsik sa ato sini nga lawas, galimo makapaluya sa ato sini nga immune system. Una lang ang pagsik sa lawas mo nang busog ka bala, mambal pagsik lawas ko dugay-dugay mambal do kalain pa matiyagan ko ha, do indi nami ha, galimo kay ang ginkaon mo indi masustansya naga pangita gyapon ang lawas sa sang nutrients ti kay why na sa sang galamiton sining nutrients sa sulod kundi luya anto sining immune system. Amo na nga nagamasakit man kita, ginatake kita sa mga infections, ginatake kita sa mga komplikasyon sa mga ginabatyag tanang adaan.
0: Tsaktog din lang Sir Josil na no kagkontani amo nang aton permi mahuna-huna o kung amo nang setting bala sa mentalidad na ton Sir Josil wala hindi bala nga ginabado ginabaton na ginanormalize na lang naton ang kondisyon nga nagalain matyag ta kung may makaon kita nga amo sa nitungod nga ti amugid na tinagkaon ko sa amo na total pagkaon man na amo ang bina ko point na ton dere itanom na ton sa pinsar na ton ano balang mga ginapasulod na ton sa aton lawas ang balang Sir Josil balas ng galigan niya disyon binipisyo o konperwisyo.
1: Kay actually ang ato sa nga pagkaon subong why nakita yung nagapinamang ko tanay ti kamusta ang imo pamatsyagan okay lang. Ti anong imo sini nga kanon nga makapanami sa pamatsyagan mo makapanami sa pamatsyagan ta hindi ang pamangkot diya kalabanan Dok Leo ano gusto mong kaunon ang nanamitan mo daw ay ti may nagapamangkot sini nga ti ano ang kaunon mo inang masustansya bala why gid Dok Leo guro ay
0: may ara man siguro Sir Josil kag speaking of nanamitan may ara man siguro mahambal Sir Josil nga pero makasilikit nga daw ka weirdo siguro Sir Josil no mahambal ti ano nanamitan mitan mo sabton ka bingati sibuyas bumbay ahos guro mo ako na maguhan guro ng isang nagapamangkot Sir Josil mo kasi nang inano ni sayo man
1: that's why nga ang mga ara sa ato sila nga palibot kung insakto lang ato sila nga pag-utilize number one sila yung pagkonsumo sa insakto lang kadamuon or amount pagkatapos sa insakto lang sila nga preparasyon hindi gidman magutman ang ato sila nga lawas ang nutrients o galing kay ti damo man kitang ginakaon ay iban sila nutritious per se butang balon sila damo siya nutrients ang problema sa preparasyon nagakadula ang mga nutrients niya bangod man kay hindi insakto ang ato sila nga pagpreparar. Pero today, sa ato sila nga pagpangaragad, aton paghahambalan ang papel sang ampalaya o kon amarguso. Bawa sa pagkapait naman sila nga klasik sulod anon, Dok Leo. Pero kon kabalo ka magpreparar sini, hindi ginman itama kapait mo. So, ang iya sila nga papel sa ato sila nga lawas, labi na gin sa paglimpyo sa ato sila nga atay, Dok Leo.
0: Actually Sir Josil diri kita sa focus o diri kita focus sa aton sering detoxification system. Di magambal kita nga system Sir Josil ginabugos ni sang mga organs. Ang mga organs na aton nga responsable sa pagtinlo sa lawas. But specifically diri kita sa detoxification nga trabaho sang ining mga sistema. Ang lawas na aton Sir Josil ano may ara niya sa ginatawag nga detox system ng adaan. Amo ni blahong kaysa ang da medyo makakuan man medyo confusing man nga mabatian sang iban nga ay kinanglan mo mag detox para malimpyuhan ang imo sa ning lawas. Actually may built in na kita iyang detox system
1: do cellphone man na, nga may schedule sa mag debug mag-upgrade kag mag-update, Doc Leo?
0: May automatic na sa Sir Josel kuni allow mi arab lang sa gipangayo Sir Josel sa permission or gusto mo i-allow automatic.

0: Kali ma-update lang saya o kon mahimo lang sa Sanya Buluhaton kon may internet connection ka. Actually lawas na ton Sir Josil automatic. Nagihimo siya sa iya sa nga kogalingon nga updating pag reset. Hatagan lang naton Sir Josil sa nagakaigo nga tools. Kagibutang lang naton sa paborable sa ni nga environment ukon paghatag sang masustansya sa ni Sir Josil nga mga pagkaon kag ilimnon nga mangin galamiton nila. Like for example, pagabot sa aton sa nga detoxification system o kung detox system naton ti may atay na katay Sir Josil mo. Actually, ang atay ni sa bulig sang kidney, sa bulig sang baga, digestive system sa aton sa nga panit, nagabululigay ni sila Sir Josil, ano? Since day one nga nagwa kita sa kalibutan. Nagakuan na ni sila, nagaprotect na ini sila sa aton. Pero sa sini mga organs, Sir Josil, ang aton sa nga liver, amo ni nga aton mayor nga chemical processing center. Ganit dire kita matutok subong sa aton sa nga atay pag-abot sa ni sa aton sa nga pag-detox o kung paglimpyo sa lawas.
1: So, amo na ka-importante nga ito sa nga liver o kung nga ito sa nga atay, pero hindi po tambalon yung iban nga mga organs na ito, hindi importante. Ha? Kasing importante sila sa isa kag-isa, only that may pinaka-unique iyang function o kontrabaho nga ito sa nga atay, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Normal ba lang na? Like, for example, ba sa panimalay ba lang? Di parehas ba lang tanan kita nga tao mo? Nanay, tatay, kabataan, di puro lang na mga tao. Galing pag-abot, Sir Josil, sa hirarkiya, kumbaga, mayor gina yung ginikanan eh.
1: Oo, mayor gina ko, no? Kung may paternal way of pangabuhi kita. Mayor ko ng tatay, haligis ang puluyan. Mayor man ang nanay, siya ko ng suga sang puluyan. Te mayor man ko ng bata, tagapagpatay ka suga, kag tagapagtapas sang haligi.
0: Pero may istorya ganin Sir Josil nga ang tatay ko no always hari gid na ya sa panimalay. Pero te ambal man sang tatay te kon may hari kun sa barahan kun sa baraha pa may alas pagid ya. Ang king kuno ti taas pagid kuno ang ace mo.
1: So te subong why man sang queen, king and ace sa aton sininga lawas kiti they are as important as its other. Kaya ti buhinan mo karon ang imo sining organ, you're no longer normal. Hindi na niya normal, but tambalon gindistrongkal mo na ang normal nga sistema sa lawas mo. Pero may mga organs kita nga pwede naton mabuhinan kung isa, kung duha abi mabuhinan naton. Isa pa rin sa bisang kidney, for example. We have two kidneys. Buhinan mo isa, may nabilin pa man nga isa, o galing, damo ka na sang limitasyon nga makaon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, kadamo na sang imo sa mga concern kag mga dapat binagbinago, no? Especially sa mga buluhaton, kag mga ginapasulod mo sa imo sa nga lawas.
1: For example, pagid, ang thyroid gland, pwede niya makastrate, mabalta, dogin kapon, dogin kuha. Pwede mo ni makuha ang imo thyroid gland. A problema lang sini, you can no longer process iodine. So may mga organs kita nga pwede ta makakas, pero hindi na normal ang sistema sa aton lawas. Pero ang atay, kakason mong atay, sigurado, gidido, gidiyang tag-iya.
0: Amo gina ni Sir Josil, ano? Sang traditional, wala? Nga kung batsyag, kasi nahilab-hilab sa imo, sinin nga, tiyan, batsyag nga dumidyo, kinahilanat ka, luya lawas mo. Ayaw, due respect sa mga naga-practice, Sir Josil, sa traditional nga pamaagi sang pagbulong, ha?
1: Oo.
0: Masiling na, dala ato kay tiyay, kwan ukon kay lula, kwan kay paloy ahi, ito kay basi ginaamat-amat na blasang lain ginawang atay.
1: Oo, oh, ginaamat-amat siya liyam. So, ang atay actually, may dako sining nga papel sa ato, sining nga detoxification. Magambal kita detoxification, pagpagwa sa mga toxin sa ato sining nga lawas. Pwede kita pagwa sa toxin pinagi sa ato sining nga through our paginhawa using our lungs and other organs of our body. Pero kung atay abi specifically, Dok Leo, anong iya sining nga ginahimo? Anong iya sining nga ginatrabaho, ginaproseso? Kag anong pwede iya sining mapanghaboy sining nga mga basura sa sulod sa aton lawas?
0: Actually, since nga aton atay, Sir Josil, is our body's main chemical processing center, ang mga ginapangsulod naton sa aton sining nga lawas nga may mga additives, may mga gindugang dira nga mga sangkap, kapin pa kung kaysa mga sangkap la Sir Jocelyn, kung ginabasa mo siya sa ringan label, doon mo na maintindihan bala. Mga coloring, mga ginatawag pampalasa, dira, kagiban pagid siya ni Sir Jocelyn, ano, pampabuo sa product ni mo siya ginakaon. Bisan pa gani, Sir Jocelyn, ang ginatumar naton sa ringan mga bulong, may maintenance medication ka, dala ini sa ginaproseso sang aton sa ringan liver. Every single day, your liver processes thousands of substances nga nag-include pati sa mga bulong nga ginainom naton. Mga maintenance medication na ginainom naton. May bisyo ka pa, nagainom ka pa sa makahulubog sininga ilim nun. Tanan ina ginaproseso sang aton sininga atay. Ang aton sininga mga pain relievers, antibiotics, medication sa allergy, iban pagin sininga mga drugs. Nga ang aton sininga atay Sir Jocelyn wa ay nagapahuay sa pag-convert sining harmful substances into less harmful substances, i-neutralize sa ni, i-convert ni, para nga mapagwa sa aton sa ning lawas nga hindi makahalit sa iban nga parte sa aton sa ning kalawasan.
1: Ang pinaka simpleng nga kalimbawa sinaya mo ni Masamin aton nga ginalangkay sa aton sa ning sinabawan. Kung may mga sinabawan ka mo dira is petchay, daon sang kamote, anon to sa iban nga petchay ginasprayhan nila sang chemicals.
0: Correct.
1: Ang kamuti, sometimes ginasprayhan man nila sang chemicals tapos ginabunuhan sang chemical. So somehow may ara dira sang chemical hindi lang internally sa sulod sa sistema sang pitsay o kon dahon sang kamuti but sa sagwa kon kaisa. Maghugas kita dayon taman lang na kon kaisa nga pasalumon sa balde kag butoon hindi maubos ang chemicals nga ara dira. Kung kon kauno naton makasulod sa ato sining lawas. Ang kalimbawa isini kon makasulod sa lawas ta amo nang posible makadala sang infection sa aton kiti kontra sa lawas ta amo nang ginakuripon kaya ginatipon sa ato sining atay Dok Leo kag pagwaon.
0: Yeah, correct Sir Jocelyn. As long na healthy ang aton sining atay sa pag convert sinang mga makahalalit nga chemical into hindi na makahalalit nga substances para mapagwa sa aton sining lawas, bisan da kaon pagkita sa Sir Jocelyn, okay lang yapon. Pagkaon naton busog kita, energized kita kag padayon nang aton sining pang-adlaw-adlaw nga pag kinabuhi uko nang aton sining cycle sa adlaw-adlaw. Kapin pagyad kun ikaw aware bala Sir Jocelyn nga pagkaon mo tanon dapat may mga amo ka man sa ninyo kombinasyon para nga manami ang imo sa ninyo health, particularmente sa imo sa ninyo liver. Padayon Sir Jocelyn ang mayo kondisyon sa aton sa ninyo atay sa piyak nga sometimes may makaon kita nga may mga harmful substances.
1: Ang guys, yan ikon sa panimalay pa do, timbang sa balay bala, halahaboy diri kagaboy dito sa ilislan mo, ang timbang sagi ka panipon, yung kapanulod iya sa inyo sa ninyo suludlan sa lalabhan bala. Mo nang kalimbawa ya, sige lang kamo haboy wala kag tuos ang ramo niyo na sunod lang sang timbang sang silhig kag butang sa basurahan or diin man dapat ibutang ang timbang daw kapareho sang aton sini nga atay.
0: Kutob nga ang timbang Sir Jocelyn hindi magmasakit. Hindi magluya, hindi magbatyag kag hindi matakaan.
1: Pero kung maghambal gani dai puli ko anay lain matyag ko. Butang balon batyagan sang tanan nga membro sang pamilya, batyagan sang tanan nga organs ang discomfort Dok Leo.
0: Correct Sir Jocelyn.
1: So amo na ka importante galing atay. Pero ano ang kinahanglan sang atay, kag anong mga ginapanghikot sang atay Dok Leo sa sulod sang ato sining lawas? Mga kinahanglanon niya, buta mo may ginadiman ba ng atay? Taga ilang blako amo niyo? Kaya akong bahala, Dok Leo.
0: Kinahanglan gid naton Sir Jocelyn anong alagaan ng aton sining atay kay kinanglan nyo man nga permanente kag adlaw-adlaw nga mag neutralize ukon mag-convert sa mga makahalalit nga chemical sa aton sa nga lawas, hataga naton siya sang ayuda Sir Jocelyn. Kumbaga, kung sa sulod sang panimalay pa may ara nakita sini sang gidatawag mga galamiton nga makapahapos sa aton sining pagpanghikot pag ginawi dira aton lang alagaan hataga naton sa nagakaigo sininga maintenance. Kiti imaginable Sir Jocelyn ang ginakaparan sinisang liver sa adlaw-adlaw bala. Nga pag what you call this, pag change sang harmful chemicals into safer forms, pag break sang large molecules into smaller ones, pag prepare sang waste para nga mapagwa sa aton sining lawas, isa sinisang pasahan niya mong aton sining kidneys. So dapat tagaan aton Sir Jocelyn sa nagakaigo sini nga nourishment. Kagang isa nga makabulig sini diri Sir Jocelyn makahatag sa aton atay sang pabor para magmanami pagidangyasin ning pagtrabaho amo galit Sir Josil ang pagpakaon o kanang pagkaon aton sang mga mapait nga mga pagkaon.
1: So kung may problema ka sa atay generally ha, pero we're not really speaking tanan ha, pero ang kinanglanon galit sa atay naton ining mga mapait nga kalanunon doklayo.
0: Mm-hmm.
1: Bitter taste ha.
0: Yes.
1: Katulad sang ampalayaw kun amarguso.
0: Isa diri Sir Josil sa rason nga ang bitterness silang ginatawag mga utanon, for example ining ampalaya nagapukaw ni Sir Josil sa aton sining manami nga digestion.
1: Mm.
0: Diri pa lang sa aton sining baba pag masaburan nato ng kapait Sir Josil, nagasignal na ina sa atay, oy atay ready na ka dira.
1: Mm-hmm.
0: Pagwaan na mga enzymes dira, pagwaan na ang bile dira para mag nami ang panunaw sang nagakaon sini. Amo ning isa kabintaha dira nga mapukaw naton ang mga enzymes dira, ang isa nga makabulig sa namong pagkaon sa mga mapait kasubong sinisang ampalaya para naganami ang aton sini nga panunaw. Magluwas pagid sina dira Sir Josil no. Ang mga scientists sige sini padayon nga pagtuon whether ining mga natural compounds nga makita naton sa tanom, specifically sa ampalaya, ang makabulig sa aton sini nga liver sa iya sini nga pagdetox sa aton sini nga lawas. Ang laboratory study Sir Josil nagapakita nga ang ampalaya makabulig para nga magpabakod sa aton sini nga atay tungod nga may ara sa sang ginatawag natural plant compounds nga kun tawgon aton sini di kun ang iban sini diri among polyphenols, may flavonoids, may triterpenes, may vitamin C, may antioxidant molecules kag iban pa.
1: Oh. So ang mga mapait ning mga pagkaon katulad sang amarguso o kon ampalaya ginapukaw ya dito sa sulod Dokleo. Para nga magtrabaho nga to siring atay. Again, pukawon ta Dokleo, hindi ta paghubugon ha.
0: Mm-hmm.
1: Kahit may mga mapait sini nga pwede ta mapasulod sa lawas ta kasi mahubog hindi lang atay ta kundi bilog ta nga lawas.
0: Correct Sir Josil. Kagdamo sinang mga mapait nga matingala ka man gani Sir Josil nga di man manami ang sabor pero ginapilit sang iba niya pasulod sa lawas.
1: Tiambal nila nga sila nga isa kalapad siya mapait o sila nga pinasulod ko sa lawas kung nga naghinatay ko. Again pagkaon, ang mga pagkaon ba lang ang mapait pero nutritious.
0: Correct Sir Josil.
1: Makadala binipisyo, hindi makadala perwisyo ha.
0: Kag specifically ang isa sa ginistoryahan na tondre amuning amarguso o kon ampalaya.
1: Mm. Now, speaking about marguso o kon ampalaya nga ini Dokleo. Butang balon siya niya, ang mga produkto nga may ampalaya katulad sa Santhon Plus Gold Capsule. May ampalaya man ang premium D3 soft gel capsule. May ara man ampalaya ang atong siya niya Santhon Gold Coffee Mix. May ara man ampalaya nga ingrediente ang atong siya niya premium D3 coffee mix. In short, ang presence ng ampalaya dara somehow makabulig sa pagpanami sang aton sininga ikaayong or condition sang aton sininga atay Dokleo.
0: Makabulig it Sir Josil, ila binagid dire gina encourage naton permeable Sir Josil nga ang mga pundasyon sang healthy lifestyle himuon naton para bugos ang aton sininga wellness bala Sir Josil kag healing.
1: Mm.
0: Like for example, gahatag kita diri sang mga supplementation kasubong sang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, variants of coffee naton nga may ampalaya nga sangkap. Ubdan pagid naton Sir Josil sang healthy lifestyle like tulog sang husto, pag-exercise, dira naton Sir Josil ma-appreciate ang benepisyo sining tanan-tanan nga mga ginakaon naton kay ang nutrisyon, tulog kag exercise Sir Josil nagabinuligay ini sila.
1: Mm-hmm.
0: Para mabuligan kita nga manginbugos ang aton sininga ginatawag kaayuhan kag di kun halimbawa mga pinagin man lang kita kati hambalon gyud man naton Sir Josil kabahin sang kabuhi sa mga Pilipino ang pagpangapi adlaw-adlaw mo?
1: Pamatsyagan mo daw kulang inubra mo sa isa ka adlaw kung hindi ikaw makakape ko na anad ka na kape ko na agadok layo mo?
0: Correct Sir Josil. Muniblang hambal sa kilala ko nga singko, kung gusto mo, ariya nga mag relax ka lang anay, way ka pa sing gasto nga nakapangapi ka lang gyapon. Siko try mo bala san lag ka bala sang binlod o kung bugas bala.
1: Mm.
0: Himuha nga sarasara bala. Gintry niya man, pero pagbalik ko sa sunod bisita ko, silapit ko sila, kumusta? Okay man? Sinya, matyagod ako nung inom ko sara-sara. Sino, pubri, naging kustanan. Lain ka di ako nung coffee, yan Sir Josil, nga naandan niya mo.
1: Okay. Da kaparyos man abi ining ginakaon naton bala. Kung ano makita naton si Babaw sa misa, sa ato si ring pinggan, especially sa guwa ha. Buta malo sini magkadto kita kon diin man kita da nga kalanan magkadto. Kung lunsay abi utan, rutas ang ara sa ibabaw sa imo sini nga pinggan Dok Leo. Ginapaminsar sang iban sini nga pigado gini guro ay indi gani sini masakito ni guro kay gikaon siya karne kag isda haw.
0: Mm-hmm. Abalan mo ti depende na Sir Josel sa namataan naton kon paano mo.
1: Oo.
0: Paano bala kita gin edukar? Paano kita gin train sa ni Sir Josel? In fact, damo ko sang nabalaan nga ang mga kabataan bala sang mga ginikanan kag pamilya nga nagdako ya Sir Josel nga mga vegetarian bla.
1: Mm.
0: Damo ang naluoy sa ila.
1: No.
0: Kay damo sila sang hindi makaon. In fact, may nabalaan ba ko sina nga isa ka tao nga plant-based nga sini nga diet.
1: Mm.
0: Naluoy ang amigo yan sa iya sang dugay sila nga panahon nga way nagkitaay bla Sir Josel.
1: No.
0: Pagkitaay nila ay kaluluoy ka man gali no. Gakaon ko na lang, mga dahon-dahon na lang imo sini ginakaon, tangkong, kamote, balunggay, etc. etc. Tipos mo lang isa Sir Josel.
1: Mm.
0: Kag do medyo nahamot kay nga man ang nagahambal sa iya may high blood, may diabetes. Kag hindi ko magsala daw na mention sa ko nga daw may pancreatic cancer pa to.
1: Kaya muna bala magkadto ka sa mga kalanan, for example, hambalan ikaw nga IT may amo kami ning isda, may baboy kami nga amo niluto, iya may karne kami nga mo luto, iya may manok kami amo ning luto, iya hambal nga ay sila nga isda lang ako na.
0: Mm-hmm.
1: Tapos gatinulok na ng iban, kung may kilala ka gani, mahambal pa na nga, eh, mare, pare, may high blood ka na.
0: Mm.
1: Kahit why kag kaon karne mo, isda lang ang imo, by kag utan.
0: Mm.
1: So, amo na kun kaisa nga daw, nangin status symbol and health symbol, ang kun anong makitaan sa ibabaw sang imo siningalamisa, kag susulod sa imo siningapinggan, without knowing nga ang ginapakanubo nyo, ang estado sa tao nga nagkakaon sina, manggaranon sa nutrients gali ang ialawas.
0: Correct, Sir Josel. Kag dapat mabuksan ng aton sa paminsaron nga diri kita sini sa side permisang prevention, not sa medication. Kay kung prevention, Sir Josel, dira na itong gina-apply ang aton sa nihambalanon nga food as medicine. Hindi medicine as food, Sir Josel, ha? Kabalis ka rin naman. Food as medicine for prevention para maintain aton ng mayong pamatyag. Medicine as food, may balatian na kita. Damo-damo na nga bulong gina-inom na ton.
1: Oo. So, sa mga kauturan, uso subong ang ampalaya. Damo subong istak sang amarguso or ampalaya. So trying mag-konsumo ka muna sa ampalaya kay ti mag-abot ini ang sige-sige na gidlang ati gululan nagakolorito tini sila may ara ni sang inatawag sini nga off season ang amarguso.
0: Mm-hmm.
1: So samtang damo pa birabirahin nyo kaon dira sa kutob sang inyo sini nga makaya or if not hindi man sa makaya sa kutob sang limitasyon sang ato sini nga lawas. Pero speaking about protection Dok Leo, una sa tanan, dapat natong proteksyonan, hindi naman bala nga, panit ko lang, atay ko lang, and so on and so forth. Nag-aumpisa ini sa pinakagamay, the tiniest part of our body, and that is body cells.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang anong ginahimo sang ampalaya ko na marguso para maproteksyonan ta ang ato sa ring mga body cells? Eventually, we are protecting our entire body, Dok Leo.
0: Ang una-una, gid si ni Sir Josel nga ginaproteksyonan sa lit nga liver ang aton sa ring pag-istoryahan, gina-istoryahan diri, ang liver cells gid mismo naton.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginabuligan sining ampalaya. Kay kung nagakaon kita sing ampalaya, ginabuligan aton yung maging healthy man ang aton sininga liver. Kag dito, Sir Josel, sa aton sininga liver cells na ginabuligan para nga maging safe ang aton sininga cellula sa atay batok sini sa free radicals. Nga ang free radicals, sa muna nagahalit sa aton sininga lawas, kag una-una, dito sa aton sininga mga cellula, Sir Josel.
1: Hmm.
0: What if karon kung ang aton sininga atay nagaluya? Do you think nga makahimo pa sa sang efficient, especially sa pag-convert sa mga makahalalit nga chemical kay ti lunod na sa ngadaan o kung luya na sa ngadaan? Dira sina nagasugod, Sir Josel, nagkalain-lain na ito yung mga symptoms nga mabatsyagan sa lawas related sini sa atay. Kag kung nagkaproblema kita sini sa atay, posible maapektuhan man ang aton sa mga kidneys, maapektuhan ang aton sa mga kurason, maapektuhan man ang aton sa mga digestive system. Kadamo sang komplikasyon, Sir Josel, which is malikawan na ito. Kung nagkakaon kita sa isang ampalaya, kung isa ka role sini, ginabuligan niya proteher ang aton sa liver cells batok sini sa free radicals. Tungod nga, ang ampalaya ti may ara Sir Josiel nga ginatawag antioxidant benefit nga nagabulig na sa antioxidant defense na nga daan sang aton sa nga atay. Kumbaga Sir Josiel, ginapabakod lang nato ng atay. Why naton ginaislan ang role sang atay pinaagi sa pagkaon sang ampalaya? Kundi ang ampalaya nagsuporta sa atay nga mangin mabakod siya madugangan niya pwersa para sa dugang pagid niya sa nga buluhaton o kung adlaw-adlaw nga paghimo sa niya sa nga buluhaton efficiently.
1: So tikon makabulig sa pagpaninlo sa atay, makapapagsik sa atay sa pagtinlo sa ato sa nga lawas, madetoxify ang ato sa nga lawas sa Dukleo. So kinanglan naton dira ang mga pagkaon nga may antioxidant properties.
0: Correct.
1: So ang balunggay is rich in antioxidant properties nga makabulig para sa efficient nga pagpanglimpyo sa mga toxins sa sulod sa lawas ta Dukleo.
0: Makabulig sa Sir Josiel no, akasubong man sang ampalaya bala. Kaling punto sa nidirekte ang ampalaya ang gina-target nato an sa aton sa nga liver eh.
1: Oh.
0: Tapos ang ginatawag ang malunggay, iya ma-support bagid na iya magluwas sa may bulig para sa detoxification. Since nga nutrient dense ang balunggay, nagabulig ni pabakod sa aton sa nga lawas iya sa lain man nga aspeto more sa ginatawag nutrition.
1: Mm-hmm.
0: Ginapabakod ang aton sa nga lawas kag provide man sang dugang antioxidant para sa aton sa nga atay. Amo ning gina encourage gid naton nga magkaon kita sang mga utanon, green leafy vegetables adlaw-adlaw kay unknowingly kapin pa kon mga bitter herbs ang aton ginakaon Sir Josiel, ginapabakod galing naton ng aton sa nga atay para nga tinado ang paglimpyo sang aton sa nga atay sa aton sa nga lawas. Hindi nga ginapakaon naton o kung nagkakaon kita sang utanon para mabuslan ang role o kung function sa nga atay, hindi amuna, kundi ginapabakod lang naton ng atay.
1: May mga prutas, may mga utanon, may mga pagkaon or kalanunon nga taas ang iya sa nga antioxidant content or properties. Katulad na bisang mangustin. So, taas man ay sininga antioxidant properties. Ang mangustin is present sa Santon Plus Gold Capsule, present sa Santon Gold Coffee Mix, present sa Santon Plus Coffee Mix. Buta malun sini, kung mag-inom kita sang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Plus Gold Capsule, nga may mangustin, Nukleo, mangin na manami pagid gali ang pag-function sa ato sa nga atay, mas dako pagid ang suporta gali makuha sa aton atay para nga maayo pagid ang iya sa nga pag-function sa sulod sa lawas ta.
0: May punto gid Sir Josiel, kapin pa kati ang mangustin dira sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule sa iban pagid ng mga products Sir Josiel, upod pagid sila sa ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Nag-upod pagid sila sa ampalaya, ara man ang balunggay. In fact, ara man gani ang ginatawag natural antibiotic o kung phytobiotic sa nga garlic. Nga kung nag-aululupod, ini sila Sir Josiel, tuman kadako ang benepisyo sa aton sa nga liver. Sa iya sa nga trabaho sa paglimpyo sa aton sa nga lawas, gina-convert ang makahalalit sa nga chemicals into safer substances para nga ipagwa sa aton sa nga lawas. Of course, upod man sa iban nga aton sa nga organ sa aton nga detox system.
1: Oh. Nga bidok Leo nga parehas din sa mga palainom bala may mga bisyo, pala pulaw nang paningirilyo. Nga ang masami mahambal kita. Ang una gid nga mapierde sa imo ang atay Dok Leo haw.
0: Tungod niya ang atay Sir Josiel ti kinanglan niya gid sa nagakaigo nga nourishment. Kag ang tulog Sir Josiel isa gid sa importante man sa aton sa nga atay ha. Pero ang balon nato nang aton atay ay nagapahuway ni Sir Josiel siya sa nga pagtrabaho. Ti karon, ko di ba? Waay ka na nagakaon sa masustansya nga mga pagkaon o kung waay ka nagakaon sa laswa, hindi ka man kauyon sa isang ampalaya kay mapait. Pero ang paborito mo yung karoon nga kuro sa lipid nga mapait man. At ikaw di amat-amat mo ginapaluya ang imo sa nga lawas kaya ti ang ginainom naton nga halin si ni Sir Josiel sa makahulubog nga ilim nun, gina-neutralize na eh, gina-convert na sang atay naton ang mga maisog kag makahalalit nga mga substances, toxins dira para ipagwa sa aton sininga lawas sa mga ng rason kung makainom ta sa makahulubog ng limnon iban gapalamula nagalingin ang ulo epekto ina Sir Josiel sang mga sangkap nga ara dira sa ginainom naton kag ginatinguha ina sang atay nga ma-neutralize. Pero hindi lang galing Sir Josiel ilimnon eh nga makahulubog tidugang pa ang mga mga sangka pa rin sa kinakaon naton nga highly processed food, dugang pa sa mga ginainom naton sa nga mga manamit sa aton panabor kag tutunlan kargado sa nga mga kalamay kag artificial sa nga mga pampanamit, Sir Josel, nga nagahatag dugang burden sa aton sa nga atay tinugangan pang pagpulaw, Sir Josel. Tambak-tambak nang ginakarga naton sa nga atay nga nagapaluya kuno ay kita sing nourishment na ginahatag dere.
1: Sa nourishment sa ato, sining atay, sa pagpabaskog sa ato, sining atay, kinahanglan ang vitamin C, Dok Leo. For example, ning Santon vitamin C.
0: Tuman ka-importante, Sir Josel, ano, sa pagpabakod sa aton atay.
1: Oh.
0: Tungod ang palayagan ni, nagabulig ni sa antioxidant defense sa aton sa atay, tungod sa yaman sa nga antioxidant defense. Samantala, ang vitamin C, Sir Josel, ginatawag man ato na nga the antioxidant protector. Ang kumaga, Sir Josel, ang antioxidant nga dandira, ang manami sinikon may arakita sa vitamin C, like sa aton sa Santon vitamin C, ang antioxidant mismo, proteksyonan iniya sang vitamin C.
1: Amo so, kung namong ma-harvest na to sa mangustin nga, kiti may antioxidant property sa mangustin, ang antioxidant dira sa mangustin, proteksyonan pagid, bantayan pagid sang vitamin C, pabakuron pagid sang vitamin C, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kung baga protehiran pagid niya ina. Like for example, ang isaman ka antioxidant vitamin, Sir Josel, is vitamin E.
1: Mm.
0: Ang vitamin E, nag-oxidize man isa, nag-damage man isa, Sir Josel eh. Kung may ara kita sa nagkaigong vitamin C, buligan niya ini para nga ma-recycle, para magamit liwat, Sir Josel. Ginaproteksyonan niya pagid din eh, para ba lang hindi, kumbaga ma, uyang, para nga mapabilin ang aton sa nga antioxidant defense network, ara dira ang vitamin C, ara dira ang vitamin E, nagabulig man para nga maproteksyonan pagid ang aton sa nga antioxidant enzymes, maproteksyonan man ang aton sa nga gluta dira o kung glutathione nga kung ginapasulod naton sa aton lawas, ginagamit ini nga tool dito. Kumbaga, Sir Josel, parehas ba lang nga mahigko ang pingganta, mahigko ang basota, te gapang hugas man ta, pero tida ano bala kabudlay kung nagahugas kita, Sir Josel, nga may mga sebo, may mga higko, may mga mantika, dira nga way kita sing ginagamit nga sabon o kon panglimpyo dira bla.
1: Mm-hmm.
0: Amo na kinahimo sang glutathione bala nga maproteksyonan man ina nga malimpyuhan ni mga higko dira, magnami ang pagtrabaho sang aton sa nga atay, pinaagi siya nga system dira sa pagpasunod sa paglimpyo sang lawas. Kung may glutathione na ginapasulod pag dira, naganami pag ida niya sa nga pagtrabaho sa paglimpyo, lamang pakaunon lang naton. Kag ina sila ginabuligan protect kun hatagan naton sang tool lang aton sa nga atay, mga material like antioxidant, kun may vitamin C pagikita, proteksyonan pagid inaya sang vitamin C para nga lasting pagid kag maintainado ang maayong pagfunction sang aton liver.
1: May pamangkot dari, Dok Leo, selling niya paano ko mabalan selling niya nga hindi healthy na nga akon nga atay haw.
0: Pila sini ka mga patimaan nga hindi healthy nga aton sa nga atay, damo ka manotis sa imo sa nga panit, Sir Josel. Mga pintok-pintok sa imo sa nga panit. Doon may mga alum-alum nga nagatulubo sa imo sa nga panit.
1: Luwas lang, guro, kung mga freckles yung mga halin ka to sa western countries, Dok Leo, no?
0: Mm-hmm. Ginahambal na lang sa ibang sa nga. Amo gina, kay sign sa pagka-mistis ako.
1: Galing kay mistiso nang imo sa nga atay.
0: Pila man sa nga, Sir Josel, ang palangatol sa nga panit sa nagkalain-lain nga part sa nga aton sa nga lawas. Of course, ang pagdalag sa nga aton sa nga puti sang mata. Isa man na sa patimaan nga nagahina naman ang aton sining atay, pagbutod sang aton sining atyan. At sa Sir Josel, kadamo sa mga symptoms nga pwede naton masayit nga mabatsagan naton ng mga discomfort sa may angot sa aton sining atay. Pero pinakamanami gid, siguruhon naton nga atay gid man.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema kay pwede man makabatsag kita sang amo nga mga sintomas nga halin man gali kag tungod sa ibang organs naton, Sir Josel.
1: Ang isa dari sila nga ti may maintenance ako para sa konsining atay. Pero sila nga ti pwede pa ako nakainom sang ginamuno ninyo nga Santon Plus Gold Capsule.
0: Pinakamanami, siguro, Sir Josel, ma-follow up yang iya sa nga message kung anong problema niya sa atay.
1: Aho.
0: Kay balan mo dari sa aton, ang aton sinidri nga target is prevention. Samantala, manami pang aton sinidri condition, inarish na nga aton sinidri nga atay.
1: Mm-hmm.
0: Wag kita kabalo kung anong condition niya sa atay, pinakamanami, mahangpan nanay naton.
1: Kay kalabanan, Nabi, nanotice na to niniha, may ginainom, why is like hibalo, it's a supplement.
0: Mm-hmm.
1: But tamalon sa ni for vitamin support sa lawas bala. Ah, hambal nila sa may maintenance na ako, may bulong mm-hmm. na ako. Mm-hmm. So, intindihon na kung kaisa, ang ginainom mo, ano, bla supplementation vitamins, o kung ang ginainom ni mo for treatment, really, sang balatian ni mo, Dokloy. Okay, timayara, balatian kong sakit, ang lan lang supplement, support mo, supplementation, Dokloy.
0: Correct, Sir Josil. Dapat mabalaan na ito ng distinction sina, ano,
1: mm-hmm.
0: sa ginainom na ito. May ang bintaha sa mga food supplements, Sir Josil, ano, like sa aton Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, pwede gid sila kag recommended gid sa prevention.
1: Mm.
0: Especially para malikawan nato ng posible nga deficiencies to di nato makumpleto sa adlaw-adlaw nato nga maginakaon. Pero pwede man sila, Sir Josil, mag-acto o kung may role man sila as treatment support. Pag-abot iya sa nourishment. Kati kung maginainom kita nga mga bulong, Sir Josil, kinanglanggin nato inourish ang aton sining lawas eh.
1: Mm.
0: Para mapabakod nato ng aton sining system na responsible sa pag-paayo o kung healing nato sa repair dira sa sulod sa aton sining lawas sa mga damage dira. Pero importante man, nga mahangpan man nato nanay kung anong iya sining problema specifically sa atay. Para nga ang rekomendasyon nato tailored gid para sa iya.
1: Okay, ang isa diri siling niya, ang akon, hambal ka akon, doktor siling niya, may problema ako sa atay. Siling niya, buhin-buhinan ko kunong konsumo sa mapait siling niya mga pagkaon. Kag kung pwede siling niya, hindi ako magkaon sa mapait, kaya pagkaon, hindi ako mag-inom. As much as possible siling niya, matamis nga mga pagkaon ang narekomendan. Laban-laban sinisiguro, Dok Leo, may problema ni sa atay ning tawagan ni naton, nag-yellowish bala?
0: Amuna sa Josel, ang dapat man naton mahatagan sang specs dira, no?
1: Mm-hmm.
0: Ma-specify niya kung ano bala ang problema. Kaya suliton ko, dire kita more anay sa prevention eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya blan mong atay, tinamok kita sa consideration, Sir Josel, especially kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas.
1: Oh.
0: Or better yet, amon yung pinakamanami mga himuon. Tsempuhan mo, kaya nagka-problema ka na sa imo sa nga atay, tsempuhan mo gid nga magkadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Para sa dugang pagid, Sir Josel, sa nga question, guidance, and assessment sa imo sa nga batyag.
1: Oh. So, importante nga to sa nga atay, pero hindi man pwedeng palagpatan ta lang or ma-self-medicate kita.
0: Correct.
1: Bangod kay mas delikado ina, sang sa, kung kaisa ha, kagkalabanan gid mas delikado ina sang sawaay naton ginabulong ang ato sa ninyo mga ginabatyag.
0: Direct.
1: Kay kun kay sabi naton bulong gali imo kay kontra makapaagrabyo pa makapalala pa sa ato sa ninyo mga ginabatyag or sa inyo sa ninyo ginabatyag. So dapat number one, magpakonsulta kita ang reklamo ti way ko kwarta. Kung makakadto ka mo sa siyudad sa Iloilo. Dari sa Iloilo City. May clinic na rin nga nag-offer libre nga konsultasyon. Yes to Health Wellness Center. May consultant kita dira. Kadto lang kamo dira sa Yulo Street. Atubang ina sa Midtown Hotel. Arat na bukas ina from 9 o'clock in the morning. Ha? Pero tikon mga produkto lang sang Yes to Health ang inyong baklon. Parios B. Santon Plus Gold Capsule. Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Assist the Pain, tapos Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Gold Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap. Inatanan mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness, Store. Store na da sa Bacolod City, sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. May Yes to Health store kita dira. Kompleto ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Nga, ginahambal na to sa inyo, aprobado initanan sang Food and Drug Administration. Pero kung wala sang Yes to Health store or Yes to Health clinic sa inyo sa nga lugar, kadto ka mo sa mga suki ninyo mga butika, hindi gani sa branches sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, or ganis sa generika, or sa Watsons, or pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Okay. Now, ang atay na tondok Leo sa mga nagahambal bala, selling niya, ano man lang ako, occasional man lang ako mag-inom iya sang alcoholic drinks or beverages, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: mahambal ti kaya pa man asang atay ko siguro ah, Doc Leo.
0: As long Sir Josil nga bisan paano mabawi-bawi mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi ka lang nagapatuyang kay problema naton sa masami Sir Josil ang pagpatuyang bala. Ini balang do ay na blagitan nagapaminsar kung anong mangin resulta, consequence ang ginahimo bala naton.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung na diba, nagiinom ka man panalagsa, kagapin pa kung hindi man gidigdamo Sir Josil, lain mo niyang panalagsa nga daw ginatingob mo ang isa ka adlaw sa isa ka simana ha?
1: Mm-hmm.
0: Alain man na iya?
1: Ay mahambal niya, why ko kainom nagligan simana, by double ko na lang bisin niya ang ilim nun ko subong. Sini niya konsumo kada simana, magtaga isa ka litro sila niya kada adlaw, tipito ka litro na. Tiway ko kainom last week sila niya maging kadtuan ko. Himuon ko lang sa 14 litros imnon sa semana.
0: ang punto, wala sa ni Sir Josil, ang wala nun, siya, siya ako, hindi magiging ko pala inom, ah.
1: Oo.
0: 7 times a week mo lang. Kung matingo, wala ni Sir Josil, hindi ko masalawas. Kapin pa kung why kita sing pambawi, bala. Though why kita nag-encourage, ha, kaya yung iba nagasalig Sir Josil nga. Inom-inom, ta, dolo diversyon, malang ni tinipon-tipon pagtapos himnanta lang Santon Plus Gold ah. Premium D3 Santon Vitamin C actually may benepisyo gyapon ni Sir Josil bisan paano kaysa sa wala gid ah, pero hindi man ta magsalig nga himuon naton nga asing nga do panaming tabla ina pero pag gusto lang kita sa bisyo hindi na recommended Sir Josil though kadamo sa nagahimo nagahimo sa Sir Josil ah. Like for example bla masight gid ako sa specific nga ginabatyag sang tao sa may mga arthritis may mga gouty arthritis specifically damo Sir Josil makaon lang makaon gyapon alimango kag lukon mo balo na sila sis the pain mo.
1: Mambal nga isa ka banigdos niya sis the pain ko to.
0: Correct Sir Josil. Though ay kita nag-encourage na ha. Pero tiwa'y matamahimo sa nanya ko na mo nang inyo yung gusto. Kahit eh, makaon ka mo ya. Tapos imna nyo lang kung magsakit ang mga joints nyo sang sis the pain. Why lang kita why kita siya na nag-encourage? Pero tiwa'y magkita mahimo Sir Josil di man nato na sila mapunggan.
1: Mm-hmm.
0: Like for example, blah, gustoon man nato nga di mag-inom kape. Pero tiwa'y mag-inom ka ng iban. Pero at least, premium D3, Santhone Gold Coffee Mix. Kag either Santhone Plus Coffee Mix ang ilasin ni Gina Cafe. Amo man na Sir Josil ano, sa pag-inom-inom. Kung hindi gid man mapunggan, hindi ka mo mag-inom, siguruhon nyo lang tuman lang gid ka kontrolado Sir Josil. Taas na kung ako gani patanawon Sir Josil, kung ako lang pa-recommendahon niya kag pagustuhan, hindi ko yung mag-recommend nga mag-inom ka mo sa makahulubong ilim nun. Kaya may Santhone Gold Premium D3, Santhone Vitamin C ka mga ginatumar pang pagar-pagar kung pang pian-pian dira mas manami kundi hindi ka mo mag-inom. Pero kung hindi malikawan hindi lang gid magpatama kag hindi naton pagbiyaan ang masustansya nga mga pagkaon Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Kag kun hindi man naton mahimo nga magkaon sa masustansya nga pagkaon ugaliyon gid naton nga magtumar sa aton ultimate trio.
1: Selling niya may ara ako sang liver problem bawa ini man gin-specify ni Doc Leo. May liver problem ako. Pagkatapos sila niya, may ginahatag sa akon niya vitamins kag maintenance para sa akon atay. Pero naanad ako pangape, hindi gani mag-inom sang tea. So pwede ko panipadayon na pag-inom sang tea kag pag-inom sang kape, may liver problem ako.
0: Te, amunan Sir Josil eh, sa liwat balikon na to ng pamangkot balahagina, kag nalimitahan sa sang mapait bala Sir Josil.
1: Hindi
0: naman kita makahangup kung ano ang problem. Kasi may mga certain liver conditions kinaman Sir Josil nga hindi makapayo ang mga mapait. Though sa mga studies Sir Josil nagpakita nga ang palaya iya tolerable katama pag-abot sa ton sa nga atay. Nga makabulig iya. Especially sa patag sinisang pag-abot siya sa prevention. Pero base may acute hepatitis, base may advanced liver cirrhosis, o kung base may nagasangal na yung bato sa yasa ng bile duct Sir Josil, pila ina sa konsiderasyon na ton. Nga hindi kita basta-basta man maka-recommend. Ito pinakamanami, gani, kung alba, may mga result na siya, medical history niya, kag makakadto, total libre man lang konsultasyon, makabisita dito iya sa ton sa ringa Yes to Health Wellness Center. Pero, sa mga waay pa yasa yung problema sa atay, para hindi ka mo magka-problema sa atay, kung mga pigid lang kamuti, try nyo ang mga kafe na ton sa ni Sir Josil nga Santhone Gold Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix kon Santhone Plus Coffee Mix. Kung gainom ka mo sang tea, why not take consider nyo nga itong Santhone Gold Herbal Tea. kami ara ni Sir Josiel sa mga antioxidant kag antioxidant protection nga makabulig sa aton sa ninga lawas. Kapin pa ko na rin buha ang ginainom mga kafe Sir Josiel, ang gingamit niya pang patamiis stevia. Kasubong sang aton sa ninga Sunthorn Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix, makapaayo iya sa aton sa ninga lawas. Samtang healthy ka mo, amo nang i-maintain nyo. Kaya inyo sa ninyo health, kaya karon magsige ka mo pinamangkot, karon pwede ako sini, pwede ako sina, nga may problema na ka mo sa atayla, yun naman yung istorya.
1: Ang isa pa gidariti, hepatitis yun ni Dok Leo. Sila yung may hepatitis A, kaya may B gali, no? May hepatitis B. May hepatitis A ako, pero nanotice ko, nga ang daw nagalain man ang kondisyon sa akon panit, nagapalang mala ang akon sininga panit. Anong mayo kung himuon si Nidok?
0: So, kadamo, Sir Josiel, ano, ang konsiderasyon man naton. Though, pwede ka magkaon niya sa ampalaya kung mayara ka sa HEPA A. Pwede ka sininga makakaon niya sa ampalaya balance kag nutritious ng mga pagkaon ng imo sininga dapat kaunon. Isa sa rason sinadira, Sir Josiel, posible dehydrated. So kinanglan duruhon mo, kundamuon mo, dugan-dugangan mo pag-inom sa isang tubig para nga bisan paano hindi may magtuman ka mala ang imo sa ninga panit. Kag try mo man kun diba sa mga ginagamit mo sa dira sa pagpanibin mo, pagpaligo mo, basi ang sabon bala nagareact man kon sensitive man ang imo sa ninga panit, kapin pati may HEPA A ka. A bit stingy ang paggamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap, Sir Josiel, no? Yan makabulig. Hindi man tayo magsiguro, Sir Josiel, ha? Though kadamo, nasa nabinipisyuhan, sininga nagnami, ila sininga panit, naghamis kutis, pati ang mga body odor na buligan, Sir Josiel, nga naremedyuhan, tub-tub nga nasolusyonan tungod sa mga natural nga sangkap sini, porti imo niya kati may liver issues ka mo. Liver concern ka, tistingy, abi, paggamit kung maligo ka, Sunthorn Plus Herbal oil, pwede ka makakaon sinisang ampalaya. Limitahan mo ang pagkaon sinisang mga makalamay nga makalanon kag ilimnon. Hindi gid permi-permi, hindi ka lang magkumpiyansa. Kapin pa kung may ginabatsyag ka na sa lawas. Kag isa gid, nga pwede mo mahimo nga pabor sa imo sa ring atay ang pagtulog kung tani sang temprano.
1: In short, sini dapat tumanon mo giday na tawag sini nga at least 7 to 8 hours of good sleep, Dok Leo, no?
0: Correct, Sir Josiel. Actually, mas manami kung tani nga ginahimo nato ni na Sir Josiel samtang mahapos pang aton sini nga sitwasyon.
1: No.
0: Kaysa sa nagatinguha kita nga mag-adapt sa healthy lifestyle, kung medyo lala ng aton sini ginabatsyag, dira pa kita sini mag-focus, dira pa kita sini magpaminagbinag, magpamalandong amuning aton himoon.
1: No. Ang isa na rin, Dok Leo, Dok, kahadlok ni Gurong Iya. Selingya, nagpalang dalag ako, ginpakonsulta ko, hambal ka doktor, hepatitis. Tapos, selingya, kitaan ko sa akong mata, doon hinadlokan man ako, nag-yellowish. Selingya, hindi magubang mata ko, siniba, sikulan lang ako sa nutrients para sa mata.
0: Di ko may problema, kaya si imo sining atay, isagi man sa manifestation sa akong symptom nga nag-yellowish ang imo sining sklera o kung ng puti nga parte sa imo sining mata.
1: Mm-hmm.
0: Nga kung maumpawan niya na, like for example, kung nga hubag imo sining atay, nag-yellowish ang imo sining mata, nga kung makorek dito sina ang cause, makuha malang na. Pero kung halimbawa, ang isa sang concern sa mata sini, amo ang kakulang sa nutrisyon, lain man na yan nag-yellowish, Sir Josiel, nga resulta ya o kung sangalang o kung komplikasyon na o kung symptom tungod sa problema sa atay, lain pa gid niya ang kakulangan sa nourishment nga nag-resulta sa nagkalain-lain man nga problema sa aton sa nga panulok kag sa mata na ton mismo. Tira-ra-ya, ma-recommend na ton na pag-inom sinisang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa sa mga palatanaw TV, palatanaw computer, sa ila sa cellphone, palapulaw, magluwas sa problema sa atay, matagi na ton, iguon sina eh. Hindi ginarecommend gina ton, Sir Josiel, lang adlaw-adlaw kung may mo nga pag-inom sina. Kapin ba kung may ginabulubatsyag na kamo sa inyo sa mata, nagapait, daw nagamala, daw nagaluha-luha. Ang iban ganit, Sir Josiel, nag-double vision ha. Kag ang iban sina, daw hindi na makaklaro sa gamay palang ganit, lapit nga distansya, makabulig ang pagtumar sang Visionex Plus of Gel Capsule para sa bulig kag nourishment sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E. Ilabi na gid kung ikaw sini ang nagaedad 30 anyos pataas.
1: May isa diri, Dok Leo, selling niya 35 anyos ako, pero daw kapinasahi na nga ako siya ginabatsyag kay nga selling niya tama iya kasilaw yang akon nga pananawan iya. Mm-hmm. Normal guro nga iban Do okay lang Dok Leo, iya ginaway guro ka kurisong ni guro para lang makakita ay.
0: Ti bata pa man Sir Josil no. Pero hindi man ta kapakot balansong overall health condition basi may metabolic syndrome man bala Sir Josil. Considerar man nato ng blood pressure, i-considerar man nato sa ni ang
1: diabetes
0: oh. or insulin resistance Sir Josil. I-considerar man nato dira ang cataract. Ngati amo man ang mga sintomas sa mabatsagan mo, posible tama man ka silaw. Actually makabulig Sir Josil no sa pangkabilugan bala iya pag-abot sa nutrition and nourishment para mahalungan nato ng aton sa lawas batok sa metabolic syndrome ang regular nga pag-inom sa aton Ultimate Trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C para nga malikawan naton nga magsigit tinaas ang aton sa blood pressure. Hindi naton pagkalimtan dapat panumdumon naton high blood pressure Sir Josil, posible magresulta man sa pagkabulag. Amo man ang diabetes, posible magresulta man sa pagkadula sa aton sa mga panulok. Kag kun may ara ka na sa katarak nga daan, mas mapalala pagin Sir Josil kun may amo kasi na nga kondisyon. So dapat gid agapan naton kag tumaran regularly sang Visionex Plus Soft Gel Capsule upod ang aton sa nga Ultimate Trio.
1: Selenya nakaagi man ako selenya sang ano hepatitis. Ana batyagan ko do ginahapo ako nga pamatsyagan ko daw, busog lang ko, pero may daw ay ko gana magkaon, daw puno sang hangin na kung sila nga sulok-sulok. Gamay lang siya nga trabaho, sila nga ginahapo ako. Anong maayo ko sila nga himuon? Kay gusto kong mag-ulo exercise, pero ginahapo ako, ginahadlukan ako, basi bala kung matumba ako, Dok Leo.
0: Actually, ang hepatitis, Sir Josil, ano nag-ayo? Ano ba sa kung naibasa mag-ayo?
1: Why pa siya guro mag-ayo? Kaya tinadlukan sa kung masin tumbas eh.
0: Di, address mo
1: gina. Inahapo.
0: I-address mo gina ang cause eh. Ang imo sa nga liver. Kaya sometimes, ginman Sir Josil, associated ginman sa ang mga sintomas na ginabatsyag niya, ang ginamention niya sa hepatitis. Pinakamanami, sina, di address gina na kung ano ang cause, ang root cause. Ting atay anay, aton kita tapon eh. Hindi ka magsigi siniinom sang soft drinks. Hindi ka man sini magsigi kaon sang highly processed food. Hindi bilang mga instant, Sir Josil. Tuma na kabugat sa aton sa nga atay. Kaon ka sang utanon, parmi kag utanon na adlaw-adlaw kutob sa may mo. Kag ma-advise ko Sir Josil sa may mga amo na sinang kondisyon, iya, para gid sa personal, kag tailored o kung personalized nga paghatag sang kombinasyon sa suplemento, hindi lang diri sa hanginan, Sir Josil, magkantogid sila dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya total, libre man lang, ara man dira nga ito sa ring alternative medicine consultant na maghatag sang guidance sa ila.
1: Selling niya nga akon may problema ka sa atay, kadulaan man gana mo siya sa partner mo.
0: Di isa man Sir Josil nga ang atay nga daan ko nagahina ang aton sa ring liver. Gahina aton persa eh. Nagahina aton sa nga pang hulag eh. Di ang B12 gudan, isa nga nagabulig sa aton para nga magahatag sa nagakaigo na aton sa nga puwersa, magpanami sa aton pamatyag, painu-ino, kag pagpamagaan sa nga aton sa nga pang hulag sa lawas na aton Sir Josil. Ano? Nga kung nagadepensya ang aton sa nga atay, afektado man ina. So isa gid, dapat inorish gid nato ng aton sa nga atay para nga makalikaw kita sa mga kondisyon kung mga sintomas sa mabatsyagan na aton kung magbatsyag ng aton sa nga atay. Pero bisan why pa problema ang aton sa nga liver, Sir Josil, sa iba niyo mga factors, nagnubo ang libido, tuman ka stress, which is, kung tuman ka stress, posible, Sir Josil, kung nagadugay, inaka-chronic, affectado man ang aton ataya, prantis mo maglabot sina, ang iban makabatsyag na sang pagluya sa ila sa nga sexual performance.
1: Kaya may isa, Dara, Dok Leo, to da, ipaapas ko lang ini, siling niya, natingala ko, kontensyonado ako, pamatsyagan ko siling niya, nga do gatig-aatay ko, ha? Kaya dumasuduhan ako niya, tiyan, Dok Leo.
0: Si posible si Sir Josil chronic na nang iya sini nga ginabatyag. I mean, ang pagatensyonado niya bla stress siya masami bala. Nga affected na posibleng iya sini nga atay. So pinakamanami gid siguro sina management o kon stress sa management kag siguro buhin-buhinan niya man Sir Josil ang mga pro-inflammatory food. Ina ang ginabugos sa mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon may mga trans fat tungod sa highly processed sini nga mga ginakonsume niya siguro adlaw-adlaw mga instant nga masami niya ginakaon kag kulang sa pagkaon sini sa mga utanon. Try mo bala utan ka masami sini sang balunggay. Ang malunggay, Sir Josel, may magnesium nga nagabulig pa relax sa aton.
1: Mm.
0: May nagakaigo sining protein nga nagabulig para nga ang aton sining mga muscles mag-function sang mas maayo. Kag ma-repair bala ang mga damage dira tungod sa masaming tension
1: mm.
0: na ginabatyag naton. O kung hindi man gani, kung hindi ka makahimo sina, pwede ka magtumar lang sa aton sining Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Antes pa man na maglala, pagid kag magsanga-sanga, makomplikasyon yung mga ginabatyag.
1: Kagang ato sa ninyo advice, kung daw damo gid kamo ginabatyag kag why pa kamo kapakonsulta, tuloy may libre nga konsultasyon. Kadto lang gid kamo sa clinic, kung taga Panay kamo, taga Guimaras, even taga Bacolod kag Negros, kung maka kadto kamo diri sa siyudad sa Iligido, makapamasyar bala, pwede kamo makahapit sa clinic kag makapakonsulta. Ara da sa Yulo Street, ang ngalan sa building is A Young Building. Ara da sa Yulo Street, tadlong ginasang ginatawag dari sa siyudad sa Iligido nga Plazolitagay. Dara sa may obelisk sa ulunhan nila dara na ang Yes to Health Wellness Center. Kaya may consultant kita dara nga mag-a-attend sa inyo, nag-offer ang Yes to Health Incorporated sang libre nga konsultasyon. Kabay pa may nakuha kamo nga mga mapuslano naman sini nga mga informasyon partiya sa Ampalaya ko na Marguso nga dako galing mabulig niya sa proteksyon sa ato sini nga atay. Hindi ta na pagkahulaton pa mag-hepatitis kita ha. Hindi ta ton paghulaton pa nga maghubag ang aton atay mahambal nga ay damo galing kami to Marguso. Samtang wala pa nagahubag abikaon kamo dira sa Marguso para hindi maghubag. Hindi kamo magka-hepatitis bala. Kay mabaskog ang protection sa ato sining atay kon bastante sa nutrients. Bangod kay daw lang alang tas tiempo, kuantan lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Para gali mapabilin ang mabakod naton sining lawas, ang atay ang isa sang dapat naton sining halungan. Ang Ampalaya isa man makabulig para nga mapabilin sini ang maayong pagfunction sang aton sining atay para sa aton kabaskog sang bilog naton sining kalawasan. Ang pagkaon sa adlaw-adlaw makabulig gid para nga manourish ang aton sining sistema, lakip na ang aton sini nga liver or detox system. Pero kung di naton mahimo, ara ang Ampalaya sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, upod man sa aton sininga Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, makapabakod sa kalawasan, makalikaw kita sa nagkalain-lain sininga balatian. Sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin uli ang tanan kay sunod pa sigada siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tumtob sa masunod naman edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Arte ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libo-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone and XFM libo-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libo-libong papremyo.

0: Intra na.
1: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
2: Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Makalage na ko!

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-sister pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-sister pain,
11: kangkarang pain,
12: fast and safe.
11: Sister pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain,
13: bibili sa mga butika.
14: Pa-diet na kubwasa.
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!

0: RSX Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, les 2:05.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Batan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
3: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
4: Hindi niya kasa! Dapat baso nanay kay sapnot daan?
3: Pwede, wow!
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel, may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat, kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay ng pakalam ah!
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
10: X-Rated X-Rated
11: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X-Rated.

0: afternoon sa mga kitropa natin. Nagpamati na kay Tutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin sa pagpamati sa ilang mga radyo sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nag-upamati sa atin gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. May ayad nga hapon gid sa inyo tanan mga katropa. Good afternoon gid. Thank you so much sa inyo nga pag-upod sa atin. Hello sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin via our Facebook Live stream on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Kamusta mga kitropa natin? Nga nagahunuhigda pa da, nagatulog-tulog pa da, nagashesta-shesta. O ete, bugtaw na mga kitropa, bugtaw na. Kag magpamati na, diri sa X-rated. O bugtaw na kay X-rated na. Uy, good afternoon na sa mga kitropa natin. Nga mga nagapaniaga pa lang. O late ang ilang paniaga. O ete, ano ang sudan ta da? Ano ang aton gina... tira da? O, oh, diba? Kung si Katropong Alvin, pangalaan, o, oh, ti ano, tirahon ta? Diba? Ano ne? Tilirahon ne? O, oh, diba? O, oh, kamuda, nakatira na bala kamo? Amo na lang naguro ay, o, oh, Katropong Janzin, lakat na di kay tirahon ta na sila. Oh, good afternoon na sa mga katropa natin. Kamusta ang inyo simana, mga katropa? Kamusta ang inyong hapon? Ba, nagkilit a night, is X-rated, well, best na, no? Pero okay lang yan, di ba? At least we learned so much on impeachment trial, di ba, mga katropa? May mga idea kita if ano nagkakatabo on the on court, di ba? Kung ano ang mga shenanigans.
1: Shenanigans?
0: Oh, diba? At least, diba? We learned so much, yes. Katropong Janzin. Because, syempre, hindi man tatuod nga actual gid nga dito, but we saw or we see on television or masaksiyan natin live ang mga nagakalatapo, right?
1: Nakita mo man ang self mo, abi, katropong era, nga like nag...
0: Abogado.
1: Abogado lang, hindi lang akusado.
0: Nakulalbaan, nasa imo, katropong Janzin. Bakit like kung... nakita mo man bala ang imo's kaugalingon nga akusado? Abi, ko bala akusado.
1: Ikaw yung ano? Ikaw
0: ako
1: yung defendant.
0: Nasasakdal?
1: Oo.
0: Kung ikaw... Ba't ako kulalbaan sa imo, katropong Janzin? Huwag naman.
1: Kung ikaw maging defendant...
0: Abaw. Ano nga
1: kung gani kong like ano ganun. Ano nga krimen ang ginhimo mo abi halimbawa
0: balaan mo kita kung ano na siya
1: ano ay hanya krimen ang imo ginhimo
0: balaan mo na siya kung ano na siya
1: hindi lang paghihambal mudlay na karon.
0: ikaw, ano kung sa tanan niya kaso, katropang Janzin, sa matiyag mo, ano ang kaya mo? Charot lang.
1: Anong kaya mahimo?
0: Hindi lang na, ano ka dark.
1: Ano kaya yan makaya mo?
0: Ang dapat hindi, tara mga katropa, dapat nasa sa bilog tanga kabuki dapat likawan ta ang paghimo sang sala.
1: Ang ano nang da is like diba? Kalimbawa kung makita mo ang self mo nga ikaw manabi sa ano abi sa side sa prosecution or sa side bilang sa ikaw ang abogado or abogada sang
0: pero mga maalam ang both sides no? Ha, diba? Grabe sila mag ano, grabe sila mag defend, grabe sila mag prosecute,
1: yes.
0: Grabe sila mag ano, grabe sila maghatag sa mga examinations like sa ila direct examination, cross examination, diba? At sa popular na balaan yung may mga cross examination kag direct examination.
1: O, may mga muna, diba?
0: Oo, diba? Tapos may redirect pag
1: sa muna, abe, naka, I don't know kung natanaw ikaw sa Netflix nga show nga ano,
0: yeah. Na greatest showman.
1: Juvenile justice.
0: Oh, wala. Kay amo mga balaan mo biya mga ginatanaw ko. Mga money heist, ya mo.
1: Amo man na eh, money heist.
0: Oh, diba, imo ya, diba, juvenile justice. Oh. Ara iya, gahatag justice. Ako ya, ang ginatanaw ko yung mga gahimo krimen. Amo na ang kinalain, mga dua. Kay ikaw ya, ang ginatanaw mo ya, ya how to give justice sa mga ano, sa mga inaapakang tao at mga ginagawa ng krimen. Oh. Ako ya, ang ginatanaw ko ya, ang paggawa ng krimen.
1: Idol mo kita si ano? Si,
0: si Tokyo? Oh my God, I'm so baba. Sorry. And then, si ano? Si Manila.
1: Si Money Heist.
0: Si Manila. Si Manila. Si El Propisor.
1: Ibantayan ko gito. Si Manila.
0: Si Manila, di ba? Ayan
1: po. Ay, kukabalo ko na.
0: Ako yun, pwede pala nga lungguon mo ang liog ni Tokyo para nga mag-straight managiyang yung thinking, di ba? O, tikay daan mga katropa. If you don't know Money Heist, we are not promoting Money Heist and we are not promoting you to do Money Heist, di ba? But ano lang, just a brief overview. Wow!
1: Kung wala niyo pa natanaw.
0: Kung wala niyo pa natanaw, we'll give you a overview or
1: recommendation.
0: Idea. But we do not recommend you to do that. Money Heist, mga katropa, is a, ano siya, how to rob a bank. ano siya,
1: kawatan?
0: More on robbery siya, kung paano siya mangin, ano, ano na tawag na, ano, high-end kawatan. Diba? Kahit ti, ano na to yan mo, ano na to yung ilang, ang mga ginapang,
1: large-scale syndicate na to yan.
0: Though mahalin ano tulad mo siya sa mga,
1: ano ganin na?
0: Ang sagang RDA. Hindi na pag-mention. Oh, basta dumunga muna sila. Pero ato ya, ang mga pangalan to yan nila is from ano, mga
1: lugar nila.
0: Mga lugar, like mga cities, mga ano na cities of their country.
1: Sa Europe.
0: Like ano na capital city of their country, 'di ba? Like sa Tokyo, oh 'di ba? Sa Japan siya. Tapos may ano to, may character na daang si Manila ang iyang halan. Kahit from the Philippines. Oh, 'di ba?
1: Maay-mayo to, hindi ano no.
0: Oo, pero 'di ba Spanish to ilang language yung ginagamit. Ang halan sa ila to nga ano. Ila to nga ano ganin na
1: Spanish version.
0: Hindi angalan to sang ila nga si El Propisor. Ah, okay. Di ba?
1: El Propisor.
0: Amo na sang ila nga ano. Oh, body. Oh, sorry. Ma'am, balo ko taning nga bound na comment. Pagit saya nga. Sa guwang. Sa guwang galit ni siya.
1: Oo.
0: Tingala ko man. Do, wala. Lagi ko kita. Amay, wala ka. Nagit kailan ko lagaw, ha? Huh? Ala, din ka sa buong.
1: Ara siya rin sa guwang.
0: Oh, shout out. Kika tropong bayara sa guwang. Pero mapuli siya, boss. Para lang sa X-rated.
1: Oo. Karon.
0: Hindi boss, hindi ah. May private jet sa iya.
1: Si May, araw man siya karon ano?
0: Ha?
1: Replay lang sa karon.
0: Oh, ma-replay lang siya karon. Pati Juraya karon i-replay lang.
1: Replay lang siya karon.
0: Oh, good afternoon ah, kay Katropong Bea. Mayong hapon na from Guam.
1: Yes.
0: Oh, sa kay Katropong Dolly Camino. Madya, good afternoon, Katropong Era, kay Katropong Jan Zine. Long time wala ako comment, pero daily tune in ako ng radio. Oh, thank you sa Dolly Camino ha. Sige lang kay every, ano, every Thursday, we'll be with you mga katropa. Kaya tayo, syempre, every, from Monday to Wednesday, we give, we give way for our, for impeachment, mga katropa.
1: Yes.
0: Kitibalaan man naton, nga you are all, nga ano sila, nga ano gani, nga interested, diba? Biskan kami man, you're interested, mga katropa. Kag syempre, ti, ano na siya, it's a national concern.
1: Oh.
0: Diba?
1: Objection, Your Honor.
0: Objection, Your Honor. Oo. Sa kay Sir Mike, Pramanardo, good afternoon. Sa kay Sir Jet, tibaga, Sir Jet, how are
1: Oy.
0: You? Grabe, Sir Jet.
1: Sir Jet,
0: ligas yung ano, wala ka, ha?
1: Grabe, though, for me, absent
0: ka lang, ha? Kamusta si Sir Jet, tibaga? Marabi na, mon, kung nangisid ka na to sa kung ano-ano, Sir Jet. Ay, good afternoon, ako,
1: BC
0: Sir Jet.
1: Ano?
0: Aman niya, shout out lang sa amo, di nagaluto. Bulalo, kag nagasugbalo ko, say good bye-bye. Thanks, guys, mabasa. Always from Ngaybay ang Ahoy. Grabe, ba? Ano na, Sir Jet,
1: perfect
0: tibaga?
1: Perfect combination
0: pang,
1: ba?
0: Pang ano na siya, pang panyaga, pang panyapon na, ang ano, ang ginaluto niyo.
1: Pang sumsuman.
0: Ang lokos, yung ano, katropang jet, ibaga, subuhin niyo ginaluto kung pang ano, panapanyapon, ganit na nakaroon. Muna ko sinyo, hatag na lang din.
1: Padala na lang din.
0: Oo, padala na lang din, di ba? So kay Sir, kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso, good afternoon kita Pangeran, kita pang John Zin. Uy, mayong hapon, Ma'am, ano, Ma'am Marilu. How are you to find out, Ma'am Marilu? So kay Sir, kay Sir Liazar Caspilio, watching live. Uy, thank you, Sir. Salamat, salamat kita sa inyong pag-upod, dari sa ating program sa X-Rated. Kay Sir Nilo Bellio, kay Sir Joel Hanagap from, ano na si Sir Joel Hanagap from, ano na gani, Mandawi Foam, Pavia, o diba? Hello Sir Joel, kamusta ang Mandawi Foam? Masarap pang matulog dyan sa inyong foam. Parang sumasakit na yung leeg ko dito sa ano, sa folding bed.
1: Hatagin nyo gani ni ano?
0: Di pa ano, basi may
1: sample.
0: Foam. Basi may ano, kamuda, may ano na, may tester. Basi may tester may, foam kamuda sir.
1: Hindi lang
0: ano.
1: Ko nang reject kay ano.
0: Biskan ano lang siya, biskan single, okay lang na siya. ano lang, okay lang kung reject, basta hindi lang gidgawa nga daw pang reject na git. Ah, like, napapuslan man siya, sir, ano, Sir Joel, si Miara pa dyan.
1: Kasi may second hand man.
0: Uy, basi may surot ang second hand.
1: May foam nga second hand daw.
0: Ah, Dola, may surot no? Gani. Oh, di ba? Ako, taga, nakasang foam, ano lang, tag 200. Damol-damol siya, pero may surot.
1: May surot.
0: Lang.
1: Hindi na lang. Hindi ko man katulog.
0: Second hand, nalawayan. Hindi mo sure kung laway lang.
1: Okay lang kung laway lang.
0: Ah, diba? Well, good afternoon kay katropang AJ Bordon.
1: Maraming nangyayari sa...
0: Basi ko damo na siya history.
1: Maraming ano yan, maraming ganap.
0: Basi ko na yung damo dagan sa niban.
1: In-exorcist ka ba? May ano, curse,
0: diba?
1: Curse gilang
0: ay,
1: foam.
0: Ay, oo. Tapos naglutaw ka na lang gali. Kita mo na.
1: May sumpa.
0: O, diba, te? Nagkita ka lang, nasumpaan ka pa.
1: Hunted
0: ay.
1: Foam, o.
0: Oh. Uy, good afternoon kay katropang kasi better ni Solieros.
1: Congratulations.
0: Or good afternoon, ka tropang Bethany Saliero. Sa Hayambal, yun na ay, Hayambal, yun ay, saan upa ko pa ba? Why to daan, ano mo, why to daan, Sun Plus Gold, nga baligya sa, ano, kung kaisa sa Kalinog, sa pharmacy. Amaya, nag-crave ko bala dahil ang malasakot. Amaya, kung ano, fishball. Amaya, hindi. Santan Plus Gold.
1: Santan Plus Gold.
0: Coffee mix. O,
1: ah,
0: diba?
1: Ay, isa na all gina-crave na.
0: Oo. Ano, amaya ko, ate. Why na ko di kay Tiamban favorite? Kung walang hatag ko si Mo.
1: Pero in fairness, ha? Ang,
0: alam, hatag ko si Mo. Kaya mo man ang favorite ko. Alam, unahunta pa ka.
1: Ang Santan Gold Coffee mix, diba? Damo na nag-away na.
0: Nga ha, gaagaway. Oo, bisan diri sa ton.
1: Pinangitaay.
0: Bisan diri sa ton. Kasi katropang Mario pa nga bukas na ng Sun Plus Gold ko. Wow! O, diba? Ako na everyday, ginaisip ko mana.
1: Bow?
0: Oo. Especially kung Monday, Wednesday, kag Friday. Ginaisip ko na.
1: Balayin ko na.
0: Oo. Kay siya daan, ang kinala mo daan, pag kuya nakapiya, ginadala yan na puli mo.
1: Dito ya.
0: Wala na siya kapalon.
1: Wala di ya.
0: Isa. Oo.
1: At ilapit naman lang, may supply naman.
0: Ah, diba? Ay, ala. Oo, wala no. Dasig lang ba? Tapos ang banya na daan
1: ani,
0: sa akin.
1: Naman, oh, tatlo naman.
0: Ika-gaya ka na.
1: Oy.
0: Oy, bagong gupit.
1: Bagong gupit,
0: grabe,
1: oh.
0: Grabe, ah. Ang fresh nila.
1: Sino kaya yung guwapo na yun?
0: Ah?
1: Pogi.
0: Oy, Pogi. It's always on your mind.
1: Ano na
0: sa TikTok na siya?
1: Sa TikTok.
0: Uy, good afternoon na sa atin 14,000 viewers.
1: Uy!
0: Ay, grabe. Sika tropang ano ba? Sika tropang
1: January. Anong gunting na?
0: Ah? Tadlongin man gunting niya, pero may tipyas na galing talingay.
1: Anong gunting na?
0: Ano na siya ang gunting?
1: Gupit binata.
0: Barbers?
1: Barbers. Abi ko gupit binata.
0: Amo na ang barbers?
1: Barbers na gali.
0: Barbers na gali? No, hindi mo na barbers. Abi kong barbers kalbo, hindi gali.
1: Ang... hindi, abi ko kanyang barbers ang ano. Basta.
0: Ano? Imo ya, ikaw kung magpagunting ka, anong, pag, anong alan sa gunting mo?
1: Ano? Gupit.
0: Guwapo. anong gupit. Panawag? Di ba may arat na sinyo mga Mohawks, mga ano pa ginaiban?
1: Ano, ganina.
0: Ano pa ginakatropan siya? Ray, ang ano, Bombers. Oh, di ba? Ano pa ginang si mga Mikalbo. Katropan siya? Ray, ano pa ginang mga ngalan sa inyo, Gunting? Si katropang Alex, bayan na siya. Oh, di ba? Kaya to pa, Alex. Swak na na yan si katropa Alex. Ya, yeah, okay. Oh, na okay. Naging na saya. Oh, ikaw.
1: Ah, basta importante, ano?
0: Di ba? Flat top. Ano na? Na dulce.
1: Importante ni gasto sa shampoo.
0: Di ba
1: may ara
0: na like Mohawks or like ano na nga daw, padong sang manok? Ano na, straight cut?
1: Oh, Mohawk. Ang ano na, oh.
0: Oo, di ba? May muna. Oh, di ba? May mga afro style.
1: Simical ba na?
0: Sa amo niya, wala na iya bala.
1: Brush,
0: sa amo na, wala na iya bala.
1: Buzz cut.
0: Ang may ngalan, yeah. Nagidya sa amon shaggy. Pero ang iba, ako na ako magpagunting, ang tadlo nga lang, bi. Oh, walang na, oh, ipavilang na, bi, ipayu. Kung ano lang, iya nga, ano, amo lang na siya.
1: Ang pinaka-shape niya.
0: Oo, te, in new year, lain-lain.
1: Oo, may lain-lain nga style. Diba? May high, ano na subong,
0: pero
1: mid-fade.
0: Pero do you believe nga, in every, fade. Ano, in every, ang gadala ko na sa imo nga, ano, sa imo nga, ano na gani, sa inyo nga, like, especially in boys, na ang inyong mga gadala, sa inyong mga aura ko na is your hairstyle.
1: May ara man.
0: Oh, di ba?
1: Kay galain ang itsura mo, depende sa inyong
0: hairstyle.
1: Hairstyle.
0: And hair color. Oh, di ba?
1: Amo ng iban, mga like, mga bigo.
0: Oh.
1: Or like, may mga probda ko, ang problema, gapakalbo.
0: Alo, tish.
1: To, ano ko na, to refresh yourself, man.
0: Shagilid. Shagilid ang... Ano na?
1: Shaggy.
0: Shagilid ang buhok.
1: Ah, what
0: kay
1: if?
0: Kaya kaya katrama ng Alex gani.
1: Sige. Kaya shagilid.
0: Sige katrama ng Alex. Sarili mo, i-bash mo.
1: Pwede ba daw wala na bilin? May bilin pa haw?
0: May ara. Mabal.
1: Ah, may ara.
0: May isa, kinakulungan mo na siya. Boss, ambalan ko siya. Ambalan ko si katropa Rumel, boss. No, ambalan ko yung style mo ay.
1: Gamunit.
0: Ambalan ko siya.
1: Shaggy.
0: Ambalan ko. No, ambalan ko yung style. May shaggy ay. Ano yung parang mumambal naman na. Sige, bala! Ginawa mo, mamawa naman na sa... Sira, bala! Mamawa naman na, damo naman, wakal. Ang malala ko, laway ko!
1: Oh,
0: tapos sa malala ko, ito shaggy, gani buhok mo. Oh, shagilid. Shagilid na lang yung naiwan. Ay, nako. Ay, ang mali, excited ako magbasa. Ano ka din? Ang nga, maubo lang ko.
1: Hindi lang ako na magkadlaw. Kasi kung... What if, Bino? Ay.
0: Ikaw man, sa gilid, man sa buhok. Hala, ano na lang? Pinsura mo kung sa gilid. Katrapan dyan, Ray. I-prompt na biyang picture niya, please, sa, ano, sa Gemini or sa ChatGPT. Ano? Ibutang da nga wala sa buhok sa tunga, sa gilid lang.
1: Amdaw mo niyo?
0: Ah, hindi na napag-ipagkita.
1: Hindi.
0: Low eye. Araya, ano, ginaya pulido. Wala na, ano na na.
1: Pulido. Ah,
0: pulido na na siya, ya. O, oh, diba? Danay ka bala i-greet, di bala danay. Kaya ikat pa pang beta nilang tasta. Kay Sir Rinaldo Abeta, kay Sir Warren Kenyame, kay Rosalia na dati.
1: Ano
0: good afternoon. Thank you so much for being with us.
1: Ayos, sumandaman mo,
0: ano? Dapat ipakita mo sa screen. Dapat i-share mo sa ila sa ano sa ating Facebook Live viewers. Kung ano ba lang itsura ni katropong Janzine. Kung siya gilid lang yung kanyang buhok na naiwan. Di ba? Pero mga katropa ha, if you are aging, I mean, bala like, na age, you are aging, oh. Mga katropa, and if it comes from your genes, wala ka na da choice or wala ka na da mahimo on.
1: Pero tuod ako na ha.
0: Nga ano?
1: Like, kung very stressed ka,
0: oo!
1: Ga, ano na, ga...
0: Oo, bala, gaunot.
1: Gaunot, oh.
0: Mm-mm. Yes, that's true.
1: So either nga gaunot or nagabukay, daw mo na.
0: Bukay?
1: Kaya diba, mali, gabukay
0: ang bukay na
1: yan, ano?
0: Diba? Sometimes, it goes with the age, and sometimes, diba, parusin mo. Parusin mo.
1: Oh.
0: Diba? Daw sa jeans,
1: hindi
0: guro.
1: Hindi lang halata.
0: Sa jeans, guro, katropang Janzine. amo na ganis sa mga katropa ta, if na-stress ka mo da, kaya wala na ka mo bilhin nga buhok, or like your buhok is slowly...
1: dying.
0: Wow, well, dying anyone? Coming out of your skull. Skull! Of your scalp. Oh, diba? Hindi ka mo magpa-stress. If you have money, you can do the ano. Diba? Ano nang itawag? Implant.
1: Implant.
0: Yes, hair implant, mga katropa. Kung kayo isa rin katropa dyan, Zine, ito na mapunggan, especially if hereditary. Na, bala, mayara na, diba, ang hereditary.
1: Oh, mayara.
0: Yung, hindi mo man siya gusto nga your hair will be fall out.
1: Mayara.
0: Diba? Kaso tiwai ka choice kay ti ano. Kung kayo isa sa mga products man ang ginagamit natin sa atin buhok. Diba? If hindi na kaya, if like every day, did you know nga hindi advisable ang paggamit ng shampoo every day? And,
1: yes.
0: And taking a bath every day is not advisable.
1: Yes.
0: Diba?
1: Amo na nga, no?
0: You just wash your Pokemon there. And then you're free to go. Ngayon ka lang pa. Pichakto gid man.
1: Kibot man sa Pokemon.
0: I mean, hindi wala advisable ang ano? pagbasa.
1: Katropa ng era.
0: What?
1: Who's your favorite Pokemon?
0: Wala ko bala kong kinala. Sino na siyang yellow? Di ba si Pokemon na siya?
1: Si Pikachu.
0: Ah, si Pikachu? Ah, si Pikachu eh.
1: Oh,
0: siya lang ako.
1: You just wash your Pokemon daw.
0: Yes.
1: You're so, good to go.
0: Oo, and you're good to go. Hindi, amo na bala.
1: O gani.
0: Kuy, dermat, mga ano na siya gambal ha? Like mga dermatologist na siya nagambal.
1: Kung ano, ay, kung
0: especially if nagagamit ka sa mga shampoo nga like super strong. Na it's not advisable. And
1: gabi ang chemicals.
0: Did you know, mga katropa, nga ang paggamit sa mga ano siya gani? Mga strong nga mga habon on your private areas is, are not advisable. Ang wala dapat mga mild lang.
1: Oh.
0: Ah, tuod?
1: Kaya, syempre, ano
0: uy, ano na, educational ni mga katropa, ha? You know. Oh, basta, ano lang, learn from us. Wow! Learn from us? Feeling expert? I mean, ano lang, get an idea from us. Kaya, nabasa ko man lang na siya. Kasi sobra ako ka-scroll.
1: Gina-share lang sa inyo.
0: Sobra ako ka-scroll na ano ko na siya, na ano ko lang. Nag-cross lang ang banas ko sa are. Diba? Pero tuod na, bisag ni-search nyo, taking a bath or ang pag-shampoo every day and using conditioner are not advisable. Every day. So, amo na. Ay, hambal naman na sa iba nga mga wala nagapaligo or takaan nga maligo. Ay, salamat. Nakaano ko.
1: Chakto,
0: ay, salamat. May tagapagtanggol ako. O, oh, diba? Pero hindi, chakto na. Ano na ka mo, half bath or kung kaisa or what. Kiti, ano na mo makaamo na ang isa sa mga rason katropon Johnson if super strong ang atong mga shampoo na syempre yung mga chemicals man di ba amo na nga on the long run nagaguba ang atong nga scalp nagadry ang atong nga scalp and syempre ang mga buhok tala is nagakapuspos
1: especially sa mga
0: amo na ang kan kaisa ang iban nga like may mga shampoo sila, may mga brands of shampoo sila nga hindi sila kasawo amo na ang kaisa
1: may ara nga shampoo
0: o nagakapuspos ila buhok ay nagaka Diyos ko, Jinsay.
1: Nakibot man ta.
0: Ala, kalaw. Ay, damo na.
1: Amo na gala ko na, no?
0: The notorious itsura. Amo na pang, hindi ka na bagay. The notorious.
1: Kabay pa, hindi
0: lang. Ah, kalaw.
1: Kabay pa, hindi lang kumaga.
0: Ala, daw, hindi daw rapper ka.
1: Gani daw, anong guli, no?
0: Tani, hindi.
1: Para mamamatay tao.
0: Tani, nag-t-shirt ka. Dahil hindi ka bagayan, mag-polo, mag-muna. Liwat, may katrapan, di ba? Tani, nag-t-shirt ka na. Tapos di ba?
1: Parang mamamatay tao.
0: Dapat nag-t-shirt ka na. Kag ang imo nga, ano? Ang imo nga, kulintas gold. Oo,
1: awan
0: na ba?
1: Diba? Ano daw?
0: Bagayan kita. Do,
1: ano na ganyan?
0: Ano ka dahil yun? Tapos sino na ganing rapper? Do, si Yankee, diba? Ano sino na ganing rapper?
1: Hindi, sa... Ang Puerto Rican, ano ba lang ano?
0: Si Yankee, hindi ah.
1: Be, lang to be.
0: Wait lang. Rapper na siya, ha?
1: Hindi, guro.
0: Hindi, sino na ganing isa ah? Sino siya? Gamayan na lang ang
1: si... Basta may, ano, kung may...
0: Yes.
1: Ano? Namuna.
0: Hindi na siya. Si Luis Fonsi, hindi na siya. Si, oh!
1: Ara na.
0: Sino naman? daw amo na bumbay.
1: Ano no?
0: Daw amo na nung bumbay nga na muna hulda.
1: Pero sa muna, katropang era, nag-ano gamang ko? Nagpakalbo gamang ko?
0: Ayog.
1: Kaagay ko.
0: Ayog. Atod.
1: Pero hindi amo na ka-nipis ha. Mm? Araya daw, ano na iya? Ano na uno or zero na tawag?
0: Ah, limpyo
1: zero.
0: Ah.
1: Mm-hmm. Ah, ano na?
0: Hindi ka ba zero? Si Snoop Dogg?
1: Hello. Snoop Dogg?
0: Nagwapo ya si Snoop Dogg ya? Snoop Dogg!
1: Kaya di ba may mga amuna na may zero, may uno, may dos?
0: Oh, di ba? Gwapo pa ya, maangas pa ya si Snoop Dogg sa saing mo. Dayaw, tanawa bala.
1: Do notorious nga, ano? Do...
0: Sino na ganing tambok? Sorry ha, hindi, I mean it's not very shaming.
1: Si
0: pero...
1: ano? Balaan ko na.
0: Di ba?
1: Rapper, gani.
0: Daw ara, nag-adjust sa imo, punta ka, dila. Basta rapper siya nga.
1: Ano gani nga kanta, yan.
0: Oh my God, wait lang.
1: Hindi naman tani karon ka move on.
0: Ada mo ka niyo?
1: Hindi.
0: Wow! The good boy, sura mo ba? Chubby.
1: Lain. Tikong long hair, be. Naara-ara.
0: Ano?
1: Kung long hair, be long hair.
0: Aray siya!
1: Si ano?
0: Si Fat Joe! Si DJ Khaled!
1: DJ!
0: DJ Khaled! Amo na gali! Ay, ambot. Ah, idol ko po muna sa ito na lipat man ko kay DJ Khaled.
1: Kung kantay at ibalaan.
0: O, diba na si DJ Khaled? Oh, di ba? Ay, ambot na lang.
1: Sige.
0: Nalipat.
1: Kabay pa, malipay. Malipay ka mo, ha?
0: Alam, pari yung tusuntong. Imo mo parang masligat si Mana. DJ
1: Sige, ito ay ko na,
0: Kelly. Tay, ambalan, kaamugin niyang i-prompt.
1: Ang muna galigin search mo?
0: Oo. Kuni, hapos lang.
1: Very good.
0: Di ba, kulang lang si mo, ano? Kulang lang si mo, ano na gani. Ang, ano, amara yun, pari yun yun. Ang
1: El Papi.
0: Kulintas na, bala.
1: Oh, El diba? Papi.
0: DJ Khaled.
1: Ma-change career
0: ka ni? Ma-change career
1: ka
0: na.
1: Teka muna kung lain ang imo nga buhok naman dahil.
0: Ang bali ni Tita Max si Vindis.
1: Vindis. Pwede man.
0: Liwat de.
1: Dapat wala lang galing bungot. Wala bungot si Vin Diesel eh.
0: Oo, gani.
1: Tapos ano ganyan
0: yung buhok? Argay, nagbitik si Kiko. Ay, Diyos
1: ko. Ano ba? Ano da,
0: be? Ay, gano'n man naman. O, hamba ni Sir Noli Camino.
1: Naligid yung kaya sa itsura.
0: Amugin na yung hamba ni Katropang Josiel. Amugin ako na ang bumbay nga na hold up.
1: Gani, dalain yung tsura, no?
0: Hala, do, ikaw mo na yung bumbay. Kung aga panukot to day Lord. Ang kapamilit na gulam ka, hindi ka magulam, bala. Oh. Kita mo sa mga tiyanggi,
1: kapamilit sila. Pwede mo na masalaan niya nga, bumbay mo na yung mga ano.
0: Iti, ano ba?
1: Hindi, ang mga buhok, baga mo na yung mga buhok. Do si ano? Sino ka rin ang si... Do si Freddy Aguilar.
0: Dali, hindi kagid ka. Easy ka, trap. May nagsulod. Hindi kagid siya ka, ano? Hindi kagid siya ka, kwanta.
1: Ara.
0: Ano?
1: Anong imo isa ano? Ligbat?
2: Dugay pa si Manasan. Tari na si Uda.
0: Ambalan, hindi kagid siya ka, ano? Hindi
1: siya kapugong.
0: May lain pag ita. Be explore.
1: Ano kay, naman?
0: Ala! Grabe pa yung iyong buhok.
1: Ano ba yung muna, oh?
2: San Goku?
0: Oh, dapat ikaw hatag ka tapang maya sa ano. Pala. Ikaw hatag sa kwan. Ikaw so, hatag sa...
1: Pardon, rockers.
0: Daw Indian movie! Daw ikaw ang ano. Daw ikaw ang main character sa Indian movie.
1: Ano oh,
0: di ba? Sa Three Idiots, ikaw lang isang idiot.
1: Grabe, galing mo nga muna, oh.
2: Ayan, galing mo pala.
0: Sa Three Idiots, siya nilang isabilin niya.
1: Teh, namian ka mo. Oh, sige, pick your ano haircut.
0: Kaya para ano pagid?
2: That's you, that's
1: you. Hindi na yan. Mas okay na lang kalbo. Amo nang tatawad niya, Shaggy.
0: Pero tanawa, walang walk mo. Limpyo-limpyo, wala.
1: Oh, Shaggy.
2: Shaggy!
1: Shaggy! Shaggy! Shaggy! Shaggy! Shaggy!
0: Oy, hindi ka. Oy, pero si Katropa Alex na wala nang bal ngang iya buhok siya gilid. Siya talaga na nang sula. Oy, may yabo na.
1: Oy. Ginawa na. Ginawa na.
0: Oy, si Katropa Alex na ina nagambal ng siya gilid. Di ba niya buhok? Ang bariya siya gilid ang buhok. Daw pudol ko na pudol.
1: Pudol eh, daw mo
0: na. Nga ano nga ido. Okay, why na? Ano mo lang to?
1: Para the rockers.
0: Wow, the rockers. Ano mo na to?
1: Eh, may himo ta banda sa daso.
0: Wow! Ay, Diyos ko. Ay, dato, katrapang dyan, Ray.
2: Ga-explore pa
0: siya. Sa Gemini, mo. Naman ko ubos na yung mga trials sa ChatGPT.
1: Why na? Why na ChatGPT?
2: Masulat ako.
1: Gabi ang power of AI, no? Diba?
0: Ay, Diyos ko.
2: Kaya niya ganyan mag-control.
0: Oh. Pasalamat si Katrapang Bea kay ano siya karon. Kay wala siya karon. Ala, grabe si Katrapang Bea. Nagpuli siya from Guam para lang sa muna.
1: Gani? Para makasaligbat lang, grabe. Ba? Kalapit, galing ang Guam, no? Nami ko itong ano daw, ano ito ba? Instruction
0: diba?
1: Instruction
0: diba? Oo, oo, gumusatanan nga, no? Gumusatanan nga mga kwan.
1: Pero laing yung nabi kung ano, no? Kung like, kung judge.
0: Uy, pero ano ha, good thing na sa mga AI nga mga muna. Kahit dasig lang, mag-prompt or mag-ano ba lang? Pero kung kaisa mga katropa, oo, dapat you have to verify first kung ang inyo ginatulok na image is not made of AI. Diba? Kaya ang iban, oh, wow! Daw si ano ka?
1: Very good! Tanipot tangan sang daw gold niya.
0: Ala, daw si Snoop Dogg, pariho, buhok niya ni Snoop
1: gold
0: Dogg.
1: Gold niya, kulintas, katropang...
0: Pariho, buhok niya ni Snoop Dogg, pero daw mas, daw ikaw pa ang tatay ni Snoop Dogg.
1: Si Snoop Dogg, yun na yan.
0: Snoop Doggy!
1: Snoop Doggy!
0: Katrapang Andre, Snoop Doggy! Mapakita kayo na mga maya! Babe! Daw piniya nga nagpungko ano sa buhok
1: niya! Ano ito, map na?
0: Lahat din, hindi ko kabati! Dosin, oh!
2: Dosin Kokomelo!
1: Ayo. Sino ganin na?
2: Si JJ.
1: Ang isa lang buhok. Ang isa lang buhok niya.
0: Pwede mo himuon ang ulo ni Katapanjansin niya pakwan. Sige na. Alert. Make this face ako komelon. Muna ang prompt niya.
1: Sige be. Kumakwa o ba'y makwa?
2: Pwede na lang. Kihado.
0: Tan.
1: Ayos ito ka ginapay. Ang si Snoop Doggy.
0: Si Snoop Doggy. Alam. Diyos ko! Ay, si Katropa siya! Oh, sige na!
1: Ang anto na lang to!
0: Eh di, asya to na na! Hala, hindi! Kita mo na those daw trolls ka!
1: Oh, ganda! Ah,
0: those daw trolls mo, no? Kaso nga may buhok imo agtang! Ano ni tubo? Or kon?
1: Ano
0: or
1: na nga, prompts?
0: Ambot siya, eh? Pineapple prompt?
1: Ang ano?
0: Oy mo, oy naka-prompt ka na da nga make his face ano. Gano ga-loading pa?
1: Ga-loading? Ay,
0: gano pa? Ga-generate pa siya.
1: Ang nakadugay sa Gemini.
0: Ay, ambot na lang git. Ah.
1: Ang ChatGPT.
0: Ola ton talang.
1: Oh, wala mo kay mega promote. Depende sa inyo.
0: Oo. Hambal ni ano ni Katropang Alex may shato man. Anong shato kay?
1: Anong shato?
0: Gano to, ano naman to si Katropang Andre ha? Sige na, ipakita na Katropang Andre, hindi ako ulat. Makadto ko na karon.
1: Bailo na lang. Ay, layo.
0: Ay, layo. Mana man, hindi mo na iya tsura. Gusto ko iya, ganyan tsura iya. Ano mo ng AI man, hindi man sa kabalo.
1: Lain lang a prompt. Ay, hindi daw ano man, okay man.
0: Oh, di ba? Good afternoon kay Ma'am Hermite ha. Hamba ni Sir Nolly, guwapo, gid man.

0: Tangisi ka to may Irish bangs.
1: Hindi ko niya dahan pang intrahe. Hindi ko niya dahan pang intrahe. Uy, may bangs man ko sa to.
0: Oh, diba? Butangis siya bala.
1: Curtain bangs.
0: Anga muna gani, oh.
1: Wapo, ano to karon yung tsura ko, be?
0: Ako niya.
1: Ah, karon. May imogid karon dyan, Dre. Kala, ito screenshot mo, liwata.
0: Sige lang, napasugtan ko si Amy.
1: Kala, Dre, sa itsura mo ka naman dyan, Dre, liwata. Mabash ko di gani karon yung ma-screenshot gani sa akon di karon. Sige ka talapan dyan, Dre, lang kayo.
0: Okay lang.
1: Oo, kayo do'y nugbash man tsura.
0: Sige lang, pasugti lang siya, kayo naka-on air ta.
1: Okay, mga katropa, we will be back.
0: Mag-commercial eh. Kanto ko naman daan to sa likod.
1: O, diba? Tanawa ba lang balang? Kagid ka different hairstyle. Kan, ano, kan kwan. Kan kwan. Kan, ano, diba? Like, amunin mo hairstyle. Dugalain mo nga. Ano, tapos kung aray, galain man siya.
0: Yung tubang bitanan,
1: ala, eh. Kaginot. Ah, ano man.
0: Doon sa dapo.
1: Nasobrahan niya siya. Guru sang ano ni katropang dyan. Zin, ay, ay, ambot na lang. Haba ni Sir Jetty ba? Ganyan, may gupit ang waigo. Waigwa-guwa sa balay.
0: Butangin na lang ko, balbas, be.
1: Te, kundi nagkalatol ang tutunlan ko.
0: Gina-request lang. Balbas na lang, be.
1: Nagkalatol ang tutunlan ko. Haman ni Sir Noli Camino, kanami, gidman imno lang sa plus gold. Daw agawon mo, gidman ko na muna gina-inom.
0: Oo, oh, di ba?
1: Kag-coffee stick lang imo. Importante, hindi lang mag-agaway. Uyab, bound shock to. Gina Sir Noli Camino, no? Kadamos ang ano, sa lalaki, sa babae, sa kalibutan nga, mga agaw ka man yan, no? Haman ni Sir Rinaldo Abeto, hello. Good afternoon. Oh, happy Thursday. More power to all the staff of XFM 100.7 Iloilo. Oh, di ba? Kay katropang koy engineer Roldaan Rocks Sandoval. Katropang engineer gusto mo makita si katropang Jan Zin, like ano siya engineer siya yung ano
0: ano
1: may
0: vocal,
1: surprise kami engineer sa iyo.
0: Vocal ako engineer.
1: Gusto mo ba engineer na makita yung ibang hairstyle ni katropang Jan Zin? O ipakita mo sa vocal kanya katropang ano yan engineer
0: yan. Ang yung hairstyle ko kung mag-ano ko, mag 60 years old ko, or 70 years old.
1: Ara, engineer! Engineer! Ari. Saan po yung bet niyo, engineer? Oh, good afternoon. Watch, uy, sa Mati City, Davao Oriental, si engineer. So, uy. Uy, nakibot pa ko naka-engineer sa pagkantoy, di ligad si Mana, to bala.
0: Kanto di siya.
1: Oo, ginkay oya aton nga water. Thank you, engineer, kasi hindi na ako tatawag sa kanila if ako ay naliligod. Pang! Katukan na yung tubig!
0: Ginapitik-pitik ang tubig.
1: O, diba? Thank you so much sa ating magaling na engineer. O, diba?
0: Oo.
1: Pero, engineer, hambalin ka tropang Jan Zin kung mag-kadto ko na sa Vietnam. Amo na ka na hairstyle.
0: Si Malupiton yan.
1: Si Malupiton. Uy, hello! Oo!
0: Ay, hindi man. Pero
1: si hindi, medyo may pagka-malupiton. Kung si Malupiton, hindi kasi Malupiton, malapitan ka lang da. Diba?
0: Ano nga prom?
1: Ala, okay guys, welcome. Dapat pabahiha imo, ano da, pabahiha imo tingog. Sige na. Alright mga katropa, we have... Hindi, agasakit liog mo, liog mo ga.
0: Sakit akong liog.
1: Hindi, balan mo kung agasakit mo liog. Kaya katabuay na sinasandugan
0: lapit na lang
1: na. O, diba?
0: Ano nga prompt na?
2: Kung ano ang style ka buhok na mo, dapat ay ano? Tunog kang limog
1: na.
0: Ay, wow.
1: O, diba? Ang boses na.
0: Nami ba?
1: O, mas namitan awon ka, Sir Jensen. Oy, next pa, next prompt. Diba kita kay engineer? O, oh, diba?
0: Pero na ba yung tingog ko dahay?
1: Lapat, ang una, ito pala kagina, katrapan dyan, Ray, bala?
0: Wait, nakali kabalo kung ano na nga, ano?
1: Oo, oh, ano, o, oh, diba? Eh! Oh, eh, yo, guys!
0: Eh, yo!
1: Eh, yo, GG! Eh, yo, katropa! Oh, ara naman niya?
0: Ah, man! Ano na man?
1: Next. Insen.
0: What's up, my brother?
1: What's up, my brother?
0: My brother.
1: Brother.
0: Ara yan, ano na?
1: Ano naman na? Guwapa si katropan Jan Zin, kung babae. Hamalik katropan. Hindi na, ma. Ano na?

0: niya yung panghambalyahay.
1: Oo.
0: Dapat English? Na-pressure pa sa'ya.
1: Na-pressure nando. Wait, oh, wait,
0: the basketball player, Kasir Jensen, kung wala'y buhok.
1: Daw si ano, sir? Daw si ano, engineer? Daw si...
0: Ay, ang kung sino naman ang pinaka-the best nga anong... oh, reggae. Ang ara, oh. Oh, piliyon niya naman na ang ano...
1: Kapayapaan, man.
0: Kapayapaan, man. O, sino nga basketball player gusto mo? Katrapan dyan din, hambal ni engineer.
1: Tikong kalbo. Sino mo lang mga kalbo nga? Ano, si day ano eh? Day... LeBron?
0: Uh-huh. Eh, tambok
1: hindi,
0: si LeBron.
1: Hindi, kay Lantabeng, ang sinong mga wala buhok.
0: Ay, ala. Laway.
1: Sino na sa'ya?
0: Si Jordan Walsh. Sa Jazz. O, oh, diba? Sa Wolves. O, oh, si, ano, si sino na siya? Number 10 sa Warriors. Alangan man, te? Ginaclaim mo gina si ano ka?
1: Si Kobe Bryant.
0: Kobe Bryant.
1: Oo.
0: Wala kagi ni siya nga, si Stephen. O, diba? Why? Wala siya kagi, ah.
1: Buhay na sa kagi.
0: O, diba? Ah, wala siya.
1: Di Michael Jordan.
0: Tabi mo si LeBron ka?
1: Di LeBron James.
0: Ay!
1: Wala, tudlo lang ko ng LeBron.
0: Araya be engineer. Sino siya? Araya be engineer.
1: Ano na nga, prompt niya yung na?
0: Different hairstyles. Also, hindi ko nila picture niya. Bala kaya ako, bala man search. O, oh, diba? Ay,
1: sige.
0: Eh, uy, ala.
1: Commercial
0: alas
1: stress, na ta.
0: Alas stress na kayo, guys. Wait na mga katropa, ha? We will pause for some commercial break.
1: Commercial na ta kay
0: dapat
1: ma...
0: Dapat bayi, imutingog. The, your face ay... is pang babayi.
2: Tara na, mag-ano na tayo, mag-commercial.
0: Huwag ipit mo lang sa mga
2: commercial na tayo.
1: Pupuntahan ko lang si, ano, si katropang John Ray.
0: Oh, wow! Daw Shaolin na niya, oh. Te, hamba ni Mama Rilu?
1: Oo. Oh.
0: Sa diin sa to?
1: Namin na kung ano, kung laba ang balbas tapos kalbo.
0: Ah, okay.
1: Daw si ano? Daw si ano?
0: Ah, okay.
1: Oh, Shaolin.
0: Si Shaolin, oo. Oh, oh. Oh, sige, sige. Hambal ka tropa niya.
1: May Shaolin kami di.
0: Hambal na mo, no commercial break na kami, pero hambal sa mga technician, dali lang ko, no? Dali lang. Ate, sige ah.
1: Ma, ano na kami, ma? Ang sa ano na, ang sa kakomelon?
0: Oo. Oo, ipakita ito. At tropa ang Bea. Babe, tanawa, bala ang danay.
1: sige, pasugtan.
0: Ha? Ah, di ba? Asin, oh? Ha?
1: Sino?
0: Si Raisa.
1: Chep, chep, chep, chep.
0: Kanami sa tawa ni Homera. Aba ni engineer. Ay, engineer, tanawawan pala. Diyos ko, Lord.
1: Ganyan sila, engineer. Mga bully yan
0: si
1: sila
0: Shaquille
1: dito.
0: Si Shaquille O'Neal. Hamba ni Tamako, no? Si Shaquille O'Neal. O, di ba?
1: Ganyan sila yan mag-bully.
0: Online bullying.
1: Oo. Sige lang. Karoon man, ano man ko.
0: Kasi kasuan mo kami ni cyberbullying, ha?
1: Hindi, ah.
0: Ala, oh! Chakto, si Tito Mac!
1: Oh, Shaquille.
0: Si Shaquille. Chakto, agad engineer daw, basketball player, kagad man, diba? Si Shaquille O'Neal. Oh,
1: the legendary.
0: The bata, yung kagad man.
1: Si Papa na.
0: Diba? Si Papa, wow! Parang naman sa nag-andar naman tingkuling.
1: Ay, hindi gali si Tito lang, gali Tito.
0: Oh, diba?
1: Bali, ano na siya?
0: Hala, kwa-kwa mo, gid. Pati ang buyon, sang iya nga, ano, liog.
1: Tamo, dami, gabi na siya. Pila na nasubong si, ano man,
0: nag-retire
1: si Shaquille.
0: Nag-retire na niya.
1: 60, hindi.
0: Daw, ano?
1: The 60 plus na siya gusto po.
0: Ato, oh.
1: Gabi.
0: Age.
1: 54.
0: Grabe ka man. Why?
1: Abi ko senior citizen.
0: Grabe ka man ka, 60 years old. Kay Shaquille O'Neal nga 54 years old pa lang siya. Gamay lang agwat yung wala ka ikaw, 45 ka na.
1: Gamay.
0: Oh, diba?
1: Gamay lang ng ano.
0: Oh, diba? Ay. Diba si Shaquille pa nagapailis ng diaper mo sa dog?
1: Oh.
0: Grabe ba? Kinala ko man
1: si Daddy.
0: Daw pala pariho, hindi niyo tsura ka.
1: Hindi, ano na ako nakilala, subong kay may buhok na kuya.
0: Pero soon ko no pareho nakamunga duwa.
1: Pareho.
0: Oo, pareho nakamunga duwa soon. Okay. Mga kita pa oras natin sa XFM, 52 or 54 minutes after 2 in the afternoon. Oras natin mga katropang inadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, Himasime Agustin, ang palaya malunggay garlic at spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Southern Plus Gold, available sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Sudbury Store, All Green Pharmacy, kag generika para magpago ng ating immune system. Kag syempre, para nga malayo kita sa mga masakit kangay sa high blood, diabetes, heart problems, and bukol-bukol sa lawas mga kitropang magbakal sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold supports health. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Southern Plus Gold. Pahinta nung may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available man mga kitropang sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubang sang Midtown Hotel. This time, mag-pause kita for some commercial break and when we get back, atin nga i-reveal sa inyo ang atin X-rated question. Gani mga katropa, tutok lang sa X-rated kay man magabalik pa kita yung drigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM. XFM.
4: Yes to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
8: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang mayroon sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes, to help.
14: XFM.
15: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
16: Santon Coffee Mix.
18: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
19: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Oh. Ha? Arvel?
0: Hmm.
23: Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw!
1: XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
1: Go!

0: po'y nagabalik ang X-Rated Oras XFM, 6 minutes after 3 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, mas a version kahanat oil, malunggay oil, kag vitamin D3, nga produkto sa Yes Health Incorporated, nga available sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center, sa Aang Building, in the street, Barangay Arroyo, Iniinas sa T, at Ubang Sang Midtown Hotel. Mayong hapon sa ating mga late tuners, sa mga bago lang bukas sa ilang mga radyo kung nagupod sa aton. Hello sa inyo tanan. Good afternoon. Mayong ayad din nga hapon sa mga katropa natin nga nagapamati sa aton samtang nagabiyahe. Mga katropa natin nga nagapamati sa aton samtang nagapangape. O, nagainom da sa ilang mga kape, sa ilang mga Southern Plus Coffee Mix, kag Southern Plus Gold Coffee Mix. O, mayong ayad lang ang paghigop-higop da sa inyong mga mainit-init, kag malamig na kape, kag enjoy gid sa pag-upod sa aton. O, mga katropa natin, mga drivers, mga taxi drivers, tricycle drivers, and syempre atong mga modernized and traditional jeepney drivers diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon! May daya din nga pagpamati sa atin and keep safe, mga katropa, halong din sa inyong pagbiyahe. Kag syempre mga katropa natin nga nagabaligya sa ilang mga tindahan, no, ilang mga grocery stores, ilang mga pwesto. Oh, good afternoon sa inyo tanan. Mga katropa natin dira sa may Iloilo Terminal Market and Iloilo Central Market. Hello, hello ha sa mga taga Iloilo Supermarket. Good afternoon sa inyo tanan. Kag syempre mga ano natin, mga district, ang itatawag, ang mga public markets natin dira sa ano, sa syudad. Oh, nakatunin sa aton. Hello sa inyo tanan. Oh, taga enjoy man ka muda sa pagtanaw sa itsura ng katrapan dyan, Sin. Ano lang naton, katrapan dyan, Sin. Gin-visualize lang naton kung ano ka bala if you are born with like that kind of hair.
1: Actually, ano?
0: Grateful ka man.
1: Hindi, sang una, gid man. Diba, wala man gid taya sang daw permanente gadyang
0: hairstyle.
1: Hairstyle, halimbawa. And, ano siguro, do...
0: Ano?
1: Nakaabot man sa punto. Hindi nakaabot sa punto. Nga daw, ano, gimando ka search, kagin man sang daw nami.
0: Naming wala hairstyle. Na so, hairstyle. Feeling mo, sa in all hairstyles, ano ang nababagay sa'yo?
1: Di at least, ano, kabalaan ko nga kung anong tsura ko sa kung kalbo ko. Diba? Katie, in the future, di ba mabalaan? Basta mag-kalbo kita, di ba?
0: Pero at least may ano ka na, may idea ka na kung ano ang maging itsura mo in the future.
1: Bo ka bay pa, hindi lang.
0: Amo to ang itsura mo, kung amo ka na kabata, subong. Pero wala to kabalo kung magdigulang mo kung ano.
1: Amo pagid na.
0: Diba?
1: Kag ano isa ano? Ina sa mga mambalaton daw. Do kung magagin tagaan kita sang chance man katropang era nga do ma-explore ba naton.
0: Yes. Amo na ganin sa mga katropa natin.
1: With the power of AI.
0: We should use AI properly mga katropa and not on ano on not nga pangguba sang iban. Kay ti syempre arada maka-create ka diyan sang ano mo like ibutang mo lang na itsura sang ano sang kaaway mo bi or ano di ba ay hello ahay di ba ibutang mo lang da ang itsura sang
1: ko ano
0: sang kilala mo o di ba like make this nga nagaamuni o di ba ti amo na nang magwa so kun i-post mo na sa social media or palaptahon mo na siya it can cause ano na siya it can damage the person's ano identity or ano, di ba? Amo na nga, dapat mangin ano ta, dapat mangin responsible ta in using AI mga katropa. Kasi dapat siguraduhan man naton nga hindi kita makatapak sa ibang mga tao or can grabe cause harm on other people.
1: Kagdami kayo na biyang AI katropang era.
0: Amo na ganyan, may mga pros and cons katropang
1: ganyan. It makes, ano, pagkita nga ton yung kabuhi.
0: It makes your life easier. Oh. And di ba? And syempre, faster.
1: Hulat ka lang 30 seconds, 1 minute.
0: One minute, o oh, diba, kung hinayin mo internet, mga 2 minutes, o diba. Pero tiyan mo na gani, we should use AI properly and responsibly, diba?
1: Yes.
0: Insat nga, ha?
1: May mga ano, abi.
0: Oo. Te, ano na, karoon di ko ng imo itsura, AI, gali, tapos ipalapta. Kahit kung kaisa ka na, hindi mo walaan siyang mga ano, do kung kaisa, do ka realistic, o diba, do hindi siya mambal nga daw AI. Oh, isa kay Sir Joel Hanagap, katapayra mayong hapon. Nga pamatidra sa may Mandawi Pavia, sila Glenn, Dinel, Gerald, Renee, sa Gino Cag Dexter. Salamat, kid. Or thank you, sir, ano, Sir Joel Hanagap. Pambalta ka ni Sir Joel, may tester ka mo to nga, no? Nga po? Katapang Joel, may ano
1: mabisita
0: ka mo to?
1: Mabisita da, si katapang era.
0: May ano ka mo da? May ano na itawag na foam. Kina mo naging splice lang siya. Ano na siya ganit? Okay. Ano to ka lang ba? Mungin na second hand? Second hand pero wala lang surot. Kag wala lang na kung ano-ano.
1: Ano lang siya, second hand pero good condition.
0: In good condition. Good as new. Mm. Ang mali sa jet daw si Vince Carter kung ka-sir kung kalbo.
1: Oo.
0: Ano na tsura? Yahaw, be. Ay, ala. Ay, hindi.
1: Kaya sa'y bungo.
0: Do si ano, gidya daw si... Ano, kagidya?
1: Shaquille.
0: Do si Sir Shaquille, kagidya. Wow.
1: Si Daddy.
0: Oh, haba ni Sir Jet, ibaga. Original nga gunting daw si Lionel Messi. Kung kalbos daw si Baby Ama.
1: Sino si Baby Ama? Me?
0: Ano siya? Sino sa isa?
1: Sino sa iya?
0: Sino sa isa? Si Lionel Messi. Wait lang ha.
1: Basi kung naga ano ka mo. Kung
0: hindi,
1: naga
0: hindi bala pierde man ni sila. Charot lang. Hindi bala.
1: Hindi bala.
0: Hindi bala. Hey na ko, amo balik ka tapos January. Mayara ko to balaan free fra free foam pero hindi ko na iya pang. Amo na kani ang bal ko kay katropon diyan Zingi na. Second hand pero paghigda yan nasa pian siya, okay lang na.
1: May sumpa galing ako.
0: May sumpa gali, o diba? O, ano na ka-drop ang dyan, Zin? Pili,
1: diba kung ano?
0: Pili, ano, di, pili,

0: Babasa mo to ah. Di mapakalbo na ko buwan.
1: Pili, hindi anay yun.
0: O gani, ano ko anay. Siyempre mga ano to anay, mga... Mas story tanay.
1: Spill tanay, spill.
0: Oh. So, oh,
1: diba? Pero sa mga katropa natin ha, if kung gusto ninyo nga mag ano nagnami ang imong aura. Pili kasang nami nga hairstyle.
0: Pero na-astigin man ang aryo.
1: Diba? Mas astig kung may napilian ka na
0: din. Butangi ka ni Balbas.
1: Katawan niyan, Zin. Mas astig kung may napilian ka na din.
0: Katawan niyan, butangi Balbas.
1: Oh, sige, butangi Balbas. Ara, oh,
0: amo to nga buhok. Hindi amo to nga buhok. Tapos butangi Balbas, be. Para magkatanaw ta. Butangi isang daw. Hindi noon super laba, ah.
1: Ay, dali lang kita. Si sir.
0: Hello. Sir, ano yung mamahambal?
2: Ay, shout out. Mga taga-shopee yan to, yung mga katropa. Dali lang, sir. Dali lang.
0: O, kita yung mga katropa.
1: O, shout out sa mga katropa natin from Shopee! O, diba? Aray na sila sa go.
0: Voucher. Free shipping.
1: Oy, always naman sa mong gawaga. Free shipping ang ano, ang Shopee.
0: Basta
1: pero,
0: diri mo yung address.
1: Oo, basta diri lang. Basta diri lang sa XFM. Kay did you know? Nga kapitbahay po namin ang
0: neighbor
1: Shopee.
0: Neighbor lang namin sila.
1: Yes po. So, andyan lang po sila sa labas. Oo.
0: Amunang kasi ginahaboy na lang dyan ano, ang parcel.
1: Oo.
0: Kami parcel naman sa katropang era.
1: Wow, grabe man. Pinapalapaw lang. Nakakasakit kayo, okay. Nakaka-hurt kayo
0: basta
1: ha.
0: Basta hindi lang ano, basta hindi lang ano na.
1: Hindi lang siya one. Yes. Oo. Oh, sige na.
0: Ang one na lang. Ay.
1: Ari na lang ho. Oh, ari na lang. Ay, ay. Sorry kung why ga rhyme ang aton nga X-rated question this afternoon. Kay na Willie, tabi sa itsura ni katropang Gen Z. Nag-focus na dito.
0: Ganyan pangitaan niyo ko sang makeover.
1: Yes. Pero this afternoon, mga katropa, our X-rated question is, maliit na parang sibat, sandata ng mga pantas. Anong pantas?
0: Ano yung pantas? Baka wrong spelling.
1: Pantas na siya.
0: Basta hindi pantat.
1: Pantat? Pantas.
0: Sibat pantat.
1: Pantat in. Pantat meaning. Ay, pantat man yung na-search ko kay. Pantas meaning. Oh. Meaning. Oh, wise person. Oh, are you pantas?
0: Ah, pantas oh, diba? Para yun.
1: Alright, mga katropa, again for our X-rated question, maliit na parang sibat. Sandata ng mga pantas. Ay, may sandata ka kaya, katropang John
0: sandata
1: Ray?
0: Sandata ng mga wise.
1: Oh, basta pantas, like to, ano ah, do mga butanta lang for us, ikaw be, sutil. Oh, ikaw na, ikaw katropang John Sin.
0: Maliit na parang sibat.
1: Oh, may sibat ka da?
0: Di ba si Bat is...
1: Oh, gani.
0: Spear? Daw mo na.
1: Oo. Si Bat hindi...
0: Pana?
1: Ano si Bat? Ay, ginapano mo ko mo. Si Bat.
0: Pana na yung ano?
1: Oh, di ba spear?
0: Oh, spear.
1: Oh, tinga ha, may ginapang spear. Katropang John Ray nga nag-action-action kagida. Ha? Ha? Lakat, di dali, hindi ka magano da. Oh, sabta ng X-rated question. Tamo na yung surprise ko si mo. Kung this afternoon yung surprise mo kami sa imo new haircut, subong i-surprise ta kadanay. Oh, katropang John Ray, what is your answer sa ating X-rated question na maliit na parang sibat sandata ng mga pantas? Ang pamangkot, may sibat ka da. Ang pamangkot, pantas ka wala. Kung ano ang kasunod sa utok.
0: Ay,
1: Genie in a bottle, kaso hindi siya mag-igo sa bottle.
0: Ang,
1: Oy, lakata, di ka tarapan na, Andre. Lingaw, walang uda ah.
0: Oh, ako si Mr. Suave. Oo na, no? Duwat.
1: Oh, grabe.
0: Duwat.
1: Ipakita, amo lang ito, ipakita. Dapat imutingok, amo lang na, ha? Dapat amo lang na.
0: Oh, ako si Mr. Suave.
1: Oh, grabe.
0: Hayop kong dumiskarte. Araw man o gabi.
1: Hoy.
0: Pumunta ka na dito. Isa kang...
1: Isa kang pantas.
0: Malaking...
1: pantas. Lakat na di katrapan dyan. Hey, lakat na din.
0: Pumunta ka na dito. Iwanan mo na dyan. Ay, minami, gamanggaliw ka muna.
1: Ano? Bali, pumunta ka na dito at ako'y iyong sibatin. Ay, ay, ay, ay.
0: Nag-una ng chanta parts out.
1: Diba? Pareho ka mo.
3: Iya mo man.
0: Nagalagas ka na.
3: Iya mo man.
0: Oy, nagalag- okay, pareho ka mo. Nagalagas ka na gani.
1: Sa kupon na lang ka mo to, ano?
3: Ha?
1: Exhibition. Sa kupon na lang ka mo to, exhibition sa terrace. Kung hapon. Pwede man. Pwede man ko, no?
0: Mga
1: tapos, ano? Nami, balaan si Katropang dyan, Ray. Kita mo kung mag-exercise ka sa terrace. Dito sa dalong, pag magama mo na siya.
0: Tulog
1: ka. Oh, inaisip niya kung nga hapo-hapo ka kung wala. Oh, di ba? Di ba?
3: Inaisip ko kung paano ko brahon. Kung paano
0: ko ilogon.
3: Oo.
1: Kung nga at least. Wala pa na kayo rin. No, ang aton. Tapos masigaw niya pa suka. Nga makitaan ko to karon. Mamba sila. Wala mo na. Mamba sila. Ano na siya ya? Wala mo nag. Hindi mo na amo. Mamba sila. Hindi mo na amo. Kung nag-enroll di sa. Hindi.
0: Harigid lang kami din sa likod.
1: Oo. Hindi ko yabi. Ano lang niya ako. Oo. Dapat. Ano na hirana ako. Free trial. Para pag-abot ko to. Hindi na ko manong like hindi isa pala kaset na po-po na ko hindi na pahuluya man, di ba? Pero katropan dyan, Ray, ano imo sabat sa an X-rated question? May pamangkot ko si mo, may sibat ka na.
3: Mayara eh.
1: Yee.
3: Gali, hindi talom.
1: Hindi talom yung sibat, imo yung katropan dyan, Zin.
0: Hindi talom, hindi na sibat eh.
3: Kadugay-dugay, nangabaid ko sa inyo po.
1: Ano na, ay halo.
0: Ay, kay dugay na ko nung abaid.
3: Kadugay na ganing abaid, wala ka talong.
1: Di ba, balaan mo ko anong halo?
3: Oo, eh.
1: Oh, balaan niya ni Ayhan ko anong halo.
0: Oo, last time
1: nabayan ako. Dapat kaligo-tingo, gani si Mr. Suave.
0: Dami niyong pinapagawa.
1: Hindi naman tumataas yung aking
0: hindi naman
1: UF.
0: Talaga yung tumataas yung kilay ko.
1: Oh, sige na. Mr. Suave, ikaw ba? Meron ka bang sibat? Alright guys,
0: abo.
1: This afternoon we appreciate the this afternoon mga katrapa, we are very much lucky and we really really appreciate the presence of the only one, Mr. Suave!
4: Ohohoy! Magandang hapon sa inyong lahat!
3: Amigos, amigas!
4: Mga amigo, mga amiga! Nandito na naman ako! Mga...
1: Mga katropa, let's all welcome Mr. Suave!
4: Bakit pa ulit-ulit? Ano ba?
3: Nasigutin?
1: Mr. Suave, kamusta po yung, ano, yung pag-travel puntang XFM Iloilo?
4: Okay naman po. Napaka-layo ng inyong lugar dito. Subalit, napakaswerte ko kasi nakita ko na kayong lahat.
3: Wow!
1: Grateful ka rin po ba, Mr. Suave?
4: Ano ang grateful?
1: Paano ako magiging grateful?
4: Basta yung alam ko, malaki ang pagpasalamat ko sa inyo.
1: Gusto rin namin sabihin, Mr. Suave, na malaki ka rin.
4: Aba, syempre! Malaki talaga to! Ano ba yung tanong mo kanina, Katropang Era?
1: Yung tanong ko, yung ating X-rated question this afternoon is, maliit na parang sibat, sandata na mga pantas.
4: Sibat?
1: May sibat ka ba?
4: Syempre naman!
1: Matalim ba ang iyong sibat?
4: Medyo matalim. Pero, hindi ito nakakasugat.
1: Lipay naman ako. Ayaw niya naman, nakamalingon niya. Nakaisip siya. Ang bali naman ako. Muna naman siya. Oh, diba?
3: Grabe. Hey.
1: Kung hindi siya nakakasugat, nakaka... ano siya?
4: Nakakapasaya ito. Ibang klaseng sibat ito, katropang era.
1: Bakit? Hindi ba siya matatap? Hindi ba siya matatapon? Di ba ang sibat, kinatapon siya?
4: Oo.
1: I mean, hindi siya tinatapon. Hinahagis pala.
4: Oo, hindi.
1: Hindi? Hindi siya
4: ibang klaseng sibat ito?
1: Oh, hindi siya mahagis, pero...
4: Hindi siya hinahagis.
1: Pero?
4: Pero, pwede mong hawakan.
3: Hinahawakan din naman yung sibat, ha?
4: Oo nga. Basta huwag mo lang ihagis. Ganon yung sibat ko.
1: Eh, yung sibat mo, katrobang John Ray.
4: Eh, yung sayo, katrobang John Ray.
3: Gaya din yung sayo.
1: Masakit puso mo.
4: Paano mo naman nasabing pareho sa akin yan?
1: Ano ba ang hugis ng sayo?
4: Yung sayo ba? Hindi rin nakakasugat?
3: Ganun din.
4: Hindi.
1: Nagagay, bit mo kaya
4: mo. Bakit ka umiyak?
1: Ay, tears of joy
3: tears
1: po yan.
3: Tears of joy lang po to.
1: Kasi nakita niya si Mr. Suave. Oh, diba? Tears of joy lang po yan. Mr. Suave.
4: Ano yun?
1: Andyan ka pa ba?
4: Nandito pa. Napaisip lang ho ng konti.
3: Maliban sa nagpapasaya, ano pa?
4: Nagpapasigaw din ito.
3: Kumpituhin mo na.
4: Nagpapasigaw, nagpapasaya, at nagpapahiyaw. Ganyan
1: dapat,
4: ang...
1: Dapat kada hambal yung ano, nagpapasigaw. Dapat masinggit kada nagpapasaya. Dapat makaglaw kada. Tapos kung nagpapaano pag ito?
4: Nagpapahiyaw.
1: Nagpapahiyaw? Hiyaw ka man da. Oh, again, again, again.
4: Ang aking sibat.
1: Liwat. Dani, kaway pa rin dalaw. liwat.
4: Mga katropa, alam nyo ba ang aking sibat ay... Nagpapasaya.
1: Woohoo!
4: Nagpapasigaw.
1: Woo!
4: At nagpapahiyaw.
1: Welcome everyone. Welcome, Mr. Suave.
3: Iba ka talaga, ay, Mr. Suave.
1: Iba ka talaga, Mr. Suave. Maraming salamat sa iyong answer.
4: So, yun na yun? Hanggang doon na lang ba ako? Sige, ibalik ko na yung mikropono kay katropang Janzin.
1: Oh, nakapoy na siya. Nakapoy na siya. Ay, Diyos ko, kakapoy man ah. Okay lang si Sir Suave. Okay lang si Sir
0: Suave. Sir Jet. Gani, Sir Jet. Namuamugid.
1: Masaan? Comment ni Sir Jet.
0: Gani? Amalia, si Mr. Pogi.
1: Gwapo nga tingog. Imbis nga Mr. Suave, Mr. Pogi. Gani sa Dragon Balls.
3: Oo. Doon si Mr. Pogi. Yun man.
1: Ay, kay Waiko, bigatan ako nga, ano mo? Ka-Filipino dub.
0: San Goku? Ah, San Goku?
1: Hindi mo lang ako natanaw. Waiko, kaya katanaw, Filipino dub.
0: Ah. Ang ano lang, ang...
1: O, diba?
4: Kahit isa kong mahinang nilalang.
3: May sugbon.
1: Hindi pa rin siya mapuntad niya, guys. Hindi pa rin siya mapuntad. Asta na, kaman sa gabi kayo yung asta. Lucas, halika dito.
4: Anong ginagawa mo dyan?
1: Bakit ka tumatalon-talon?
0: Tama na niya.
1: Lucas, bakit ka tumatalon-talon? Oh, di ba? Gusto mo yung balls mo malaglag sa tuhod mo? Oh, naamo na yan, balsi.
4: Kuwang-kuwa mo, katapos nila.
0: Hindi mo sinasabi niya. Talented ka rin pala.
1: Sige lang, bawi-bawi. Tali for the whole week daan yung Juan. Diba?
0: Once a week na lang.
1: Ay, wala na kalingin. Wala pa sinak lang ko na sugar.
0: Ano? Bakit ang init dito? Ano pa naman yan?
1: Ay, hindi. Wala na sa kasabat. O, oh, tika katrapan siya, Ray. Anong, anong klase? May sibat, may ara.
0: Pinapawisan yung kalbo ko.
1: Erik na lang, bro. Ay, Diyos ko. O, oh, sige, hindi na lang ganun. Na si katrapan siya, Ray. Wala niya po losya. Pwede ka si Mr. Suave. Sino siya? Opo, huwag mong kalimutan ang tingog mo.
0: Si ano eh?
1: Si Nosha.
0: Si Master... Kaya naman si Master Butin.
1: Sino na siya?
0: Sa Dragon Balls.
3: Master Butin. Pero wala ko ka ano, wala ko ka... Hindi ko ka ano... Ka,
1: Master nanina. Butin? Ano spelling yun?
3: Ka... Ilog sang iyang tingog.
1: Ay, hello? Uy, pero persado na siya.
3: Oo. Oh.
1: Diba, ano na siya nila?
3: Lolo.
1: Lolo ni siya nila? Oo, te. Balaan ko naman. Abin yung kamulang katalo, ano?
0: Dragon Balls.
1: Dragon Balls? Sige lang! Bisa kayo kakabalos ng iya tingog. Wala man na siya sila dragon. Ikaw yung balls mo dragon man na siya.
0: Lumapakos.
1: Oh, okay na guys. So yun na yun siya. Okay?
3: Oh,
1: so wala kita di may napuslan sa ilas mo mga hapon.
0: Naglakat na si Mr.
1: Naglakat na si Mr. Suave.
0: Mr.
1: Kita
0: Suave.
1: Mo nag-ano siya. Nag-ngirit na lang na siya.
0: So naman ko nga webes.
1: Ay, katropan siya. Ray, greet. Ano yung mga katropa mo? Nagpamati. Subong.
3: Made nga hapon kay Cup Butch Florentine dyan sa may kapihan sa mundo.
1: Ay. Nalipat si Mr. Suave. Baby mo.
3: Siyempre.
1: Pero bakit totoo subong si Mr. Suave? Uy, fiesta. Bala na yung katropang Butch. Hindi.
0: Sa Domingo.
1: Sa 26.
0: Sa Domingo.
1: Sa Domingo.
3: Ay, ay.
1: Don Jote mo, ah.
0: Sino Jote?
1: Aga, Jote mo na. Uy.
0: Hindi goro.
3: Duty ko na.
1: Duty mo na.
3: Oo.
1: Aga.
3: Ma-out ko lang dos.
1: O, diba?
3: Yes. Ay. Pwede.
0: Ay. Ma-out siya last dos.
1: Ay. Katropang Butch, ready na ang iyong... Ano? Ready na ang iyong bote.
0: Mga pila, mga lima kabilog.
1: Oh. Alright, thank you so much Katapang January Bertiz. And of course kay Mr. Suave, maraming salamat po sa inyong lahat. This afternoon mga katrapa, we will be playing some music. No, kita mag-play some ano, wala na ako tingog. Like wait lang.
0: Yeah! Wait lang ko na mga katropa. Sige, okay.
1: Alright, mga katropa, this afternoon, mag-play kita na for some music. And when we get back, atan nga pagatam yun. Ang ibang pagitatan yung mga katropang nag-upod sa atan this afternoon, ganitutok lang mga katropa sa X-Rated. Kay man magabalik pagita, drigid lamang sa XFM Philippines.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka siman na nakakapudloy sa pagpinto. So, bagit ka sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Rainiel Renday sang Manaulan Badyang Nililo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rinlito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
12: O ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi bagali hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
15: Endless Love.
14: Lunes, tugtog Biyernes, last jazz, tugtog last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
10: FM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: X Rated. X Rated.
3: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X Rated.

0: Pakidrop ay nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Honest na ito, 6 minutes before 4 in the afternoon. Hello sa mga kidropa natin yung sagiapo na katunin sa atin sa ating program X-Rated. Kamusta ang inyong hapon? Ano na ang inyong ginakabisihan da? Ano na ang atong ginahimo sa iban na nagapreparar na para sa pagluto sa ilapan niya po nun? Ang iba natin yung mga kidropa, nagapaninda na, nagabakal na sa isda, sa mga talipapa, o diba? Nagabakal na sa mga baboy, isang karne. Ay, grabe. Anong nga sud-anon sa mga katropa at karon ha? O, sa mga nag-aulan-ulan da, ang mga parts sa Iloilo Province. O, balandrang sud-an yung pasabaw, ino. Siyempre, basta nag-aulan, pasabaw. Basta nag-aulan, kaldo. O, sa iba natin yung mga katropa, nag-ano na bala ang mga katropa natin na nag-sugat na sa ilang mga kabataan sa eskwelahan. O, te, ayawan pa na sila hulat sa ilang mga bata, kaya mga bata sa eskwelahan, nag-ano pa, nag-hinampang, o, nagagadjang-gadjang pa yan, tapos ang ilang mga sugat sa gwa, kahinulat. O, diba? Pagwa, gorenat! Ate, naughty, nag-enjoy man. Basta mga kabataan, dahil nag-enjoy na sila yate. Let them be, mga katropa. Kiti, sa sumong, o, kitawan ka isa, may mga times, di ba? Na gusto taman magbalik sa pagkabata, pero anong magagawa natin? O. Kay Tita Liklik! Ay, kay Tita Likay Rapisa! Wow! Ang bali, shoutout galing sa mga tambay sa Kabagyaw. Ate, good afternoon sa mga katropa peeps natin from Kabagyaw! From Kabagyaw, Kalinog, hello! Good afternoon, mga katropa natin yung kapaligo na sa swimming pool, nag-videoke-videoke. Iba natin yung mga katropa, katropa dyan, Ray, di ba? Basta daan maulan. Amugin ang pag-shot-shot, pag-tipon-tipon. Ate. Tapos bisa nag-aulan, abahala, sige, bira, kanta, karaoke. Ate. At least, di ba, nag-enjoy kita mga katropa, manugin tabi sa kabuhi, kaya hambata ganit, di ba? Life is too short, mga katropa. Dapat, we should enjoy ang every bit of our life. Like, di ba, hindi na mabalaan kung na-studyin lang ta, or until when lang ta, diri sa kalibutan. So, dapat, even sa mga magagmay, nga mga bagay, we should enjoy and we should be grateful, mga katropa. Good afternoon, mga dahil nga hapon sa mga katropa natin kay Sir John Lloyd Gumban, kay Sir John Perosyo Sumagaysay, kay Sir Sacrifice Pinio Fell. Hello! Good afternoon, man, sa kay Boy ko, sa kay Sir, kay katropang Sir Nito, kay Sir Boy ko, Sir Nito, kay Delphine Prince. Good afternoon, amuman kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Sir Rinella Bugadiel, kay Nini Faith, of course, kay Nini Faith Franco. Hello! Kay Sir Warren Kandamik, sa ibang pagid natin ng mga katropa nga nag-upod. Yeah! Thank you so much for being with us, mga katropa. Salamat din sa inyong pag-upod sa The Only One Edition sang X-Rated every week. O, di ba? Ang aton nga Thursday edition. Ay, kay katropang Team Real, congratulations, amigo, kung si Chino Paco. Hindi. Balaan ko na naya katropang katropang team. Basta mag-comment ka na. Gaano, nagid ko na rin yung adaan. Kapangaman. Oo, lihi ka na, katropang Team Real. Ay, katropang team. Nga ba, ko kalang maextro. Naku po. Kay katropang Chino. nga graduate sa St. Therese. good afternoon, katropang Team Real. Basta tandaan ko ng pangako mo sa ako. Natadali ko na lang na magamit mo. Charot. Alright. Salamat sa mga katropa natin nag-upod sa atin this afternoon. Thank you so much, Gid. Sa mga katropa natin. Dira sa may Batakan Boys. Sa Baratag Veho. Good afternoon. Thank you so much, Gid, sa inyong pag-upod sa atin this afternoon. See you all tomorrow sa Express Balita sa Aga. Of course, upod sa rin technical partner. Wala sa iban. Wala sa Liwan. Katropang John Ray Bertiz. Ang bagong gupit. Fresh na fresh. O, diba? Wala kagi dasma, wala kagi dusmo, wala kagi tipalo. Katropang John Ray lang. O, diba? Libre para sa inyo, mani katropang team. O, thank you so much, ha? Alright, mga katropa, see you all tomorrow. Salamat, kid. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Anton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is happy!
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilitooy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:10 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayang hapon sa mga katropa natin dira nga nakatutok, naka-tune in, nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello, hello mga katropa! Na-miss nyo man bala ako? Masi ko na-miss nyo ko. Ti, na-miss taman ka mo eh. Ila ka adlaw man tagawa wala ka program. It's because nga nag-cover kita no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. But today mga katropa, ari na kita ay nakita on air. Gani ko may era ka mo dira sa mga mensahe, mga greetings, kagpa shoutouts. Palihog lang isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Mayong hapon na sa mga katropa natin dira nga mga vendors, sa aton nga mga ambulant vendors, no? Nga nagabakas gid nga makakita sa nga kwarta pinagi sa matinlo nga pagpangabudlay, of course. No, kung kalain man nga mabakal ka sa mga wants, mga needs mo, pero sa illegal gahalin, no, kadelikado man ta sina. Hindi man. Sa mga katropa da naton ha, nga nagapanahunay-hunay, nagapulo-pangape, mayong hapon lang da sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Dapat ko nagapangape ka mo, syempre, ang kape nga pilion nyo, ang healthy. Kaga kung healthy, gani nga kape ang pag-aistoryahan, syempre, wala na kita sang iban pa nga ma-recommend sa inyo, kundi ang Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement bangon mayara inis ang mangosteen, ang palaya garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inis ang atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanage man of course sa atin nga blood pressure. Kapalo ko mo mga katropa ha, manami inis sa mga may diabetes, kaya meron inis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santhan Plus Gold mga katropa, produkto sa Niyas to Health Incorporated, kagsaranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man gali ka mo makabisita mga katropa ha sa mga leading outlets nationwide. Kado lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Oh, nakaluto na da ang tanan sang aros kaldo. Kanami, ganyan nga nga feeling ko daw wala man sang init pero nga nga daw katugnaw. Natugnawan ka man katropang January or nagapalang init ka? Aga palang init ka. Ay, sana all. Sa mga katropa na naton nga nagaplano nga mag-jogging. O, sige, jogging ka mo. Para karon may energy na naman ka mo nga maglafang. O, diba? Amo na mo akong kisa. Abi mo, nag-jogging ka da. Kay mapaniwang ka. Hindi ah, prank lang na siya. Wala ka mo kabalo nga pagpuli nyo gali. Makaon man ka mo giyapon na mo damo. O diba? Sino gininto nyo? Siyempre ang kaugalingon nyo. O sa mga katropa na naton ha, hindi na maghuya-huya na magpadala sang inyo sininga mga mensahe diri sa XFM Iloilo. Updanay kita mga katropa until 7 o'clock subong nga gabi. Nabawi, gidya si katropang Bea sa inyo. And if ever may ara ka mo dira mga music request, again ha, isend lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka!
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibang gina ito sa akong sang
10: Sister Pain.
11: Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
13: Pa-diet na kubuwas, ah.
9: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Extra Drive! Extra Drive!
1: Ora sa XFM mga katropa! Ora sa mga sa XFM mga katropa! It's now 5:02 in the afternoon. Welcome back sa programang Extra Drive with katropang Bea Joy Subaldo. Dali na mga katropa natin dyan. Kamusta ang inyong subong kahaponanon? Te, Mayo ni kay tomorrow is Friday. Siyempre, makuha naman kita sang kusog. Ma-day off na naman kita. Sa pagka na mid-turn, gitbalas ang day off, no? Actually, amo lang man ang time nga makalagaw-lagaw kita, ina, kun may kwarta. Pero kung wala, di pa huway sa banga eh. Ang iba niya nga banga, do wala gid sang kapahuwayan, di ba katropang dyan, Ray? Pero ang... Nagatayom, gitsa na tayo, basta banga ang pag-istoryahan. Sa mga katropa na natin, yung mga estudyante ha, sa mga ginikanan, yung nagahulat ng sang ilang mga kabataan, te, laban na ba ang buhi naman ni siguro? Tomorrow, last day na ang iban siguro buwas, basi wala klase kung mag-ulan na naman. Siyempre expected na yung wala klase kung mag-binaskog na ang ulan. Di ba lang mga katropa? Amon niya sang una kung magbaskog ang ulan. Tapos kung magbaha sa school, nagahimo pa kami na sang ano ho, sang barko-barko nga made in papel. O di ba? Subong yung mga kabataan, gamay nang init reklamo kung mag-ulan reklamo, ay do wala man tapasingad tuan. Ote, mayong hapon ang da sa mga tricycle drivers naton nga nagabiyahe, no? Subong nga hapon, busy sa pa-make-up sa mga pasahero, busy sa pag-biyahe, no? Sa ilang mga tricycle, of course, no? Sa pagsugat sa ilang mga estudyante, no? Sige lang, antos-antos lang, amugid mana ang life. Sige lang, at least, no? Buhi gihapon kita. Amo lang napasalamatan tayo. Sa mga katropa naton da nga nagapala uli na, no, sa mga katropa naton nga mga minibus drivers, sa mga bus drive, modernized jeepney drivers, sa mga passenger assistant officer, no, mayong hapon, as well as sa inyo sini nga mga pasahero sa meet school, mayong hapon gid ha, mga katropa naton da, sa mga taga Jerusalem, oy grabe no, nagabaylo-baylo lang nagali ang inyo nga mga public passenger assistant officer, no. Pero may aragin kita ya kung may masulapo nga do mga suplado, suplada. Ano ka mo, kulang sa aruga? Hindi ma ko be kind bala mga katropa no sa iba naton nga mga ano sa mga katropa naton nga iban. Be kind kay nga aman wala kita kabalo kun kisa. Ang kun ano man ang ginapinagdadaanan niyo sa inyo nga balay, hindi niyo man pag ipaupok sa iban nga tawo. Kay basi ang iban gani iya ginadala-dala lang na nila ang ilang nga mga problema, di ba? Tapos ikaw dai ang masinuplada ka pa da. Ay, ang bot na lang gidi ang nag-ugtas ko. Subong nga hapon mga katropa sa mga luyagda, no? Nga magpatamyaw, magpag-greet, no? Sa ilang nga mga loved ones, sa ilang nga mga jowa, sa ilang nga mga exes, oh. Sige na, birada. Isend na sa amon sini nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Again, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 5:05 ang oras diri sa XFM mga katropa. Kagini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan sini ang atin oxidative stress kag nagasupport man sa atin immune system. May rin ni mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sang inflammation kag naga-improve sang atin nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar mga katropa. Mayong hapon ang daha sa mga jeepney drivers ha, nga nakatutok gid sa XFM Iloilo. Basi may mag-shot naman ni karon sa akon nga pasahero. Hoy katropang Bea, nabatian ta ka sa jeep. Pero wala ko kabalo kung ano to nga jeep ginsakyan ko. Pero ang hambal yung last time sa akon, nabatian niya ko kuno sa Haroliko nga jeep. Oy, sana all eh. Shout out lang daha sa tanan nga mga nagapamati sa XFM Iloilo. Lasing ko sa is na ang oras diri sa XFM mga katropa. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
2: XFM.
3: Happy!
2: Playtime.
3: Showtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
6: Santone Coffee Mix.
10: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gemma Anyong, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagpasalamat sa XFM, kagay Dr. Milito Oy, sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Samton at XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Tapoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Maka-late na ko!
2: XFM.
9: Katropa mo!
1: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
10: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
13: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Lasa i-shete!
1: Extra drive! Extra drive!
0: Ano pa niya? Punta da? Adobo nga ba po? O con chicken curry. Kung adobo nga baboy, chicken curry, kagun, may sinugba nga baboy, laban-laban halina kay nung nuno. No? With rice dayon, isa ka cup or duwagid ka cup? Duwagid na para nga solve, makatigab kagid balahaw. Basta sinung nuno nga daan, matigab kagid mana, di ba? Ay, nako, shout out lang da kay nung nunong. Madamo gid nga salamat kay nabusog mo gid kami pirmi. So far, subong nga semana. Wala na kami nagutma nung nunong. Thank you so much. Kabay pangahatagan ka pasang malawig nga kabuhi. May ang syempre hatagan ka man sang kusog eh para nga makalugay kapada sang mga linuto mo. Lugaya sang maayo nung nunong. Ang manong sang tanan, manong nunong. Oh, ba, sinong nunong ginalabot tao na naman ko ni Bea, ho? Oh, sa mga katropa na naton, ginagapanyapon. Ay, pakaldo na naman sila, oy! Sige, tuduhin nyo nga pakaldo para makabata, guwapo. Kung hindi gani guwapo ang bata nyo, bombo talanggit. Hindi nyo na ako pagpamangkot, akon nga, ah. Hindi nyo na ako pagpamangkot, akon nga, ah. Hindi guwapo, kagwapa ang inyo bata, o base, ha? Wala, kuya, sang may ginhambal ang bot sinyo, da. Sa mga nag-celebrate ang ilang birthdays today, happy, happy birthday mga ketropa. Mayo lang ni mga nag-hiccup-hiccups ang ilang atsyan kay busog na. Mayo lang ni mga nakakaon sang spaghetti, te. Kamu lang da. Wala, gidda da. Hiccup-hiccup lang na sang tiyan niya, mayo na yung mga nakatigab na. Oh, paano mga nagaraguok ang tiyan? Oh, sige, lugwanta lang. Ah, mugin man ako na kapos-kapos pang sulod sang bulsata. Ay, ambot na lang gid. Ah, sige lang, lapit na lang. Ah, isa na lang kasi mana, 30 na naman. Isa pagaliya kasi manang anto. So, mga katropa, pizza di peligro na naman. Well, likewise as always, no? Pizza di peligro man taya after sang sweldo. Amo mo na yung roll tang, mabuhi lang tanga. Mabuhi tanga bayad, utang, bayad, utang. Ay, saan upa ta ni makatibawas? Pero ang importante, no, subong mga katropa, ang proteksyonan gid nato ng aton nga kaugalingon, ilabi na gid, no, nga subong nagapabag-o-bag-o ang klima, no, may nagainit, nagaulan, no, te, amo gid na ang kalabanan. Punhalin ka sa initan o masulod ka sa aircon, kalaban-laban ang mabuol mo gid nga balatian is ubo, no, mga katropa. Kaga kung mag-ulan-ulan na naman, halin ka sa init, laban-laban, sip-on kontrang kaso, di bala? Magamoy na ang istorya mga katropa, protektahan nato ng aton kaugalingon. Mag-inom sang Santhon Vitamin C. Bangod ang Santhon Vitamin C mga katropa, nagabulig ini sa pag-boost sang aton immune system. Agod hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilan at sipon trangkaso. Kagkun ano pa dira nga sahi sang balatian. Santhon Vitamin C mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kaga sub available gid ha sa mga leading outlets nationwide, sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TJP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica Kag, Watson's Pharmacy. Sa mga nagapalauli, hindi gin maghapit sa kundiin nga tiyanggi kag magtongga. Basi karon kun huipon ka sang malain nga hangin, kag kundiin ka apukon. Kag kun mo ay taman ginapangayo, no, basi magpirma kada sang tuhod mo sa dalan, wala sa oras. O, sa mga katropa natin nga nagapalauli, no, maghalong, kabay pa nga nabusugid ka mo, hikap-hikapan nyo lang ang tiyan nyo. Nakatigab na ko, oo, nakatigab na ko. Nakupamuhi na siya, tinawag na siya ng kalikasan. O, sana all na lang kita ni kay Karopan Jansen. Gawin mo pa naman ang puli, ka na lang gingbilin mo pa din. Ikaw ha, Huda, ikaw ha. Ikaw ha, Judas Iscariote. Ay, ambot na lang gid ya, ambot na lang gid ya. Mga katropa sa mga greetings nyo, kung pa-shoutouts again, isend lang sa atin sininga text line 0950-975-6970. Lasa is 12 na ang oras dari sa XFM mga katropa. Of the night pakita until 7 o'clock sa mga gabi. Gani up din ninyo si katropang Bea. Dari lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow, guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mangko sina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
3: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Kung vitamin C, tandaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Lasa 6.59 ang oras diri sa XFM, mga katropa. Welcome back sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: O sa mga nagadali na da nga magpauli, ano pang inahulat nyo? Pauli na ka mo! O sa mga wala pa sang ginasakyan, well, kinahanglan nyo permi nga magbalon sa malawig nga pasensya. Kay syempre, commuter ka ba liya? Kalipat ka nga, wala ka pa sang private car. Well, isa ina sa mga motivation mo na naman na magbakas, magpanikasog, mag-ubra sang patas, mga buhi sang patas para makabakal sang Hilux. Hilux, hindi mo lang gina-target, no? Kaya ang Hilux, sabi, madala mo sa bukid, bala, tapos makargahan mo sang kung ano-ano may mga saging da. O, di ba? Bawa, ikaw bala mo. Sa mga katropa naton nga nagapanyapon, enjoy your dinner, mga katropa. Kaga, by the way ha, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drive. Tomorrow, mga katropa, basi malipat na naman kamo, makita ay kita sa programa nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Na, basi ka mag-attendance check, kubwas wala na naman kamo. Oras diri sa XFM, exactly 7 o'clock, and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag sarangin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. O, tama na nga istorya eh. O, kay masunod na ang headshot with Katropang Boards, Tibor Morales. Wala na kita sang time sa aton subong program, mga katropa. Kita ay kita again tomorrow. Same time, same station. O, di ba? Same time. Kaya dali lang man ako pag same station. O, di ba? Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amon niya Chief Executive Officer, Doc Remelito Uwe. Sa ngala naman sa amon niya Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Edita Gallardo sang Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Tropa, Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
10: Endless Love.
9: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
11: Kung mamati ka sa X-FM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa X-FM, ginatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa X-FM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa X-FM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
13: Patropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa HFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na, mga kabayanan, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na, mga kabayan, mga katropa! Kapanamayo kita sa mayang gabi sa aton mga kautoran, sa aton mga kabayan, sa aton nga mga taxi patroller sa mayang gabi. Yari kita makamanan sa ika-23 ka adlaw sa bulan sang Hulyo. Webes kita, mga kabayan, mga katropa. Ligyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Taga-broadcast kita, mga kabayan, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo, mga kabayan, mga katropa. Kamusta na, no? Kamusta aton sining mga kautoran, aton mga kabayan? Meron tayo gadugay aton sining koneksyon sa Pag-asa, bagod man, mga kabayan, kay... report makamanan sa Pag-asa nga ang southern part sa Panay ang maulanon bangod sini makabanan sa bagyo nga si Quiapo. Karaga sunod makabanan sa Philippine Area of Responsibility. Pero dito siya maigo makabanan sa extreme northern Luzon. Pero ang ipikto diri sa aton, amo ini makabanan ang hangin habagat nga ginapidala makabanan sa yellow alert ang southern parts ng Panay, labi digi dito sa probinsya sa Antique, mga katropa. Diri sa aton nga biti ang init, no? Pero kay na daw nag-sulat init siya, pero suwa ka tribling init sa buong adlaw, no? Diri sa aton sa Iloilo. Iwalon tayo makabanan ang pinakauling kahimtangan sa aton sininga panahon sa panabuton pag-ingin adlaw makabanan diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo kag entire Western Visayas. Ang oras din mga kabayan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na, mga kabayan, mga katropa. Kamusta na aton sining mga listeners, aton sining mga viewers diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, diri sa Panay, lakip man, mga kabayan, aton sining mga viewers around the world. Nagapamati ka, mga kabayan, mga katropa, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ilabrigid, mga kabayan, aton sining ang aton sini mga kabayan nga mga taxi patrollers nga nagadulo mga kabayan sa mga balita diri sa aton nga papangalagad sa mga programa sa XFM. Ang mga driver mga kabayan sa Hydra Taxi, amo nga aton sini mga patrollers, sila ini mga kabayan ang nagabulig sa aton sa pagpangita mga katropa sa mga balita kag mga magyan nga balita sa lugar nga makantuan nila sa siyudad kag sa probinsya sa Iloilo. Gina-supply nila makabanan sa aton sining mga programa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid sa aton sining mga taxi patrollers. Salamat gid makabanan kay Rodolpoda, no? Aton sining presidente sa taxi patrollers mayong gabi. Salamat gid ka mga membro sa taxi patrollers aton. Salamat gid sa inyo. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:14 na. Nagapamati ko mga kabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Amon nga frequency 100.7 ha. Kay man sa subong, nagakompet na mga kabayan ang FM sa AM. May mga AM station sa mga kabayan nga nag-adapt na sa programming sa FM. Kaman diri iya sa FM kabayan, may music ka na, may drama ka na, may komentaryo ka pa, may balita ka pa. Kung anong balita, tos piyak, kaman di sa mga AM, kaman di sa aton sa FM, kisap ka ni sobra pa, no? Kaman ko nga, may pila ka mga AM station makabayan, nag-adapt na karon sa mga programming sa mga FM stations. Pero diri gyapon makabayan, kung gusto niya ang music, gusto niya ang balita, gusto niya komentaryo, gusto niya ang entertainment, kag-drama, diri lang kamo iya tutok sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon sa kuna ang frequency sang Z100. Nakagiman sang number 1 sa survey sang radio diri sa Iloilo mga kabayanan. Subong gid panagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Nang mani mga katropa nag-manage sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast man kami sa amon nga duha ka mga Facebook account. Ang amon nga Facebook account makabanan amon ni ang XFM 100.7 Iloilo kag ang amon nga page sa amon ng XFM Radio Patrol Iloilo. Kung hindi ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe kag inyong mga impormasyon mga kabanan mga katropa. Kag pa-shout out no sa Taranga celebrate ang ilang birthday. Subong adlaw makabanan na happy happy birthday kag sa tanan nga nag-celebrate sang ilang anniversary. Nagsukat pala subong ato eh, no? Ang ila sini nga pag hangduanay nga nagkasugot, nagburoyot. Happy happy anniversary. Papanami ang madami kabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:16 na mga kabayan ng mga katropa, wala kita na subong sang mga recap party iya sa impeachment hearing ha. Pagod man mga kabayan kay nakakwansubong ha, adjourn ang aton iyang mga senator judges. Hasta pa ini mga kabayan sa Martes, sa next week balik sila sa Merkules. Kag sa Merkules, ang ila sini nga schedule, halin alas 10 sa aga, tub-tub alas 3 sa hapon mga kabayan ng mga katropa. Subong mga wala na kita sa mga recap sa mga impeachment proceedings. Kundi ang mga sidelight siguro aton istoryahan diri gyapon sa aton pamangaragad makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayan at mga katropa. Alas 7:17 mga kabayan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gina-welcome namong kamo subong gabi sa programa Headshot. Sa gyapon ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Opdang ito ng katropang Jun Revertes. Tumtum alas 9 ang takna subong gabi. Kandulong kita pagkabanan sa nagapanguna ng mga balita. Kag mga impormasyon, lakip man ang mga gintalakay, gintalang ang mga issues. Diri magkabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Headshot. Gadugay aton koneksyon mga kabanan sa News Center o Polka Katropang Bia Joy Subaldo mga kabanan mga katropa. Manon tabi ko ng reaksyon sa ni mga kabanan sa Senate President. Kaya nagsulat iya si Vice President Sara Duterte. I don't know kung kwan ni kung testing ini mga kabanan sa testing ini mga kabanan sa bahay niya sa Senado o kung anong prestado. But testing lang ini mga kabanan. Kung nanti kung ano ba na daw testing ba sa kapasidad pinansyal sa isa ka organisasyon labi na gid makabanan sa atong Senado. Abal ni Vice President Sara Duterte siya tipo idea bidal onyan lang slingya pakaon slingya ang mga taga defense mga abogado abisang defense slingya pwede niya lang siya dalon abi kag ang prosecution dalon yun labi pakaon. Nakaranlawa no. Kaya daw wala abi pondos linya ang kaya man ining impeachment hearing mga kabinan. Siyempre personal niya ni Vice President Sara Duterte mo. Hindi niya kausa sa iyang opisina. Kundi personal niya ni mga kabinan. Kundi mayroon wala kaya pondos linya ang inyos linya nga kwanang, inyos linya nga ang inyo siya nga respond ang inyo siya nga respondent ano wag inyo sa pundos niya di pa basi pwede niyo nga ilakip lang siya sa pagkaon sila niya ang mga abogado kag ba resource person sang defense kag ang prosecution. Kaya po tanong reaksyon sila makabadan si Senate President Chairman Gatsalyana ay maano so basi kon testing water ni mula kaya kabalok isa ang gusto mo may biluan sang ni Vice President Duterte mo kung anong kapasidad abi sang isa ka grupo na madagid ang impeachment court. Tinig ang impeachment court yung mga katropa. Budget iniiya halin sa Senado. Kapos ang mga ang sa prosecution naman iya, luwas ini makabanan sa mga gin-hire nga private prosecutor. Tiyan yung mga prosecution, mga taga-prosecutor, mga kwadato niya, mga congressmen na ito. Tiyan niya siyempre, makuha mo na sila pundo iya sa House of Representatives, except yung mga kabinan sa kwan niya, sa mga private prosecutor. Nga kuno, nga nag tanyag sang pro bono. Nga wala bayad lang. Yan, sige, okay lang na. Okay naman na, guro. Sige, kung nung reaksyon, mga kabinan, kay may ginpagwa, mga kabinan, nga statement si Senate President Sirwin Gatchalian. Ang kunulay sang hearing, ang presidente, mga kabinan, sang Senado, amo si Sirwin Gatchalian. Pero kung may impeachment hearing, ti ang presiding officer, amo si Senador Ches Escudero, mga kabinan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, headshot alas 7:21, mga kabinan, mga katropa. Sa balita nasunan, mga kabinan, ay na ano naman, may unggoy kita nga ginapa si Bangod sa aton, nga ginaportray kita sang mga Chinese, mga kabinan, pero wala ko na kilabtanan iya ang Chinese government. Ginpagwa, mga kabinan, nga picture, pagi sa intelligence ring AI, wala? Nga ang itsura sang Pilipino, unggoy o kon amo, tapos nakabarong, nakasoksok sang kalo, wala na nga sadok. Tinawag in portrayin lang ang mga Pilipino, amo ang itsura. Di, sinigil lamang mga kabinan ng adlaw na nag-resupply ang Philippine Coast Guard dito sa Ayong Insyol. Sining na barato ba lang nga kwan nga barko sang Navy dito sa Ayong Insyol. Di masakit sila mga kabanan kay samtang ini sila ginampot dito, ini sila ang ginbalabagan sang Chinese Coast Guard ship kagin pa kwa naman pagbumbaha ng mga kabanan sang tubig. Di kung nangalangon ka ng imo na iya, kadako adaan sila sa ilang tubo. Kung nangalangon ka ng imo na iya, manugdang ka ng imo iya, kati kadako sa tubo, mga kabanan ang ginasuyop sila iya sa dagat. Di anong bot, anong reaksyon sila sang gobyerno si Makabanan daw ginatumo-tumo na kita permi iya sa mga Chinese. Ilabrigin ang Chinese Coast Guard Makabanan na ini matapos nga may duwa ka mga miyembro sang Philippine Navy ang ginlampusan man iya sang baton sang Chinese Coast Guard Makabanan. Katapos ini sila ang nagsugatan ay dito manggiapon sa lugar nga ina mga kabayanan. Nagapakwa lang kita, nagapakuro lang kita yahaw. Ina ba lang kung pispis lang corona, kung mala, kung lagsun mo na, makasalom, nesdalom ka, tubig kang mag-tusik to iya sa hilamon kang hindi na magbutwa, napakuro na bisan, lapakom, nesdalom to, hindi niya magwa. Ina pa rin yun ang kalimtangan sang Pilipino, mga kabayanan dito iya sa Ayong Insyol, nga daw gapakuro lang kita, mga kabayanan. O galing, kati siyempre, kung mag-react kita, kung mag-react kita, mga kabayanan, maano kita, masalig kita sa Amerika, nga daw, di ganito, gwanta si Trump sang inaway to sa Iran, mga ayok kita bulig sa Amerika. Pero, seriously speaking, mga kabayanan, dapat nga pagkakuan ni, no? Pagkahatagan ni Makabanan sa pagtamod sa gobyerno. Kasi kaluoy man ang aton sining mga opisyales, aton sining mga Philippine Navy, ang aton nga Philippine Coast Guard, nga huston lang iya nga, huston lang iya Makabanan, nga magpakulibong, magpakuro, samtang ginabastrok sang Chinese Coast Guard. Dumduman yung sinigad itong tuwag, nga may napilasan nga ito, kaya ginlabo man ito sang Chinese Coast Guard personnel, ang Philippine Coast Guard man to ay nagpakuro kita. Galing hindi man ang pamangkot na ano kita, kung di kaso magbato kita, ano kita, masinggit ta help, di sako man to yan si Trump sa inaway sa Iran, mano ka to. Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:24 sa balita lokal, magkabinan. Tutukan natin ini mga tropa ining natabo dito sa Lambunaw sa Balagyaw, no? Kaya may report nga ko, no? May tawo dito nga nahulog sa tulay. Actually, sa atin nga pag-verify subang ginawang gabi, hindi kali tulay kapag numdum nato niya nga may ginakonstruct na tulay dito ya sa Barangay Balagyaw. Wala gali, kundi ang tawo nga nahulog, nagbutang siya sang taytay, ng improvised lang taytay sa irigasyon. Tayo ko mo nagaulan na danlog. Diyos ta, igo, masapuan niya. dito sa nag-obvious dalom ka irigasyon. Siguro nabanta mo na tabo ini mga dragula na sutso. Telas noy alas 11 na sa Juan. Wala naging dala sa ospitala. Wala ganit ko naman gain report na iya sa pamilya sa police station. Ambal ni Lieutenant Garcia kundi gindiritsyon lang iya sa punerarya. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 7.25. Kaga! Hi, 39B anyos man nga nagpungko nga empleyado sa Iloilo Provincial Government. Si Engineer Romeo Andega, halin sa manubo nga posisyon, amatamat tataas, nag-assistant engineer, kang nagpungko sa makabanan nga full-fledged provincial engineer. Mga kuan man, no? Mga 16 years man ang pagpungko niya nga provincial engineer pagkatapos kini siya makabanan ang nag-retire. Sining tuwig. Di subong hapon makabanan, subong adlaw, may gin-offer nga isa ka retirement celebration si Governor Arturo Defensor Jr. para kay Engineer Romeo Andega. May mensahe si Governor Arturo Defensor Jr., may mensahe si Provincial Administrator Raul Banias, may mensahe si Vice Governor Lee Andiboke, may mensahe makabanan si Board Member Rolando Distura. Di nagpangayo sa pasinsya makabanan si Board Member Rolando Distura. Ano ang ipangayoan niya sang pasinsya? Di makabanan aton talakayong dinigyapon sa atong pangalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan, mga katropa. Ato ni Balon ang mga balita makabayan mga tropa sa atong news center, mga balita sa palibot sa pungsod na Pilipinas pagi kay katropang Bia Joyce Sobaldo makabayan mga tropa. Kay subong adlaw padayon ang ginahimo sining markings sa mga documentary evidence kay presentar ini makabanan sa sunod nga semana nga continuation sang hearing mga kabanan impeachment proceedings sa batok ya kay Vice President Sara Duterte mga kabanan. Ti kabanan kamo nga dapat sini mga katropa nga makapanin ni ma-admit sa korte ining mga documentary evidence. Kay ti kita nyo kapila ni pamangkot sang defense nga ni mga markings. Ginamarking nga namo mga hambal bala ni Senador Emmy Marcos. Yan ano niya ni nga abis siya taga inyo kami kopya. Sino nun niya? J, yan, hindi kami kintindi. Ti, siyempre, mentindihan na yan sa abogado. Yan, hindi kintindi na yan mga wala ka eskwela sang law mga kabinan. Tingin patagan siya nga ina mga kabinan amo ang markings sa mga documents. Ti, sige gihapon sa tumtum sumong inuras amo ang pagbarka sa mga documentary evidence nga ipresentar ini mga kabinan sa masunod nga simana ang pagkatalakayo na amo ang article may kaangtanan sa intelligence fund mga kabyanan, mga katropa. Ato rin manoon ang mga balita mga kabyanan, mga katropa sa palibot sa pungsod Pilipinas. Bagi kay Katropang Bia Joyce Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Board sa Aminado, si Senate President Sherwin Gatchalian nga hindi makasarang ang Senado nga subton ang gasto sa pagkaansang prosecution kag defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Gatchalian nga dako ang galastuhan sang Senado bangod magarenta pa sila sang venue sa Philippine International Convention Center para sa budget hearing samtang ginapatigayon ang trial. Sabat ini sang Senate President katropang board sa sulat nga ginpadala ni Vice President Sara nga nagahingyo nga subton sang Senado ang catering sang iya defense team. Samtang sa dugang pa nga balita national nagpangayo sang pasaylo si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kay Senator Robin Padilla matapos nga na-called out ang miyembro sang prosecution panel sa pag-react samtang naghambal si Senator Padilla sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Matandaan nga ang ginakabig nga komosyon ang nagluntad sa ginhambalan ni Padilla ang prosecution nga hindi mangin one-sided sa pagpresentar sang ilang kaso. Ang among bahayag sang senador ang nag-trigger sang halatado nga reaksyon gikan sa mga prosecutors nga nagapungkot sa unang row rason sa paguntat ni Padilla sa iya pa ginhambal kag nagpabutsyag nga siya ang been interrupt. Ginako ni Kapunan nga siya ang lakip sa mga nag-react sa statement ni Padilla apang nagapanindugan nga wala siya sang intensyon sa pag-disrespect sa senador. Pakigabato ni Kapunan nga ang among mga reaction sa statement ang natural nga instinct nga na-develop sa tinuig nga litigation practice. Dugang pa ni Kapunan nga ini ang inianinila pagliwaton sa diin bilang abogado sila ang nag-react base sa instinct sa kung anuman ang sala. Samtang sa piyak naman nga bahin gintumod ni Senator Pan-Philippine Lacson ang duha ka mga ghost infrastructure projects sa Taguig City. Kunay baluan ng mga syudad ang bailiwick ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginpakigbahin ni Lacson katrapang boards nga sa initial investigation sa iya team nakita ang staggering numero sang slow protection kag drainage projects sa diin kadamaan sa mga ini ang nagabalor sang 100 million pesos kada isa kag kunting bon ini ang nagabalor sang 2.85 billion pesos. Sa subong duha ka case studies ang na documents ang grupo ni Lacson kag ini ang nagalakip sa project nga naga-involve sa firms nga ginapanagian sa mga diskaya apang ginimplementar sang lain nga kontraktor sa idalom sang 5% nga royalty scheme kag iban pa nga kaangay nga proyekto nga ginkontrata sa top-notch catalyst builders. Kunay baluan nga ang top-notch builders ang nalakip sa 15 ka mga flood control project contractors nga ginanonsyar ni President Ferdinand Marcos Jr. sang nagligad nga tuig. Ang proyekto ang nagalakip sa mga involved sa Diskaya owned firms nga may petsa halin 2019 tubtub 2020 sang si Cayetano pa ang House Speaker. Dugang ni Lacson nga sa bulig sa mga informants kag witnesses sila ang padayon nga nagatipon sang documentary kag testimonial evidence sa 6.79 billion pesos nga budget insertions ni Cayetano kag 25% nga kickback sa slow protection kag iban pa nga infrastructure projects. No kay Lacson nga ang 6.79 billion pesos nga budget insertion sa idalom ang 25 GAA 68 out of 70 projects ang naimplementar samtang ang duha nga naga-involve sang 75 million pesos ang nagapabilin nga unreleased o kon unobligated. Samtang sa dugang pagid nga balita national hugot nga ginakondenar ni Senator Risa Hontiveros ang ginaaligar pagdagsa sang death threat sa kaga mga comments nga nagaingganyo sang pagpatay online makaligad ang pagpatay man sa political vlogger nga si Mima Alicia. So na kay Hontiveros nga may mga nag-celebrate pa sa kamatayan sang vlogger samtang nakabato naman inis ang pamahog sa iya kabuhi nga siya ang isunod. Ginsumiter na sang kampo sang senador ang okon sa National Bureau of Investigation ang mga ngalan kag screenshot sang ginatos ka mga Facebook users nga nagpadala sa iya sang death threat. Sa subong katropang boards nagapanawagan si Risa Hontiveros sa mga special media social media platform kag law enforcement agencies nga maghulag batok sa kultura sang impunity online. Samtang sa dugang pa nga balita naglabot sa 12 million beneficiaries ang naglabot sa 12 million beneficiaries ang 20 pesos kada kilo nga bugas suno kay Department of Agriculture. Suno kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ang mga balor sang bugas ang mahimo nga mabakal sa 800 ka mga outlets sa bugos nga pungsod kag target nila nga makalabot sa 1,500 outlets antes matapos ang tuig. Pakigbahin ni Laurel nga luyag nila nga malabot ang mga low-income groups, ilabi na ang PWDs, four-piece beneficiaries, single parents, kag mga senior citizens. Ginpahayag sang opisyal nga ila target nga malabot ang 158 million ka-households. Sa piyak sang ginapanagupnop nga epekto sang El Nino, ginapasiguro sang ahensya, ang publiko nga nagapabilin nga stable ang supply sang pagkaon. Ang mga programa katropang boards sang gobyerno ang nakadistribute sang ginabanta sa 15,000 tubtub 20,000 metric tons sang 20 pesos nga kada kilo sang bugas kada bulan. Plano naman sang Department of Agriculture nga ini ang igadoble sa 40,000 metric tons kada bulan antes ang Disyembre. Samtang sa piyak naman nga bahin gimbombahan sang tubig sang China Coast Guard ang barko sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resource samtang nagapatigayan sang fuel subsidy mission sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc kay kanina sang aga Hulyo 23. Sa piyak nga natabo, kung sa piyak sang natabo, nangin madinalagon gihapon ang mission sang Philippine Coast Guard kag B4. Maswerte naman nga wala sang napilasan sa natabo nga insidente. Matandaan nga sang Hulyo 20, ginhampak man sang Chinese Coast Guard ang personnel, kung ginhampak man sang China Coast Guard personnel ang Philippine Navy sailor sa ulo sang wooden baton sa Ayungin Shoal. So for katrapong board sa muling mga balita national nga natipon ang gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Ililo, ako si katrapang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat katrapang Bea Joy Subaldo, mga katropa. Ati Nada, Nada, makabanan ang request ni Vice President Sara Duterte nga dalon lang abi na sa budget abi sa Senado. Yan pagkaon lang dalon lang abi na kay like ko budget yang Vice President Sara Duterte. Te dako kunong gasto makabanan sang Senado sa tagsa ka adlaw nga maghiwat iya sang impeachment hearing. Di daw nada ko na makabanan wala mag-grant ang request ni Vice President Sara Duterte, kasi hindi man pwede makuha sa iyo opisina, kasi kwa niya mo, personal na iyang mga kabinet nga iyang ginapakig-away, ini ang impeachment trial, bato kaya kay Vice President Sara Duterte, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:36. Nagulan kahapon, tapos subong nag-init naman, chamba naman ni ka mga lamok, mga kabanang nga nagdamo naman. So, tingala ka ng kasakit, pangutot ang lamok. Kali kayo ni mga mag-ubla, buto ng mga lamok, bala. Manang masakit na pangutot. Tikisa, budlay man ikon, may carrier dinggi, bala. Kati, inigadaan, bacterial, kag-viral infeksyon ng dinggi, mga kabanang, mga katropa. Para manikaw kita, mga kabanang, sa mga viral kag bacterial infection, mag-inom kita sang Premium D3. Ang Premium D3 may gimpabasko, gimpaipiktibo sa subong panahon nga uso ang obosipon hila nagtrangkaso. Hindi nato papabayaan nato lawas sa maigo sa ring balatian proteksyonan na pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kag ipiktibo nga Premium D3. Kaya man ang Premium D3, mayroon siyang vitamin D3, mayroon siyang virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa paguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag Premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. May gabi kay Apple Tabanda, no? Apple, kamusta dang dira subong sa Leon? Ang chimpo subong sa Leon, kamusta da? Kay Jerry Boy Adorno Climino, Jerry, kamusta da subong sa Niway? Kay Edna Puray, dira sa Arribalo, kamusta subong dira sa Arribalo? Kag Dasantike, no? Kay dira ko nung makabinan ang gin-report sang Pag-asa nga may naka-yellow warning alert kamunda na Elma, no? Si Bribiga. Yung sining katubang boards, Sobrebiga Elma, kamusta kayo diyan sa ano Tagalog ni si Elma eh. Kamusta yung panahon niyan ngayon sa ano sa San Jose Elma? Umuulan ba? Magandang gabi diyan no kagadira kay Ryan Mondihar sa Barangay Marajona, Bilison Antique, kagadira makabalan kay board member Vic Fixio. Mayong gabi, gamati subong mga kabinan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Pagbalik natin mga kabinan, istoryante ring parte sa papangayo sa pasinsya mga katropa ni board member Rolando Distora kay Engineer Romeo Andig. Kay man si Engineer Romeo Andig, siya ni mga kabinan ang provincial engineer for 16 years, pero 39 years nagpungko siya nga empleyado dira sa provincial engineer office. Nangin assistant sa santo ni Engineer Grass Lucero. Pag-retire ni Engineer Grass Lucero sa 2001, inisya mga katropa ang inbutang nga OIC nga provincial engineer. Tub-tub ka inisya mga katropa ang inbutang nga full-fledged provincial engineer ni Governor Toto Defensor. Almost 39 years in service. Nag-retire ni siya sang July 2. kag subong nga adlaw gin may ginhalad nga isa ka retirement celebration si Governor Arturo Defensor Jr. kag gininbitar si Vice Governor Lee Ann Diboque, si Board Member Rolando Distora, Chairman sang Committee on Infrastructure, natambong si Board Member Juan Hermenanda, kag si Board Member Dominic Paul Oso, kay na dito sa Kasarial. Hasiling programa, tibilang Chairman sang Committee on Infra, ginatagan sang tiempo si Board Member Rolando Distora sa paghatag sang iyang mensahe. Asa paghatag yung mensahe, mga tropa, nagpangayo siya sa pasinsya. Anong yung pangayuan pasinsya ni Board Member Distora kay Engineer Romeo Andeg? Kagang mensahe man ni Governor Arturo Defensor Jr. Mangkabenan, dirigyapon sa atong mapangalagad sa Headshot, 36FM, Radio Patrol, Iloilo. Mati kita na yung mga makatropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian pag-iya sa the Secret of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras alas 7:41 na mga kabayanan.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santol Plus Herbal Oil, garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
8: mag-Santol Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
9: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaking nagatip ng akong lansa. Sister Pain, para diro-diritso ang training.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: XFM.
13: Yes, to health.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
10: Santon Gold Live Testimony.
16: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit mag-dalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, trinutin rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi

0: Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: Maka-college na ko!
2: XFM!
5: Katropa mo!
6: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: ahora 6 FM Radio Patrón, el hilo a las 7:50, macabren, manca tropa, gambate, camosa, headshot. Headshot. Venga, ve, kay, Rubena Espilio Manuel. Yeah, good evening, happy listening to the family Espilio and Manuel sang San Carlos, Anilaw. Always good, gapamate. Salamat, good, Rubena Espilio Manuel. Kasi manumagal ni Vice Governor Lee Andiboke sa San Carlos, Anilaw. Kamusta dira ang timpo subong sa inyo dira sa San Carlos, sa Anilaw? Kahit na po rayo, yeah, okay na timpo dira sa amo na. Okay, salamat, no? Lugabi na yung katropang John Reabe, no? Ang aton koneksyon sa pag-asa. Ibaon tabi ng bagyo, no? Kung anong... Kaya maging pagbawa sila magkabi ng warning, rainfall warning, dito ya somewhere sa may southern Panay. Nga daw magbaskog ko no ang ulan, no? Ibaon tabi kito mamamo, pero pariyo man ang epekto sa isang bagyo nga si Inday, bala? Wala man kito din madala ya sa storm signal sa bagyo Inday Santo. Pero nagbaskog ang ulan bangod mga katropa kay ginabutong sang hangin habagat ang sing bagyo Inday sang una. Namunta ko nga ang nagbaskog ang ulan kay nagbaha diri sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo, mga kabayan. Ara sa aton nga line number 1 si Engineer Ferns Ruben. Engineer, mayong gabi live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upod mo diri sa katropang Phoebe Borges Tibor Morales.
1: Yes, sir. May gabi ulit sa ating mga tagsalabati. Let's listen natin. Kain ang alas ka sa kapon. Ilang monitor na itong bagyo na si Bangsia po. Ted Royal, yara na. Sa may 50 kilometers sila ang Geral City, Cagayan. Ang hindi nga bagyo, posible magawa sa parlay natin sa pagkakagahon. Gusto niya wala siya sa kanta sa anong gabay sa kungsod natin. Pero ang mga magitala sa mga pag-ulan, pag-ulan, pag-ulan, sa iba na bahay.

0: restauración, también hay que trabajar con los ángeles conmigo, de la sensación de la gente que está en la restauración. Esa era la gente que está en la tonta, no me pago otro servicio, y esa era la toma de la temperatura, y ahora también que está ahí, son todos 31 que quieres entrando. Además, un turno de las 16 en Japón, y un turno de las 5:27 en la noche. Aún es lista, son las 3, pero es un rito, la noche.
1: Engineer, may gitpagwa ang pag-asang rainfall alert sa dala ang Antique?
0: So far, sir, para sa Antique, wala.
1: Ah, wala, no? Pero, anong epekto? Sindi, although wala kita, hindi man kita, wala gina epekto, kung sa bagyo nga si Quiapo ang pag-istoryahan, no? Diris Pilipinas. Pero, diris sa aton, posibleng maka-experience kita sa mamunog ulan, magod sa hangin habagat, engineer?
0: Yes, sir. So, person sa na mag-apik
1: po sa okay. Madamong salamat, engineer.
0: Thank you, sir. Salamat, mga
1: gabi. Okay, mga gabi. Nabatian, mga kabinan, ang koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Opod kay Engineer Ferds Ruben, mga kabinan, mga katropa. So, wala kita, hindi ba nang kita direkta yung apiktado. Kasi sa bagyo nga si Quiapo. Pero, ang magapaulan sa Tondria sa Western Visayas, bangod sila yung mga kabinan sa gatawag nga Southwest Monsoon. Hangin habagat. So alam na kita, no? Ilabarigin nga ito sila nga mga isda nga nagagasakay sa magagmay nga mga sakay ang pagdagat, halong lang kay lagko ang balod bangod sila makabanan sa hangin habagat nga ginabutong sa bagyong si Quiapo. Ang oras na rin makabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:54 no, mga kabanan tropa, dirigyapon sa headshot. Ja, okay man ang timpo dire sa amon. Thank you so much and God bless you and more power to your program. Maman sa imo, Rowena Espilio Manuel. No, dira sa San Carlos, Haniway, Anilaw. Siya okay man ang timpo dire. Thank you so much. God bless you. God bless you too. Rowena Espilio Manuel dira sa Barangay San Carlos, Anilaw. Kay Stanley Cirilo, Yagod PM, Kaunta, love, love, love, God bless. Kay Stanley Cirilo, salamat yun. No? Kamusta dira sa inyong lugar ding diin ka, Stanley? Dira kay Migo Marzanillo, basi kung maka-online ka ba na, Migo? Mamangkot na kami sa inyo. Dira kay na sa Dinala Santos, no? Triple ng baha, no? Nagulpi, ginulpi ka ba na kahapon na nagdaludo ang tuman ka baskog baha na nagkalaanod ang mga motor na kahapon, no? Na baskog ulan guroto sa General Santos City. Ba may linog pag ito abi sa Balot Island, Sarangani? Apektado man ang Jensan, mga kabayanan, mga katropa. Ano ba si Drak sa aton nga mga listeners dira sa Jensan? Da kay Migo Marzanillo. Migo, base ko na maka-feedback, kakamusta dira ang klima sa inyo, no? Yung panahon na subong sa inyo sa General Santos City, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras dira sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:56. Dira kita, mga kabayanan, sa isa ka makabig nga ti isa ini kapag pasidungog. Nga programa para ka Engineer Romeo Andeg, nga provincial engineer sa Iloilo Provincial Government. Pagkatapos ngayon sa mga kabanan ang nag-retire for almost 39 years in service. 16 years bilang isa ka provincial engineer under sa Provincial Engineering Office. Ini siya nagbulos kay Provincial Engineer Gracianito Losero. Tumako muna, 39 years in service. Nag-retire rin siya, mga kabanan, sa itong July 2. Pero kain na, subong adlaw, July 23, gin hatagan ni sa mga kabanan sa isa ka pasidungog. Bota ba nun sinin, nga gin may celebration, nga gin offer si Governor Arturo Defensor Jr. para kay Engineer Andeg ining retirement celebration. Gin invite dito ang mga empleyado sa provincial capital, mga department heads, si Provincial Administrator Raul Banias, si Governor Arturo Defensor Jr., si Vice Governor Lee Ann Diboque, dito man kay na si Mr. Aaron Rimondo, ang in charge ng safety and security sa Iloilo Provincial Capital. Dito man kay na ang aton nga mga pila ka mga board members. Board member Rolando Distora, board member Juan Herminanda, board member Dominic Paul Oso, kag mga department. Si tumangkay na si Attorney Ruel Von Soperio, ang head sang provincial population office, kag pila pagid mga kabenan ka mga department heads nga nagtambong dito sa kasarial di Iloilo. Tima siring pagretiro makabanan ni Engineer Andig, tidama man ang naobra niya ng mga proyekto nga ginapaobra sa iya ni Governor Arturo Defensor Jr. Labanagin mga kabanan ini mga provincial road ba kahit hindi man niya pwede makamiter iya ang provincial government sa mga national road kundi provincial road. Kita nyo, pilasubong ka mga provincial road natin mga kabayan ng mga tropa, ang simentado na may harapagin man ng iban, ngayon wala pa, pero kaya matamat, pero yun ang mga kabayan, ginatutukan ni provincial engineer Romeo Andig. Di may mga nabilin pa, pero gintuloobin ng mga kabayan sa OIC Subong nga si Engineer Jib Escarilla. Nga muna ang iyang assistant o kung ang iya sining second in command dira sa provincial engineer. Ari ang mensahe ni provincial engineer Andig sa iya makabanan nga pahayag sa atubang sang mga department heads kay Governor Arturo Defensor Jr., kay Vice Governor Lian Diboque, kag sa mga provincial board members, si Engineer Romeo Andig.
2: Thank you very much. Actually, nakabalo lang ako sa event ni Kakapun. Late night recording, Vincent ni Ma'am Stella, ano niya sa ako. Ang program, uy, sinig ko may ako ang pag-ibig, no? May ang marambal pag-ibig. So, I did ako kapribaral. And since halinsan muna, magisan sa event natin din sa Capitol, nag-ambal din ako yan. Paobrahan nyo lang ako, hindi nyo lang ako magpahambala. Because kami ng mga technical, ng mga engineers who were trained to execute, kahit hindi kami mayagin maghambal. So allow me na mag-take a look sa akin yung notes, no? To Gov. Toto, Vice Governor Lian, Board Member Johan, Board Member Rolly, Board Member Dominic, Pay Gov. Raul Banias, Attorney Dennis, Fellow Department Heads, gamitin ko lang anay ang Fellow Department Heads. And our dear colleagues, good afternoon to all of you. Standing before you today, I am filled with a deep sense of gratitude, pride, and a touch of nostalgia. Looking around, I see not just colleagues, but two partners with whom I have shared late nights, challenging deadlines, and countless victories in the service of the province. First and foremost, gusto ko gid pasalamatan si Gov. Toto. Gov, salamat gid sa oportunidad nga gitaom kanaken nga maging provincial engineer under your administration. Your leadership and vision for our province have inspired me to aim higher, to work smarter, and to build better. Serving in this capacity as the provincial engineer has been one of the highest honor of my professional life. Sa akin, fellow mga department heads, salamat for your warmth, for your collaboration, and camaraderie over the years. engineering may be about concrete, steel, and blueprints. But progress in public service requires the cooperation of every department. Whether we are coordinating with our disaster preparedness, infrastructure development for agriculture and hospitals, or navigating complex administrative hurdles. Your support made the tough days manageable and our shared achievements possible. I will be first to admit that the journey was not always smooth. In public service, especially in engineering, challenges are constant. Unpredictable weather, budget constraints, timelines, and unexpected obstacles. I may have had my shortcomings along the way, and not every plan went seamlessly as envisioned. But standing here today, I can say with complete sincerity that I gave this role my absolute all and did my very best under every circumstances we faced. Infrastructure isn't just about roads, bridges, and buildings. It is about connecting families, improving livelihoods, and building a stronger foundation for the future of our people. Every project we completed together was a victory for our community. And I leave this post proud of what we have accomplished as a team. As I step down and begin this new chapter of retirement, I do so with complete confidence in the future of the province of Iloilo under the leadership of Go Toto. The dedication and passion he had ensures us that our province remains in excellent hands. When I first entered the Iloilo provincial government nearly 40 years ago, it never crossed to my mind that someday I will become the provincial engineer. But in my engagement with communities during my active service, pirmi ko mabatian sa mga kapitan, sa mga konsyal, sa mga ginikanan, nagkabudlay ko nung magsunod sa gobyerno. Kung wala ikaw maninoy, kung wala ikaw kilala na politiko, hindi mabulayan kaging masunod. Right there and then, I will gladly tell them, not in the case of the Iloilo Provincial Government. Because sinipo sa ila ang Iloilo Provincial Government under the leadership of Go Toto and thanks to our HR department, merits to apply. Because it happens in my case, no? Wala ako political backer. Of course, work only can boast to my performance. What only I have is my years of experience, my attitude towards work. Kaayan nakita man ito kaging appoint niya ako as provincial engineer kahit tuwag sina ako at atong bukos na pamilya na bukit ang pagpasalamat sa kay Governor Davidson. To go to all of you, my dear colleagues, thank you for serving alongside with you, for your patience, for your friendship, and for memories I will cherish for a lifetime. Gusto na sa tilad, I do have a separation anxiety. Why paka-adjust ang paniklat ko, kabinin ako nagaturo, kahit aga pa ako nagapuntaw. It's good Kaya 2 weeks before I formally retire, may in-download kita si Ko, 4 kabarangay sa Alimudyan for the water system. And kanina, at least nang ako magkatuli, may 2 kapal kabarangay na nagpanawa kapalayo sa huli sa ila. At ang pala ko sa ila, I will be willing to help you, no? In terms of your procurement. Kaya na-install sa atin sa sistema ko ang manipyo.
1: Nabatian makabitan ang porsyon sa mensahe ni Provincial Engineer, former Provincial Engineer Romeo Andeg, pagkatapos sa mga katropa ang nag-retire sa sunod makabitan sang 39 years. Grabe ka servisyo sa gobyerno, no? 39 years! Harin sa manubo nga posisyon, amat-amat tubtob nga nakapatong sa pinakataas nga posisyon bilang provincial engineer sa Iloilo Provincial Government. Tiyan mo na nga, balibala sa iba na nga sa una si Kuamala, si ang saradyong sa una nga si Mr. Gumban nga taga-pabiya, bala. Bala niyo kami ito kung pangapin siya, noy. Kung pagsulod mo sila niya sa trabaho, umpisa ka sa number one. Kung hatagan ka sila niya sa assignment janitor, paano may asiling niya ang imong trabaho bilang janitor? Amat-amat lang, pasaka. Pag taas, amat-amat taas ang posisyon, pataho malang sila niya imong performance. Tob-tob malapot mong imong handom. The same makabanan ang kalimbawa sila kay Engineer Romeo Andeg. Di amat-amat lang, wala ka reklamo, sige lang kung anong sugo. Gapati lang kung anong sugo ni Gobernur, hala lang, bira lang, bira na gyapon. Kati napakita niya man ang yasining abilidad mo. Agot nga masunod ang kagustuhan sang boss o kon ang tao nga iya ginapanagaran, hindi lang si Gobernur, kundi ang pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Pag-retire ni Engineer Grasanito Lucero, inisya makabinan ang ginbutang ganyan nga OIC, Provincial Engineer. Tob-tob ngayon ang ginapuent nga full-fledged Provincial Engineer. Siyari makabinan ang mensahe ni Governor Arturo Defensor Jr. bilang sabat sa payag ni Provincial Engineer Romeo Andeg. Si Governor Arturo Defensor Jr.
3: Thank you very much. You spend your life. Ang bagay niya, hindi ko niya may sa inyo, hindi ko pa sa akong and I enjoy maybe I have a job for you. And on one hand, I know that you will retire, but yung balang na may kong patan ng gato si Grasa. Kumayo si Grasa. Eh, if you're an engineer, kasi kung gano'n ka sa book, kung sa pag-alari sa pang-book, but you know, there's a market. We are in the way we consult that possibility for something. Ikaw, si Brass, sa iyo, Pelo, ito kami engineer, DPWS, ito mo. There is a need for that. It's a private sector also. You the private sector invest. You need to consult that possibility for something. Alam ko naman po, wag na yan. There is something like that that you present. It actually can happen to you. So, basically, it was not. It happened to you that I'm not seeing. It happened to you that I'm not seeing. And, how will be in the future, kung makabalik na kaya ako sa Congress, I will put up that office under the end. Because, may nangyipong nagpating kahit ko SCB, basta, so you have your own team. So we need to consult that in the consultant kasi may infrastructure para mas maayo pag engineering sa civil infrastructure. So there's a need for that. Itong masaras na kita sa nangyos na maginta ay payo sa mga engineering kita sa nangyos na I will be able to get a little bit of time. The engineering part of the during your time, the battery, the Muna. So, maybe, from a pagkambiyosan, graphics at 28, I will be consultant for civil infrastructure. Kung araw tira,
1: Si Governor Arthur Defensor Jr. ay nagpasalamat siya sa performance ni Provincial Engineer Romeo Andig. Sa ngalan sang pumuno sa probinsya sa Iloilo, thank you gid. Sunod kay Governor Arthur Defensor Jr. Sabay niyan i Vice Governor Lee Ann Diboque. Katili ka lang tao, gila lang tao, abin ni Vice, nga mamaguhan ka niya si Provincial Engineer Romeo Andig. Posible magabatyag siya sang separation anxiety. Ang maginaya mo, basta ganing nanad ka ba na sa mga trabaho ng masako, to? Nanad ka sa mga trabaho ng masako, kagulpi lang after 39 years ka mo na pirmi ang mga trabaho, kanto ka sa mga barangay, kanto ka sa kabanuhanan, may mga projekto nga ginapamonitor sa imo, ginapainvestigar sa imo. Tigulpi lang mapahuway ikaw, kanag retire ka na sa trabaho mo, tinong imodra nga paliwansan. Ang social media, isa sa mga makawilihan. Pero, do hindi magdugay, takaan ka man kisa, kaysa isa ka uras gani nga pag scroll mo sa Facebook, takaan ka na gani. Tisunok kay Vice Governor Lee Ann Diboque siling niya. Ah, siya ti kung makatimpo kasi niya, naglagaw ka man siya engineer. Para nga siya kung maglagaw ka siya sa Quito Distrito, siyempre libre na siya mo. Private rooming andig na siya. Agi kasi niya sa Anilaw. Pangapi ka to. Tapos siling niya, agi ka naman to sa Dumangas kay Board Member Destura. para nga mag... Lawig-lawig, pagkit siya, kanto katusling nga sa First District, agi ka naman ito, pangapi ka naman ito kay Borjo Ann Hermilanda. Ari ang malipot siya nga mensahe ni board member ako ni Vice Governor Lee Ann Diboque para kay Provincial Engineer Romeo Andig.
4: Here and day, go to the for Jolie, for Dominique, for Joanne, the Ibanya, sa ating mga department heads. Kaya sa talanta lang paupo sa EU provincial government, may ayaw ni kaupo kanina talan. Engineer and day, after 39 years, madaan ko lang ibog na at ano tawag ka? Hindi ginagawa mo stress, tigla ka si mama gani. Sa nagpa-check up, kaya ng stress test namin. Kaya hindi ko marap kayo dyan sa pang-gobyerno, everyday na stress. So after 39 years, pati physiology mo na nagalain na ina, laina na ang pagpaminsan mo. Kaya pangitakon mo mo ng stress. Diba? But for the meantime, enjoy mo ala yung makasyon at tumato kay PA sa Tambalisa, pamuhay na to. Happy na to sa Amon sa Anilaw, magpagkape, panyaka ito to kay Ward Rollies Dumangkar.
1: Nabatihan mga kabayan si Vice Governor Lee Ann Diboque. Kaya intindihan na ni Vice mo, kaya siyempre na niya dugay man ang servisyo sa nilaw mo. Tining mga separation ng site, wala hindi kinabula na. Ginablang sako ka, stress ka, trabaho, firme. Tapos gulpi lang, magpahuway ka. Kasi ang imubugtaw sa bago, bago pa lang nga nag-retire ka, bugtaw ka lasing ko, kaya mangyagaw ka mangyagaw ka kanto sa opisina. Gani kay retire ka na. Sino yung makamanan yung katabo ini sa mga empleyado nga naanad bala sa trabaho nga rumurubo. Pareho kay Engineer Romeng Andig. Tinsero kay Provincial Administrator Albania, siya Engineer, yung akong gusto kasi yung mag-apas pamilya mo to siya sa Australia. Yang barka lang sila kay kinala namon siya ni Gub Toto ang ambasador sila niya sa Australia. Tapos siya kung gusto mo nga maglaglagaw siya sa Kapitolyo, kahit tinibaluan ko sila niya nga kung mag-okay ka sila niya sa Facebook, mag-okay ka sa Netflix, takan ka man sila niya sa Gika, okay, kahit pulapariyo man na nagagaluwa na nga mga pelikula, pulapariyo man na nagagaluwa na nga mga paragwaon. Amo man sa Facebook. Siya kung matimpo ka sila niya, nagulagaw ka man sa Kapitol. Siya open ang opisina sa provincial administrator. Ari magkabanan ang statement ni provincial administrator Raul Barrias para kay retired provincial engineer Romeo Andig.
5: Our governor, Toto, that is Gobernadia, and of course our only routine, member of I did not realize my role of the league. But anyway, me, I have target retirement. 69 ako sa next month. Bowling and retirement, me. So, we really appreciate sa inyong long tenure in public service. She will bring, you know, zero babies, married sa iyang asawa mo dito sa Australia. Sige ko, meron may magkatko sa Australia, you tell me, because we will call our friends. Ang our friend ni Gop Toto, si ang asakabala ni Ambassador Arroyo, ang bala ni Ambassador Arroyo, si Luigi, friend na mo ni Toto, na umagal ni PGMA. And he's always very active to be sa Sigurilla at sa ato. Nga sila, if you are here in Vietnam, I have a room for you. So, hamalo ko siya, naiagundan siya sa Ambassador's House sa Vienna. But nilino, kung ano mo isa na bulig si Romain sa ato, we have seen how hard he worked as our engineer. Kaya siguro may nambali toto, may rumiyo ka pa. Kaya election sa Alimutya will be in 2028 pa. So we still need you because si Jeb is trust on a rolling na tama man kabudlay ni si Jeb. No? So dapat masige pa natin capacitation and capability building sa mga gigilin mo para we can really implement as expected sa mga expectations ng tao at sa ato ng leaders sa probinsya. So, may enjoy your retirement. Kasi ko, atlaw-atlaw ka na ako Netflix, atlaw-atlaw ka na ako ka Facebook at YouTube, na ako point na takaan ka. So, thank you, Tito Will.
1: Nabatihan mga kabalan si Provincial Administrator Dr. Raul Barrias. Tito, tuwag yun man, oh. Kung da lang sa malay mo, ala ka na ka o kay sang Facebook, o kay ka sang ano man da ng mga apps sa social media, takaan ka man, hindi ka magdugay sa 2 oras, guro mo nang pinakataas da. Takaan ka man, kundi, ti, manay, lagaw ka naman kundi ito. Kaway ka naman, why ka naman sang alibansa, no? Naman ako nga ang tiap, open man ang sa Giapon, ang pirtahan sa Kapitolyo para kay Provincial Engineer, retired Provincial Engineer, Remy Andig. Pero mas mayo ni si Engineer kung para, wala mo, lain ng aton sini nga ginabuhat, mas sa nagtrabaho ka pa, ang mga kolesterol sa labas naton, nagakombra, nagakatunaw, bakod kiti, damo banas mo pirmi kinang gakadto kon diinto gasaka kasbukid ba ngayon para up to mga project kasama na yo ikaw sa balatian labinagid sa high blood masubong ni kay nag retire ka na Engineer Andig tira ba naman sining ang mga kolesterol lawas naton naga kwa naman naga support naman kati hindi na matunaw kati lain ang yaton nga trabaho mo direct lang kita ang pagbugtaw naton kay sa imbes ka bugtaw kita alas 5 kay ma-report kita sa opisina natin alas 8, hindi kita kabangon alas 5, mabangon kita alas 9, kasi wala ka naman trabaho mo. Katapos na pakapi, tapos binabasa ka mati sa radio, dali sa XFM, balita, o kaisang Facebook, tapos wala na. Tingnan pa ma-build up naman sa ng kolesterol sa atong nalawas kung lain ang atong sining movement sa atong nalawas. Para manikaw kita magkabanan sa mga balatian labrigid sa high blood, mag-inom kita magkabanan mga tropa, engineer, no? Sang Santon Plus Gold, herbal capsule kag Santon, vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Herbal capsule kainit puno sa antioxidant properties na makabulig sa tanan ng mga balatian. Ilikaw kita sa mga balatian kung mag-inom kita magkabanan na sang Santon Plus Gold. Herbal capsule, pareho sang bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, high blood pressure. Lempiyuan sang Santon Plus Gold herbal capsule at nga dugo. Agad balikaw kita makabanan sa mga balatian nga kag pareho abi sa diabetes, no? Kay man ang Santon Plus Gold herbal capsule mas maayo man siya nga makalikaw kita makabanan sa diabetes. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo kalupdan man sa pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kag pagkaga engineer namin isa pagbugtaw mo. Inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, ha? Ineng Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, ang kape natural, makabulig sa mga balatian, good nga, makabulig, bala nga makalikaw kita sa tanan nga balatian. Ilabi sa mga babae, bala ko ng iyos ni mga partner ng Arabuton. Nga may hormonal imbalance, sa paimla bala sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee. Kaga para naman niya sa mga lalaki, pareho kay Jerry Randig nga nagakuan, nga nagadrive sa salakyan, tigis sa di malawig ang yasin nga ginakantuan da why na wala na sang gina kabilihan nga trabaho mo ga hulat lang nga maka-process naman sang binsyon di kisa kung gasakay sa salakyan kisa kung may dugay ang sakay naton sa salakyan nagapungko kita sa mga form nga panungkuan sa aton nga salakyan di na nag-umpisa ang balatian nga prostata para malikaw kita makabanan sa ako ng balatian nga prostatitis. Para malikaw kita sa balatian nga prostatitis, inipagubag sa atong nga prostate. Maginom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag ang Santon Gold Coffee. Mga kabianan, mga katropa. Kaman ako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kay ni Maes of Labons nga nag-control sa atong hormones. All natural, nakakapi ka na may bulong ka pa. Mabakal ang makabanan ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pareho sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, Premium D3, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Sa mga butika malapit sa atong lugar, pareho abi sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kagasuman, generic sa pharmacy, mga katropa. Pwede man ni ma-order pag-iya sa Shopee, kag TikTok Shop. Ang gabi lang dira, no? Happy listening kayo ng May. Dira sa Changir, tabok na ton, kagasuman dira kayo ng Lidoy sa Lidoy Store, kay Freelin, kag kay Freelin, anihal, tari. Pagbalik na ito, magkabanan, abimatian na ito si board member ni Stora. Kaya pangayo siya makabanan sa pasaylo siya ming pasinsahagin ako. Ano ang ginpangayuan makabanan ni board member ni Stora sang pasinsya kay retired provincial engineer Romeo Andig nga daw kaseryoso gin sang iyang statement kag siya engineer Andig i-record mong siling yang ako ng mensahe ah. Ina makabanan balikan naton diri gyapon sa aton pamagalagad sa headshot ang oras sa alas 8:30 na mga katropa mga kabanan.
6: XFM. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-dealership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
15: Endless Love.
14: Lunes, tubtob Biyernes, Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
16: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat gid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man ka tropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
0: premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Angora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 8.37, mga kabinahan, mga katropa, padayon ka mga kapatid din sa Headshot. Mayang gabi kay Emily Altiliero. Good evening, katropa nga Phoebe. Mayang gabi man, salamat yid kay Emily Altiliero. Mayang gabi man kay RB Chris Casires. Mayang gabi, RB. Kay Nyek Espinosa sa mayang gabi, katropa nga Phoebe Board. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Pamati subong sa programa, katropang Phoebe Board. Salamat, yidra kay Nick Espinosa sa Bulibard. Alis dito sa Molo, kagdira man makabarang kay Kagawad Rodrigo Montanio sa Barangay Kalaparan, Alibado. Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya shout out, boss, kay Genuel Pastor Pantilio, kay Brady Brown. Nagapansubong, nagapastor si Brady Brown, no? Kay King O, kung King Oliver... Dira sa Singapore, may nga gabi rin kay Jerry Boy Adorno Climino. Nag-uran kay na mga 2 o'clock. Nag-ulan ko na ito sa Haniway kay na mga 2 o'clock. Kairuwi na Espilio Manuel. Okay man ang timpo dire sa Amon sa Barangay San Carlos. Stanley Cirilo, Yagod PM kaunta. O, sige, salamat yid. Una lang. Kay Edna Puray, dira sa Rebalo mayang gabi, kay Rowena Espilio Manuel. Ya, happy listening sa family Espilio, kag Manuel sa San Carlos, sa Anilaw. Aling kay Rowena Espilio Manuel, kay Stephen Montefrio Sobremisera. Ya, good evening. Mayang gabi man, Stephen, kay Sobremiga Elma, dira sa San Jose Antique. Maayong gabi, no? Salamat man, kag... Dira kay Apple Tapanda sa Leon. By the way, sa subong gabi magkabinan, may report sa Leon Police Station. No? Kay may gin report magkabinan nga kuwan bala nga missing nga malam ining 86 anyos. Nakitaan ko na ito sa may suba sa barangay Talakuan. Lagi kay Atunabi confirm ng kabinan sa Leon Police Station. Dito sa akong katupang John Ray, no? Sabi kay i-check tabi niyo ang atong reaksyon sa Leon. Garing, so mga kabinan, ang ato siya nga koneksyon sa Leon Police Station.
1: Yeah, Police Station, good evening.
0: Hello sir, mayang gabi, si Boris Morales sir, sa media, di si Rilo sir. Sir, sir, ang toon na sir nga itong na kobra kahapon, itong malang malam nga na nanlog kahapon, na nakitaan ko na sa may barangay Talakuan?
1: Oo sir, nakita na ito kinakang aton niya, imdari mo, sa may panila.
0: Sa may Talakuan, no? Sa may tulay na sir, malang Talakuan, no?
1: Oo.
0: Mm-hmm. Di ganito sir na din log tong malam nga na. Sa din ano ka barangay to ah?
1: Di raman sa barangay Talakuan man sir. Sa
0: ah, tigal.
1: Dike nila da.
0: Nasa may dike.
1: Sa recrap nila.
0: Wala dan log siya no?
1: Oh, naka dan log nag ano ko to, nagpangaway.
0: Nagpangaway dan log siya. Sige na. Tidi ang lawas sa subong sir ding dala dito na aralan sa kuan. Hello sir.
1: Ato sa ospital niya, sir. Okay man siya. Nakakuan man siya.
0: Nakuha naman, no? Ang nakitaan man siya, no? Gindala sa ospital?
1: Oo, gindala sa ospital, sir.
0: Oo, di... Anong oras to kayo, sir, na-download to sa sir, man?
1: Ikaw, check lang sa blatter.
0: Oo, dilagyan kay gina-check yung mong, no? Kay, Timayla, kay aras subong sa ospital, ining malam, ining ko siya tayo sa isa news, makabinang nag-report, kada na-download gabi, no? Nakitaan sa barangay Talakuan. Ang barangay Talakuan, nang sa may tulay, nabla? Gina-check subong sa blatter sa nga itong sining PNP, no? Dira sa Leon. Hello, sir? Bilagi kay Gapamati kong makabalan sa itong sining connection sa Leon. Kaya na kwan siya na nadanlog, tisubong lang nasapuan kag tisubong at tukunan sa ospital, no? Mayroon ganun kay nasapuan sa subong adlaw. Pagkatapos na nadanlog ganun siya. Di ara kalo subong sa ospital, no? Ining nabitan ng biktima. Timayo kay nasapuan sa gidayon, nakita sa dayon. Motong gidala dayon sa ospital sa Aliosa, no? Ano, sir?
1: Dalahan, sir, kay Ari, kundi sa Gardos.
0: Okay lang, sir. Pero, sir, ining malam, sir, ara subong sa ospital, no?
1: Oo, sir.
0: Mayo man, sir, ang kondisyon niya.
1: Oh, okay naman
0: ako na,
1: sir.
0: Okay naman. Sige, no? 86 years old at barangay Talakuan. Sige, sir. Salamat, kid, ha?
1: Sir,
0: well, okay, okay. Well, pala naman karong kay Hepe. Sige, salamat, kid, ha? Ano ko, sir? Ano ko, sir? Si Sergeant, ano ko, sir?
1: Police Senior Master Sergeant na Reggie Aldurete.
0: Sige, salamat. Kinsa na.
1: Welcome.
0: Okay, thank you. Dabatihan mga kabanan. Ito sa connection mga kabanan sa Leona Police Station. Timayon kay pagkakita ako ng pagkasaposin ng bitan ng biktima. Timayon kay gindala tayo sa hospital, no? Sino kay sa gadyote ng police din ang makabinan sa Leona Police Station at isubong may itong iaguro pamatsyag do, sa Aliosan District Hospital makabinan mga katropa. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:43. Dabdiri kita makabinan matian tabirin ko nga ang nagpangayo sa pasensya si Board Member Rolando Distora, Chairman sa Committee on Infrastructure, kay retired board member retired provincial engineer Romeo Andig nga nagpangayo gisa sa pasensya siya ming i-record mong gisa lang yung ako nga hambal sa imo ah ari mga tropa kag makabinan ang statement ni board member Distora sa iyang pagpangayo sa pasensya kay retired provincial engineer Romeo Andig.
2: Sa program na lang, okay? Record ba? May konto sa tanan, Toto, Pastian, Pagdokinan, o punto sa provincial board, Johan and Dominic, kay Raul, parang yung mga department heads, and to all government employees sa provincial government, thank you for this opportunity and especially to our good friend, me, no? Congratulations on your retirement. Ano yung pag-upay? Okay. As 2019, pinigil kita as chair sa committee on infra. Hindi man lang panigar, umpisa na may mga committee hearing, huwing mga ipasensya sa iyo mong umpisa at ataas sa committee mo. No? Parta na siguro sa pagpamangkot, no? I know you understand also because that bears also with that the intention of knowing what is really the real what's going on, especially nga kung sa tingin dumduman mo tuming ang hospital na pinagkuhan na sa Pasig ang doon mo may pag-ano na ang hospital na pagkatutato, pag lusok nato to sa airport, nakakumbuulo mo sa airport. No? Buti, ano sa naso mo? Sige, pakaupra ko. Anyway, so, there was also an instance nga ang dalan na balagong sa provincial road na sa may pagumpong, alin sa Kabudyan, pagod na scouting, na-scouting ang dalan. Sige ko ulit si Tori Boy ko kung si partner Dennis nga kung pwede makuha na ito, madisilt na ito ang river para kuha ko ang aggregates para ipangkok sa aton na dalan. And we're thankful na ma-realize ito. It was a Saturday na hindi ko malipatan ito, Moodle Pipe kita, together with the heavy equipment operators, mga dump truck drivers, kaya we were able to re-channel or to make the course of the river para hindi na matamaan ang aton niya. Barely 30 meters na lang po. So, that was an instance ko sa rin, hindi ko malipatan ang aton ng pag-denial. Moodle Pipe kami. And that further nagkatabi ang relasyon. So, in your retirement, pero malipat si Romain, paano kita na silalahay? Di pa ako board member when I was still mayor. Remember when I recommended you to Governor and being Governor Tupas at that time? I barely don't know you, but a good friend of mine recommended you during that time. Ito ang natigayo ito. Ito wala mo ito, guro ba? Ate kaya ito? Anyway, so, and then when subong, gusto mo magpasalamatan in behalf of my kasimanwa in Dumangas, Calpeco, Tasitanan. Thank you, Lord. Tanan na provincial road na si Dinto na sa Palma San Romanos. Thank you. And sa Angkalero, thank you, Gid. Kaya at least Angkalero Bridge,

0: I understand your openness to accept all mistakes, but of course, you also have your limitations. And we understand. And on this note, on your retirement, I wish you luck. Good health. Sili mo, mataas na yung sugar. Pita, you're a very sweet guy. Mga very sweet guy. And again, plan your retirement. Salamat din, and God bless. May God bless you always. Thank you.
1: Okay, dapat yan mga kabanan si board member Tistor sa iyang pagpakayo pasensya. Galing kay Amoni Ay. Si ate engineer Andig, siya pasensya ko niya kay siya kisagat at taas tingog ko. Siya siguro parte lang nasa committee hearing kung yung pamangkot ba na. Kaya dumduban ko mga kabanan kung nga nagtaas at itong boses ni board member Tistor at ba lang parte sa kabanan ang dalan mula siling si may agadan pagkanto sa sumaga singko ba na. Atong sagi pasalig ba na si Harvey Dalidato ba na? Atong gineklamo din sa aton nga, yati okay, ang ipatawag to siya mo. Siya, tapusong na si Bordia ang kontrata ko sila niya sa may agananda, abal ni Harvey Dalida. Tapusong na sila niya. So, pila ka si Manan Kaliga, diba higigapon na tandog? Patawag naman ni board member ni Stura si Engineer Andig, committee hearing naman. Bagod na sining obra sa mga kontraktor ba lang pasalig-pasalig sa kaluo ilman niya provincial engineer si mamina kay naintindihan man engineer Andig sining niya ti ambal ni board member distora siya ti engineer pasinsya lang ko kisa kataas boses ko sa committee hearing natural naman siya siguro sining niya kati may mga panamangkotanon kita nga dapat pamangkoton kati good luck. Yati, salamat na sa kay Governor, kay Engineer Andig, na tatutukan ang mga provincial roads sa 4th District, ilabanigin mga kabanan sa Dumangas, nga halos sa mga provincial road sa Dumangas ang na pasibinto na iya sa provincial government, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:50 na mga kabyanan, mga katropa. Naman ang istorya sa tigulang ay sangliga ni gabi gin-report rin sa makabanan sang iyang pamilya nga na missing dira sa may barangay Talakuan, sa may dike na basta barangay Talakuan. Tiwala gito makitaan kagabi, no? Ining malam tup-tup sa kuli nga ginbalik kay nasang aga nakitaan to gatinagaw ng ino sus dito galing kapakuribong makabanan ang nasapuan tong malam nga buhi nagapakuribong to sa may kilid suba sang gitagawal kay ino motong ati siyempre dehydrated gindala makabanan sa may Aliosan District Hospital kag subong nagapaayo-ayo nagpanto nagpangahoy itong malam na danlog roto sa dike pero di boy nas no kay pagkasapo sa iya buhi siya sa gindala ini siya gilayon makabanan sa may Aliosan District Hospital kag suno sa investigador o kunang duty sa Leon Police Station, inisya makabanan ang ara na nakarecover na sa nabitan nga hospital makabanan mga katropa. Ang oras alas 8:51 mga katropa is Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ni Prime Taminotos antes marawin labing kamises. Magtumar sang isa kakapsula siguradong mas manami mabakon yung relasyon kamises. Kay man solid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masalunod ng programa ang Phone Palo, Phone Kay Tritis, so kay Dolphy lang ka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo ako si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangkos na ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na kubuwas ah.
9: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
1: Vincent Piliarias Patricio, taga-Sagay City, Negros Occidental. Nagdaog sa 3K sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Madamugin ka salamat, Doc Remelito Uy. Gani, kamo man, mag-intra na, madamugin ka salamat.
0: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi pagkalimutan. Hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM Time. It is now 8:59.

0: Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Ma'am ng kapudlay sa pagtindo sa bagit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sista Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadto kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git, pirmi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang it ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa panahon ngayon, na matindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold, araw-araw.

0: Good evening everybody. Welcome na sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Maginop na rin kita until
1: 12 midnight
0: evening sa
1: July 22, 20 and 26.
0: Are you sure?
1: I am very sure.
0: Liwatabi, July. July?
1: July 22.
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Yes, yes, yes. Sulok-sulokon.
1: 23? 22 bala?
0: Hindi kayo bala 22 kung 23.
1: 23 na lang.
0: No record. Dead ni ka na itong program. Sige, akin ginambal mo na ginman nga July 23. Amo na ang exact date sa mga July 23, 2026. Yes. Dol, kung kwaon ka, bini Lord bilang isa sa mga angel niya, mapasugot ka?
1: Ano na, sa akong dinsada.
0: Ano sabat mo?
1: Amo na lang ba kung sa'yo mo, ano na, siya kondensado, ako na hamburger.
0: Wala kang isa ba yun sa tansing tarong?
1: Nga man.
0: Angel, iba purada eh, kondensada man na imo yaman.
1: Kinay, kondensada man na. May all-purpose cream pa gani eh.
0: Okay, dali na. Ipang-welcome ta na anay nga ton nga mga, ano, mga katropa naton sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros Island Region kag sa Panay Island. Oh, attendance check?
1: Check na check.
0: Random naman ni ha? Pasala sa lahon takaw na. Unta naman ng mga taga-Antique o ah. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3. Opod ta si katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Ay, correction.
1: Pimi na gamitin sa ako.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: isa man sa palangga ko, Alex
0: John Ray.
1: Sigurado?
0: Yes! Sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan with katropang
1: siyempre, si Papa ko, Rodel.
0: Correct! Sa Bacolod, XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Chris
0: Judiri. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Wow, perfect! Pero may masala ba ni Sadi? Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Shitty Boy.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropa.
1: Siyempre, si Supremo.
0: Siyempre, kaya siya pala ito isa subong.
1: Gani.
0: Mabatian man kita sa Sagay, 87.5. Kag sa television, makitaan kag mabatian man. Via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable, Silay Ibi Magalona, Victorious Manaplaka, di Sagay kag Escalante. Kag siyempre, wala na akong minilipatan, lawag na tanan, no?
1: Mawara na.
0: O sige, basta hi, kung gambala. Sa mga nagalantaw sa FB, like ang follow nyo man ang amon nga na-restrict nga page. Ngitaan nyo lang da ang Troy Tisoy 2.0 kay mang basa ko da sa inyo nga mga mensahe. Kag sa subong pa lang, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga mga numbers. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog, tindog pa. Dali ah, dali ah.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako'y sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Balik lang sa phone, follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Yan, si Katropang Troy Tisoy ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!
0: Hindi ko mambal ka naman patas, ha? Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, babaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi kay MC Clarito. Good evening, Troy. Kamusta? Tawag mo naman ako. Wala akong pang tawag ngayon. Naiirita ako mag-dial ngayon ng 11 digits eh.
1: Makakapoy ka rin eh.
0: Gusto ko sana yung 11 digit na idadial ko, sana yun yung magre-reflect sa bank account ko.
1: 6 digits gani, okay na.
0: Para di na ako maghihirap.
1: Kaya nga.
0: Gusto ko na kasing maging mapayapa ang buhay ko para hayahay.
1: Wow, talaga lang ha.
0: Oh, di ba 11 digits?
1: Yes.
0: Oh, ang nakuha ko lang yun, 11 igit. Oh, may brown out.
1: Nasa dyan, ayun.

0: Apple Plus Gold.
1: O si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: College na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Pili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gay nung ko sang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagit pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diri yo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
5: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: kasing ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pakapahubin pasang na world.
1: Sun Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit, bago pa maglala ang palangaki na dati kung akong lansa. Sister Pain para diro-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
2: XFM.

0: gihamo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Kasi sila na siya sa una gainom ko sa ordinary lang kape pero sige aslog sa nga konsyan isa ka pala no kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape adlaw-adlaw okay gina nga akong tumatsyag wala na ko gasuka-suka wala naman ko ginaatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix nagkape ka na may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Mas gari, saka service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok ka rin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Sethan Plus Herbal Soap.
4: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
5: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang galang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.

0: Mahalagang paalala, ang Zanton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Zanton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Zanton Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Zanton Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinahanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
1: Zanton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Zanton Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Elon de Vera Gregorio. Sa Santon and Newsor, nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Uy sa akong nga nagandaan na 3,000 pesos plus gani kahuman ultraman sa Santon plus kag XFM libu-libong papremyo. Madami libang salamat.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw. Sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
18: Endless Love.
17: Lunes tugtog Biyernes, last jazz tugtog last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments,
12: live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Kung mamati ka sa XFM,
21: sang una, wala kumayo may nabalaan.
20: Kung mamati ka sa XFM,
21: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Patropa mo!
24: Exciting!
25: Sister Pain!
26: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
27: Mga katropa, exciting!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Maka-college na ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 28 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayng aga Pilipinas, mayng aga Western Visayas, maulano ng atong panahon subong. Petsa 24 sa bulan sang Hulyo, adlaw kita nga Biyernes mga abyan. Na-delay kita sa pagsugod sang aton nga programa bangon sang tuman ka baskog nga ulan subong aga. Halin pa kagabi mga alas 10. Tub-tub sa sini nga mga tinion mga katrupa, zero visibility ang pila ka porsyon sang mga dalanon sa siyudad sang Iloilo. Pasensya, pasensya gid ha, delay ang pagsulod ta. Sa atong nga palatuntunan sa Exciting Pilipinas. Mga exciting nga balita, exciting information, exciting istorya, mga nagapauna nga balita lokal, nasyonal, kag international, mabatian ninyo diri sa atong nga pagpangalagad. Pero mabasahan pa ninyo later on sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal. Mga katrupa, timing lang ini pagsulod ta. Sa mga wala pa nakabugtaw, ang iba nakabugtaw pero wala pa kabangon, sigihan nyo lang ligid-ligid sa inyo nga mga ginahigdaan. Sa mga ginikanan, ha? Sa mga kabataan, medyo ligid-ligid anay kamo sa inyo hiligdaan subong. Nga aman, bangod mga abyan sang masunsun nga pagtupa sang ulan. Halin kagabi, tub-tub sa sininga mga tinion. Griya sa siyudad sang Iloilo, gabubo. I don't know kung ano kabaskog sang ulan sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. But as far as the city of Iloilo is concerned, mga abyan, timely lang ini. Bangod mga abyan sang mabaskog nga ulan, halin kagabi, tub-tub sa sininga mga tinion. Ang mayor sang siyudad sang Iloilo nagdeklarar July 24 karon nga adlaw Biyernes, face to face classes are suspended from preschool to senior high school in both public and private schools. Clarex. All schools are directed to shift to the appropriate alternative learning mode. Kay balo naman kamo diri sa siyudad, may ulan man o kun wala, may pila ka mga dalanon sa siyudad nga mag-high tide gani. Tingala ka, bisan tig-ilinit, basta mag-high tide, ginasulob sang tubig dagat. Kaya may mga eksperto mga abyan nga ang siyudad sang Iloilo nag-aamat-amat usmod, no? Mag-high tide, sudlon sang tubig dagat. Ang pila ka mga drainage system gagwa sa mga outlet natin, sa mga inlet natin sa kalye. Sang nagliligad nga mga sinima na ubinulan, ang dalan halan doon eh, inang kalye bala sa kilid sang San Agustin Gym. No, halin sa General Luna, tub-tub ginatos punta, bla pa supermarket ka, halang doon, street na. Di amo ina, permi masamay nga ginasulod sang tubig dagat sa tiun mga biyansang high tide. Di wala sang face-to-face classes, subong. Siyempre, ang apektado sini mga katrupa, amuning mga drivers tayo, no? Alin sa e-trike drivers, tricycle drivers, mga jeepney drivers, mga modernized jeepney drivers naton. Ang mga membro sang Butuda, Bulilao Tricycle and Drivers Association, Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association, tanan nga tuda-tuda, apektado subong, wala klase mo, wala sang estudyante masakay sa ilang e-trike, e-bike, kag mga tricycle. Puwayan itas ba nga ah? Pero mga katrupa, delikado man ining masunsun nga pagtupa sang ulan. Actually, amuning direktang efekto sang bagyo, tropical depression, mga nga Quiapo. Quiapo, hindi Quiapo Church. Quiapo, Quiapo. Amuning iyang spelling sang Quiapo. Ang efekto sinidiri sa aton sa Western Visayas, amuning masunsun nga pagtupa sang ulan. Actually, hindi man gid siya tuman kabaskog ang hangin nga bit-bit o nga dala ni tropical depression Quiapo. Only that, amo ang pagtupa sang masunsun nga pag-ulan. Ti kun sigi-sigi ang ulan, ti mga katrupa sa mga dalanon nga mountainous, ba mountainous, sa mga dalanon mga binalin sa Iloilo pagkanto sa Antique. Ang aton halungan sinada ang landslide, no? Sa mga pilipilason nga porsyon sang dalan, bahalong gid kamo. Kay nagatupa ang ulan, masunsun nga pagtupa sang ulan, nagahumok ang duta. May ara hurubaton. Sa masunsun nga pagtupa sang ulan, bisan ang bato, nagahumok man. Delikado. Kung wala man lang kamo sa may importante nga mga kalatuan subong adlaw, mas manami na lang magbugtaw, magbangon ka magtimplas ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Pagkatapos ninyo timplas ang Santon Plus Coffee Mix, pwede ka mo makabalik siligdaan ninyo. Kaya muna nga mga tinion, matulutog na o kag video maulanon, amogi din yung pinakamanamit nga mga tinion, mga katrupa, nga mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang iya aroma, imogid mabatikan sa sining mga tinion. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon, wala sang problema. Wala sang chance nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. Bisan pila pa katasa, kay nga ang nagapapdi sang sulok-sulok ta. Sa masamita nga pag-inom sang kape, mga katrupa, amo ang presensya sang caffeine sa mga regular nga kape. Either barako kape, native nga kape, stick nga kape, o kung in-one-in-one nga kape, may ara ina nga caffeine. So kung madamo na nga regular nga kape ang inyong nga gininom, nagaresulta sang pagtaas ang acid level, nagahapdi ang inyong nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Ang mga diabetiko, nga mga kauturan naton nga naguntat sa pag-inom sang kape, ginaantos ang mapait nga kape nga stick kay nahadlok nga magtaas ang ilang sugar level, ang ilang blood sugar, pwede na makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Wala niya sang kalamay. Ang nagapatamis sang Santon Plus Coffee Mix, amo mga katrupa ang stevia, natural sweetener. Tiamo ni nga matinion, total wala man kamo sang alatindiron subong. Sa mga nakabugtaw na kaina, kag nagbalik sa ilaligdaan, bango na kamo ka magtimplas ang Santon Plus Coffee Mix. May moringa oil extract, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Listingin nyo, ining nakakapik na, naka-avail ka pa sang benepisyo sang food supplement, kag iban pa ang mga medicinal properties nga ara sa Santon Plus Coffee Mix. Wala klase, sabong nga wala klase ha. Wala tulatuntang, pila ka mga anunsyo. Sa mga kabanuhanan, sa mga principal, kag mga colleges sa mga kabanuhanan, bla mga state colleges sa mga kabanuhanan, base may mga announcement kita nga masagap diri sa aton nga news department, ipalayag ta sa kahanginan, no? Sa oras nga 36 minutos, mga katrupa, sa takna nga alas 4, ang ini nga bahin ay nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pasiplat kita na sa aton nga kasaysayan, mga katrupa, sa sini nga mga tinion. Importante gina may ara kita bilang nga background sa aton nga history. Kaya ang aton nga history o kung kasaysayan, mga bian, makuhaan nato nini sang maayong pagtulunan. Kaya balok kamo sang July 24, ha? Amo maning nga fitsa, mga bihan, sa tung 1898, si Spanish Governor General Basilio Agustin ang ginrelieve nagikan sa iyang obligasyon sang Spanish Cortes, kagin replace sa iya amo si Fermin Houdinis. Spanish authorities nagpanik, mga bihan, sang pagka pierde sang Manila. Impending fall of Manila to Filipino. So amo ni mabyan nga sige panghimagsikan bala sa mga freedom lovers sa tong mga tinion. Sa tong 1927, July 24, si Guillermo Estrella Tolentino ang isa sa pinakabantugon nga sculptor, mga bian. Revoltist. Anong manugin mo bala sa revolto bala? Sculptor, no? Giningadlan ini siya nga National Artist of the Philippines in 1973, nabunag sa Malolos, Bulacan. Siya ini, mga katrupa, ang nag-ubra. Iya nga ligasiya bilang ubra maestra niya. Amo ang oblation sa University of the Philippines, kag ang Bonifacio Monument sa Caloocan. Kita nyo ng tao da nga nagadupahan ang statua bla ribulto nga tao da sa UP ining nagadupahan, mga bian, nga alaw brief, no? nag-atubang sa Adlaobla. Si Guillermo Estrella Tolentino ang nagubra siya na. Ining si Estrella, o kunin si Guillermo Estrella Tolentino, ang ining bantog nga manughimo sang ribulto. Kag national artist ini mabyan gindeklara sang Pilipinas sa tung 1973. Pero nabunag siya 1927 sang July 24. Iya nga obra maestra kag nangin ligasiya ang nagahublas nga lalaki sa University of the Philippines. Sa piyak kabahin sa mga taga Mulo gali subong Sadyang Mulo District subong katrupag diyan ray damo mga bulubaligya to sa plaza. Kay pista nila sa Domingo July 26 ang kapistahan sa distrito sang Mulo. Saint Anne ang ila sining patron saint, no? Sa July 26 naigo sa adlaw nga Domingo ba manami ni basi may kilala kamo da sa Mulo. Pista nila sa Domingo ha. Actually damo man ko na kilala sa Mulo ang pamangkot kilala nila ko. Namin niya mamista ka katropang dyan rin. Yung gina-remind ka blan, yung gina-imbitar ka. Okay man lang na akang fiesta actually is open for everybody. Thanksgiving yun ay. Pero lain gidya kung medyo na-imbitar ka bla. Inapaabot ka bla. Kay sa pertahan ka palang ginahatagan ka na sang pinggan. Pero kung unexpected kaya mo yung bisita ya, nakapungko ka na, sakto ka lang labay-labayan. pero kung ginalauman ka nga main bisita, sa gate pa lang ginapaypay ka na mo. Kag sa pertahan pa lang sang puloyan sang host ginabuno ka na sang pinggan kutsara. Kung medyo ay kapagana magbaton pa sa buno sang pinggan katropag Dan Ray. Pagbuno sang mama may na yun, sino taga Mulo man? Si Kagawad Dilalyana taga Mulo na. Oh, Kagawad Nini Dilalyana, oh, taga Mulo na siya. Kagawad Nini Dilalyana. Text-text man abe, chat-chat man. Sa piyak na bahin, July 24, 2012, mga byan. 2012, amo ini ang fit sa mga byan nga ginadumdum naton nga mga Pilipino. Isa ka turning point sa West Philippine Sea nga nag-ginamo man kita dito. Nag-tabo man ini sa anibersaryo sang pag-establish ng China sang ilang Sanxia City. Dira ko no sa ilaman nga gina-claim nga Scarborough Shoal o kun Bajo di Masinloc o kun Baho di Masinloc. Mansig patindog man lang kita sang isang mansig claim man lang kita pero daw kita sang China kay may mga military bases to sila ya. Do may mga bases, do may mga structure to sila, pwede magpaan sa aeroplano, pwede magpaan sa helicopter. Mga tunto yate sa Kalayaan Island, patindog tatuya munisipyo kag flagpole. Mga eskwelahan. Ang ginainggan nyo, sino man luyag mag-star dito sa Kalayaan Island, supportado sa gobyerno. Mga newlywed couple, katong mo to, supportado kong sa gobyerno. Ginainggan nyo sa gobyerno nga magtamo ang tao sa mga isla-isla dito sa West Philippine Sea. Kay agud to nga kung magdamo ang aton nga population dito, may rason kita nga mag-claim nga aton gimanina. 42 minutos na nakaligas sa takna alas 4 sa aga. Sa mga wala pa makibalo subong, sa mga nagbugtaw bago lang gid, wala klase subong ng syudad sa Iloilo, wala sang face-to-face nga klase, suspended from preschool to senior high school. Ka private man o kun pampubliko nga eskulahan sunod sa kay Mayor Aiza Trinias agud to malikaw sa delikado nga sitwasyon o kun sa baha ang aton nga mga kabataan. Ginrekomendar sang aton nga alkalde nga wala sang klase subong. Pagita sang mga nagakaigong alternative learning mode. Pero ang face to face wala, meaning hindi ka mo kadto sa eskulahan. Pero sa mga kabanuhanan na base may mga announcement bala kamo nga luyag ninyo ipebalo sa inyo sining mga estudyante sa mga gitikanan, sa mga local government units ha. Base may nagpa-anunsyo kamo, willing gid kita nga i-announce on air ang inyo sining mga panawagan subong ha. Oras sa Pilipinas, mga abyan, 43 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Pasiplat kita sa pila ka mga balita lokal, barangay kagawad nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa Cebu sa ukon sang CDEO, City Drug Enforcement Unit sa City Proper. Yara na nga daan sa badak list ang pangalan suno sa pakay punong barangay. Kaya balo ka mo, ang badak nga ini barangay anti-drug Barangay Anti-Drug Council. Kunara ang pangalan mo sinada, meaning mga katrupa, subject ikaw conform monitoring, may pagduda na ang mga taga-barangay sa imo nga engage ikaw sa illegal drug trade, no? Madugay na ngayara sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Amuning mininsang badak. Barangay Anti-Drug Abuse Council mabian ang pangalan sang subject nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa Barangay Ortiz City Proper, Iloilo City sang Damlaglang. Kay balko mo ang Barangay Ortiz, amo nang barangay blang nga nagatubang dito sa ano blaka trupang diyan ray. Nagatubang tubla sa Jordan. Nagatubang bala sa Balaan Bukid na amo na ang barangay nga ginatumo dire, Barangay Ortiz. Kag inang Barangay Ortiz ang una tamaan ina ka progresibo nga barangay. Kay dira mga biyan nagadungka ang iban nga mga katig bala nga mga pampots ang una. Nga kun magbiyahe ka Jordan Guimaras, pwede ina madungkaan ina sang una. Kag dira gina sila gadungka, no, kalabanan sa mga pampots sa nga nagabiyahe Jordan Guimaras, pwede man Iloilo Buena Vista, damo na da sang una. Amo ina ginagamit man nga dulungkaan sang ginistrikto na nga wala na ginagamit ang pump boat nga may katig, dito na ang mga pump boats nga ini naga dungka sa wharf, Iloilo wharf dito bla sa punta sa may Parulagid, no. Yamo na bilang paglaragway ta sa inyo sang Barangay Ortiz City Proper, nadakpan ang number 1 kagawad. Sus, number 1 kagawad ni mal nagkagawad kagawad pa ni siya. Ang nadakpan number 1 kagawad sa amo nga man nga barangay, amo nga lugar nga si Jo Marie Villa, 47 anyos ang edad, ginpatigayon nga operasyon sang City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Rocky Jimeno. Ba, grabe ni. Nakuha sa paginakop ni Villa ang 330 grams nga kabugaton sang druga. Isa lang ni katawo kagawad niya, number 1 barangay kagawad. Ang balor mga abyan, ginabulabanta ang balor sang narecover nga ginasuspitsahan illegal drugs sa kay Barangay Kagawad Jo Marie Villa sang Barangay Ortiz City Proper, nagdangat sa 2.24 million pesos. Market value niya. Rough estimate, 2.2 million pesos. Ha? Do ordinaryo na lang subong, no? Ang isa ka single individual nga mawadakpan sa buy-bust operation, million, no? Kaya kung mga hundreds of thousand malang imo, dapigado, dolaw-law, dapat may ma-recover man sa imo nga illegal drugs o suspected illegal drugs, dapat million para may bulto, blasikat. Amo man nag-iapon eh. Magbalor hundreds of thousands of pesos ang imo nga ma-recover sa imo nga posisyon nga suspected illegal drugs, kag balor nga million, do pareho mo lang kada lawigon ko sang pagkapapriso mo, no? Oh. Tinaghatag sang reaksyon si punong barangay Sheila Dusa sang nasambit nga lugar nga hindi pa man barangay official Sevilla, madugay na ini nga nag-entra sa illegal nga buluhaton. At tinakuha yung premium niya, no? Wala kuno magkulang sang pagpanumdom. Ha? Ang punong barangay nga si Sheila Dusa sa pagpaintindi sa subject ng druga, wala gid sang may maayo nga madala sa pagpangabuhi. At ipakot ya gid eh. Apang wala gid namati ang subject sa gina panghambal sang mga opisyalis sang barangay. Rason nga ginpatigayon gid ang among operasyon with the presence with the cooperation sa mga barangay officials. Ara nang daan ngalan niya sa badak eh. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Di daw hambal sa kagawad. Number one kagawad, Kuya Kap, ako pa. Mind your own business. By ilang kuya, okay kay mo yakap kay kapitan ka bisan paano kung may mga project may ara ka da, no? Tiwagin na mati ining si Jo Marie bilya nga ini mga byan. Nga may diretso man ko ako niya tika gin report sa CDEO, City Drug Enforcement Unit. Kita igid premium niya 2.2 million pesos ah. Ginhaulat na lang ni Dosa ang investigasyon sa Department of the Interior and Local Government. Bukod na nung atika nga paghimo nila sa kaso ni Villa, tika kaskli. Alert na ang masunod na nga next in rank. Sabagay, lapit na lang eleksyon sa barangay. Pero aktibo man kuno ning barangay kagawad si Villa eh. No? Nagatambong man sa mga sesyon ah. Ka nagatambong sa sesyon sa barangay, nagatambong man drug sesyon. Ang moto niya ni kagawad Jo Marie Villaya sa ikauunlad ng bayan, illegal drugs ang kailangan. Oras 49 minutos na nakaligas sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pasiplata naton mga katrupa ang nagapanguna nga mga balita nasyonal sa dili gilamang maduay. Gawaswas man kung ulan dito sa norte nga bahin sa Iloilo. Sunod sa kay katrupa ang Romel Paclibar nga halin ini sa norte. Osuyon niya kaina, ginusuyon niya kaina mga kabanuanan nilin sa norte. I-report naman na dugay-dugay. Depende kung ano ang sitwasyon sa ilan dito. Pero aton panugyan diri sa syudad sa Iloilo sa mga coastal barangays. Ha? Hindi kita mo mangin na kampante. Basi blamabian ang mamunog na pagtupas ng ulan. Sugataon sang southwest monsoon o kunang hangin habagat. Nga magadugang sa paglawig kag pagbaskog sang ulan. 50 minutos na kaligad sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan. Ini nga bahin mga biyan ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, ang food supplement para sa mabakod nga immune system. Almost perfect ang pagproportionate sang ingredients sang Santon Plus Gold. Amoy na rason nga gintawag sang Santon Plus Gold. May ara ni siya nga mangustin nga 350 milligrams. Ampalaya 50 milligrams, malunggay 50 milligrams, garlic nga 50 milligrams, spirulina nga 50 milligrams. Gindasok mga byan sa kapsula. Almost complete na nga kinhanglan naton sa aton lawas sa ikayong lawas, ari na tanan sa Santon Plus Gold. Ang pagproportionate sang tanan ng ingredients mga byan, agutong nga mangin mabaskog ang aton immune system, pagpatay sa mga presang mga bakterya kag viruses sa aton lawas. Available ining Santon Plus Gold sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Dugay-dugay bala makuha ta situation report kay katrupang Romel Paclibar kay diri mga abyan sa Lapas Plaza. Nakita takay na dito daw medyo nagataas ng level sang tubig. Sa tanan nga mga plazas diri sa Iloilo, ang Lapas Plaza gid ang masami nga ginabaha. Lantaw ta kay helin kagabi ng ulan, basi hindi na malabayan sa mga manubo bala nga lugar o manubo bala nga masalakyan ang palibot sang Lapas Plaza. 51 minutos na nakaligad mga abyan, magapanubalik kita duga nga balita lokal, situation report kag balita nasyonal. Pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa sinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may

0: lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: ka sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas! Exciting
1: Pilipinas! 57 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa liwat, mga katrupa, mga abyan maulanon nga Biyernes ang aga. Pizza 24 sa bulan sa Hulyo. Again, wala klase, mga abyan, from preschool to senior high school diri sa siyudad sang Iloilo, ha? Ginasuspend ang face-to-face classes, mga abyan, private man o kung public school sa siyudad sang Iloilo. Mando sang alkalde, agud malikaw sa katalagman ang mga kabataan. Kag makalikaw kita sa mga tubig baha, bangod sang masunsun nga pagtupa sang ulan, halin kag

0: Bitob-tob sa sininga mga tineon. I-check tagan ni Dugay Dugay sa katulupang namin paklibar kung bala may mga dala nun na diri sa syudad. Nga ginbaha na. Pero sama-sama yung mga biyan diri sa distrito sang Lapas ang palibot sang Lapas Plaza nga mga dalan amu ina ang masaming nga ginabaha. Sa mga public markets tabi subong, anong may night market subong? Anong biyernes subong? Manduriaw, no? Manduriaw, karoon pa sa gabi. Pero kahapon, kay Huwebes, Lapas Public Market, guro. Oo, ang Lapas Public Market, sa nintindihan ko kahapon o kang kagabi pa nagsugod ang night market nila. Ahay. Ang bot ko nakahumlad sing ilang mga baligya, ang mga bolantero, kagbolantera. I-check tabi katrupang John Ray, si katrupang Romel, aga pa to sa kaina eh. Bisa nag-waswas ang ulan na kami ni katrupang Romel, ay punaw report gihapon kami sa estasyon kay nga ah. Nga ah, may gintumar kami nga premium D3 kag vitamin C nga santon. Ang santon vitamin C, amuning vitamin C mga biyan nga bisan wala ka pa makakaon sa agabla. Huwag ka pa kinanaan, hindi maghilap sulok-sulok mo. Hindi katulad sang kinandan sang una nga mga vitamin C dapat mayunod gitjan mo. Kay kung mag-inom ka sang vitamin C nga wala ka pa kakaon, ang tendency naghapdi ang sulok-sulok mo. Ang santon vitamin C kay alkaline based nga vitamin C. Bisan wala ka pa makapamahaw, mahimo ka na makatumar sang santon vitamin C. Di kundi protektado ka sa mga sipon ubot rang kaso ilabi ni gid subong nga mga panahon. Tumar kami kay na santon vitamin C pari sa namon sang premium D3. Ara mapagsik pa sa desperado nga rabit si katropang Romel Paklibar. Gapisik-pisik agayabi. Check tabi katropang Romel Paklibar ang sitwasyon sa syudad sa sining maulanon nga panahon. Maulanon nga biyernes ang kagahon. Katropang Romel, basa ka o mala?
1: Basa lang ang karsada, katropang Alvin, pero mala kuya.
0: Ah, muna ang tirada. Ano ang term sa nasang karsada subong? Basa o basa-basa?
1: Basa-basa.
0: Ah.
1: Basa at basa-basa, gadya.
0: Ah, sobra gadya. Basa-basa, gadya. Nilang silinga. Daw basa-basa.
1: Basa-basa.
0: Oh, grabe.
1: Totally nga basa.
0: Totally wet?
1: Wala. Totally wet. Wala yung portion nga mala. Gumawa
0: ng grabe.
1: Magluwas lang kung may atok. Malay, pero kung lang atok mo, ito may giha. Mambi sa Japon kay damo lang ulan.
0: Basko Japon ulan?
1: Hindi mo siya tamban ka mas kong katupang Alvin, pero wala siya blaon sa nga pag ulan. Dari sa syudad ka sa Iloilo, particular dari sa City Proper, katupang Alvin.
0: Malaka-laka ang dipasayro sa laki, ano?
1: Oo.
0: Ay, klase.
1: Ay, magluwas mo na klase. Iti, ang nagabi ay, subong abi, mga traditional tipo pa ng katupang Alvin, hindi siya gawin sarado, dito na. May tindisi, mabaga sa akong dali ka masakay sa mga traditional certificate may arang portion na buka doon na katapang atin.
0: Do basa ang microphone mo?
1: Ha?
0: Do basa ang gautod-utod daw? Do di clarics ako? Mobile ka?
1: Subong, mobile ko.
0: Ah, okay.
1: Subong ang area sa patrol, ari ko kumisyon sa din. Kasi ang mga area na kinabahapan na katapang atin, basta damol ang ulan dari sa Commission Civil at ubang ang isat yung pagkakot sa plaza
0: Lapas.
1: Ay kagabi, take muna ang ulan sa gabi. Ang plaza Lapas, dalo na dira ang tropik at pangating. Gusto mo makita na natin na ang ginagyan sa patron. So po, medyo taga-buko-buko ang tobi ah. Sa may Commission Civil. Corners ang Commission Civil kag Hatingana Extension. Dari ang may tobi at pang Alvin. Pagkato namin siya sa may ASAP University. Nga karsada. So dari nandiyan mga portion ang nagsasalom ang tobi. Basta tapol ang ulan. Pag wala untat na ang pag-ulan ganun sa syudad ng Dr. Pang Alvin. Kaya ina, paghalunta dira sa station, may portion dira sa tubang sang Iloilo Supermatch, wala?
0: Oo.
1: Na ang tubig sa 2015 nag-aawa sa pagwa sa karsada. Pagkidli nga ang tubig, halin sa drainage, ang nag-aawa sa karpangasin.
0: Ano, subong rin tayo, subong? High tide, high tide. Why tabi kalendar yung dinumaan ba?
1: Kung so, makita mo normal din ang malalang ng tubig. Dahil sa may barangay sa Noste, wala? Aro. Dahil sa likod sa corner sa Commission Civil, sa Noste Aro.
0: Hmm. Ti Permi Malanada. Lapit sa American Cemetery.
1: Oo. Oh, sa buong makita mo, mga... Ang drainage, makita mo nagagawa ang tubig sa drainage center mga Alvin.
0: Basi gasugat na ablang hay tay daw.
1: Basi mo kin bliman kag bunda mo ang tope. Kay makita mo siya may nagaibwal di ba ang tope. Alin sa do back culvert kag daga sa pangalpin.
0: Basi puno na no.
1: Oo, naga butilingon nga gutok ang tope.
0: Oo.
1: Sa drainage, dasto nga nagagwa siya. Pakadto sa karpada. Kamo na nagatoga sa pagbaha sa tubang sa Isad University kita pangalbin.
0: Bao dalom
1: na kami na. Makita mo nga naga ibuwal ang tubig sa ano sa gilid ng drainage.
0: Alas 5 na, why man gapon di pasero nga jeep no kag modernized jeep no, notice mo wala no.
1: Why? Modernized jeep wala pa. Pero conventional jeep
0: may
1: nakita okay na sa ano sa Plaza Aro.
0: So,
1: kita ko na ang gate buwal ang tubig.
0: Amo na ang gate? Amo na ang gate sa Isatyo?
1: Oo, sa new site.
0: New site, oo.
1: New Isatyo, oo. So, makita mo nga ang drainage. Nag-ibuwal ang tubig.
0: Oo.
1: Alin sa drainage.
0: Daw ga bukal-bukal ba, no?
1: Oo, no.
0: Butchilingon, hindi pwede. May pressure halin sa dalom.
1: Yes. Oh, nag-aawas ang tubig sa drainage. Buti lang mabuta siya sa Bakalbin.
0: Ahay.
1: Gutok
0: ang tubig. Kagabi gali ang ano no? Kagabi gali ang night market sa Lapas Market no?
1: Kagabi.
0: Ti ahay.
1: Ay, ang Martes
0: oh.
1: O Miyerkules, ano na siya? Ang Iloilo Terminal Market.
0: Gani.
1: Pagka Miyerkules, pagka doon sa Wibes, ano na siya?
0: Lapas. Oh, kaglapas.
1: Arobit Market.
0: Oh, pero...
1: Pagkanto, Wibis, Arobit Market.
0: Oo.
1: Wibis ang gabi, munang lapas public market sa Pangalbin.
0: Ahay, tinakahumlag ay hantong mga volunteero, ta, volunteera, tas ang mga nagbaliga nila kagabi eh?
1: I don't know na, kasi dalom ang tubi, abit sa Pangalbin, hindi rin ang portion eh. Ang dalan nowhere ba na, kagabi, dalom na rin tubi. Pakantogid sa may Plaza Lapas.
0: Mm-hmm.
1: So, dalom ang tubig. Isusubo ko muna yung prosiga natin. Ito yung makita natin na do ginatabunan
0: isang
1: padalom na tubig ang karsada sa Burgos Mabini. Ang Burgos Street ni Bra. Pakantogid ito sa may corner sa Huerbana.
0: Oo.
1: Sa Katapang Alvin. Lapos sa may barangay.
0: Aguinaldo.
1: Aguinaldo. So, mga din mga madalong matupi sa awa o sa padamol ang ulat sa pangalbin.
0: Ati aran na,
1: dalom nila sa mga.
0: Dalom na, buko-buko.
1: Oo, yes. Oo, mga buko-buko.
0: Ati hindi ka na ni pwede makasapatos, makatenisos, hindi na pwede, basa kagit.
1: Hindi na. Magluwas ko may butas ka, hindi ko pwede kaya ka labay. So, dali, ang mga din corner, Aginal, hindi.
0: Burgos.
1: Mabulok. Magdalo or na Magdalo Burgos Magdalo.
0: Okay.
1: Kung ari ko sa tubang sa ano sa Chel pag Dakyo.
0: Dakyo tol-tolan mo?
1: Dalong tobe.
0: Sa diin?
1: Sa diin sa tubang Dakyo.
0: Tol-tolan mo na?
1: Sir, may tobe.
0: Ha?
1: Galang ba? Sir, may tobe ko na bahay.
0: Ati, oh, pariota. Pero hindi malabot ang entrance ang Dakyo, hindi malabot.
1: Tagwa lang.
0: Ati, okay. Safe sila to sa load, ha?
1: Safe sila.
0: Okay, problema.
1: Nasaasan man.
0: Dira lang sa gwa ang basa.
1: Oo, tagwa lang. Pagkapos ang dire sa may atubang higya sa Plaza Lapas sa mga ding. Dalam higya ang tubi. Halingid sa may simbahan, balas ang aglitayan.
0: Hmm.
1: Palibot gid sa plaza, abang dalom ang tubig.
0: Daw cruise ship ang patrol mo ba?
1: So kita mong jeep po ang taga di ba kasi yung jeep?
0: Oo.
1: Ano ning dalong po.
0: Mabato na yung mga jeep na traditional na sa bahana bisan nubo. Oh, si 190. Si 190 nga isuso mga sito porte. Gatululo na sa iti ag dalagan pa mo.
1: Asila pa na ba ne?
0: Oh, iya iya subong sa mga modernized jeep ning China na. Kila pa lang ka tuig na, iba ka loko na.
1: Oo. Amo na dalong tobe yung jakat ng pangalbit. So amo na dikit sa pati wala pa na din mahuman. Ang ginakonstruct mo lang drainage lapos dito sa may Halanduni. Sa may pumping station mo lang.
0: Okay, sige pa na daw obra daw.
1: Oo.
0: Daw may porsyon na da sang dalan nga ginasiraduhan. Kaya ginaubra.
1: Oh, ang barangay kasi ang barangay ganin sa kay Captain Binagracia ba lang? Ang Binagracia Rapaz, I mean, ang Binagracia Rapaz, sirado na rin, hindi pwede kasulot.
0: Oh.
1: Kaya no entry na rin kasi pagkantin. Eh. So buong ari nag-install ang auto.
0: Atras, hindi karangka, hindi karangka. Nubo, oh, nubo ang sedan. Siya. Daw SUV, mini SUV ganun eh. Hindi sa karangka?
1: Oo, hindi sa karangka.
0: Oh, basi nadlock lang.
1: Tapos, may araw to nga salakyan na doon na patay sa tunga. Ano?
0: Ano yung tumirik? Tumirik kung sa Tagalog pa, tumirik?
1: Oo, araw.
0: Ati daw,
1: may motor.
0: Daw ba na yaw?
1: Vandal delivery van.
0: You can just imagine, no? You can just imagine delivery van na gani, nagtirik pa sa baha na sa Lapas Plaza.
1: May delivery lang din siguro ko sa pangasin. Mga 3 lang siya nag-ahe. Kiti wala siya panahogan din.
0: Ah, kaya okay. Kaya
1: yung motor nga sa ano lang nag-ahe, gutter. Sa plaza pa lang.
0: Ati, motor na yan eh. May pagka...
1: Ipakita ko subong, ginaubong sa patrol natin.
0: Kaya, kaya?
1: Ang, kita mo ang L3 sa kilid, no? Napawan niya ang karito, kato pangalbin, buting kong dalong tubi.
0: Ba, oo. Ti, lambot na, lambot ang butso sa L3,
1: oh? Oo, lambot.
0: Ay, na-park na guro na dahil katropang Romel, na-park guro?
1: Oo, na-park.
0: Why guro ka, wala yung guro mag-anticipare nga mag-taas ang level sa tubig da? Manigalot ako
1: nga kaing.
0: Kaing, ano to man?
1: Kaing.
0: Basi si Bobla?
1: May galot ako nga kaing.
0: Oo, basi may unod to? Kaluluoy lang dahil katropang Romel, kaluluoy lang iban nga nagka-park da sa kilid sang police station, sa kilid sang elementary high elementary school sang Lapas nga wala ma-anticipar nila nga magataas gali ang tubig subong aga. Hindi na to mag-andar da. Sulod na tong tambutso ya sang tubig.
1: May mga naga-parking madit like pick up ate, dito sa taas na yung pick up. Pero ang mga sedan tricycle mo, abe.
0: No.
1: Tapos ito, do L3.
0: Hindi karangka?
1: Hindi karangka. Labot sa tubi. So, ang tubi...
0: Ang mga motor, abe, katropang Romel? Ano, mga scooter ng motor hindi nakadalasa?
1: Hindi na dikagi. Hindi na.
0: Oh. Tagaan ta advisory ang mga nagamotor bala?
1: Ang tubi, labot dito sa werba, sa may... ano lang sa nagranghab na katapalbin.
0: Baw, kalaba-laba. Ang mga Mio, be, mga Mio 125, di nakaarangka.
1: Hindi, kagi,
0: di. Aerox, be, Aerox.
1: Maski Aerox, galing ko na pangalbin, hindi kagi, di.
0: Daw taas-taas gawang tambutso. Daw taas-taas gawang tambutso sa Aerox, eh.
1: Oo.
0: Ang Honda Click, ang Honda Click, kabi nga 160, nga bago.
1: Pro pareho na sila sa Aerox. So hindi na sigura. Hindi ko sigurado ako trapalbin. Hindi daw medyo katanga ang iyang atambutso. Pero base mula sa salpan.
0: Budlay irisgo.
1: Oo, budlay irisgo.
0: May bulanan pa tangdaan. Kapin pa kung may barak. Kapin pa kung may barakulan ka pa bla. Budlay irang ka.
1: Oo. Oh. Kita mo ang drainage sa kilid sa simbahan.
0: Oo.
1: Sang lapas sa Felixas, lang kita mo na kaiwal ang tobe kay mga algin. Busilingon nga buta ang drainage. Nga mo nagagwa sa karsada, nga mo nilagadugang magmaa sa karsada sa may Urbana Street kay mga algin.
0: Wow. Ti ang medyo manabaw-nabaw lang siguro dira sa dalan Gustilo daw pwede pa. Oh. Adira sa Barangay Gustilo do kulpa pagawang tubig. Imo ginapalibot mo na ni, nalibot mo na no, square one pa lang no, isa pa lang kalibot sa Plaza La Paz imo. Oh, dula signal niya. Ginausoy mga binay katropang Ramil Paklibar subong amon ang masaming nga ginabahaan nga La Paz Plaza. Para makahatag kita blood advisory sa mga motorista nato no. Ang pwede lang makaagi as of this time mo ang kay nagani ang mini SUV daw nagapalang-alang siya eh. SUV pwede, pick up pwede, mga Asian utility van o EUV, mga L300 pwede pa na no. Pero sedan daw masablay guro ang tambutso nyo, sudlan guro sang tubig. Sa mga motor, Mio, hindi gid guro ka rangka. Aerox, hindi man. Honda Click nga 160 nga bago, hindi man pwede. Kay daw base masulod ang tambutso. Ang pwede lang gid guro, Yamaha XTC, babaw ang tambutso niya, oh, no? Nga di ka dinabla. Pero kung mga automatic ang imo, mga scooter, ang motor mo, hindi lang gid pag-irisko kay base masablay ang imong engine block bla no sa piece of advisory mabiyan sa aton nga mga motorista. Balikan ta si Katro para will isa pa lang kalibot na obra niya sa La Paz Plaza. Mel, please come back.
1: Oo, ang ano ko to pang Alvin mga kuninduro tight duro motor mo kay pwede.
0: Pwede, oo.
1: Oo, pero ambulansya gani balik.
0: Abalik ah, di gauklo siya.
1: Abalik.
0: Te anong pasayro lang to?
1: Hindi, posible na province why? To ko to Malvin. Taga province nga mapuli. Wala nga dari maagi sa kustal.
0: Ah, okay. Ah, okay.
1: Nagbalik siya. Dari nito lang siya agi sa, no, sa Haro Plaza para sigurado.
0: Sa bagay. Ito may motor kang nasundan. Ano niya o?
1: Titaas niya ka to Malvin.
0: Pantra na, pantra.
1: Pantra may kadina.
0: O, pantra ni, pantricycle.
1: Pantricycle.
0: Oo.
1: Ang tubi, tapos ti... pagkanto sa may tricycle ngayon tulod mo yung mandar.
0: Ati, laban-laban. Abiya kung kaya, yarang kaon eh.
1: Oo. Kaya ang tubi, abi ka pang Alvin, labot kini sa may plaza, sa may tinda, lapas eh.
0: Kaya, abi nila, nag-hupa. Abi nila, nagkulpa na, pero is like balubasi kung high tide bala subong. Ti, sige-sige pagtaas ang tubig. Tige na, usoy mo subong dalan, wirba na, pagkanto sa La Paz Market.
1: Pagkanto sa La Paz Market.
0: Para nga malantaw ta ang sitwasyon sa mga nagbaligya to, kung anong ilang ang sitwasyon to.
1: Oo, kung may bulantiro.
0: Basi ang kaing ato, blan na sugata mo, ang kaing to nga na sugata mo, basi iyas ang mga lutanon to. Basi naglutaw, blan. I-check, abira, kung sino na dulaan sa isa ka kaing na talong.
1: Layo-layo na to
0: yan. Layo to.
1: Ang ilig siyang tubi, pagkanto yan sa plaza.
0: Sugatay ka mo?
1: Sugatay kami. Ang mabini street, dari sa La Paz, dalo man tubi. Katro pang Alvin, ang lapos bala sa ano? Sa
0: Sinteres.
1: Magdalo, o Sinteres. Dalo man tubi.
0: Ati, laban-laban.
1: Oo, muna yung tubang na ni sa ano, katro pang Alvin, o?
0: Sang Bikiri. Bikiri.
1: Bikiri, oh.
0: Lapit na sa release, Sang una.
1: Release na gini. Karin ko sa release.
0: Wow.
1: Tapos, karin may sedan nga nag-parking di sa ano. Sa kilid sang... ma primera ko anay kay para sigurado blaw.
0: Ang SUV na nag-park na siguro kagabi para da.
1: Oo. Tapos may
0: truck.
1: Yaka isda. Kargaan sang isda niyo. Do multicab.
0: Ati, kaya.
1: Patay na nito nga. Ati, wala na nagandar.
0: Ati, budlay na yun. Kaya base ang isda na karoon, base lumuok blan, hindi ma-deliver, tapos baligaan.
1: Oo, mo lang na. Tama ni station din kayo pang Alvin. Alam mo, kita mo may nagatuhod ang tubig kayo pang Alvin.
0: Ang concern ta, ang mga volunteer, wala mga baligya ulo tanon, bla, kag mga kararutong da nga sa La Paz Market. Anong sitwasyon nila yan sa mga?
1: Ilibota natin kung... labot sila dito sa kung magbulanti ni sila abi.
0: Oo.
1: Adrenadi sila sa may atubang sang do divisoria di bilang
0: dito sa may ano.
1: Store ni Blanco Malben do Spiak.
0: Oo.
1: O kun labot kay giti may tubig yapon kita Malben eh.
0: Pero ang dalom na ang pinakadalom gid nga porsyon din, ang pinakadalom gid nga porsyon din.
1: Diri gid sa tubang itinda.
0: Sa the entrance gid no.
1: Ang oo. Ang tubi sa Adre, diri ko maliko katapang
0: atubang, atubang ang entrance nga atubang sa Petro na muna madalom.
1: Oo. Tapos kita mo ang sulog ang tubi.
0: Wow, ka basko.
1: Sulog ang tubi. Ang tubi sa kanal sa creek ni Blanco Pangalbin.
0: Oo.
1: Gawas.
0: Ate, meaning, meaning
1: ang tubi.
0: Oo.
1: Sa baybay.
0: Meaning mabaskog ang ulan sa kabukiran, Katropang Noel.
1: Yes.
0: Kung nagataas ang level, kung nagataas ang level sang tubig sa mga suba, buot silingon, mabaskog ang ulan sa kabukiran.
1: Oo. Oo. Kaya makita natin diri, Katropang Alvin, taas ang tubig sa creek. Eh. Kung may creek na diri sa may kilid sa Petron.
0: Oo.
1: Lapos din sa suba dito sa Iloilo River.
0: Oo.
1: So awas ang tubig.
0: Ah, ba?
1: Oo.
0: Ati, baskog ang ulan sa kabukiran. Talagsa lang nag-awas na, Katropang Ramil eh.
1: Oo. Ati, butilingon nga ang tubi sa karsada, hindi nakapanaog sa creek, bangod nga dalom ang tubi sa creek, Katropang Alvin.
0: Ati, hindi na ni makaagigin man. Ano lang ang kalabay da sa piece of advisory? Mga isubi lang, guro?
1: Mga isubi lang, tapos mga tagas. Ito yung may nakita, ganagit lang may nagpa-parking din yung mga sedan. Bala ko di ginaimaw natin siyang ma-parkingan sa mga wala parkingan di sa Rizal Lapas.
0: Oh.
1: Ilabot sa tubi ang ilang ano na...
0: Ang gym, ang gym wala gawa ba sa gym sa Lapas, Rizal?
1: Wala niya.
0: Paliko ka na to sa may Drilon Bridge?
1: Oh, hindi na ako sa Madrid. So, balikan ko to
0: okay.
1: Sa may Lapas.
0: Oh. Oh. Sa likod siyang lapas ba lang plastada sa mga nagabolante to lang taong tabi sitwasyon nila to. Ay. Kaya
1: natin makapanao kita sa Katropang Alvin.
0: Base naglulutaw na itong mga talong ukra balatong bla. Naluluoy man.
1: Balas-sugay. Ay mga balas-sugay. Mga balas-sugay bala nga bago hawaan.
0: Amugani man oo. Okay lang na yung mga tanong, mga ulo tanong nga bisan mabasa daw nagafreska pero may ara da iban nga baligya ni Labla basi magkala dunot bla ibanaw.
1: Oo. O kung may nakapagking nga mga sidan sa kilid sa Lasada, lampot ang tubig.
0: Tambutso nila. Tingala na sila karon.
1: Motor.
0: Tingala na sila karon Katropang Romel, mga nakaparking da kagabi, kagtub-tub subo, nga wala bla makabatsyag nagtupang ulan. Di na sila, tingala na sila hindi magandar sila kanila. Nasulod na sang tubig ba ang tambutso?
1: Oh, amo lang na. Tay na boss niya Katropang Alvin eh oh.
0: Ati White Sansa.
1: Pareho may sinakyan niya na labot at niya.
0: Sulod ang tubig sa tambutso.
1: Oh, sulod. Eh, may nasundan gani ko expander.
0: Oo.
1: So ayawan pa sa arangkaw.
0: Ati kun bungga-bunggahan mo tapak ang iyang gasolina, dirty okay lang eh.
1: Oo. So amo ni makita natin Katropang Alvin do. Makita mo gid nga hindi kasulod. Hindi makapanaog ang tubig. Halin sa karsada, patagto sa creek, bangod nga
0: taas ang tubig.
1: Man ang taas ang tubig. So, masugataon, pag hindi karoon sa tao, mas delikado pag hindi katropang Alvin.
0: Lantaon tadi, sa imo na hamtangan, kung lantaon tadi mga building, kag mga structure bala sa imo atubang, daw makasilikaw, City of Venice, the floating city, dito sa Europa, bala, no?
1: Oo. Ikita mo, makita mo sa karsada, oh.
0: Oo.
1: Ang sulog sang tubig sa Wirbana, pala po sa Rizal, paskong tubig.
0: Oo, daw nami, Blagoro. Daw, the floating district ka. Lapas.
1: So, mo na yung ang sasyan kay sulog ang tubig. Daw, nagabalod-balod niyang tubig. Katropang Alvin, kung may mag-agis rakyan mo.
0: Ati, mabasa ako ang rakas kilid eh. At multi-cup, pwede multi-cup kay taas-taas gawa siya.
1: Oo, ang 4x4 ng multi-cup.
0: Oo, pwede siya.
1: Sa residan.
0: Medyo igod, good, delikado. Ano ka risgo?
1: Tingin na si Dasig yung lagan.
0: O, risgo na.
1: Parang makano eh, makabuhilo, gawa.
0: Kasi hindi masudlan. Hindi masudlan sang tubig ang tambutso niya.
1: Delikado mo lang, Abe, kung mapatay ka Katropang Alvin.
0: Oo. Ati, ang mga scooter, gid-alaw, kagid kita scooter da.
1: wala akong may kita scooter ni.
0: Delikado.
1: Ang tubig, may galapos pagkanto sa Gaisano, may galapos lang pagkanto sa Rizal Lapas. Ang tubig. Ibot silingon nga, ang Rizal, ako ang Lapas Market, Katropang Alvin, sa tubang niya di. Talong tubig.
0: Ati, magamuna karon na sa mag silak ang adlaw, gamay ning customer sang Lapas Public Market naman ni Katropang Romel.
1: Kasi kung wala ka di
0: butas.
1: Salakyan.
0: Oo.
1: Kasi may salakyan ka pa sa Katropang Alvin.
0: Oo.
1: Wala ka di panaugan.
0: Gani.
1: Kay ang parking lot sang Lapas Market, sulob sang tubig.
0: Okay lang na ikon makasuksok ka ikaw customer magmasar ka sa lapas market may butas ka ng long sleeves. Taas-taas okay, ng butas blaw. Okay lang kay delikado man mo ang tubig ba daw ay kakbalo ba si kumimang
1: wala din may gabaligya na.
0: Away doon?
1: Why na?
0: Ati why? Pati
1: pagabi, pan sila ng himos.
0: Ati kalaluoy, why sila ganang isa sa
1: mga... Ang ano, labot sa trupang Alvin eh. Ang lupot, uwak may brasang kasada.
0: Te amo ini ang rason ka trupang Romel kung gin cancel kung nga gin cancelar sang mayor ang face to face classes kay ti budlay gid sa mga estudyante o nang tawo.
1: Oo, budlay gid. Budlay gid ya karon Alvin. Makita mga may tubig pag gid nagahalin sa Magdalo. Pasunod din sa may lapas market mo. May tubig pag gid nagahalin din si Baba pa ubo. Oo, sulog tubig oh.
0: Grabe.
1: Sa Magdalo. Abot silingon nga, ang delikado, marami ka sa pangalbin kung isugata sang tinday, basa o.
0: Oh. Bati basa agad ate. Basa agad. Ano na basa? Ano na basa?
1: Tiilang.
0: Tiilang. Dahil lang gid, Tetro Magramel, dahil lang gid ang face-to-face classes sa tanang level sa San Joaquin, Iloilo, suspendido man, Friday, July 24. Inimabyan ng hatag sang precautionary measure, bangod urin severe rainfall ang ginwarning sang mayor nila dito sa among lugar. San Joaquin, ang San Joaquin wala klase sa tanang nga level. Ang ini nga anunsyo nagikan sa kay Mayor Attorney Joe Abad Lazaro. Ginapangbasa naton diri ka trupang Romel Blang mga nga masagap nga balita alin sa newsroom bala para nga makahatag kita sang pagpaalerto sa aton nga mga
1: tupata. Sa mga PIO man sa mga kabanuhanan ka trupang Alvin ha, open ang XFM
0: amo
1: para
0: gani.
1: Forwardan sa information.
0: Para nga
1: kung ninyo ang klase sa inyo banwa ka trupang Alvin.
0: Mabudlay na yung ara na sa eskulahan ng mga kabataan kag bag-o mabatian ang anunsyo bala.
1: Oo, kami ara ba lang nga kung isa basa na ba lang estudyante pag-abot sa eskulahan tapos amo pag-cancel sa klase.
0: Tiyan mo rin sa aton di sa Iloilo reasonable gid ah. Reasonable gid nga suspended ng klase ah.
1: Kasi kay mga alas 12 paguro ko gabi gin declare yan ni Mayor Ray Sabrinas ang suspend sa klase diri sa siyudad sa Iloilo katropang Alvin.
0: Amo na, yan ang ginatawag na itong lang proactive bala, hindi reactive. Ining advanced thinking, bala gina-foresee ng daan kung ano ang posible matabo kay sige-sige ang tupa sa ulan. Kablo kung may iban niyang mga local government unit na gahulat pa bala sang lalang sitwasyon maghihimo sa announcement.
1: Kaya na local government unit nga wala kabalo kung anong sitwasyon sa ilaban.
0: Oo. Kapin pa mambal ti weekend man dyan. Weekend dyan. Wai guro, tanda guro ka ti ginasakuan bla. Ang ginasakuan sa mga official takon weekend kabalo ka kung ano. Ang visitation, ba mo, muning adlaw, mga Birnes, Sabado, visitation na sa ilang mga constituents bla. Mga supporters bla nga naghatag sila sa supporta bla. Grabe, ahay. Dennis, subong ikaw mo, grabe ng tubig, nag-static, ikaw nag ano?
1: Corner, ano ko, corner, Lupisay na, Luna, Luna Strip, Magdalo. Subang di pala sa ano, sa PGP, di sa muna. Sa may corner, gide, sa may gakros, gide pala.
0: Sige, dahil lang. Balikan ta ka, dugay-dugay, da, katropang na Melno, stay put ka lang, total, ay manhatag nga, presyo, subong, basi, may ara ka man, ibang listahan. Pero tayo, hinga gawon, tani, kami ara nga, 28 ka mga banwa diri sa syudad, kung sa banwa, 28 ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, mga abyan, mga katropa, apektado sa African Swine Fever, no? ASF, siyam diri mga abyan ang yara sa red zone category. Sa karon mga abyan, kasubong sang balatian kamanok nga ginaaratay, kasubong man sini ang kaimtangan sang probinsya sang Iloilo sa paglapta na sang African Swine Fever kun ASF. Sunod sa kay Governor Arthur Defensor mga abyan, naglabot na sa 28 ka mga banwa ang apektado sang ASF sa diin siyam ka mga banwa diri ang ginpedalom na sa red zone category kag 19 ang yara sa red to pink zone. Ang banwa nga ginpaidalom sa red zone o kon mayara sang confirmed cases mga abyan sang balatian amo ang mga masunod: Pututan, San Dionisio, Mina, Balasan, Carles, Dueñas, Badyangan, Barutak Nuevo kag ang Maasin. Medyo may confirmed cases sang ASF. Payag sang gobernador padayon pa nga ginahimo ang lihok sang provincial government agud nga hindi na maglaptop pa ang ini nga balatian sa pinakaulihi mga biyan nga total swine inventory sang probinsya sang Iloilo o kun sang provincial veterinary office. Bastante ang supply sang baboy sa Iloilo nga naglabot sa hasta pa sa masunod nga bulan. Pero bangod sang pagkangawa sang iban, base kun magninit ang supply, kag damo ang demand. So medyo mahal eh. May tendency nga magmahal. Anyway, damo pa makita alternatibo nga mga pagkaon. Ginapabalo nato nini bangod mga biyan sang provincial government nga nakahatag na sang ila sining anunsyo nga 28 ka mga kabanuhan na napiktado ha sang ASF Siamdiri ang gipedalom sa red zone meaning may confirmed cases. Katrupang Ramel daw ay natapanahon extra na lang.
1: Yes, sir, pang Alvin. Ang mga balita kita dalawang senior sa Sabat Pascual sa Dupas of Phoenix, Canton, Regan, UC, Vision Express, Premium D3, and Turbo Data, Resort na Mental Man. Para sa XFM 100.7, Radio Patron, Isino, at sa Pangarumel Paklimar, XFM News.
0: Mga biyan, halong kita sa maulanon nga panahon sa sininga mga tinayon. Biyernes ang aga, apikto ini mga biyan sang Bagyo, Tropical Depression nga si Quiapo. Fit 74 kita subong. Kung wala man kamong importante nga kalatuan, magpahimuyong na lang sa inyo mga puloyan. Upod sa kay katrupang Romel Paklibar, salamat gid. Upod ko sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, katrupang Alvin Dennis Rabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. So mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So,
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung naririnig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, noong unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi
2: ano?
1: Proportionate yung
2: hindi
1: katawan.
2: Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso . So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor.
1: Yun. Yan.
2: So ito yon. So may mga ano yan, ha, yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwedeng magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. So, mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga simptomas or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-palit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan. Ganyan yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki. Medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastro Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc. So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa na mga partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Oo. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At Yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor ano sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hitin sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Marami na yung nagkaka-sore eyes ngayon .
2: Lalo na nung summer, ano? Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm. At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magdi-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag production, talaga lolo, lalaki ka. Hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, Okay, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo, ano, para maiwasan ito. Ganun pa man itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. So kung ang ating pamumuhay kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland, ano. Kaya kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payin natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit

0: Which is, hindi natin sinusuportahan yun, no? Mali po yun, ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Mm-hmm. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit. Na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Dami to.
0: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Wow. Actually concern yan ng DOH ngayon. Mm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Mm. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
0: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
0: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Eh, wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, so mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Plus Gold.
3: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po, may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Hindi na po ako nang ininom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, inom ako niya, malakas po ako.
2: Santon Plus Gold.
4: Yeah!
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loss-loss? 65 years old na po ako. Salamat po.
0: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So, ang gawin nyo, mag-take ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin na nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano, yung mga strenuous work masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, eh, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
0: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na

0: Talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Mm-hmm. Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
0: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
0: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
0: Ayan, Santon Plus Coffee Mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano, ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang beneficio yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming beneficio. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin, ano? And another thing, itong coffee natin may beneficyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So, pwede mo siyang itake para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
1: Yes, so.
0: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin, kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kabayatan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
0: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, no? Walang po tayong oras. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasamantalang kapalan. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: X FM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari. ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Madayat na kubuwas ah.
2: XFM. Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katrapamo Station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining express balita sa agaw Biyernes, Hulyo 24, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal, 84 years old nga babae patay matapos na trap sa sunog sa Dangulaan, Anilaw, Iloilo.
1: Suspetsado sa pag-hit and run sa mag-asawa sa Barangay Pandak Pavias ang 2024, arestado sang ginsirbihan sang warrant of arrest sa Binggawan.
0: Governor Defensor nagalaom nga makabulig sa patigayunon o kung sa patigayon. Sa pagpatigayon, si DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog agud nga makaangkon sa mga bagong fire trucks ang probinsya.
1: Federated Presidents and Persons with Disabilities sa Iloilo Province nagpasalamat sa mga membro nga nagdonar sang dugo.
0: Governor Arturo Defensor Jr. ginpasalamatan si Provincial Engineer Romeo Antig sa iya retirement.
1: Video presentation sa mga pagtrabaho ni Engineer Antig ginhalad sang iya nga mga empleyado.
0: Headlines naman, balita national, gasto sa pagkaon sang prosecution kag depensa, hindi masarangan nga sabton sang Senado suno kay Senate President Sherwin Gatchalian.
1: House Private Prosecutor Lorna Capunan ginako nga siya ang isa sa mga naghatag reaksyon samtang naghambal si Senator Padilla sa impeachment trial. Capunan nagpangayo sang pasaylo sa senador.
0: Senator Panfilo Lacson, naging tumod ang duha ka mga coast infrastructure projects sa Bulacan, sa Taguig City.
1: PNP nagapreparar para sa security operations sa ika-112 ng anibersaryo sa Iglesia ni Cristo. Suna ni Pangulong Bongbong Marcos nagdungan sa among selebrasyon.
0: Tatlo ka mga grupo ginatagan sang permit sa pagrally sa adlaw sang sona sang presidente as of July 23.
1: Senator Risa Ontiveros nakabaton sang death threat makaligad nga ginpatay ang vlogger nga si Mima Alicia.
0: 20 pesos ang kada kilo sang bugas available sa 800 ka mga outlets sa bugos nga pungsod. 12 milyones ka mga benepisyaryo na labutan o kung nalabutan isang among programa sunod sa Department of Agriculture.
1: China Coast Guard ginbumbahan sang tubig ang barko sang BFAR.
0: Philippine Passport yara sa 72nd place sa Global Passport Index. Headlines sa Balita International, U.S. President Donald Trump nagpasalig nga gub-on ang Iranian bridge o kan power plant sang Iran in kaso nga may maigo nga barko sa Strait of Hormuz.
1: Identical quadrupleto kon apat ka mga ginbunag nga lapsag sang Australiana woman kon Australian woman ginakabig nga 1 in 15 million case.
0: Entertainment news sa tarot reader nga si Nikki Viscara nag-react matapos nga nangin matuod ang iya 2021 wedding prediction kay Bea Alonzo.
1: Kagsa sports naman, Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs ginbida sa bag-o nga cover sang NBA 2K27.
0: Kag sa extra wow balita, Eloy Sarasha, may pinakamadamo nga bata sa kasaysayan. Lasa 6:14 mga katropa oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, nga produkto sa YesHealth Incorporated, nga makabulig sa ating mga problema sa mata, kang isang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, inon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasa 6:15 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: Local news.
0: As of 6 a.m., subong aga mga katropa Hulyo 24, pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo nagdeklarar nga wala sang klase bangod sa malain nga tempo dala sa habagat nga gin-enhance sang bagyong Quiapo. Kag ang mga kabanuhanan nga nagdeklarar sang wala sang klase sa probinsya sa Iloilo, ang mga masunod, Alimudjan, Banate sa Iloilo City wala sang klase preschool tubtub senior high school sa Alimutyan wala sang klase sa tanan nga level sa Banate sa tanan man nga level amuman sa Haniway ag Gimbal sa Leon Miagao preschool to secondary public ag private sa Nuluzana tanan nga level Oton tanan nga level Pavia tanan nga level Pototan tanan nga level San Joaquin all levels sa San Miguel all levels man sa Santa Barbara kag sa Tubungan nga parehong all levels. Lasa 6:16, samtang patay ang senior citizen matapos nga natrap sa nasunog sininga balay sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Ginkilala ang biktima kay Thelma Langreo, 84 years old. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, Anilaw, nakita na lang ang mga isang mga kaiping sang kaiping balay sa biktima nga nasunog na ang kulayan sini pasado las 9 sang gabi sang Hulyo 22. Si Thelma nagaisahanon lang nagatener sa iya pulian. Nakasaksak ang radio sa extension sa ang isa sa mga ginalantaw nga angulo sa BFP sa ginhalinan sang kalayo.
1: Lasa 6:17, suspitsado sa pag-hit and run sa mag-asawa sa Barangay Pandak Pavia sang 2024, arestado sang ginsirbihan sang warrant of arrest sa Banwa sang Bingawan. May detalye sa katulpang Mario Hilongo.
3: Ginkumpirmar ni Police Lieutenant Philip Hirao, hepe sang Bingawan Municipal Police Station, nga arestado si Rodolph alias Bobo Chavez de la Rosa matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang mga otoridad sa Barangay Poblasyon, Bingawan sang Domingo, Hulyo 19. Suno kay Police Lieutenant Hirao nakakuha sang impormasyon ang iya intelligence officer nga yara sa ila area ang presensya ni de la Rosa rason nga ila ginserbi ang iya pending a warrant of arrest nga attempted murder.
4: Ayon naman inisya madakpan si alias Bubot o kung si Sir Ken Rodolfo Chavez de la Rosa, 3 years old. So may warrant kaming na kaptan ng amon na intel operative with attempted murder.
3: Diin siya sir, in particular nga barangay na serbihan sang warrant of arrest?
4: So inisya no, na serbihan naman dari sa may barangay poblasyon kag nagkapasalamat dito ni sa intel community dari sa Bingawan kag nag-feedback dito sa amon nga na kitanan ba si alias Bubot nga naglabay sa highway kag nag-feedback sa amon dayon.
3: Dira siya sir nag-star sa Bingawan?
4: Wala siya dira nag-star no, pero suno sa pag-investigar namon nga may-ari gali siya dira nga duta.
3: Si De La Rosa ang driver sang sports car nga nag-hit and run sa Barangay Pandak, Pavia sang Hunyo 1, 2024 nga nagresulta sa pagkapatay sang bana kag pagkabali sang tiil sang asawa. Dugang pa ni Police Lieutenant Hirao sang natu na ang origin sang kaso gilayon man ini nga nag-coordinate sa Mandurriao Police Station kag ilaman ginserbi ang warrant of arrest sa kaso nga murder.
4: Automatic na yun ang nag-coordinate kami sa Iloilo City. Ang Station 5 gali sir no nag-kadugi dayon din sa area namon. Then ginserb na dayon sir ang warrant with the crime of murder.
3: Narimit na si De La Rosa sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa barangay na nga sa Putotan. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa 6:19, may pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo nga wala sang fire truck. Ang iba na naman ang guba. Sa pagpungko ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga Undersecretary sa Department of Interior and Local Government, nagalaom si Governor Arthur Defensor Jr. nga mabuligan niya patigayon nga makaangkon sang bagong fire truck ang mga banwa sa probinsya nga wala sini. Sa press conference, ginpahig sang gobernador nga in-contact man niya si Secretary John Vicry Mulya nga iya classmate apang maayog gid. Ngayara si Mabilog agod nga madamo pang ang pangayuan sang bulig. Sunod sa gobernador, nga wala pa sila nakakitanan ni Mabilog umpisa sa nagpungko ining undersecretary sang amo nga ahensya.
5: Huwag pakita ka sa ulan, bago pa lang si Yusik Jer. Huwag pakita ka, Amias, huwag pagpukaan sa iya. Kasulan, huwag pagpukatrabaho.
6: Ay,
5: sa ano ba?
6: pero ma-story. Pero may time gid ma-istorya.
5: Ayun din sa ano. Muna nga ito nga gina-start. Except that, you know why? May nalik pa sa una, may lagyan kita sa DLG. Mga dugay na may bululig sa ato. May git nga nagaduga kita ito ng Ilonggo na Yusek. Pero may mga lagyan kita ito eh. Why? Because John Vicrimulia is my schoolmate. College pa lang nilala ko na siya. May mga Yusek kita dito nga. Dugay na nagabulig sa ato. Na.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr.
1: Ginpasalamatan ni Analisa Hodieres ang Federated Presidents ng Persons with Disabilities sa probinsya sang Iloilo, ang iyang membro nga nagsabat sa iya panawagan nga magdonar sang dugo. Ang Persons with Disability ang naghiwat sang bloodletting activity sang Hulyo 21 sa Casa Real de Iloilo. Opod ang Persons with Disability Affairs Office sang Provincial Social Welfare and Development Office kag Western Visayas Medical Center, 200 ka mga PWDs ang nagdonar sang dugo. Ang bloodletting activity ang kabahin sa National Persons with Disability Week celebration.
0: Las 6:22 mga kitropang oras kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok ay ni magastam ang inyong tigab produkto sang Yes Wealth Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa iyang building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubong sang Midtown Hotel. Las 6:22, samtang ginpasalamatan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Provincial Engineer Romeo Antig, kaduwang sa ginhiwat ng retirement celebration sini sa Casa Real Grand Ballroom sang Webes ukon kahapon Hulyo 23. Nagpangalagad si Engineer Antig sang 40 katuig bilang empleyado sang Iloilo Provincial Engineering Office. Inimana nangin Assistant Engineer kay Engineer Gracianito Lucero. Naibaloan nga nakapungkot si Engineer Antig bilang Provincial Engineer matapos nga nag-retire si Lucero.
7: Thank you very much. You spend your life to you. Ang bagay, hindi ko niya kasi hindi ko hindi pa sa akong buhay na. I will exit in 2020. And I will join. And maybe I have a job for you. Kaya mo niya, I know that you will retire. Yang balik ini kita tuh ada negara tuh sederasa, kemarin sederasa. Kayak you're engineer, pasti bukan orang sekolah, bukan satu negara yang sama bukan. Tapi yang dia sama juga. We are going to play with all that possibilities. Di kau sekolah, saya hotel, itu kami engineer. In PWS, there is a need for that because the private sector also, through the private sector invest. You need the sort of that possibility.
0: Nabatian ang pagpasalamat ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay Engineer Romeo Antig.
1: Oras 25 minutos na nakaligad sa takna nga las 6 aga sa iban pa nga mga balita lokal. Ginhalad naman sang empleyado sang Provincial Engineering Office sang video presentation para kay Engineer Romeo Andy kadungan sang SNG retirement celebration sang nagligad nga adlaw. Sa video presentation ginpakita ang masako kag aktibo nga pagtrabaho sang among opisyal. Hulyo 2 nagretire si Engineer Romeo Andy kag ginhiwat ang retirement celebration sini sang nagligad nga gabi sa Casa Real. Nagtambong sa mga selebrasyon sanday Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Lee Andiboke, Board Member Dominic Paul Oso, Rolando Distura, kag Joanne Herminanda. Nag-attend man si Attorney Riel Von Superio, ang head sang Provincial Population Office Department, ahead kag mga empleyado sang amo nga talatapan.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:25 mga katropoy nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sa Southern Plies Coffee Mix. Ang Southern Plies Coffee Mix magkabulig sa pagprotekta sa ating immune system. Ilabi na sa mga katropoy nato nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Southern Plies Coffee Mix, epektibo, safe, inon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika kaangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mabakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sa Midtown Hotel. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Something Plies Coffee Mix, pangitaw ng magtatak ng Yes 12 Health, i-add to cart kag i-check out. Tandaan mga katropang Southern Plies Coffee Mix, all natural. Wala sang side effects, magkabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Mag Southern Plies Coffee Mix na, mga katropa ang kape nga namit-namit gid.
2: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. National News.
0: Lasays 27 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Aminado si Senate President Sherwin Gatchalian nga hindi makasarang ang Senado nga sabton ang gasto sa pagkaunsa ng prosecution kag defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Gatchalian nga dakuang galastuan sa Senado bangod, magarenta pa sila sa venue sa Philippine International Convention Center o PICC para sa budget hearings samtang ginapatigayon ang trial. Sabat iniis ang Senate President sa sulat ng ginpadala ni Vice President Sara nga nagahingyo nga sabton sa Senado ang catering sa iya defense team.
8: Yun ba ay iya-alaw po ninyo sa hotel?
9: Actually, pinag-aaralan namin ito. But off-top, dahil nga papasok ng budget, dahil marami kami committee hearings na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. Dahil obviously, nagamit yung aming committee hearings sa
8: committee offices, sir.
9: Committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution.
8: Wait, yung PICC, sir, ay for your hearings or ilinipat doon ng impeachment?
9: No, for the budget hearings. For the budget hearings.
8: How much are we looking at?
9: Pinakos out pa namin ngayon. Kasi ngayon, ang available na committee rooms, tatlo lang eh. So kung sunod-sunod na yung budget hearing and ini-expect namin mabigay sa amin yung net by middle of August. So kailangan talaga paspasan yung budget hearings. Plus yung mga committees pa, of course. So hindi kasha yung tatlong committee rooms sa budget and allocations.
10: SP, na, yung letter, bakit ni BB na nasagot na ba yun? Na
9: hindi ko pa nasasagot dahil pina-finalize pa namin lahat itong arrangement.
8: So yung laman ng letter, sir? Anong laman ng no yet? Or it's a no already?
9: We cannot afford it, in short. No, because nga, we will have to rent the space in the ICC.
11: So aside from you cannot afford it, ay hindi din sa rules po, pwede din kayo, may photo kayo, pwede sagutin ang pagkain ng lawyer, so hindi talaga susama. This OWA rules po
9: siguro. Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan o hindi. But it's a basic issue of budget. Eh. Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings.
0: Nabatian ang pagpahayag ng Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Nagpangayo naman sa pasaylo si House Private Prosecutor Lorna Capunan kay Senator Robin Padilla matapos nga na-called out ang miyembro sa prosecution panel sa pag-react samtang naghambal si Senator Robin Padilla sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Matandaan nga ang ginakabig nga komisyon ang nagluntad sa ginhambalan ni Padilla ang prosecution nga hindi mangin one-sided sa pagpresentar sa ilang kaso. Ang mga pahayag sang senador ang nag-trigger sang halatado nga reaksyon gikan sa mga prosecutors nga nagapungko sa unang row rason sa pag-untat ni Padilla sa siya sining paghambal kag pagpabot niya nga siya ang nainterrupta. Pakigbato ni Kapunan nga ang among reaksyon sa statement ang natural lamang kag instinct nga na-develop sa tinuig na nga litigation practice. Dugang pa ni Kapunan nga ini ang hindi na nila pagliwagton pa sa diin bilang abogado sila lang ang nag-react base sa instinct sa kung nananuman ang sala nga ilang nakita.
12: At pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, siyempre pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka eh, mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalo na yung mga nasa front row, nagtingin na kami na yan. Yung pala kami yung nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na nga. Hindi na kami uulit dyan. Pero, prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. As we say, it is the nature of the beast.
13: And the Senator Judge must be the one who is not aware of it. Siguro sinasabi.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni House Private Prosecutor Lorna Kapunan.
0: Samtang gintumod ni Senator Panfilo Lacson ang duha ka mga ghost infrastructure projects sa Taguig City. Kanibaluan nga ang abong syudad ang bill week ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginpakigbahin ni Lacson nga sa inisyang investigasyon sa iya team, nakita ang struggling nga numeros ng slow protection kag drainage projects sa diin kadamuan sa mga iniya nagabalor sa 100 million pesos kada isa kag kunting bon iniya nagabalor sa 2.85 billion pesos. Sa sumong duha ka case study ang na-document sa grupo ni Lacson kag ini ang nalakip sa proyekto nga nag-involve sa firms nga ginaparag-iyahan sa mga diskaya apang ginimplementara sa laing kontraktor sa ilalom sa 5% nga royalty scheme kag iban pa nga mga kaangayang proyekto nga ginkontrata sa top-notch catalyst builders. Kung naibaluan nga ang top-notch builders ang nalakip sa 15 ka mga flood control project contractors na ginanunsyar ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nagligad nga tuig. Ang proyekto nga nagalakip sa mga involved sa diskaya-owned firms ang may pet sa halin sa 2019 to 2020 sang si Cayetano pa ang House Speaker. Lugan ni Lacson nga sa bulig sa mga informants kag witnesses. Sila ang padayon nga nagatipon sa documentary kag testimonial evidence sa 6.79 billion pesos nga budget insertions ni Cayetano kag 25% nga kickbacks sa slow protection kay iban pang mga infrastructure projects. Sino kay Lacson nga sa 6.79 billion pesos nga budget insertions sa ilalom sa 2025 gaa 68 out of 70 projects ang naimplementar. Samtang ang duha nga naga-involve sa 75 million pesos ang nagapabilin nga unreleased ukon unobligated.
1: Lasais 34 na ang aton nga oras. Sige din nga bahin kinadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagapreparar na ang Philippine National Police para sa ika-112 nga anibersaryo nga selebrasyon sa Iglesia ni Cristo sa diindungan ini sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sunod sa ka-Interior Secretary John Vicrimulya nga nakumpleto na sa mga otoridad ang security preparations kaghanda na sa pagresponde sa kunananuman nga mga contingency. Ginpayag ni Rimulya nga ang command conferences sa mga concerned agencies ang nagapadayon sa pag-finalize sa operational plan samtang ang mga otoridad naman ang nag-aalaom sa malapnagon nga demonstrasyon kuukon rally man sa naglain-lain nga bayan sa Metro Manila. Bangon sini, nagpangabay ang PNP sa mga organizers ng rally sa tiun sang zona sa pagbulig pa pasigurado sa safety sa ilang sining mga partisipante pagi sa pagpagingangot antes ang demonstrasyon. Panugyan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga ang mga protest organizers ang kinahanglan nga mag-secure sang kinahanglanon nga mga permits kag magpakig-angot sa mga local government units kag mga kapulisan sa dinini ang importante hindi lang para sa pag-comply sang regulasyon kundi para man sa public safety. Magalabot sa 20,000 ka mga police personnel ang i-deploy sa pag-secure sang zona sang nas ukon sang presidenting Bongbong Marcos kag para sa mga pagapatigayon nga protesta kag iban pa nga mga public activities sa among adlaw.
2: Palita
0: Alas 6.35 sa kamot nga balita national as of July 23, tatlo ka mga grupo, o kung July 24, tatlo ka mga grupo ang ginatagan sa permit sa pag-rally kadungan sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Kag-inia mo ang mga masunod bayan nga magapatigayin sa ilang rally sa tubong sa St. Peter Parish Church along sa Commonwealth Avenue halin la 7 sang aga tubtubla 5 sang hapon. San Lakas magapatigayon sa Toyota along sa Commonwealth Avenue halin la 1 sa hapon onwards. Kag Better Brighter nga magapatigayon along Commonwealth Avenue at tubong sa COA kag Sandigan Bayan Premises halin la 7 sang aga tubtubla 7 man sang gabi.
1: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, hugot nga ginakundinar ni Senator Riz sa Hontivero sa ginaligar nga pagdagsa sang death threat kag mga comments nga nag-engganyo sang pagpatay online makaligad nga pagpatay sang political vlogger nga si Mima Alicia. Sunod sa kay Hontiveros, may mga naga-celebrate pa sa kamatayon sang vlogger samtang nakabaton man ini sang pamahog sa iya kabuhi sa nga sunod sa report nga inabaton siya ang masunod nga pagapatyon. Ginsumiter na sang kampo ng sang senadora sa National Bureau of Investigation ang mga pangalan kag screenshot sang ginatos ka mga Facebook users nga nagapadala sa iya sang mga death threat. Nagpanawagan naman si Hontivero sa mga social media platform kag law enforcement agencies nga maghulag batok sa kultura sang impunity online.
0: La 6.37 oras mga kitropa, yung nandulong sa inyo sa Sunday Plus Gold. Sunday Plus Gold, dimo si Megastine ang palaya malunggay. Garlic ag spirulina nga produkto sa Yes Wealth Incorporated na magkabulig sa atin ikayong lawas. Sila bina sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo safe in non, FDA approved, kakalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubong sa Midtown Hotel. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, Southster Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Mag Sunday Plus Gold na mga kitropa para sa healthy body kag stronger immunity, magtumare sang Sunday Plus Gold. Sa iban pa ang mga balita national, naglabot sa 12 million beneficiaries ang 20 pesos kada kilo nga bugas sunod kay Department of Agriculture. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga mga balor sa bugas ang mahimo nga mabakal sa 800 ka mga outlets sa bugos nga pungsod kag target nila nga makalabot sa 1,500 outlets antes matapos ang tuig. Pakigbay ni Laurel nga luyag nila nga malabot ang mga low income groups ilabi na ang PWDs, 4Ps beneficiaries, single parents kag senior citizens. Ginpahayag sang opisyal nga ila target nga malabot ang 158 million households. Sa piyak sang ginapanagupnop nga epekto sang El Nino, ginpasiguro sa ahensya ang publiko nga nagapabilin nga stable ang supply sang pagkaon. Ang mga programa sang gobyerno nakadistribute sang ginabanta sa 15,000 tubtob 20,000 metric tons sang 20 pesos nga kada kilo sang bugas kada bulan. Plano naman sang DA nga ini ang igadoble sa 40,000 metric tons kada bulan antes ang Disyembre.
1: 39 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Ngayon kita dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakag Club Huasca. Ibalik ang nagakayabang nga performance sa kama mag Turbo Dietary Supplement for Men. Ginbombahan sang tubig sang Chinese Coast Guard ang barko sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources samtang nagapatigayon sang fuel subsidy mission sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc kahapon sang aga Hulyo 23. Sa payak sang natabo nangin madinalago naman ang mission sang Philippine Coast Guard kag BFAR. Maswerte naman nga wala sa may napilasan sa among insidente. Matandaan nga sang nagligad nga Hulyo 20, ginhampak man sang Chinese Coast Guard personnel ang Philippine Navy sailor sa ulo sang wooden baton sa Ayungin Shoal.
0: Express, 6:40 mga katropa sa katapusan ng Balita National, nagsaka sa ika-72nd place ang Philippine Passport sa Global Passport Index. Sa rin ini ang pinaka-best place na nakuha sini halin sa 2014. Sa resulta sa Henley Passport Index, nagtay ang Pilipinas sa African countries nga mo ang Benin kag Uganda gikan sa ika-75th place sa 2025 base sa index. Nga mahimo nga maka-travel ang Philippine passport holders sa 65 ka mga pusod nga visa-free. Kung matandaan nga 2007, tugtog 2009, sang nakuha sang Pilipinas ang pinakamataas sini nga place ngayara sa ika-62nd. Samtang ang pinakamanubo naman sini amo ang sang 2021 ngayara sa ika-83 nga pwesto. Nagapabili naman sa first place sa ika-anom na nga tuig amo ang Singapore nga mahimo magka-travel sa 192 countries nga visa-free ang mga may kaangay nga passport. Ikaduha nga pwesto amo ang Japan, South Korea kag United Arab Emirates nga may visa-free access sa 188 ka mga pungsod. Ang lowest ranked country naman among Afghanistan ngayara sa 104th place nga mayara lang sang 22 ka mga pungsod nga mahimo nga makadtuan nga visa-free. Ang United States naman nangyara sa ikapulo nga pwesto nga may 180 nga kapungsod nga mahimo nga makadtuan nga visa-free. Nasa 42 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national sa Iloquitas. Sa detalye sa aton balita international. International News. Nagpasalig si United States President Donald Trump ang ilagubo ng Iranian bridge ug power plant nga ukon sa oras nga may maigo ang Iran ang barko sa Strait of Hormuz. Kasunod ini sang pamahog sang Iranian allied Houthis nga Yemen sa ikaduha ukon sa Yemen sa ikaduhang vital energy route. Pito ka mga tankers ang nagchange course sa Red Sea ug nga malikawan ang Bab el Mandeb Straits mugod ang pamahog sang Houthis nga ilabalabagan ang Saudi oil exports. Bilang sabat sa pamahog ni Trump sa mga infrastructures ng Iran, magabalos man ang Tehran batok sa infrastruktura sa US sa rehiyon. Bahod sini, ginapananaw nga magalabot sa $95 per barrel ang Brent crude. Naibaluan nga kung hindi makalabay ang shipments sa southern Bab el Mandeb straight sa Red Sea, sila ang mahimo lamang makaagi sa Suez Canal. Sa diin, madugangan sang sinimana ang ilang pagbiyahe.
1: In 43 minutos nakaligas sa taknang sa Isaga ini nga bayan nga dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix dugang pa nga mga balita sa lawasang pungsod. 36 months nga pagbusong nangin 9 months lang nga pagbusong. Ginakabig nga 1 in 15 million cases ang pagbunag sa isa ka Australian mother sa identical quadruplets pinaagi naman sa cesarean section sa Royal Brisbane and Women's Hospital. Ululupod sa isa ka placenta ang monozygotic quadruplets kag nagbulagi kan sa isa ka fertilized egg. Sunod sa kay Royal Brisbane and Women's Hospital maternal fetal medicine specialist nga si Alexa Bendal, ang ini nga sa isang pagbusong ukon pregnancy ang wala pa natabo sa Australia halin pa sang una. Nagapabilin sa karon ang quadruplets sa neonatal intensive care unit sa nasambit nga ospital.
0: Entertainment News. Las 6:44 sa karon sa Italia sa aton balita entertainment. Tarot reader nga si Nikki Vescara nag-react matapos nga nangin matuod ang iya 2021 wedding prediction kay Bea Alonzo. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Sobaldo.
14: Topiko subong sa social media ang tarot card readings ng life coach, physics counselor kay tarot card reader nga si Nikki Vescara para kay Bea Alonzo matapos nga nangin matuod ang iya 2021 predictions sa aktres. January February 2021, sa ningang guest ni Nikki sa YouTube vlog ni Bea kung sa diin, ginbasahan niya sa tarot cards ang aktres, kagin pakigbahin ang nakita niya nga kapalaran sa live life kagpag-asawa. Liwat nga ginbalikan sa netizens ang nasambit nga vlog, makaligad ang civil wedding ni Bea kag Vincent Co, nga ginhiwat sa Hulyo 13 sa Makati City Hall. Isa subong sa mga ginastorihan ang nangin matuod nga parte sa tarot reading ni Nikki. Madumduman nga sa pakot ni Nikki, iyagin sila nga civil wedding ang mangin kasal ni Bea pero madugayan pa ini antes madayon ang kasal. Sunog pa kay Nikki nga kun magpakasal dayon ang aktres, may chance ini nga magbulaganay pa. Parte man sa tarot reading nga mature ang mapamana ni Bea. Makaligad ang 5 katuig nagpakasal si Bea sa civil wedding kay Vincent Co, isa kalalaki nga mas mature kumparar sa iyaanay mga nakarelasyon. Bangod sini, madamo ang na-amaze kagliwat nga nag-share sang video sa tarot reading kay Bea. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, kasi katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: Kagkaroon sa ato naman, nagapangunang balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Premium D3. May malunggay oil extract, may virgin coconut oil, kag may vitamin D3 with 200 IU. Napilian bilang bagong cover sang video game nga NBA 2K27 amo si Victor Wimbanyama sang San Antonio Spurs. Matandaan ngang 7'4 center nga si Wimbanyama ang nagapanguna sa Spurs. Agud nga makasulod sa 2026 NBA Finals. Apang napaslawa ng San Antonio Spurs nga makuha ang kampiyonato matapos nga ginlutos ang New York Knicks sa sulod sang 5 kahampang. Sa iya'y ikatatlong nga NBA season, nag-average si Wimbanyama sang 25 points, 11.5 rebounds kag 3.1 blocks. Pila sa mga NBA stars ang nakaagiman nga ginbida sa NBA 2K cover. Amo sanday Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Kevin Durant, Allen Iverson, LeBron James, Michael Jordan, Shaquille O'Neal kag Jason Tatum. Ang 22 anyos nga si Wimbanyama ang ikatatlo nga player sang Spurs nga naka-feature sa cover sang hampang kunsa diin ang una diri amo si Tony Parker sa NBA 2K16 French version kag Pau Gasol sa NBA 2K17 Spanish version.
0: Sa 6:47 mga katropa, nabatian ang detalye sang aton balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Glavawaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. Mihimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop.
15: Extra! Wow! Bonita!
0: Sa 6:48 sa karon sa detalye sa aton extra wow balita. Mga katropa, nakahibalo-bala ka mo kung sino sa kasaysayan ang may pinakamadamong aginbunag nga bata. Iniamo si Valentina Vasayev nga isa anay ka peasant sa Shuya, Russia nga nabuhi aling sang 18th century. Si Valentina ang nabunag, kung ang nagbunag sang 69 ka mga kabataan sa sunod sang 27 tanan kapagbusong. Initanan ang ginreport sa Monastery of Nichols sa Moscow sang February 27, 1782 nga mo ang nag-record sang tagsa kapagbata ni Valentina. Base sa report nga ang nga si Valentina nagbunag sang 16 ka pares sang kapid, 7 wow. Cassettes sang triplets, wow. Kag 4 cassettes sang quadruplets. Wow. Nagtaliwan ini sa edad nga 76 years old. Samtang sa bahin naman sang bana o kun sang iya bana nga si Fyodor, base sa kasaysayan nga makaduha ini ka beses nga nangasawa. Gani magluwas sa 69 ka mga kabataan nila ni Valentina. May 18 pagit ini nga nangin bata sa iya ikaduha nga asawa. Naibaloan nga sa Ikaduwa nga asawa, anong kabeses ini nga nagbata sang kapid? Kagduwa kabeses naman nga nagbunag sang triplets. Sa piyak ka daw kaimposible nga magbatang isa ka iloy sang amukadamo nga mga kabataan, ini naman imposible nga maglabot sa 27 ka mga pagbusong ang matabo sa fertile period o fertile years sang iloy. Base sa mga eksperto nga posible ang natabo kay Valentina amo ang hyperovulate ukon ang pag-release ng duha ukon multiple ka mga egg cells sulod sang isa ka cycle. Nagaresulta ini sang mas dako nga chance agud nga magbusong ang iloy sang kapid triplets ukon quadruplets. Base naman sa Guinness World Record nagapabilin bilang most prolific mother si Valentina sa kasaysayan sang kalibutan.
1: 69 ka mga kabataan?
0: Yes.
1: 27 kapag busong?
0: Yes.
1: Wala pa na dala, pa, may population control pa na.
0: Oh.
1: Kag sa bagay, wala pa tuusong turbo. 69 ka kabataan, 27 kapag busong.
0: Hindi sa magpati.
1: Grabe guro ang
0: grabe
1: guro ang ovulation period diyan sini, no?
0: Ha?
1: Grabe guro mag-ovulate siya, no? Tama gid gor ka fertile.
0: Oo, amo to ganiya. Base amo na siya ang reason kun nga ang may mga kapit siya nga bata, triplets, and then may quadruplets.
1: Why, kakaubsan do, tasok, guro ni? O do, tuburan. Base, bala, simut pa lang sang brief, bala, busong na ako.
0: Wow!
1: Hawak ko ang brief. Huwag tularan sa sining mga tinion.
0: Yes.
1: Kaya subong pa lang gani, isa lang ka anak, okay na.
0: Ayawan ka na.
1: Ayawan ka na eh. Duha ka anak, okay na. Kapin pa ang mga sa abroad bala, no? OFWs natin, mga Pilipino nga nag-migrate na sa ibang pungsod. Kaya wala tuya uso ang timbang eh. Bayad ka gito sa caretaker mo.
0: Correct.
1: No, caregiver mo. Unlike din sa atin nga lihugon talang piyak balay. May gata o parinti ta. Pwede ka na makalagaw-lagaw, bantayan ng anak mo.
0: Oo, or yung manghod mo.
1: Oo, sa iba nga pungso, hindi pwede ni, grabe. 69, karamo sa kadamuon pa lang sang anak nga, meaningful na.
0: Oo.
1: Pilak bilog?
0: Ang?
1: Ang anak niya?
0: 69.
1: Ah, namin na ikaw gambal.
16: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Extra wow balita mga katropang ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropang nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Biyernes, Hulyo 24, tag 2026. Good morning sa ating mga katropang listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Min mga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning, good kay Ma'am Maria Crispo. Good morning sa kay Tristan White Gulay, kay Ma'am Mary Cabar. Good morning sa kay Sir Rinaldo Abeto. Stay safe ka mo dat tanan. Sa kay Sir Avi Chris Caceres, kay Ma'am Emily Altoliero, kay Ma'am Angelo de Monteverde. Kay Snarf, Abraham Monte on it up. Good morning guys sa inyo tanan mga katropag. Sa iban pagid natin yung mga katropag nag-aupod. Kay Sir Omar Maro, good morning. Kay Sir Ronel Abogadil, sa kay Modesto Taiko Jr., kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, good morning guys. Sa kay Sir Stanley Cirilo, kay Sir RV Chris Caceres, salamat guys sa inyo pag-upod sa atin sa mga katropag natin, mga drivers nga nagapamati. Keep safe mga katropag halong guys sa inyo nga pagbiyahe sa subong nga maulanon nga panahon. Bantayan ang mas sunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Rush Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin din.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ng mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibig sa inyong mga submutika.
3: The Secret of Health.
1: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot.

0: Kaya ng Free Radicals, UV Rays, Blue Lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pangangati, panalakit ng mata at panlalabo ng paningin.
2: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health!
6: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang aton matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santon Gold Herbal Tea,
13: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, Miss? Miss?
1: Ha?
0: Oh, Ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Senten Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Senten Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Senten Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
7: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Magbibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: O si Alex Novilla sang Tanagan Miag-Aw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat gid.
8: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wednesday!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Pa-diet na kubuwas, ah.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
3: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3, Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
2: Santan Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakapudloy sa pagpinto. So bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist,
2: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Kusang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:31. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanabati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sato sa ring pagparagad. Today is July 24, 2026. Maulanon ang panahon dari karon sa siyudad sang Iloilo, padayon sa ring pagtupa sang ulan. Nagabundak-bundak kon kaisa pamatsyagan mo daw mabaha haw. Pero nagauntat-untat man siya. Pero nagadulo mga ato sa ring kalangitan as of this broadcast time. May mga lugar na diri sa siyudad sa Iloilo nga na-monitor kita nga nag-amat-amat na saka ang tubig sa karsadahon. Mga bulubalanaw pa lang. Why pa man mag-flash flood, labi na gid ang mga perennial areas nga ginatawag ta, ang masamisin nga ginaulan, kag hindi lang ginaulan, ang masamisin nga ginabaha. Isa diri sang dako nga concern amo ang mga taga Happy Homes Mandoriao. Pero migid na daya sa entrance ang Happy Homes bala. Ining alagyan mo halindera sa may Mandoriao Public Market pagkadto ikaw sa may Uton. Agi ka na sa kalahunan bala sa entrance da sa right side kung magpa-Uton ka. Ang entrance ang Happy Homes ba lapit ka na andang patio. Nag-amat-amat taas ang level sa tubig bangod man nanubuan ang area kag daw problemado ginadahalin sang una ang drainage canal ta no. Dari karon mag-check kita sa ato sa ring mga taxi patrollers sa kutob sa nagyan nila sa ring mga lugar. Ano nga mga lugar may feedback kita nga may ara pagtaas ang level sa tubig sa higad sang karsada o rinigari sa mga karsadahon. Kay padayon ang pagbukbok sang ulan sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. And may mga kabanwahanan na nga nagdeklarar nga suspindido ang face-to-face classes. Madamo na sa mga banwa nga nagpagwa sang advisory ang tagsa ka mga municipal mayors nga suspindido ang face-to-face classes. Dari sa siyudad sa Iloilo may mga colleges, universities nga nagdeklarar na nga wala man klase halin sa preschool pagkadto sa senior high. Ang sa college depende sa management sang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan kun bala dayuno nilang klase o kun indi. First we'll be checking pag-asa hibalon tabing sitwasyon sa ato sering panahon kay naka standby sa ato sering linya ang pag-asa Iloilo. We have Engineer Ferds Rubin for the latest weather update.
1: XFM weather update. Weather update.
0: Engineer Ferds, si katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, good morning. No, sa ato mga tagpalamati. Sa latest analysis nato sa subong nga adlaw kainang alas 2 sang kagahon ang aton ginamonitor nga bagyo nga si Bagyong Quiapo nag intensify pagid ni nagkusog sa isa ka tropical storm category kung sa diin base sa latest analysis naton sa karon is yara na siya no sa around no sa 345 kilometers kilangan or east sang Apari Cagayan. Yeah, lang taon na ton nga gahulag ini siya pa west northwest sa latitude nga 30 kilometers per hour kag sa aton nga latest analysis man posible ini nga magagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by tomorrow nga kagahon Sabado sang kagahon. Samtang ginalauman man nato no nga ang ini nga bagyo wala kang direkta nga epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod kaginalantaw man naton nga ang ini nga bagyo is possible nga ginapakusog yapagid ang aton hangin habagat or southwest monsoon nga among dala sa mga pag-ulan pangilat kag panaguob sa dako nga bahin sang aton nga rehiyon since kagabi pa nga mga tinion no kagabase sa amo ni nga sistema no Western Visayas magalumon gyapon ang kalangitan may ara sa mga pag-ulan pangilat panaguob labi na sa buong adlaw dala sang aton nga hangin habagat. Kaga sa karon kasarangan tong tumabas sa hangin halin sa nabagat na nakatundan ang ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa kalibatan. Temperatura naton yara sa 24 to 29 degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 5:37 sa aga kag matunod ini alas 6:16 sa hapon. kamunya sa latest weather update sa Lindiri sa Pag-asa, Iloilo, First Win, Madam Ogini Salamat.
0: In general, First, ano ang nag-enhance sa ito sa ninyo, habagat kung nga ang nag-ano kita? Gabuk-buk-buk-buk ang ulan dari karon sa aton sa Iloilo.
2: Yes sir, bangod din sa bagyong Quiapo, no, na sa tropical storm category subong, since malapit man siya dayon sa kadutaan sang aton nga pungsod. So ginalantaw naton possibly possible maglandfall man siya daan samtang Pasya or Galabay malapit sa aton nga pungsod. So ginalantaw naton nga pagamon nga ang mga factors nga nagapa-kusog or nagapa-enhance iya.
0: So kon magamoning plastada samtang ari dari sa Philippine Area Responsibility ni si Quiapo ang bagyo, butamalos ni we can experience sa gihapon sang maulanon niya panahon dari sa aton sa Iloilo.
2: Yes sir, pero ang kwan lang ang mayo lang di kay Quiapo, no, ang on the bright side is dating ang iyang ulag sini. So possible nga buwas is magwa siya sa parlay naton kag by tomorrow afternoon or evening, even in the evening magyelar improving weather kita kay sa Domingo, possible nga maging fair weather or improved weather na kita.
0: Ang monitoring ninyo sang buo sang ulan in general first sa why man naglabot sa punto abing ano ka phenomenal.
2: Well, kung nato na ton usually dan kun habagat or southwest monsoon event. So, grabe, ganyan yung mga pag-ulan. So, possible na siya nga mag-sobra 100 millimeters of rain, no? Kaya, na-forecast mo na ito, no? Nga more 50 to 100 millimeters of rainfall ang possible na mabubo sa ulan diri sa may Antique area. So, it could have, no, significant effects yun or impact yun sa mga locality na ito. Kaya kung i-translate na ito sa impact, depende man na be actually kaya po, no, kung sa diin yung mga lugar, like mga low-lying areas, possible na mas taas ang impact or mas maapektuhan as compared sa mga high, mga taas yung mga area.
0: In short, there is aton sa isla sang Panay, may pinakamunog na ulan, pagkadto there is sa southern Panay, pagkadto sa Antique area in general first?
2: Yes sir, tsakto na sir, no, ang mga pag-ulan nga aton nga na-experience siya is diligid sa may southwestern part ng Panay Island, like sa bilog ng Guimaras, which of course, no, ga-translate, ga-reflect man sa mga warnings natin kaya naka-red kita sa diring mga area.
0: Okay. So we can experience improved weather condition mga most likely next week, no, Sunday or Monday na next week?
2: Possible, sir. By Monday, expect na to mag-generate fair weather na kita na by Monday. Yes.
0: Okay. Why man kita sang tawag daton sa ni na-monitor nga dalagko ng mga balod sa baybayon ta, no? Kadagatan ni Jerry Ferds?
2: So, far, sir, may expect na to may araw ganyan sa mga lagko ng mga balod. Open seas na to. Kay kusog. Basta southwest mong puno hangin na bagat, makusog na yung ato nga mga balod yan sa kadagatan na to.
0: Oo. Pero why kita may ginpagwa nga gale warning, no, Jerry Ferds?
2: Yes sir, sa ato niya analysis wala kita gale warning pero still no ginaabisuhan gid yapon ato ng mga pumuloy ang gawturan kay sa data wala ga pakita nga makapagwa kita gale warning pero kung sa local sa sa ground level gid sa local gid nga effect is grabe gid ang kusog sa balod maot sang hangin na bagat. So no, amo na ginalikuan gid dapat naton sa mga tagpalamatin naton nga ara sa kadagatan may gaistar sa kadagatan may mga baruto pag mga bangka nga manglag may likawan ana yung paglayo sa kadagatan.
0: Okay, with that in general, first, salamat. Gid ka, good morning sa inyo dari sa Pag-asa, ha?
2: Yes, thank you, sir. Salamat, good morning, sir.
0: There you are, latest weather update upo na Pag-asa, Iloilo. We have engineer first, Rubin Bagulanggida.
1: XFM, weather update. Weather update.
0: It's already 7:40 in the morning. Wala direktang ipikto dari sa aton si Quiapo. Only that gina-enhance niya ang hangin habagat. Amo ini nagadala sa aton sa pag-ulan-ulan, we can experience improved weather condition. Ma-improvear ini maga maka-experience sa kita pagtirha sa adlaw, most likely next week gid. Bangod man kay samtang ari ni siya sa sulod sang Philippine Area of Responsibility si Quiapo, most likely padayon siya ring enhance ang pag-ulan diri sa aton sa isla sang Panay labi na gid diri sa Iloilo. That's why sa mga kauturan ta halong gid ha, kon gusto ninyo nga magwa sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga puluyan kon may mga transaksyon kon dira sa inyo indi tulotaliti lang ang panahon ang pag-ulan diri iya sa siyudad sa Iloilo nagabundak-bundak ang pag-ulan.
1: Bullseye.
0: 7:41 sa ato sering pagparagad mga muning tiempo katropang genre na migid ini ipangapi mo labi na gid kon Santon Gold Coffee Mix ang kape nga hindi lang nakakape ka kundi nakakuha ka pa sang sustansya nutrients bangod man kay may collagen may glutathione pagkatapos ti puno ini sang mangosteen ang palaya malunggay garlic kag spirulina nga makabulig sa pagpabaskog sang aton sering ikaayong lawas. Ang Santon Gold Coffee Mix mabakal sa suki nyo sa inyong mga butika kag pharmacy kag mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building sa Yulo Street atubang sang Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon. Alas 7:42 sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. And dugay-dugay mag-check kita sa nagkalalain siring malugar sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa pag-monitor ta sang sitwasyon sang ato siring panahon kag sitwasyon sa mga kabanwahanan. Labi na gid may mga dadagko nga suba halinder sa Lambunaw, lapos sa Kalinog, amoning puno sang ginatawag nato sa nga Hala or River. Lapos diri sa Us-Uska, ha? Duenas, Pasi, Dingli, lapos ka diri sa Pototan, Us-Uska diri sa may Zaraga, and then Mabuga sa Dumangas. Amo ni ngang ulihi, permi nga ginabaha, kung may pagbaha, Dumangas. Kaya nga, nagapamulad niya taga Kalinog ang taga Lambunaw ya nagapang nag-apas ang baha ya ang taga Dumangas mo kay ti silaya ang pinakaulihi nga maka-experience sa pagbaha kun may ara gid man. It's 7:43 sa ato sering pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo upod sa gihapon sa inyo sering katrupa katrupang Josel Banias. Mag-check man kita karon sa madalanon dari syudad, magluwas iya sa Happy Homes sa may Mandoriao. Na-monitor man dari sa Lapas, isa ni sa mga gina-monitor tagid, and dari sa may plaza, kung bala nang ineffective, ang solusyon to sa nagligad. Kagkon daw ano na bala kasangkad ang development kaya ginhimo para nga madrain sa Marasig ang tubig yung nagasupot dira sa plaza sa Lapas. Kaya ginabubo dira ang tubig halin sa kanal, halin dira sa Burgos, Lapas, pagkanto ka dira sa plaza, amo na na nagapugok sa crossing dira bala sa may plaza, sa 7-Eleven area, pasulod ikaw sa Divine, sa Divina Gracia, Lapas, lapos ikaw dito sa Barangay Aguinaldo, kag Alalasan. Amo na dang junction point kung sa mga traffic pa mo na da permi congested ang traffic kung tigululan dira mga biya nagapugok ang tubig nga nagliligad pagin sa mga tiniyon dumduman ta ang police station na sa una sa Lapas Plaza sa Tabok sa Lapas Police Lapas Plaza bla permi na da ginabaha mo din kay mo kakita ang police nagkadangkadang sa baha eh. So may mga lugar pagin sa city proper ang ginakabrakan ta kung magtaas ang taob, ha? Kaya nga, sa siyudad sa Iloilo, kung magtaas ang taob, dira sa Valeria area, baw, Diyos ko, huugid, ha? Nagasugak ang tubig halin iya sa dagat. Sa ato sa nga drainage system, ang manubo nga parte sa city proper, dira sa may public market, ha? Sa terminal market, ara na sa may Valeria area, pagkado na sa Quezon, masamigid ina dira ginabaha te ang high tide today July 24 ang unang high tide kagay na mga 5:39 AM ha pagkatapos maamat-amat ni sa subside kag maglabtong ang hunasya mga 3:14 ha 3:14 that's why malawig-lawig gawang pagtiner sang tubig sa karsadahon ta if in case ha so balantayan ini nga lugar as far as ang high tide is concerned. Kagang isa pagid ang mga naga-estar dara bala sa permi ginabaha, permi ginasulob man sang tubig halin sa Iloilo River ang mga taga Navais Mandoriao. Dumduman nyo sa nagligad gindala tani nga concern ang mga taga Navais da bala mga 40 kunok balay hambal ni kapitanto sa nagligad ang apektado permi sang kon magtaas ang tao bala nagabalik ang tubig kay mataas ang Iloilo River nagabalik ang ano bala ang Guaan tawag nato imbornal pagkanto sa Iloilo River, lapos dira sa asinan no kon puno nga ni Mr. Florete nagabalik sa kilid da bala sang eskwelahan sang nabais Mandoriao, apektado mga pumuluyo sa palibot nga nagaistar around 40 plus families. And sa ato sa ring pagparagad, we'll be checking sa ato sa ring mga katrupa patrollers sa ila sa ring monitoring dari sa syudad sa Iloilo before we check sa ato sa ring patrol sa sitwasyon karon sang iban pagit sa ring party sa syudad. Nga ato sa ring ginapacheck ang biyahe sang pump boat pagimara. Sambot kun kamusta, huwag gapugok ang mga pasahero da sa ano, parola area. Amo man ang mga nagatabok ka, kag ang mga naga... pagkanto dali sa siyudad sa Iloilo, blati, Biyernes gadaan, ang iban nga may eskwelahan, may klase, pero ang managol opisina, dayon gid na ya, ang opisina ya, buka sa opisina, they need really to travel from Guimaras to Iloilo City. Alas 7:47 sa ato sa ringa pagparagad. Sa mga kauturan tadera sa Kabanwahanan, kamusta ang inyo sa ringa sitwasyon da? Basi kon may mamonitor kamudra nga mga landslide. Ha? May mamonitor kamudra nga mga nagkalaguba sininga mga structures. May mga karsada nga unpassable. Hindi pwede maagyan due to sigi-sigi sininga pagulan. Ang iban sininga katiphag. Ang iban sininga may mga landslide. So, ipadala lang ninyo ang mensahe. I-PM lang sa Facebook page ng XFM Radio Patrol Iloilo or i-comment sa ato sa ringa live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Bullseye. Good morning, gid kay Angelo de Monteverde kag Sherwin Marco Wee. Also sa kay Maria Crispo. Siya, blessed Friday morning, Sir Josel, and to all listeners and staff of XFM Radio Patrol Iloilo. Dara sa Leon, kamusta dara sa kay Apple Tabanda? Sige man bukbuk sang ulan dras Leon Apol. Sa kay Glory Yap, Glory Joy Ilambriyap. Good morning sa linya everyone. Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, good morning. Kamusta dira subong ma'am? Uy, saka-saka ang level sa tubig sa inyo da lugar. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, uy, ulan dira ya sa Taiwan. Kaya napakadto das Taiwan ang bagyo haw. Muning sitwasyon, no? Nakuha sa ito sa mga katrupa patrollers, mga taxi patrollers ta. By the way, kamustang inyo sa mga money market aga pa? Ha? Di may mga lugar na dari sa syudad, nga muna ning sitwasyon, no? Ang tubig iya, lapaw na sa buko-buko. Ha? Taga-batiis ng tubig. That's why mabudlay ini para sa mga motorista ta. Ang CPU area, I don't know kung kamusta, ha? Base may nakasimplang na to sa buho, bala nga nagalupya-klupya courtesy sang MPIW, bo kabay pangawala lang. Ha? Kabay pangawala lang. Kay nga, amo na kapo ng concern na to dara sa may CPU area mo. Ang lupya-klupya lang, nali gani, tabunan sa tubig. Maglanab-lanab ang tubig, bala ka gini makitaan. Gali, may lupya kag nakamotor ka bala. Laban-laban madumog ikamok motor mo. Ha? Laban-laban gid, ha? Kon hindi kalampusan sa motor mo kaga hindi kapilpilan sa motor mo, dumugon mo gid motor mo. Amo nang hambal nila nga, ah, bisan pa paano sila nakapirma kana sila Escarsada. Oh, galing kiti dugo ang pirma mo, chimpo KKK bla ni Bonifacio, di bla gina pirma nila at that time ya dugo nila mo, ginadugan nila nga butko nila pagkatapos pahiran sang bol-bol sa manok kag ipirma. Ti kabay pang wala lang may madisgrasyada nang mapirma ka bala ka, ha? Ngalan mo bala kag mamarka kaskarsada bla ang dugo alin sa tuhod kag siko mo ha? Ah, why swerte kon kaisa ba si kon sambil pabakbak mo or sambil bibig mo. Sa kay Nyek Espinosa, good morning and thank you for listening. Sa kay Katrupa Vibes Kanayunan, mao mo ni kontra subong sang bukuhan, ha? Pero ti bisan pa maulan, nami iya mag-inuman sang buko mo kay amo na maka-refresh bala sa imo sa kaugalingo now. So good morning ka tropang Josil. Pa-shout out lang kami diri sa May Bukuhan. Good morning, te. May nagapabuka na da. Niyaga hula-tula tani diri si Buddy Tangloy sang Bulukon pero wala gid sang mapabuka. Katropang Bea, te. Mabapuka ka na. Ah, ha? Mapabuka ka na. Dito sa May Bukuhan, gusto magpabuka buko to. Oh. Kaya gapabati-bati sa permi, basta Biyernes ganiti. Oh, lagi kita da. Hambal ni Ma'am Lourdes Tixon Gayoso sa Taiwan, wa ay ulan sir, perti ka init ni Taiwan. Oh, nami galit siya po ito sa Taiwan. Galing kiti, we are pila gani ka oras, biyahe pa Taiwan ah. Ha? Tatlo oras, apat ka oras. Hambal ni Vibes ka na yun, anda sa may bukuan, amo ni pagulan-ulan. Amo naman ni ang pagdamo sang taos kalibutan. Wow, ikaw bala Vibes mo. Ha? Siyempre, nami tanday-tanday magamo ni Chimpo, mambal ang ma-absenta siya sa trabaho, sila niya. Oh, karaing siya sa palibot. Ma-ano tanay ah? Ma-ano ganay ah? Masamit ah. Sa kay Ding Santa Cruz Barsimo, good morning Katropan Josel, dari sa amon sa New Lucena, halin kagabi, sige ulan pero hindi gidman mamunog. Ha? Hindi tama ka munog kuno dara sa ano, New Lucena. Barotak Viejo actually why klase online karon ang pwede ka online. Ha? May announcement kita nakuha. Duga-duga mag-check kita na sa news center with Katropang Ira Espinosa, Katropang Bea sa mga kabanwahanan nga nagdeklarar nga wala na klase. Sa kay Katropa Vibes ka na yun. Ano siya? Turbuhi ko. Balapang. Kung hina buko, sir. Baskog naman ang itlog, Pinoy. Ah. Kung hina ko ng buko, baskog ko ng itlog. Ah. Hindi. May ano ko na mo. May na came across ako last night. May palamang ko tanon. Sila niya, wala tul-an, wala tiil, pero gatindog. Anong sabat sina Katropang Bea kag Katropang Ira? Wala tul-an, wala tiil, pero nagatindog. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihidara sa Baptist Student Center La Paz. Kamusta na Paz? Dira sa mga taga no Baptist sa ano da student Baptist Student Center sa mga Baptist boys and girls da, good morning. Sa blessings to you and your family sharing this verse of the day from Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, Pastor Balls, saling niya from Corinthians chapter 10, verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. God bless everyone. Sa kay Marilo

kalang gali eh. Oh, sa kay Marilo Vargas Pedroso, good morning katrupang Ira. Hambal ni Marilo, good morning. Sa kay katrupa vibes ka na yun na naman ni pagkupo-kupo ni Mang Canor, sir. Kupo naman sa kay Loling eh. It's 7:55 sa ato sa ring pagparaga. Dari karon outside of the broadcast center sang XFM Iloilo, makitanta nagtahaw-tahaw na yang pagtulo sang ulan, ha? Naguntat na pero gadulom gyapon kalibutan tao pamatsyagan ta daw la 5 lang sa aga. Ma-check kami kita sa ato sa ring mga katropa patrollers, sa ato sa ring mga taxi patrollers. Kamusta inyo biyahe? Ha? Halong gida sa pagmaneho. Tandaan tagi na perme, wala spare parts para sa lawas sa tao. Good morning gid sa tanan ninyo sining mga pasahero, sa may mga pasahero, good morning gid ha. Kag also ang mga iban pagin sining mga unit sa taxi nga naga monitor sa ato sining pagparagad. Kalakip man diri mga taga Grab, kag iban pagin sining mga vehicles nga naga monitor, private vehicles sa mga buses, modernized kag traditional, sa mga long distance buses naton sa series bus, sa mga vans, tricycles and trihikad, halong gid sa pagmaneho may mga lugar karon nga nagalanab-lanab ng tubig sa karsada. Halong gid budlay madisgrasya. Ha, kay nga ubuson nya gid tinago muk gasto bakal ka mertiolate kag bakal iyak bandage. It's 7:56 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. There is XFM 100.7 Iloilo. Ha? Check tabi sa sinema tinayo ng patrol. Ginpa-check na ton ang floodway. Kay amo nang barometro ta diri syudad. Kung magtaas gani ang tubig sa floodway, amo nang delikado. Kay nga, base kon sige-sigihon niya blakagbaw, Diyos ko. Ha? Bahaon kita dari sa syudad sa Iloilo bala. Pero as of this broadcast time, may mga information kita na baton, feedback, nga may ara, may pagtaas sa level sa tubig, bro, hindi dapat kabalakan as of this broadcast time. Isa naman dari sa aton sininga panilagan, ang mga nagabaha nga lugar just like dari sa Lapus. Amo ning ginawangal ni Councilor, soon to be Councilor Arnel Astorias mo, ABC President dira sa Lapus bala, ang Budburan Creek dira sa Mansaya, ginubra ina pero why natapos. Pagkatapos, why matapos pero after that, nanotice man niya daw ay man improvement sa pag-drain sang lugar. Ano pa, kung mag-ulan gani pareho sini ka magtaob, sus, ang panguros imo sa mga taga-Lapus na taga-Mansaya, kag-neighboring sini nga barangays, diranga, hindi maisip. Kaya nga, gakabaraka sila, basi sul-ubo naman sila sa tubig. Isa na, ang isa pagid, Aridis Arivalo, ang tambi bala sang San Jose Uton, di ba may ara na sa tabok sang Ceres Terminal, pasulod, di ba ginubrahan naman dira sang beautification. Dala na dira ang, well, kuno improvement sang karsada pasulod. Problema sina, nag-keyport iya ang suba or ang creek. May lapos sa uton. Tikon mag-ulan gani, kag magbaskog iya ang daganas, nag-aawas na da kag-apiktado ang nag-a-star nga taga-uton, barangay San Jose Uton, kag ang nag-a-star dira sa kilid sang creek o kon suba, ha? Dira sa may distrito sang Arivalo. Ti may flood control project man da nga ginubra. Problema sina daw pinalhit man lang way matapos. And then, daw ay balagi na napaminsan, anong ipikto yun sini? Kung butangan na sa amo ini, ini magbaha. Ha? Amo ni nga, kung kaisa bala, mahambal kita, daw pasapayan na lang balahaw. Para lang ako no may proyekto ang ibutang, why na ginatunan kon bala anong epekto ya sini makabulig o kon makabulig tumok. Si sa mga katulad sini ti kinanglan tani makabulig diya sa ano eh pag solbar sa problema ti kon makabulig lang tumok yun di kakakya. Mayo na lang why mo naging tandog kag ginbutang to sa lugar nga dako ang bulig ya para nga ma ha mag-subside dasig balang tubig. Hindi kitman manigar. May mga lugar kita dari syudad sa Iloilo, iyang mga manubo. Nga kung mag-ulan ganit, nag-support ang tubig.

0: Pero pwede na ton mapangitaan na pamaagi ah. Hmm. Kung hindi madala sa kanal, te butangan ta pumping station eh. Dibla? Amo man nagkatabo dito sa BGC. Ang BGC, ah, dito iya sa may sakop na ng Bonifacio Global City. Tunga niya sa Makati, yakag tagig mo. Tingin na himo nila dito, may catch basin sila. And then ang tanan niya tubig baha dito gasulod. Kag pagkatapos, i-pump nila ina, lapos iya sa outfall or outlet. So there is aton, we should identify that. Kag amuna na dapat ang imuon ta. Kay do kadawig naman nga obrahanay ta di sa mga kanal. Do kadawig naman nga obrahanay ta di sa mga drainage system. Ang kada karsada gani pa matyagan ta subong may sanga na sang kanal, di ba? Pero ti gina baha gyapon chimpo ya tig ululan. So this is already the time nga kinanglan ta we should move to the next phase of the solution. Ti ano ina ti mambal nubo. Ti ano kon nubo, ha? Di ba sa umasang una kon magnubo gani ang kanal ilistaran puyo ginano tahaw para makuha ang puyo na saga. Ti hindi man pwede nga pasagatan na sa taga DPWH. Di ba? Kung ibutangan ta pumping station eh. Galing kiti daw ay. Daw ay ginasapak ha. Kaya nga, karon ko nabuso nila solbar ang problema. Mahambal naman ang sunod to nga. Ti uwan nyo gitakan ginbinlan. Paano ta sinasiling niya magkakickback kon? It's 8:01 sa to sining pagparagad. Ara si Katropa Romel ka Katropang Jansen abe. Ma-check kita sang sitwasyon sa floodway kalakipan dira sa distrito sa La Paz. Kon kamusta na kay may feedback kita early morning, ha? Aga pa kagay na from our taxi patrollers. May nagalanab-lanab na dira nga tubig ya sa La Paz. Labi na gid ang sa Huerva na manda lapos sa bahay La Paz Public Market. Bol, salamat lang kay ti may improvement ang La Paz Public Market. Why na ginabaha dirang La Paz Public Market? Na nagtaas-taas na bing La Paz Public Market mo. Ano pa minyo makulo kampante na kag komportable na mga vendors da. Why na sila kabalakab lang hagamay lang nga ulan. Siya managanaman ta sinimo. Malayan sini kung bangros bligya mo. Kaya nga, base bla mahulog, bangros mo da karon sa tubigon sa una, blaw. Pagkatapos manikop kay mo ka bangros. Patay na, ginasikop akon. Ha? Munang isa sa problema sa una dar sa La Paz. Kiti, nagyuhub-yuhub sa una na da. Ti, gin kayo, gin gastuhan sa syudad. Pagkatapos, gin pataas. Anami na subong da sa La Paz Public Market, pwede kada kapulo pangapi nga medyo sosyal na. Kaysa una magsulod kada mga pi, balang hambal mano ka timo tuman, bisan panamit kape da sa Mads Cafe, ha, sa La Paz Public Market. Kung kisa do tamaran, kaysa una da magkadto, ha, tamaran ka maglitak. Kaya nga, buso pagkaraing yan sa sitwasyon. Pero subong blado ka nami na ilagaw-lagaw, da bisan mag-date-date ang ibandra. Dira na lang gani man naga-date mo. Ha? Kiti Mayo na balang plastada. Do ano-ano malang nagkadto kag nagsulod ka sa mall man. Amo man na ang supermarket, amo man na ang central market, amo man na ang haro market, ha? Ginaamat-amat ini-improve kag actually operational na subong. It's already 8:03, alas 8:03. Ara karon sa ato sa ring linya si Katropa Romel Paglibar. Abo, din ini crossing ini sa plaza sa La Paz. Oo, nagalanablanad naman ng tubig to, ho. Abe, abe, para magiyahan ta to sa mga motorista, kundi in nga malugar, nga may pagtaas sa level sa tubig. Katropa Romel, sa report, please proceed, Katropa Romel.
1: Katropa Josel, ang huerba na, going to plaza La Paz, medyo dalom gawa ang tubig, Katropa Josel. Kag ang diri sa may atubanggit sang La Paz Public Market, medyo kakanap-kanap ang tubig diri Katropang Josel because nga ang tubig sa creek dalom hindi makasulod sa creek ang tubig halin sa karsada pasulod sa creek bangod nga ang tubig isang creek dalom siya kakapan-kapan sa iyang bibi sang karsada Katropang Josel amo nang hindi makapanaog ang tubig kag hindi mag-subside dayon ang tubig diri sa Huerva ng street bangod nga buta ang tubig sang creek pagkadto sa Iloilo River Katropang Josel.
0: Ang creek dira sa kilid sang gasoline station sang yes. Petron.
1: Yes.
0: Oh. So